0: no? Medyo matagal na po yan, no? I think 2012 or 2013 ata, if I'm not mistaken. So medyo matagal na po yung huling impeachment trial at marami na po mga senador ang wala ng panahon na yon. So this will be again an opportunity para pag-aralan uli ang proseso, maging isang political education para sa ating lahat. At sa ngayon, so far naman, ay nakikita naman natin yung impartiality, no, ni Senator Escudero. At sabi ko nga, last year, nung nauntala yung ating impeachment, yung kanyang fourth week na pangako, no, sana ito na yung fourth week dahil at the end of the day, siguro ang pinaka magkatagumpay sa impeachment process na ito, whatever the result, importante lang po ay maging maayos, ay ang taong bayan, Pastor Eric at Miss Heidi. No, ito po yung sa score points po natin, no? Kasi ang ayaw nga namin magbigay ng actual score, gusto namin yung mga flags lang para at least just a reminder. Siguro sa rubric namin na ginagamit namin, we're not using the grading system but rather a reminder points lang, a reminder venue yung green flag at red flag para at least baka umayos at ayusin ng ating mga senador, central judges, even ng prosecution at ng depensa yung nangyayaring impeachment trial na ito.
1: So, saan makikita yung mga red flag,
2: Green
1: green
2: flag
1: flag na yan?
2: Ng Bantay
1: Kami po
2: Senado.
1: sa Banday Senado Facebook page po namin, andun po lahat.
2: Yon.
1: Pero every day po, yung aming po mga volunteers ay nanonood at nagkakaroon po ng assessment. In fact, meron pa rin po kaming mga laro doon. No? Meron kaming bingo, meron kaming
2: Talaga.
1: quiz. Oh, pagbawa, ilang beses
2: Binababa
1: sinabi yung
2: talaga.
1: objection, so makakabuo ka kung sino kabuo. And then, to make it more
2: Ah.
1: interactive, no? Kasi marami po kasi sa aming mga volunteer ay medyo hindi na kasi kidad natin, Pastor Eric, hindi Gen X eh, mas mga Gen Z and
2: So,
1: millennials.
2: pwedeng silipin
1: Kaya,
2: po sa page
1: oh,
2: ng Bantay Senado.
1: so yung, in fact, dun sa mga community gathering po namin, bukas po, kami po ay nasa Claret, dyan po sa Quezon City, meron po kaming community watch party, no? Imagine mo, no?
2: Ba.
1: The community watch party. Nagkaroon po kami ng ilang mga community watch party sa iba't ibang mga barangay. Nagsimula po kami dyan sa Taytay Rizal, tapos sa San Mateo, sa Marikina, dito po sa Manila at sa Pasay. Pupunta na po kami ng Quezon City kasi gusto nga po talaga namin sa Bantay Senado na malaman talaga yung pulso ng ating
2: Galing.
1: mamamayan tungkol dito.
2: Sige po.
1: Kaya very objective po yung aming ginagawa at sana kung may nag-iimbita po kami kung sino po available na sumama sa aming watch party, makinig, manood at makilahok at magtanong. Yan po ang gusto po namin dito sa Bantay Senado.
2: Doc Gary, salamat ha. Bitin yung oras natin, pero
1: Ulitin natin to
2: sama-sama
1: ha.
2: naman tayong nagbabantay dito sa takbo
1: Maraming
2: ng
1: po salamat,
2: impeachment trial.
1: Miss Heidi
2: God
1: at
2: bless
1: Pastor
2: you.
1: Eric. Ingat po tayo. God bless din po sa inyo. May utang pa akong kape sa iyo.
2: Medyo kambyo muna tayo, Pastor A.
1: Ayan.
2: Salamat ng marami kay
1: Thank you,
2: Dr.
1: Doc
2: Gary
1: Gary.
2: Ador Junicio, co-convener ng Bantay Senado at tagapagturo dyan sa De La Salle College of St. Benilde.
1: Yan. Ito naman. Bago to ah. Kasi yung sabi ng isang comment natin, baka daw hindi na 9 dash line ang ilabas. 500 million dash line, naging Jupiter ang kanila.
2: Eto naman po, pag-usapan natin sa oras na 8:06. Ang Batanes daw sa China din, sabi ng kanila mga
1: Ay.
2: scholars. Nako, paano ba natin magandang pasinungalingan itong mga ganitong claims?
1: Yan, at makakasama po natin si Professor Renato De Castro, Department of International Studies ng De La Salle University. Good morning, Professor De Castro.
3: Good morning, Heidi. Kamusta ho, Bishop?
2: Mabuti
3: Kamusta po
2: po.
3: kayo?
1: Pastor Eric lang po. Pastor Eric lang po. Prof, sabi nila kasi, mas malapit daw sa Taiwan ang Batanes kesa sa Luzon. Kaya sinasabi nila, isa sa dahilan nila, bukod pa doon sa mga language thing, yung proximity raw, kaya kanila daw ang Batanes kasi kanila daw ang Taiwan.
3: Una-una ho, hindi pa kanila ang Taiwan. Hindi pa ho nasasakop ng People's Republic of China at ng Communist Party ho ang Taiwan. Alam naman natin lahat ho, pag pumunta ho kayo sa Taiwan, wala ho kayong makikitang bandila ho ng People's Republic of China, wala ho kayong makikita na border control ho ng People's Republic of China. At ito ang pinaka-importante, no? Malalaman nyo ho nasa Taiwan ko kayo kasi makikita nyo may mga Christian churches po sa Taiwan.
1: Dahil sa
3: Malaya ho
1: China.
3: ang Taiwan sa reliyon. Pero pagdating nyo sa China, lalo na sa pamumuno ng Partido Komunista ng China, wala ho kay Marquez ang simbahan.
4: Oh, dahil bawal sa kanila may krus.
3: Oo. Sa Taiwan, no, makikita nyo freely practice kung ano man reliyon, lalo na ang Kristyanismo, pero sa China ko, wala. Kaya ayun ho yung unang, kumbaga, ayun yung pinaka main obstacle doon sa kanilang claim, hindi pa ho nila nasasakop ang Taiwan, balak na ho nila sa kupe ng Batanes. Ganun ho. Kumbaga, ka-expansionist ho ang pag-iisip ho ng People's Republic of China po.
4: Ba, advance so, mag-isip.
3: Wala hong basihan ho talaga yan.
4: Oho. Eh, yung kanilang claim ni scholar ito, paano naman, kumbaga, labanan ba ito ng opinion ng scholar, itong issue na ito, kung kanila ba ang Batanes?
3: Unang-una ho, no, bigyan ho natin ng, ano, ng, kumbaga, orientation ho, bakit ho ginawa sa Jinan University sa Guangzhou po?
4: Mm-hmm.
3: No? Ang Jinan University ho, universidad yan para sa mga overseas Chinese.
4: Mm-hmm.
3: So mga overseas Chinese ho ng Malaysia, Indonesia, even Philippines, so anywhere in the world, dyan ho nag-aaral. Kaya ginagamit ho ng ang Jinan University ng Communist Party of China at ng Ministry of State Security po nila para mag-recruit ng mga, kumbaga sa Communist Party, o yung mga, kumbaga, kikilos sa tinatawag nating United Front Efforts ng Communist Party of China, at of course, mga intelligence operative or asset ho ng Ministry of State Security nila. So may mga nagsasabi ho sa atin, mga Pilipino, baliwalain yan, mga academics ho yan, hindi ho nakikita nung taong to, isa hong ranking government official, kung ano ba ang relevance ho kung bakit ginawa sa Jinan University. Mm-hmm. Pangalawa ho, sa Jinan University ho, nandun ho ang sentro ng Philippine Studies study Center ng China ho. Kasi ho, Guangzhou, malapit lang ho yan.
4: Mm-hmm.
3: Sa Manila, malapit lang ho yan dito sa ating, sa tinatawag nilang Nanyang, yung Southeast Asia. Kaya nandun ho ang sentro nung Philippine Studies Network ko ng China. Kaya doon ho talaga ginawa sa Jinan University. At pangalawa ho, hindi ho kayo magkakaroon ng ganyang kalaking konferensya at i-convey ho ng Chinese media kung ano may findings sa mga Chinese scholars na to kung wala ho basbas ng Communist Party of China.
4: Mm.
3: So dapat ho talaga natin hindi baliwalain ho yan. May relevance ho yan. Dahil the mere fact na nagkaroon ho ng konferensya at kineri ho ng Chinese media, ibig sabihin ho niyan, talagang pinahihiral yan. May motibo ho ang Communist Party of China.
4: Opo, pero ang isa pang ano dyan, ang isa pang question dyan sa ginagawa ng China, yung 9-line at 10-line, hindi talaga kasama doon ng Batanes eh.
3: Oo, matindi ho yan. Talagang sa labas na ho yan, nung tinatawag natin 10-line, or meron pa yung tinatawag na termino, no? Yung tinatawag ho natin First Island Chain.
4: Mm-hmm.
3: Ayan ho yung mga grupo na mga islands that of course nandun ho sa coast ng China. Na tinitignan ho ng China, kumbaga parang barriers kanya. Sa north ho ng First Island Chain, ayun ho ang Japan. Sa gitna tapos sasamayin natin Okinawa. Nasa baba ho ng Okinawa nandiyan ng Taiwan. Ang southern puso ng First Island Chain, Pilipinas. Ayan ho tinatawag yung mga Chinese strategies, naval strategies as the First Island Chain. Kumbaga, sa tingin ho nila yan, bakod po yan. No, mga bansa ho to na hindi ho aliado ng China at kakampi ho ng Amerika. Nandiyan ho ang Japan. Again, Taiwan ho, although wala talagang diplomatic relations ang Taiwan at of course ang Estados Unidos ho, alam naman ho natin na sinusuporta ng Estados Unidos ang Taiwan on the basis ang tinatawag natin Taiwan's Relations Act. Tapos nandiyan ho ang Pilipinas, aliado ho tayo ng Amerika ho, ng Estados Unidos. Ayan ho, tinitignan ni China na barrier. So, ang nangyayari ho ngayon talaga, yung claim ho nila talagang lumabas na ho hindi lang sa 10-line, miski ho din pumapasok na ho sa tinatawag nating First Island Chain.
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Prof, meron ba tayong dapat na dulugan to settle this matter na talagang ang Batanes ay sa Republika ng Pilipinas?
3: Ah, wala ho talagang, walang question ho yan.
2: Mm-hmm.
3: Nandun pa ho yan. Sa pinakaunang official map na ginamit to ng Espanya, yung Bilarde map na nalumpas mga 1700. So, na nandun na ho ang Batanes, nandun ho ang Bajo de Masinloc, nandun pa rin even ho yung Spanish. Ayan yung map, of course, nung nilipat ho tayo ng Espanya sa Estados Unidos ho, nung Treaty of Paris of 1898, tapos yung Washington Treaty of 1900, ginamit ho ng mapa yan. No? Nung nilipat ho tayo ng Espanya, ayan ho rin ang mapa na binigay nila sa Amerika. Ito ang Philippine Archipelago. So ayan din ho ang ginamit na official map ng Estados Unidos ho, ng Department of War nila, at of course Department of Interior ng Estados Unidos, yung Milardimat, ayun ang basis ng official. And of course, ano, naging Commonwealth tayo, na naging, eventually naging independent state so tayo, kasama ho dyan ang Batanes.
4: Mm-hmm.
3: Wala ho dyan question.
4: So dapat talaga tayong mga
3: maganda
4: Pilipino.
3: Maganda ho siguro talakayin ho natin yung motibo.
2: Mm-hmm.
4: Oh, sa tingin nyo?
3: Bakit
4: ho? Tabi nyo lang, expansionism, di ba?
3: Oo, alin. Yung motibo ho, hindi na ho natin pwede baliwalin kasi motibo ho yan ang Partido Komunista ni unang-una ho kasi suduan sa Japan, no, nung pumunta ho si President Marcos at minit niya ho si Prime Minister Sanae Takaishi na magkaroon ho tayo ng delimitation talks. Doon ho yan sa bandang eastern part ng Taiwan. Kasi ho, yung ating extended continental shelf nag-overlap ho doon sa extended continental shelf ng Japan. Ngayon mm-hmm. siguro balak i-tap ng Pilipinas at ng Japan yung resources ho doon sa tinatawag natin seabed. Lalo na ho kasi, na-discovery na ho ng bansang Hapon, ng mga Hapon, Hapones, na pwede hong kumuha ng rare earth. Kasi ho, binablock ng China ngayon yung export ng rare earth sa Japan at iba pang mga bansa.
4: Mm.
3: So, nandun ho yung possibility na itap na ho natin, ayaw ho yan ng China.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nagkakaroon na ho ng patrolya ang Chinese Coast Guard. Then dyan ho, sa Pacific area. So, nagkoconduct sila ng mga sovereignty patrol at nag-i-impose na rin ho ng jurisdiction. Again, ang basehan ho ng China, anilang Taiwan, and siguro para nila patibayan yung ano nila, yung kalagang legal claim, kalina na rin ho ang Batanes.
4: So, hindi pala isda lang.
3: So, ayan ho,
4: hindi lang pala isda ang habol ng China, kundi yung, para maintindihan natin mga tagapakinig, yung rare earth. Tama ba yun? Yung lithium ba ginagamit sa battery? At sa mga
3: yung mga ginagamit ngayon. Oo. Ayan ang ginagamit ko ngayon sa mga semiconductors, sa mga lithium batteries, so, sa laptop, lahat ho yan. Even sa weapon system ho. Kasi kailangan ng mga semiconductor chips.
4: So gustong... Saka
3: ho talagang nababahala ho. Oo.
4: Gustong soloin talaga ng China yon. Kanila lang yon.
3: Oo. Kanila. At of course, nababahala rin ho ang Japan, ang China dahil ho sa pagkakasunduan ng Pilipinas ho at ng Japan. Lalo no sa aspeto ng security.
4: Mm-hmm.
3: So, talaga nababahala sila. Maglilipat nga ho ang bansang Hapon ng 5 Abukuma class escort destroyers. Wala akong bayad dyan.
4: Oh. So,
3: part 2 yan sa pagkakasunduan natin ng bansang Hapon. Ayan ho yung unang motibo.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga ho, isabutayan ng mga Chino ho yung kumbaga namumuong security partnership between the Philippines and Japan. Ayan ang una.
4: Mm-hmm.
3: Ngayon, pag-usapan natin yung pangalawa. Ano ba yung pangalawang motibo? Bakit nila nagpa-float ng trial balloon na kanilang Batanes? Kasi talagang balak ko pa, posibleng balak talaga nila sa kupin ng Batanes kasi may masamang balak ko sila sa Taiwan by 2027.
4: Hmm. Balak nilang bawiin ang Taiwan daw.
3: Oo.
2: Mm-hmm.
3: Sakupin ang Taiwan. Tapusin na ho yung 100 years of Chinese Civil War between of course yung Communist tsaka yung Gumindang, yung Nationalist Party. Although ngayon ho, yung Nationalist Party sa Taiwan wala sa kapangyarihan. Iba na yung partido ang namumuno sa Taiwan. Yung Democratic Progressive Party na iba ho ang pananaw compare ho sa mga Gumindang. Kasi ang tingin ho ng Democratic Progressive Party, ang Taiwan dapat maging independent na from China.
4: Oh.
3: So ang tingin ho ng
4: Ang tingin po, as you were saying?
3: Ang tingin ho ng Democratic Progressive Party, hindi na ho sila mga Chino, mga Taiwanese na sila.
4: Mm.
3: Kaya dapat na silang humiwalay sa China ho. At lalo na, hindi rin na matanggap na mapa sa ilalim sa isang rimen ho, na pinamumunuan ho ng Communist Party of China o Partido Komunista ng China.
4: Prof, di ba tayo concerned tayo sa Strait of Hormuz? Pero lumalabas, itong area na gustong sakupin ng China is actually an international maritime route na 40% ng world trade natin dumadaan dun. Di po ba?
3: Yung South China Sea, isa na po yun yung South China Sea, at pag nasakop po nila ang Batanes, hawak na rin po nila ang Luzon Strait.
4: Mm-hmm. Mau-hostage ang world economy. Hello? Mau-hostage ang world economy.
3: Opo, at tayo ho, napapaligidan ho. Sa West Philippine Sea, South China Sea, nandun ang mga Chino, pag nasakot ko nila ang Batanes and even Taiwan, nandun rin ho sila sa Philippine Sea natin.
4: Mm-hmm.
3: So we would exist in a Chinese lake po. Of course, kontrolado ho ng People's Liberation Army's Navy at of course, pinamumuno ano, ng Chinese Communist Party.
2: Mm-hmm. So, Prof., ano ang mga dapat gawin ng ating mga opisyal, halimbawa ng Defense Department, maliban sa pagpapabula dun sa claim na ito na bago ng China?
3: Hindi, unang-una ko talaga seryosohin mo natin. Kasi yung merong isang...
4: Hello, Prof?
3: Nanggaling yan sa mga academic.
4: Prof, naputol po kayo.
2: Nag-choppy ang line. Phil, pakitawagan. Meron pa naman tayo mga 3 minutes.
4: Oh, kaya pa natin yan.
2: Kaya mo yan, Phil.
4: Kaya dapat supportan natin si Defense Secretary Gibo Teodoro. Talagang pinaglalaban niya. Saka si Commodore Jay Tariela, no?
2: Mm-mm.
4: Talagang pinaglalaban nila yung teritoryo natin dyan. Hindi basta-basta i-give up yan. At hindi talaga i-give up yan.
2: Oo, kahapon nga papunta ng Marikina from dito sa Ortigas. Dumaan kami dun sa gilid ng Aguinaldo yun, ano? May mga mural doon.
4: Mm-hmm.
2: At ito yung mga nakapinta doon sa pader dyan sa gilid ng Camp Aguinaldo. Ito ay mga obra. Pinicturan ko kung sino yung artist . Wait lang ha. Izo-zoom ko lang. Yan. West Philippine Sea Mural Festival 26. Ang artist ay si Richelle Rivera. Makikita mo doon yung kalalagayan, yung mga ipinagtatanggol natin dito sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Nasa line na daw ulit
4: yan
2: si Prof. De Castro.
4: Balikan po natin yung pinapaliwanag po ninyo, Prof.
2: Dapat seryosohin po. Oo, Prof.
3: Dapat seryosohin po natin.
2: Mm-mm.
3: Lalo na kasi, meron isang ranking government official, hindi ko na babanggitin ang pangalan, ang sabi niya po, mga academics lang yan. Kaya I will only listen to government officials. Hindi ho nalalaman ng government official na ito na behind the Chinese government ho and behind every action is of course the Communist Party of China.
4: Bakit hindi makakapagsalita yung professor ng walang basbas ng komunista?
3: Oo, at hindi ho talaga ikikerry ng Chinese media ho yan. The scale na kinikerry ho ngayon, again, uungulang hong basbas ng Communist Party of China. At hindi ho yung babasbasan ng Communist Party of China kung wala hong motibo ang Chinese Communist Party po.
2: Mm-hmm. Okay. So, paano po natin lalabanan yung mga ganitong fake news, yung mga narratives na pinapakawalan po ng China?
4: Oh, katulad niya, may mga bloggers na pinaghinalaang nasuhulan dahil dinala sila all expense paid sa Hong Kong.
3: Hindi, sa Jinan University ho yan, sa Guangzhou. Hindi ho siya malapit ho sa Hong Kong.
4: May mga vloggers tayo na dinala doon at sa Hong Kong. Sa China at sa Hong Kong.
3: Talagang ano ho yan ng Communist Party ho. Na part ho yan na tinatawag natin United Front Operations. Ayan ho, pag-build ng mga ties and of course, partnership ho ng Communist Party. Without these people knowing it na Communist Party of China ang nag-i-implement ho nito. Ito ang tinatawag natin malign influence operation ho.
4: Mm-hmm.
3: No, talagang very, very ano ho dyan, talagang hasang-hasa ho ang Communist Party ho dyan. Kasi part ng trabaho ng Communist Party ho is propaganda and of course United Front Operations.
4: Mm-hmm.
3: At ang purpose ho dyan mga yan, talagang i-divide ho tayo. Kaya ang pinaka-importante ho talaga is national unity ho. Kaya ang pinaka-ano, and of course, we have to address itong tinatawag natin malign influence operation ng mga Chino. Na i-purpose ho, talagang i-deceive tayo at paghiwalay-hiwalayin ho tayo mga Pilipino.
4: Divide and conquer.
3: Ayan ho talaga. unang-una ko talaga national unity, at pangalawa, paghahanda ho talaga dyan. Again, babalikan ko yung puntos, hindi ho talaga natin pwedeng baliwalain lang ho to.
4: Mm-hmm.
3: Kasi again, we have to understand why did it come out in the Chinese media and of course, why such a conference in a university, Jinan University.
2: Mm-hmm. Tapos, so, tumiming pa, Prof, no, sa 10th anniversary ng arbitral award natin.
3: Opo, at tumiming rin po, mga few days ago, last week ho, nag-fire ho ang China ng isang submarine-based ballistic missile na actually dumaan ho sa Pilipinas.
4: Mm-hmm. Nananakot talaga.
2: Okay.
3: Oo, at actually, ang balak niya takutin ng Australia at New Zealand. Umabot ho hanggang Central Pacific. Pero hindi alam ng mga mamamayan natin, at I don't know bakit hindi ho binanggit ng gobyerno, dumaan ho yung missile sa atin.
2: Mm.
3: Yung trajectory.
2: Okay. Prof, maraming salamat po sa inyong mayamang paliwanag para higit na maunawaan po namin ang usaping ito na dapat po pala talagang seryosohin natin ng bawat Pilipino.
4: At tutuloy natin ang pag-uusap na ito, Prof, sa susunod na pagkakataon na sana available kayo.
3: Eric and Heidi, I'm at your beck and call. At maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagtalakayan po sa inyo.
2: God bless you, Prof. Renato De Castro ng De La Salle University sa Department of International Studies.
4: Grabe, ang lawak ng issue na yan, ha? Mind blown. Oh, na hindi lang pala pagkain ng habol ng mga yan.
2: Oo. Oh, oh.
4: Talagang world domination.
2: Kaya importante din talaga maunawaan natin yung ating mga roots, diba?
4: History. At hindi ko itong tanong, bantayan po ninyo. Sino po mga politiko na usually maingay sa ating kalagayan sa Pilipinas na hindi po nagko-comment sa issue na to?
2: Diba? Sa ibang mga issue, pagkaingay-ingay.
4: Pero pagdating dito, crickets, tahimik lang. Diba? Yun ang magandang tanong, bakit kayo tahimik?
2: Nako. So, ang dami nating napag-usapan, Pastor A, mabibigat. Pero lahat dapat sineseryoso natin dahil lahat tayo apektado.
4: Sigurado,
2: in the long
4: apektado
2: run.
4: Apektado tayo. Mm-hmm. Hindi lang ho sa future, ngayon pa lang po, apektado na po.
2: Manalangin tayo, Pastor A, bago tayo magwakas.
4: Yan ang kailangan ho natin gawin sa ngayon.
2: Mm-hmm.
4: Panginoon, salamat na lang at merong kaming Panginoon na matatakbuhan. Salamat sapagkat hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Kayo ang nagtakda ng mga boundaries na ito kung kaya hindi po maaari na maliig ang sariling interes, lalo na ng mga rehimen na ang pananaw ay hindi makadiyos. Ganun din po, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang aming pamahalaan, lalo na itong umaagaw ngayon. Kumakain ng oras namin at atensyon, ito nangyayaring impeachment. Ang panalangin po namin, bigyan nyo ng wisdom na ipinangako nyo bibigay sa sino mang hihingi nito ng sagan at walang panunumbat ang aming pong Senado upang talagang maging patas, maging impartial at,
2: yes,
4: malinaw talaga na batay sa ebidensya at hindi po sa pansariling interes ng sinuman ang maging desisyon po nila. Mahabag po kayo sa aming bayan. Huwag niyo pong hayaan na kami tuluyang madapa. Ibangon niyo po kami. Mabuti na lang talaga. Makakatakbo kami sa inyo at makikinig po kayo. Naniniwala kami sa aming dalangin. Kumilos po kayo, O Diyos. Sa iyo po kami nagsusumbong. Sa iyo po kami kumakapit. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.
2: Amen and amen. Amen. Paumanhin po, hindi lahat ng entries ay nabasa natin today, but God willing, tomorrow, magkarinig ulit tayo at magkwentuhan, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Stay safe kaagap. I thank you sa ating mga ka-team positive. John B., salamat. And again, happy birthday kay Reggie Boy sa control. Thank you din kay Phil, kay Desa, kay Shaira, kay Shekina. Salamat din kay Jabez sa ating engineering at Bukawet Tech People. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampan
4: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya ang gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
0: Himpilang
4: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
5: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Isang pinagpalang araw, mga kaagapay. Magandang araw sa inyong lahat. Ito muli ang inyong programang Servisyong OFW Tuesday edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungan na pinapadala sa amin, maaaring ito'y personal na pinapadala o sa estasyon o sa GFM through Pastor Rene at sa iyong lingkod. Abang, sumasagot po tayo sa inyong mga katanungan, kaya maaaring ang mga katanungan mo ay ngayon masasagot dahil marami pong ipapadala sa atin, kaya tunghay na sa ating programa at paki-like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood. Araw po ngayon ang Tuesday, 14 ng July 2026 at naway nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Paki-like and share po. Ito po si Pastor Joe Biasong at kasama na po natin ngayon ang ating Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa inyong mga kagapay. Tayo rin po ay napapanood ng live sa YouTube channel ng FEBC Radio TV. At ganun din, kung kayo po ay may Signal Cable TV, yan po ay sa channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya patuloy kaming lumalambing, inyo po kaming i-like, inyo po kaming i-share para mas mapalawak pa natin ang ating advokasya para sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na pamilya. Partner?
6: Yes, maraming salamat, Pastor Rene. At sa lahat po ng nakatutok na sa ating broadcast, ay please comment or kung meron kayong katanungan, atin po yung sasagutin. Saan man pong platform kayo naroon, narito po kami, gawin nyo kaming lugar na matuto o katutunan ng mga bagay tungkol sa mga karanasan at maging sa mga sagot na ating pong binibigay. Bago tayo magpatuloy, syempre ang salita ng Diyos bilang ating gabay na ating mababasa sa Revelation 3:20. Itong talata pong ito ay malimit ginagamit sa mga non-Christian. Ano po, yung halimbawa nagpapatanggap o di kaya ay sa mga invitation sa mga non-Christian. Actually, the context of this Revelation chapter 3:20 is the church. Simbahan po ang sinusulatan ni Apostle Paul when he wrote this Revelation chapter 3 and the whole chapter of Revelation. Ganito po ang sinasabi. Behold, I stand at the door and continually knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him, and he with me. Kagaya na sabi ko kanina, ginagamit na malimit ito narinig ko sa mga invitation ng pagkilala sa Panginoon, which is wala namang problema po yun. Ano? At magagamit naman because Matthew 11:28, nag-aanyaya ang Panginoon sa atin. Pero dito, ang konteksto nito napakahalaga sapagkat ang iglesia ang kausap niya, itong pitong iglesia na kanyang sinulatan. At sa kanyang pagsulat ay nakakalungkot sapagkat nasa labas siya ng pintuan. Ibig sabihin, ang sinusulatan niyang mga mananampalataya, sabi niya, behold, I stand at the door. Nasa pinto siya, wala sa loob ng pinto o wala sa loob ng bahay. Continually knocking. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him and he with me. Yung binanggit noon, I will come and eat with him, ay tumutukoy ito, mga kababayan, tungkol sa kalapitan, tungkol sa pag-upo kasama niya or sa loob mismo ng bahay. Dahil kung nasa labas siya, paano siya makakakain at makaka-join sa kanya, sasama sa kanila. Kaya ang gusto ng Panginoon dito na habang binabasa natin ito ay kahit ikaw ay mananampalataya, kahit ikaw ay mananampalataya, pero yung closeness at yung layo at lapit, may kinalaman ang ating pakikinig, may kinalaman ang ating relationship sa kanya kung gaano tayo kalapit at kalayo. Maaring nagsisimba ka linggo-linggo, dumadalo ka linggo-linggo, nadalo ka sa prayer meeting, relationship is a personal thing, hindi po ito pang-corporate. Sabagat tayo kuminsan, lumalakas tayo pag marami. Pero kapag ikaw na lang, baka nasa labas ng pinto ang Panginoon at kumakatok at nagsasabi siyang, please allow me to enter. Kumakatok eh. So, while writing this, nasa island ng Patmos, maraming mga nagpapaliwanag na ito ay seven churches in his time, yung panahon ni Juan. But sinasabi naman ng iba, ito ay future. Pero based doon sa istorya, ito literal na talagang mga simbahan dyan sa lugar na kung saan doon siya sa island at maraming mga kalapit na mga simbahan. So ngayon, paano natin i-apply ang salita ng Diyos? Sinasabi rito, I stand at the door. So, this is a personal to allow Jesus Christ to enter every day, na hindi dapat siya nasa labas at continuously knocking. Mga kababayan, gawin nating personal ang ating relasyon sa Panginoon. Kahit malayo ka, malapit ka, nasa Pilipinas ka, gawin nating personal. Walang makahadlang na pinto para makapasok at makakain. May napakinggan nga akong magandang ilustrasyon. Kapag ikaw ay pupunta daw sa restaurant at papasok ka, hindi ka basta uupo na doon ay may nakaupo. Usually, hanap ka ng walang nakaupo kasi wala kang ugnayan o di mo kilala yung taong yon. Pero kapag kilala mo ang taong yon, uupo ka kakaing kasama niya kasi may ugnayan kayo. May katotohanan, mga kababayan niya, na kapag may ugnayan ka kay Christ, anytime, anywhere si Christ, kasama mo, kakaing kasama mo. At sabi niya dito ay, eat with him and with me. Malapit, personal, hindi ka may ilang, hindi ka may hiya, kasi alam mong nasa loob siya ng bahay. Magandang araw mga kapatid, nawa po nabuksan ang ating mga puso. Kahit Kristiyano ka, hindi garantiya na lagi mong kasama si Christ. Kailangan mong personal na desisyonan, Lord, kasama kita, or Holy Spirit, kasama kita, samahan mo ako sa aking gagawin, sa aking trabaho, sa aking negosyo. Personal ito, hindi ito pang corporate. Pagpalain po tayo ng Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang aming kasama araw-araw pag kami nagdesisyon na makasama ka lagi. Pangunahan niyo po, O Diyos, ang aming mga kababayan na sa sitwasyon na parang napakalayo, maring kumakatok ka, pero hindi nila nabubuksan. Bigyan mo kami ng discernment, Panginoon, na every time, whatever we do, nasa loob ka, wala ka sa labas ng bahay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. Nawa po'y napagpala tayo ng salita ng Diyos. Babati muna tayo, partner. Ikaw na siguro mauna.
7: Well, nabati na natin yung mga tune-in na noong unang-una si Amor. Amor Lolo. Magandang araw po sa ating lahat. Lalo na po sa inyo, Pastor Rene at Pastor Joe. Si Karen Damian. Pagpalang araw po mga Pastor. Ohayo gozaimasu, Karen San. Yan, si Ma'am Celina Santos Catudio. Good morning mga ka-OFW Federation of San Mateo. Tune in na po tayo or watch dito po sa live with Pastor Joe Jose T. Biasong. Efren Bolgado Jr., good morning po Pastor Rene and Pastor Joe, watching po while cooking ng sauce ng peace bowl.
6: Partner, palagay ko natikman mo na, nakita ko na sa picture eh.
7: Oo, partner. Nadaig kita. Kasi personal na pumunta dito. Akala ko naman eh, usapan lang eh, fishball sauce lang. Abay, nagdala ba naman ng fishball?
6: Kompleto.
7: Chicken balls at saka ng kikiam. Kaya, nako, eh, sarap na. Legit mga
6: kagabay. Legit yung sauce, partner.
7: Legit yung sauce. Talaga namang mapapasawsaw ka. At pwedeng ulamin.
6: Ulamin?
7: Oo. Talaga namang legit.
6: Partner, kaya, natanong mo ba yung ano? Natanong mo ba, partner, ang sekreto nun? Sinabi ba sa'yo?
7: Hindi ko na natanong. Alam mo ba, kasi nung dumating siya Wednesday, magsisimula na kami ng broadcast sa Pampanga.
6: Oo, 1 o'clock.
7: Oo, kaya meron kaming live. Pinapasok namin siya, nakausap ng konti, nag-picture taking. Pero sa dami ng binigay, binabahagi-bahagi ko sa opisina eh. Kaya lahat nakatikim. Kaya thank you very much, Brother Efren.
6: No? Thank you, Brother Efren. At ako hindi naniniwala dyan, partner, pag ganyan. pag hindi ko natikman, hindi naniniwala, basta-basta.
7: Hindi daw naniniwala ka Efren, no? Talagang dapat kumbinsihin mo ng iyong mahiwagang peace ball.
6: Ah, alam mo, partner, di ba? Lagi nating sinasabi, magduda bago magtiwala.
7: Applicable ba yun dito, partner?
6: Kalimitan, ina-apply natin yan, siyempre, sa overseas ano applicant ano, pero yan ay hindi ginagamit sa baseball.
7: Legit, basta ako legit.
6: Okay, kailangan thank
7: mo,
6: you.
7: Kailangan mo matikman, partner.
6: Partner, naniniwala ako. Basta galing sa iyo, naniniwala ako diyan. Ayan, okay. meron pa ba si Ed?
7: Meron pa, partner, meron pa.
6: Ednalyn Cacao, sabi niya, Pastor, yung kaso po ni Erickson Bakunawa na yung tinulungan niyo po, nakakuha na po ng Action Fund. Wow! Thank you. O partner, meron na. Bago ito. Bagong, pero ito yon. Yung nakakuha na yon ng I think 75,000 yan, ay naka-confine pa rin Pero ito ang reklamo niya. Pinababayaan sila ng agency. Pwede na po ba sila mag-file ng kaso sa NLRC? Actually, Ednalyn, nanonood ka ngayon. Kapatiran ito natin, Pastor Inessa Silangan. Matagal ko nang ina-advise silang magkaso. Kaya lang, ang ginagawa na yung iba partner ay tinatry pa rin. Okay naman yon. Okay yeah. naman yon. Tinatry. Pero maganda sana kung may third party na partner na
7: correct.
6: Na naandyan sapagkat iba na kapag may third party na nakakaalam. Particularly, dahil this is a violation ng contract, dapat umupo na. At yes, yun ang ating advice. Actually, hindi muna NLRC, Ednalyn, kundi DMW.
7: Kasi DMW muna. Case
6: of DMW, non-payment of salary, baka naman makuha partner. Kasi hindi lang to isa, kundi 5, 7, 10 itong kaso, pare-pareho ang kaso, hindi swinelduhan for 1 year. Imagine mo, for 1 year partner, walang sweldo, napakahirap.
7: Mm-hmm.
6: Anyway, si Vicky Colandog Gabornes. Good morning, Pastor. Servisyong OFW. Telma Manjarres. Blessed morning, Pastor Joe. And Pastor Rene Bonso, listening from Calamba, Laguna. Uy, taga diyan ako dati. Sa Parian, Laguna. Ayan, sabi ni Efren, medyo nakikinig ata siya. Nanonood ata ngayon, partner. Sabi niya.
7: Sabi niya, sayang wala si Pastor Joe.
6: Sayang wala si Pastor Joe. Pero... Efren, naniniwala na ako. Naniniwala ako dahil sinik mo na ni Pastor Rene. Kaya nga partner ang tawag namin sa isa't isa, di ba? Dahil kami ay nagtutulungan magkapareho ng kaisipan pag pinag-usapan ang overseas, yung mga sitwasyon ng ating OFW. Okay na yun. Efren, hayaan mo, bibili tayo. Ha? Bibili tayo dyan para matikman ang aking pamilya yung source na yan. Hopefully, maging ano yan, ha? Maging maibebenta. Ha? Kung mapipreserve yan, baka pwedeng maibenta yan. Okay. Akin lang binabate, partner, yung aking mga kapatiran noong Sunday, yung aking mga nakakasama, tuwing araw ng Tuesday, by the way, mayroon kaming kapihan dito sa subdivision, partner. Ang ginagawa ko, yung mga malalapit na kapatiran sa loob ng subdivision, minimit ko na coffee meeting o coffee fellowship. Every Tuesday ng gabi yan. Kaya kung malapit-lapit ka. Abay, brewed coffee, partner. Ang aking sineserve, ha? Brewed coffee, hindi 3-in-1. Dahil malusog ang brewed coffee plus konting bread. Basta makapagkwentuhan plus makakapanalangin. Yun ang pinaka-importante. Pinananalangin namin ng subdivision, mga nakatira at aming bayan ng San Mateo Rizal. See you mamaya, mga kapatid, ha? Yung mga taga Dream Home Subdivision, see you mamaya alas 7:30 ng gabi. Yun lang, partner. Oh. Ikaw, baka may personal ka pang babati.
7: May pagbati ako, no? Binabati ko yung aking auntie na si Auntie Julieta. No? Auntie Julieta Villamar. Na ito po ay taga Quezon pero ito ay sa aking father side na palagi ang supporter ko po ito, no? Talagang both in prayer, in moral support dahil siya po ay bagamat kami medyo malayo, no? Hindi kami masyado nagkikita, but every now and then she actually greets and sends her message of support, no? Sa atin. Kaya happy birthday po, Auntie. No? Happy birthday, Auntie. At siyempre, binabati din natin, meron pa eh, meron pang mga humahabol sa atin na sabi nga niya ito si Vincent Garcia, no? Sabi niya, good morning. Good morning po. Ito ay si Vincent, ito ay nasa UK, no? Watching while at work. Si Faustina Franky Habla, good morning po, Pastor Rene. Tuesday, kaagapay, listening po. At meron pa akong nabasa dito, si Ednalyn Cacao, sabi niya, maraming salamat po, Pastor, sa mga advice ninyo, ang dami niyo pong natutulungan. Pray to God, maka-attend po kami sa church sa Sunday. Oh, nagbigay ng address, sabi ni Efren Bulgado. Kamarin, North Caloocan po ako, Barangay 178, Pili Corner, Caimito Street po ako, Pastor Rene. And Pastor Joe.
6: Ayan.
7: Aba, kung gusto mo, dayuhin natin ito. Kumain tayo ng peaceful at kikiam dyan.
6: Actually, partner, tomorrow nasa Caloocan ako. Baka ma-meet ko siya dahil mayroon akong titingnan sa sasakyan. Papasyal ako dyan na, Efren, baka makapag-meet halfway o kung nasaan ka dyan. Caloocan din yung aking pupuntahan eh. Okay. This is also a prayer request, partner, at greetings na rin. No? Binabati ko ang kapatiran kong nung young people pa ako, Sir Elbik.

0: Montemayor, Joey Montemayor, at yun nga, ang naging resulta dyan ay itong pagka-confine. So, the next day after our meeting ay nadala agad. Kaya thank you, Dr. Nick, Joey Montemayor, sa inyong buhay. Siya pala'y legal, siya pala ang chief ng legal dyan, partner, kundi ako nagkakamali,
1: Yes.
0: dyan
1: The
0: sa
1: Heart
0: Heart
1: Center, Philippine
0: Center at
1: Heart
0: the same
1: Center.
0: time, consultant or
1: Oh,
0: gumagawa
1: yes.
0: mismo.
1: Nabanggit mo ba na ano na
0: Yes,
1: sinabi
0: binanggit
1: mo sa
0: kita, of
1: kanya?
0: course.
1: Oo.
0: Binanggit ka at kilala ka niya. Actually, ikaw ang kilala, hindi ako. Dahil nga, nag-meet na daw kayo.
1: Oo.
0: Parang naipakilala mo lang sa akin siya. At yun nga, personally, nagkausap na rin kami. Napakalalim sa pananampalataya, partner. At
1: Yes.
0: the same time, yung puso para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya, hindi nyo na ipag... Tatanong siya, yung tumatakbo pala noon, partner, na presidente, ha?
1: Yes.
0: Siya pala yun. Okay. So, maraming salamat, Dr. ni Joey, dahil na-confine na po doon at nagawa na yung angiogram. At anuman ang mga procedure, ang pinaka-importante ngayon, partner, naandun na siya sa lugar ng Philippine Heart Center. At least anumang procedure, naroon na sa ospital. Kaya sa Garcia family, magtiwala tayo sa Panginoon. Umasa tayo for His provisions and protection kay Ati LB, kay Rian. Ito yung mga young adult namin nung ako young people. Nung 16 years old ako dyan sa lugar ng Los Baños, Laguna, sa Miracle Life
1: Alright.
0: Christian Fellowship.
1: Okay, partner, para makadami tayo, babasahin na natin yung mga katanungan na ipinadala sa atin. Unahin ko na ito, na ito'y galing sa iyo. At ito, at Falcone Milliar, kasama si Attorney Ace dito, at Jose T. Biasong. Kumusta na po kayo? Ako po yung OFW, naka-wheelchair. Matagal na nagkasakit. Ngayon, nakatungkod na lang ako. Naalala ko, binigyan nyo ako ng 50K para sa financial assistance. At ipinangako nyo na ibibigay pa ang 25K. I pray na maalala nyo para pambili ng gamot dahil tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ko. Salamat.
0: Ayan. Pangalan niya, partner, ay si Fred, taga Pampanga yan, no? Ito yung naalala mo na pinag-walk-in mismo natin. Kaya lang, naka-wheelchair that time.
1: Oh, partner, ito yung referred ni Rosalie Amira.
0: Hindi yan, hindi pa. Nerefer
1: Ah,
0: yan
1: hindi
0: ng,
1: pa ba ito yun?
0: hindi yan. Nerefer ito ng isang kapatiran dito, mother ni Daniel, partner. Mother ni Daniel,
1: Oh, I see.
0: na meet niya yan doon sa OFW Hospital.
1: Oh, okay.
0: Na meet niya yan doon, then kwentuhan ng isang kapatiran at sinabing bigay ito po pangalan, pwede niyo tawagan at tinawagan agad tayo at yun nga. Ang kanyang kapangailangan ay humihingi ng tulong pinansyal para sa kanyang pagpapagamot. At isang araw o dalawang araw, in-schedule agad natin papunta dyan kay Director Ace Milliar. At the same time, gumawa tayo ng GC at nabigyan, partner, ha? On the spot. Kasi may
1: Okay.
0: pondo that time. Okay, ang budget that time, nabigyan agad. Pero ang naibigay, dahil medical assistance, partner, ito, supposedly, this is amounting to 75,000 pesos. Okay.
1: Okay.
0: Ang ibinigay lang ng DMW that time na binabudget yung pera ay 50,000. Kaya yan, si Brother Fred naniningil, partner. Naniningil at pinangakuan, hindi po ako nangako, ano po, si Director S. Milliar. Dahil una,
1: Yes.
0: hindi po ako nagbibigay. It is true, the DMW NCR, kaya pinangakuan. Ngayon, he is waiting for the balance of 25,000 kasi ngayon ay nakatungkod na lang daw siya nagpapagamot. Hindi ko alam, mananampalataya ito, partner, ha? Itong si Fred, mananampalataya
1: Oh,
0: ito.
1: okay.
0: Hindi ko
1: Okay.
0: alam kung nakikinig siya, nanonood ngayon. Hayaan mo, Fred, ay magkikita kami this Friday ni Director Ace Milliar at yan, hopefully, kasi mayroon na siyang mga, mayroon nang tumusulat sa akin ngayon, partner, nagsasabi, pinangakuan na daw sila ni Ardi na malapit na yung mga action fund. So, wait lang tayo, Fred. Ano ho, wait lang, Fred.

0: alam ni Director Ace Miller yan ang sitwasyon, lalo na pagdating sa medical. Kasi pinaprioritize nila yung partner, yung mga ganyan. Priority yan sa list nila ang may mga karamdaman. Kaya wait ka lang at i-update kita. Salamat sa pagpapadala mo. Kanina lang, I think kagabi lang pinadala partner yung sulat, yung DM na yan. Yun ang ating sagot.
1: All right. Hindi ko nadadagdagan yan para mas makarami tayo, no. Ito yung second na takatanungan. Hello sir, pwede niyo po ba akong tulungan? Please, gusto ko na po umuwi. Na convulsion po ako. Kanina, taas ng lagnat ko, na black na isip ko, di ko kilala kasama ko, ayaw ako dalhin sa ospital, ayoko po mamatay dito sir. May anak pa ako naghihintay sa akin. Please sir, help me, sana mapabilis po ticket ko nang makauwi na ako.
0: Okay. Siguro ang context lang, bibigyan lang natin ng konting liwanag. Ano? Itong kababayan natin to, hindi pa tapos ang kontrata. Wala pang 1 year. Pero ang problema niya, partner, sabi niya, nagko-convulsion siya, tumataas ang dugo niya. Na ibig sabihin, may mataas ang lagnat or may sakit siya. No? Ang concern niya ngayon ay wala siyang ticket. Pero ang pagkaalam natin diyan, partner, kung hindi ko lang naano yung unahang mga PM niya, alam ko na sa agency na yan eh, sa kanilang accommodation. Nadagdag context siya, no? Para maano natin na, kaya lang ang kanyang ang concern niya ay pagmamadali na makauwi agad. Pero nasa pangangalaga yan ng agency dahil sinauli na siya, partner, ng kanyang employer dahil may sakit nga. So ang hinihingi niya ng tulong sa atin ay kung paano mapadali. I think doon tayo papasok kung ano ang pwedeng gawin. Yun ang tanong siguro. Anong pwedeng gawin since nasa agency na siya, ano ang pwedeng gawin ng GFM, anong pwedeng gawin ng servisyong OFW? Siguro partner, ikaw muna ang pwedeng sumagot dyan.
1: Well, sa akin, unang-una, medyo yung convulsion kasi partner yan nangyayari yan sa mga sanggol no, baka hindi ko alam kung tama ba yung na-convulsion siya o baka nag-ano siya nag-seizure siya no dahil sa taas ng lagnat, hindi ko lang sure, pero the fact na siya po ay naririyan, ang timano nasa isip ko partner, hindi ba dapat inasikaso siya ng kanyang employer. Pinadala siya sa ospital. Pero ang sabi niya, ayaw
0: siyang dalhin.
1: Sabi niya, ayaw ako dalhin sa ospital. No? Medyo alarming ito dahil kung nagkaganon siya at hindi siya dinala sa hospital, hindi ito normal for any human being. Kahit po sabihin natin na sa ibang bansa ka at ibang lahi, kahit naman ibang lahi, kapag alam mong merong another human being na merong nagkakaroon ng medical kumbaga na condition, kailangan ng medical attention, ang timano dadalin mo.
0: Baliktad, so partner. Dinala siya sa ano eh? Dinala siya sa agency imbis na hospital.
1: Mas maganda nga siguro na dinala na siya sa agency. Pero si agency rin ay meron ding responsibility na dalhin din siya sa hospital para mapatingnan kung bakit nagkakaganyan si OFW. At dito po, kinakailangan na po ng coordination with our Migrant Workers Office, specifically yung ating OWA desk dyan, para mabisita si OFW. Kaya kinakailangan po ito, no, kung if mamarapatin yung inyo pong next of kin dito sa Pilipinas, ay makipag-ugnayan na po dito sa DMW, specifically sa ORCC, sa One Repatriation Command Center, kung saan pwede ma-report yung nangyari sa kanya, and that will trigger action where the ORCC will transmit this data or this information dyan po kung saan si OFW, at para makausap mismo yung agency at itong employer at to compel them to take action. And by the way, talagang dapat umuwi na po si Madam na dito sa Pilipinas. Eh, ako po ay kumbaga naintindihan ko yung kanyang pakiramdam na ayaw niyang mamatay dyan dahil may mga anak pa siya dyan. At tama nga po, uunahin natin ang health natin. Hindi ko alam kung yan ay alam niya na na merong nangyayari sa ganyan. Dahil kagabi, meron ding kausap ako na kumbaga ay parang ilang buwan pa lamang ay siya pala ay merong myoma. Eh, pero nakarating pa doon. So ngayon, nagbi-bleeding siya. Ay dinala naman sa hospital pero ooperahan siya doon. Ay ngayon lang sabi ko, eh, alam niyo ho ba na meron siyang kondisyon na gano'n? Oo daw. Eh sabi ko, bakit naman pinayagan? Bakit finite to work na agency? So may mga ganito partner, eh, katulad nito, hindi ko maubos maisip bakit nakarating pa doon kung meron yata siyang medical condition, ganun partner. So maganda nito, tama, i-ano na lang natin. Sa akin, advice ko sa kamag-anak o sa kapatid o sa anak ay i-request na po yung repatriation para makita po natin kung ano po yung condition niya at hopefully makauwi siya kaagad.
0: Eh, maganda yung na-mention mo, partner, na i-request na para pauwiin. Siguro, sa other side naman, aking tinitingnan na nabanggit mo din kanina na kapag kayo may kondisyon ng, halimbawa, heart at lungs, kalimitan yan yung mga partner, yan ang mabibigat yung heart at saka lungs. Eh, wag ho kayong papayag, wag na findings na ganun, wag ho kayong papayag na makipagsabwatan at makiusap sa agency na gawa ng paraan. Normally, partner, ganun eh, di ba? Nagmamakaawa
1: yes,
0: ang
1: yes.
0: kababayan. Kaya, eh, siyempre,
1: para makapagtrabaho. Para
0: makapagtrabaho. Naunawaan naman natin yun na gusto makapagtrabaho. Pero yung ilagay mo sa risk ang iyong buhay alang-alang sa pagtatrabaho, iaanuhin mo ang trabaho kung ikaw naman ay mawawala. Di ba? Kung ikaw ay aabutan sa ibang bansa. Kaya, please, awag nating bigyan ng pagkakataon ng ahensya na gawan nila ng paraan kasi talagang hindi dapat ka makaalis kasi lalabas at lalabas. Kagaya nito, partner, may mga sakit na from the start, detected na yan eh, partner. Detected na yan. Sa medical pa lang, alam na yan. Yung sa lung, sa heart, di ba? Sana wag niyong payagang gawan ng paraan. Kayo mismo, wag na kayong magbaka sakali na okay naman, di naman sinusumpong, wag na po. Ayan, so kung yan po, sana napakinggan po nung ating tumawag ngayon o kagabi na nag-PM. It's 9:01 na, partner, kailangan natin munang mag-station break. Babalik tayo para sa iba pang mga katanungan. Diyan lang po kayo at wag po kayong alis. Babalik ang serbisyong OFW.
2: Servisyong OFW. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat. Servisyong OFW.
1: Oy, yan na.
0: Okay, nagbabalik na po ang servisyong OFW. Pasensya na po, nagkikwentuhan kami habang naka-off the air. Ano pa? Pero magandang araw po ulit. Ito po ang servisyong OFW 903 na po at nagpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsagot sa inyong mga katanungan, partner. Okay na ba yung pangalawa na at nasagot na ba 'yon, ano? Okay na 'yon?
1: Oo, nasagot na 'yon. O eh, meron lang pagbati ng konti. O eh, sabi ni Efren, mga 3 PM po, nasa pwesto na po ako, sir. Tanong niyo lang po Mang Jun Baseball.
0: Aba, mukhang kilalang kilala si Mang Jun doon, ano?
1: Oo. Diyan sa Barangay 178, Pili Corner kay Mito.
0: Hopefully, hopefully.
1: Si Mary Ann Cruz Francisco, listening from Hong Kong always. Sa radyo po ako nakikinig, mga gwapong pastor.
0: Ay, salamat!
1: Kasi walang lipatan at hindi nag-off ka ng kada segment while working. Ba naman?
0: Grabe. Ayayamanin si ano, si, dahil lagi naka-data, ibig sabihin niya, laging mayroong, laging mayroong load.
1: Ay, iba naman sa Hong Kong kasi, partner, iba naman dyan. Ma. Talagang malakas ang data dyan.
0: At saka mura din yung kanilang internet monthly ano diyan. Ayan, Mary Ann. Thank you, Mary Ann. At meron pa ako nakita dito na si Telma Manjarres, lilipat lang po ako ng radyo. Oy, nakalipat na kaya si Ma'am Telma. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy tayo, tuloy partner.
1: Oo.
0: Tanong na.
1: Siyempre, aking binabati din yung aking, sandali lang, no? Aking may bahay na si... Ma'am Angelica Espino Bonsoy na nasa volunteer work niya dyan sa Translators Association of the Philippines. Ayan. Okay, ito po yung sumunod na tanong. Hello po, Pastor. Good morning. Tanong ko lang po, may makukuha pa ba na burial sa OWA at POEA kahit 2022 pa ang last na sampa ng mister ko sa barko? Salamat po. O partner, ikaw yan.
0: Ayan. Partner, tinanong ko 'yan eh kung tinanong ko 'yan kung active pa ba yung kanyang OWA that time. Pero nung ina-analyze ko, kasi kamamatay lang partner eh. Kamamatay lang. So, binilang ko nung 2022 tama? 22.
1: Kamamatay lang niya, pero yung huling sampa niya ay 2022.
0: Oo. So, doon pa lang ay tiyak na yan, partner, na inactive na yung OWA.
1: Mm.
0: Pangalawa, since kamamatay lang, ay dito na namatay at wala nang active na kontrata yan, tiyak,
1: right,
0: ay hindi na makakakuha sa OWA. Tinanong niya yan, partner, sapagkat marami tayong natutulungan dito sa pagsagot natin na kahit na namatay na pero nakakuha pa rin, kasi iba naman ang kwento noon, partner. Halimbawa, halimbawa ano, 2022 yung huling sampa 2022 tapos active pa, kasi normally ang mga seafarer, partner, ang kanilang kontrata pinakamahaba ngayon ay 9 months na lang, wala na, bihira na ako makarinig ng 1 year. 9 months, 6 months, 3 months. Eh, 2 years pa rin ang coverage, partner, ng OWA. Kahit sabihin mong 6 months lang siya, 9 months lang siya, 2 years pa rin ang coverage. Kaya noon, ang mga seaman ay talagang halos sila malaking contribution yun, partner. Pero 2 years pa rin ang kasi nakalagay naman sa batas yan. Ngayon, sa case ni ma'am, na nagtanong sa atin ay hindi na po mako-cover kasi po kamamatay lang ngayon 2022, yun yung huling sampa. Kahit sabihin mag 2023, mag 2024 pa yung OWA membership niya that time, kahit sumampa ng 24, since kamamatay lang ngayon, tiyak inactive na yung kanyang OWA membership. So, yun yung ating sagot dyan. Nawa po ay makuha po ito ng ating mga kababayan na may mga ganong sitwasyon. Kaya, ang aking paalala dyan, partner, pag ganyan, hindi lang dito sa ating nagtanong, na kapag kayo ay may ganitong sitwasyon na matayan, halimbawa, huwag nyo hong patatagalin na hindi mag-file ng, halimbawa, death benefits o insurance, kasi yung prescribed period na tatapos din, partner, eh. Natatapos right. Yan ng 3 years. Ang sinasabi ng DMW, even sa legal, kung hindi ka nakapagsampa ng kaso, kahit administrative nga, partner, sa DMW, pag hindi ka nagsampa ng kaso, tinatanggal mo na ang inyong karapatan para magpatuloy o magsampa pa kasi lumampas yung iyong taon na yon para magsampa ng kaso. Para sabi ni Attorney Caudia, yung ating mentor, pinabayaan mo yung iyong karapatan, tinulugan mo, ayon, tinulugan mo ang iyong karapatan. Dapat kapag may karapatan, huwag niyong payagang magtagal kasi mawawala at masasayang lang, partner.
1: O sa akin maganda din na sana no nadidinig natin uli si Pastor ni na kuminsan merong mas may punch kapag si Pastor ni ang nagsasabi, Pastor ni Kuya Caloy Cau eh. Dahil katulad niyan ano eh malamang kung ito ay kumbaga nagbabarko pa tapos active yung kanyang OWA membership, meron siya makukuha. At yung iba naman ay talagang hindi na na-renew, kanya talagang hindi pa makakakuha. At gusto ko lang banggitin, partner, ha, yung prescriptive period dito, magmula kapag siya ay namatay, ay 90 days, if I'm correct. Tama ba, partner? 90 days lang ang prescriptive period para siya ay maka-avail nung kanyang death benefit. Pero dahil nga hindi na nga siya active OA member, sa akin sana active pa, partner, yung ano, yung kanyang SSS. Dahil sa SSS din, meron din siyang makukuha na death benefit. Yung pamilya at least. No?
0: Okay. Sige, partner, dagdagan ko lang no, na yung prescribed period, na test na natin yan dito sa when it comes to benefits, hindi yung criminal, hindi ako aware sa criminal prescribed period, kundi ito ay mga una administrative.
1: Hindi, ito yung ano, yung benefit, no?
0: So, ay, benefits yan, oh, benefit.
1: Sa benefits yan, oh.
0: Okay, so ito naman tinutukoy ko kanina, prescribed is sa administrative filing ng case dyan sa DMW. Pangalawa, yung OWA, pinagpareho nila na ang prescribed ay 3 years ng paghahabol para makahabol ng iyong beneficyo man sa OWA. Ang insurance partner, hindi ko alam eh, kasi mayroon din tayong ganyan na insurance, pero nakuha yun, naalala mo si Roslyn, no? Yung matagal nating tinulo, parang 5 taon yun na inalalayang, kaya hindi naglapse yung prescribed period. Kasi kahit hindi man siya nagsampa ng kaso, kasi na-file niya, partner. Na-file sa insurance commission, na-file yung benefits sa OWA. Na-file yun. At saka yung na-file din yung kanyang compulsory insurance. Kaya malaki ito, partner eh.
1: Alright.
0: Compulsory insurance amounting to 500 plus. Kasi $15,000, partner eh. $15,000, nakuha yan. Pero ang unang nakuha ay yung OWA. Maagap na nakuha yon. Ito yung kababayan nating taga San Mateo na ang kanyang asawa na bagsakan ng crane. Na dyaryo yan at na ano yan. Pero nailapit sa atin mga 2 years na, partner. Two years na, pero naisampa naman niya ang reklamo sa insurance, pangalawa dun sa OWA. Kaya ang prescribed nawawala na kasi nag-file ng reklamo.
1: Oo, naalala ko yung partner kasi hinawakan ni
0: Attorney Cau.
1: At saka may complications yan. No?
0: Yes.
1: Kaya na-hold. Kaya na-hold niya, dalawang claimant. Oo, pero yung legit na asawa, tapos merong pangalawa na common law.
0: Tama. At na, yan ay during the time, partner, naandyan pa ako sa GFM, no?
1: Yes.
0: At I was able to talk to the insurance commission, pangalawa, yung insurance sa taas, partner. Binerify ko yan kung ano ang mga ano ang mga requirement na diyan ko natuklasan partner yung ano na yung nasulat di ba mayroong sa insurance pipirma ka eh mayroong may insurance plan eh
1: Right.
0: sa ayon sa manager kasi tinanong ko yung manager na bakit ang nakasulat yung kabit partner bakit yung
1: Yun.
0: kabit ang nakasulat at hindi yung tunay na asawa dito ko natuklasan sa kanila yun sabi niya ganito sir hindi namin tinatanong nako dapat ito sa mga insurance hindi daw nila
1: Hindi
0: tinatanong
1: nagtatanong.
0: kung sino yung isinulat partner kasi ang nagsusulat daw ayon sa kanya ay yung mismong OFW. So,
1: Oh, okay.
0: sa case nito ni Roslyn, ng kanyang asawa, ang nagsulat OFW, hindi yung kabit ha, kundi yung mismong OFW kasi that time partner, nasa 2 months na yung relationship nung OFW at saka yung babae dito sa Pilipinas. Oo, 2 months na. Kaya, ang isinulat, siguro hindi sila maayos, hindi in good terms ng kanyang asawa na si Roslyn, pero legal wife to ha. Eh,
1: Alright.
0: ang isinulat, hindi ko na maalam tong OFW na ito, kung bakit ang iba ang isinulat. Eh, ang daming anak partner nito eh, 4 o 5 anak nito, napuntahan ko pa sa San Mateo Rizal, binisit ko pa yan, nasunugan, naalala mo yan, di ba? Nag-challenge pa ako, bigyan natin ng damit o mga goods para malang makatulong. Napuntahan ko yan. So, pero at the end of the day, naka 5 years partner, bago natin na ipanalo yan, through attorney ka as a lawyer. Kasi naghugas kamay dyan ang insurance commission, pinuntahan ko pa, nakarap ko pa yung abogado nung insurance commission plus yung mga staff para sabihin itong legal wife dapat dito natin. Kaya sinabi kong naghugas kamay kasi inilipat nila sa court para ang korte ang magpasya tungkol kung kanino ibibigay parang nanin nagaano nag nag parang ang tawag doon di hugas kamay eh. Parang mahirap na magkamali. Parang ganun yung naisip na mahirap na magkamali sa husgado na namin ibibigay. Which is hindi dapat. Dapat silang nagdesisyon noon. May legal wife, mayroong kontrata na andun malinaw na ang beneficiary itong legal wife. Kaya lang, masipag din partner mag-follow up yung, ano, yung kabit at saka kakampi pa yung biyanan. Partner, kaya ang lakas ng loob nung kabit at ang lakas ng loob kasi ang biyanan kakampi pa niya. So, pero at the end of the day, glory to God, na ipanalo ni Attorney Cao na ibigay sa kanya less than 1 million o 600 to 700,000 doon sa 15,000 US dollar partner. Malaki yan,
1: okay.
0: Malaki.
1: Ayun. Maigi at yan ay napaliwanag nating maigi. Ano? Okay, eh meron pa tayong katanungan. Attorney, no? Hindi ko alam kung sino attorney tinatanong niya sa atin dahil din naman tayo parehas na attorney. Good noon po, may tanong po sana ako sa inyo. May brother po ako sa Saudi worker tapos hindi nagkaintindihan sa kanyang foreman. So ngayon, gina-blackmail. Bisaya ito ah. Siya na gina-blackmail siya na ipadala daw ang mga video niya na malaswa pero edited daw, isend daw dito sa Pinas pag di magbigay ng pera sa foreman niya. Anong gagawin namin?
0: Nako.
1: Partner.
0: Dalawa, yung nakikita ko dyan. Una, huwag kayong gagawa ng mga ganyang kalaswaan. Ano? Dahil eventually, magbabounce back yan sa inyo. No? Pero ang tunay na kwento dyan, partner, ang tunay na istorya o anuman, bagamat it is a separate thing, partner, yung act na yon plus yung trabaho, no, magkaiba naman yon. Para sa akin, yung OFW na kapatid nyo, o tama partner, kapatid niya, no, By the way, ang tinutukoy na lawyer dyan, ang sinasabi niya, akala niya lawyer ako. Sabi ko, hindi po ako abogado. Ako po ay pastor. So, kaya ang maganda sana, kung narito si attorney ka, masasagot niya yan.
1: Tama.
0: Kasi legal ano na yan. Pero, ang kung ang perspective partner, pag tinignan natin ang employment, siyempre, may karapatan ka sa kontrata mo sapagkat ang kontrata ay magkahiwalay naman sa kontrata ng kanyang foreman, di ba? So may kanya-kanya silang lakad pagdating sa kontrata. Kaya lang dahil sa immediate boss siguro ito, dahil foreman nga, meron din siyang jurisdiction sa pagdisiplina. Pero ito, walang kinalaman yung employment partner eh. Walang kinalaman yung employment at parang binablockmail siya na ilalabas ang aking nakikita, bagamat hindi niya sinabi yan, na mayroon siyang ginagawa siguro itong foreman na gustong ireklamo ano nitong kababayan natin na nagkapatid niya ito nagireklamo. Para sa akin, ang advice ko, iakyat mo. Kung foreman, may kasunod diyan partner, engineer, tiyak sa hierarchy niyan diyan, meron yan engineer mas mataas doon sa foreman mo. Baka kailangan na ipaalam mo sa kumpanya ang sitwasyon kung ano man, bagamat kami ngayon ay sa pantahang aming pagpapayong nakikita ko diyan sa akin personal di dahil hindi niya alam, hindi binanggit kung ano partner yung dahilan kung bakit bina-blackmail siya. So ang pumasok sa isip ko, baka naman mayroon siyang nakikitang hindi tama sa foreman na nagrereklamo siya. Kaya lang, iba-blackmail siya, ibina-blackmail siya na ilalabas ang video. Para sa akin, mas mahalaga ang trabaho. No? Totoo, ang moralidad ay napaka-importante para sa iyo. Pero, wala ka na magagawa, gawin niya yun o hindi. Ang bargaining niya na lang, blackmail partner, para hindi ilabas. No? So, para sa akin, pag-usapan nyo, kausapin mo yung engineer, o kung hindi mo na kaya talaga, you have to tell it to the company dahil pinag-uusapan dyan ang employment contract mo. Yun ang aking payo dyan, partner. Ikaw, anong yung masasabi dyan?
1: Well, sa akin, katulad nga nyan, unang-una, meron siyang hawak sa'yo, at yung nakakapagpigil sa iyo. So sa susunod ho, huwag ho tayong gumawa ng ganun. Ano ho, yung mga malalaswang video na yan. No? Pangalawa, huwag ho kayong matakot na magsumbong sa inyo pong amo. Dapat alisto ho tayo, dapat meron ho tayong ebidensya na pwedeng pagbasihan ng inyong complaint. No? At ihanda nyo na ho sarili nyo. Dahil this may, kumbaga, mean it's either ikaw ay mag-stay dyan, ilaban mo, dapat may ebidensya. Or kung ikaw man, baka uwi na lang ho kayo. Kung minsan, kapag ho worst come to worst, maapektuhan pa ang inyong health, umuwi na lang ho kayo. Or maghanap ng ibang mapagtatrabahuhan kung ganyan ka-toxic. Pero nevertheless, ito yung sinasabi natin sa ating mga kababayang OFW. Inyo pong ingatan ang inyong pagiging OFW sa ibang bansa dahil kayo ho ay representante ng ating bansang Pilipinas. At yung dala po ninyo ay hindi lamang inyong mga pangalan, kundi ang inyong pagiging Pilipino. At huwag ho tayong gagawa ng mga bagay na kahiyahiya o ikahihiya ng ating mga kababayan. Sa mga ganitong paraan, yes, meron ho kayong karapatan na mag-file ng complaint. And daanin nyo ho sa tama. Tingnan ho natin. Kasi wag ho tayo basta madidismaya na palakasan system. Hindi ho, inyo pong ilaban. Kung meron ho kayong matibay na ebidensya na ganito ang ginagawa ng foreman na ito, sabi nyo, hindi lang nagkakaintindihan, pero palagi ko, hindi lang ganyang kababaw yan.
0: Totoo yan.
1: The fact na willing kang kumbaga i-expose o parang ikaw ay gagawa ng ganito, ay hindi lang ho yan, hindi pagkakaintindihan, kundi merong mas malalim na dahilan yan.
0: Ayan, no? Nako, maraming salamat partner sa karagdagang kasagutan na yan. At ang ating oras, 9:23 na po. Medyo kakapusin na po tayo ng oras. At tayo po'y mananalangin. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Partner, ako na mangunguna, ipapanalangin natin si LB Garcia at yung may mga karamdaman ngayon. Even si Fred, yung nagtanong kanina, manalangin tayo. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga pangako, dahil ikaw ay di napapako sa inyong pangako, hindi ka nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Nilalapit namin una si Fred, Panginoon, na may karamdaman dyan sa Pampanga o Diyos, ang mga pangailangan niya, ipagkaloob mo po sa pamagitan ng mga benepisyong inaasahan niya. I-bless mo rin at pagpalain, Panginoon, ingatan at pagalingin, Panginoon, ang aming kapatid si LV Garcia ng Los Baños, Laguna, na nandiyan ngayon sa lugar ng heart center. Gamitin mo mga doktor na pwedeng nagagawa sa kanya ng procedure. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na ito. Amin pong binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama sa amin. Kung mayroon pa po kayong mga katanungan sa mga regarding OFW concern, kayo po ay magbigay mensahe lamang dito sa 702 DCS. Magpapaalam kami pansamantala. At sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Piasong.
1: At ito naman po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po.
0: God bless you. God bless Pastor Rene. God bless us all.
3: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kagapay ng Servisyong OFW.
4: Servisyong OFW!
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
5: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, July 14, pero 2 days ago, nakita ko kanina, Kuya John, ano birthday mo pala.
3: 14
2: today. So, nung 12, birthday ni Kuya John, happy birthday, belated. And today si Kuya Reggie naman, ayan. So, tamang-tama yung lunch natin, Dad, no? Meron tayong celebration dito.
3: Ililibre tayo.
2: Ililibre nila tayo. Good morning po, mga kaagapay. Muli po ay Martes na naman. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang programang Family Matters po. Kung saan po ating mga pinag-uusapan kapag Tuesday po is naka-focus po tayo sa ating mga adoptive and foster children, but generally po parenting po, no, sa mga issues po natin, mga struggles, heartaches and joys of pagiging magulang po, ano po. So ngayong umagang ito, sabi nga natin it is July 14, 2026, kalahati na naman po ng buwan natin and talagang medyo malamig, sabi ko kanina, kaya hindi ako nagdala ng jacket kasi makapal po yung aking shirt. Kaya lang, sabi ko kanina, grabe ang lamig dati, pakihinaan mo nga nung ating aircon at makulimlim. Buti na lang po at tapos na po ang bagyo nitong nakaraan po natin. I hope that you are safe kung nasaan po man kayo naroroon po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga kanya-kanyang lugar. So ngayon po ay nakikinig po kayo dito sa aming programa ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company of the Philippines, agapay ng sambayanan. Naalala ko kasi kanina, sambayanan. Ayan.
3: Sambayanan.
2: Tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At ang tinig po, naririnig po ninyo, kung kayo po ay naka-transistor radio lang, ito po ay si Ate Isa Tika.
3: Pastor James Litika po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay tulad ko kayo ay like and share ng ating broadcast
2: na yan.
3: Today.
2: Yes. Sige. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-share nyo na po ang ating broadcast for today. Kung hindi naman po makapakinig ngayon, oras na ito, ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anakan, pwede po ninyong balikan po ito. Either through sa ating Facebook page po natin o di kaya naman po ay sa YouTube channel natin, pwede nyo pong balikan po yan. And kung may mga na-miss po kayo, alam ko merong iba sa inyo mga nagte-take notes kapag nagde-discuss po tayo, no? Pwede nyo pong balikan ng ating episode po. And tayo din po ay kung kayo ay may mga mobile phones, you may download po ang ating official app, no? Dito po sa Google Play App Store and Apple App Store para po kahit saan po kayo magpunta, pwede nyo pong mapakinggan ang mga programa po ng DZAS. Ayan. Before po we continue, sabi ko kay Pastor James, sabi ko, Daddy, mahaba-haba ang ating discussion today, no? Pero ayaw nating putulin, so tatry po nating tapusin ang ating lesson tuloy. Napaka teacher no, na ata ako ng ilang araw kasing sunod-sunod talaga nakapako tayo sa school no. And also I would like to make a special greeting, Dad. Gusto kong batiin, shinare ko, and hopefully nakikinig po ang ating mga parents ng Mandaluyong College of Science and Technology. Last week po we formally opened our school year nung Monday po. And then by Thursday, nagkaroon po kami ng gathering ng mga parents, and it was a successful gathering. Natuwa po kami kasi madalas po sa mga kabataan, habang maliliit po ang mga anak natin, very active tayong parents no? Sa everyday pagpasok ng ating mga anak, andiyang ihanda natin ang uniform, ang mga baon. Pag-uwi, we make sure po na ang kanilang homework ay nagagawa. Pero syempre, as our kids get older, medyo less and less na yung ating involvement sa education ng ating mga anak. Pag mga high school yan, pa-check-check na lang on an occasional basis, or like minsan general yung general yung tanong, o anak, nakagawa ka na ba ng homework? Unlike nung maliit ka, kukunin mo talaga yung assignment notebook, titingnan mo anong page, uupuan mo, katabi mo yung anak mo, ia-assist mo. Pero sobrang natuwa po kami because when we had the parents meeting noon pong Thursday, ay madami pong nag-attend, samantalang considering college students na po itong mga ito. So I told
3: naglakihan na.
2: So usually very independent na yan no? Hindi na sad to say, minsan nagpapakita na lang ang magulang pag pinapatawag sa office. Pero ito po, we had such a blessed time with our parents, and we are looking forward to doing regular events with them. Kasi actually medyo nakakalungkot din kasi ang isang talagang nag-push para talagang mas maging involved ang parents is because of yung mga nangyayari sa paligid natin,
3: right.
2: With less involvement ng parents sa buhay ng ating mga anak, minsan lumalagpas po sa paningin po natin yung mga bagay na nagiging involved na sila. So ayaw po natin makarating tayo dun sa point na yon, kaya talagang we're really really trying to have our parents more involved kahit na po matatanda na po ang ating mga anak. Yan po. So, congratulations po, and binabati ko po muli ang ating mga parents po ng Mandaluyong College of Science and Technology. And of course, our OIC president po, Dr. Chong. Yan po. And gusto ko lang pong batiin habang maaga pa, nakita ko na po may mga bumabati from mga malalayong lugar. Unahin ko na po kayo, no? Kasi nga yung discussion natin medyo mahaba ngayon. So yung ating mga first honor, una po talaga si Ate Juliet Mendoza dyan po sa Dakong USA, sa may Texas. Maaga pa lang, minsan gabi pa lang ng Monday, nagtatanong na yan sa akin about our episode. Ate Flor Yusana, good morning. Aming inaanak from Japan, Alex Fajardo. And ayan si Ate Juliet. Ayan, oh, busy po si Pastor James. Kaya usually hinahabaan ko yung intro kasi nga nag-share po siya ng ating live episode. Ate Luz Fariñas, good morning. Percy Rivera, ayan, isa pa nating inaanak si Pastor JP John Placino, dyan po sa may Dakong Jensen. And of course, Miss Karen Hendrickson from South Carolina. Robert Manyebo, good morning po. Naka-FB Live po dito sa may Brazil. As in, totoo po ba itong country of Brazil o baka Angeles Pampanga ito? wow, talaga po ah. Taga Tabaco City, Albay ako. Pero nanonood siya ngayon ng sa ating episode through Facebook po natin. Maraming pong salamat po. Garcia Vincent and Ate Mona Pascual. And gusto ko lang din po ipagpatuloy ang ating birthday greeting
4: before ako muna, babatiin ko muna.
2: Sige, ikaw muna kasi gusto mo ikaw bumati.
4: Aking kaibigan at tropa na si Bishop Joey Sauco.
2: Yes, happy birthday
4: po, Bishop. 300 years old na po siya today. Ang galing magdala, hindi halata, tol. Happy birthday. Enjoy your day today.
2: Yan. Happy birthday po, Bishop. That's today ang birthday niya. And then on the 17th, ang ating fellow kamanggagawa sa pagdating sa ating orphan care, si Kuya Daddy Tito Grego Jokino.
4: Ganun ba?
2: Pastora Tita Leia Bantang to celebrate then on the 17th. On the 18th, si Pastor Vincent po. And also ang isa sa aming mga social workers from Generation Home, si Sheila Todd. And on the 19th, ang ating ate na si Ate Kay Di Guzman Kapuli magse-celebrate din ng kanyang birthday. Humabot po sa ating greeting Ma'am Joyce Ancheta from Caloocan and Nanay Telma Manjarias, good morning din sa iyo. Yes. Ayan Daddy, meron
4: si
2: ka ba?
4: Nanay Telma nakahabol pa talaga. Very good.
2: Meron ka bang special announcements for this
4: una
2: week?
4: Una sa lahat po ay sa mga nag-attend po nung aming campus ministry launch ng tahanan.
2: Mm-mm.
4: At kayo po ay nabusan libro. Kasi po 100 lang yung unang batch na dumating.
2: Mm-mm.
4: Ay dumating na po ang mga libro. So to those of you who are going to start campus ministries, we want to encourage you to contact Transform Lit. At mamaya po lagay ko yung link dyan sa ating chat para po kayo po ay makapag-kumuha ng mga libro sa mga nag-training po natin. Also, salamat po sa kay Konsehala Angelo De Leon ng Pasig na talagang inako niya yung pagpasok ng tahanan program
2: wow.
4: initiative sa Pasig.
2: Wow.
4: No? Sana po ang Mandaluyong ay
2: sana nga. Sige, sumunod na rin. Natin
4: dahil
2: yan.
4: Wala po tayong sagot sa mga nangyayari sa mga kabataan today. And this is a very good program. I've seen a lot of programs put together, but this is very masterful. At hindi po ningas gugon na pang isang taunan lang. Ito po susubaybayan namin hanggang matapos ang taon, hanggang mag-graduate ng high school.
2: Wow.
4: Yung kasi yung goal nun, na abutin ang bata na nasa around grade 7 and 8. Yan ang sabi ng statistic ng datos, yan ang pinaka crucial na part ng ng mga bata today, grade 7 and 8. And unfortunately, totoo po yan, mapapublic, mapaprivate school, sila po ang pinakamaselan. And then ang goal natin, ang curriculum na to ay gabayan sila taon-taon hanggang makatapos ng pagtulong at paggabay sa ng sambahan at ng mga magulang at ng eskwelahan. Tulong-tulungan yung tatlo eh. Yun ang importanteng part doon. So if you are interested in that, magkakaroon po kami ng another teaching or seminar ulit itong August po. So abangan niyo po 'yan and let us reach the country, lalo-lalo na ang mga kabataan for the Lord.
2: Wow. Also, actually related din po ito sa ating I would like to invite tonight, Tuesday, no? At 6:30 po, this is online lang naman siya. Mm. And it's free. Meron po kami, kung kayo po ay interesado, actually nagulat po kami kasi ang daming nag-sign up na mga parents. We have a free seminar tonight at 6:30 via Zoom. I will post later po sa aking page, and also Daddy remind me sa page natin na ano, James and Isa Tika Family Matters with James and Isa Tika. Meron po tayong seminar mamayang gabi tungkol sa adoption telling. No, recently, ang Generations Home has been really working on mga materials para sa ating pong mga magulang, kasi malaking issue po ang adoption telling po dito sa Pilipinas. Right. So, meron kaming mga, last week we recorded some videos po na ilalabas after editing po, ilalabas po yan, and that will be available po for everyone. And then tonight po, meron po kaming live webinar. Kung kayo po ay interesado, ano po, sadly, in our culture, medyo unahan ko na ng konti kasi ito yung portion na na-assign sa akin, ano. But sadly, issue yan dito sa atin sa Pilipinas. I don't know about other Asian countries, but in the Western countries, hindi po, no? Adoption is not something na itinatago. Pero dito po sa atin, sa Pilipinas, ginawa ng batas, eh, no? Kinakailangang gawan ng batas para lang ma-compel ang ating mga parents. But tonight po, we have such a, beautiful lineup po, no? Pag-uusapan po natin, ano ba yung mga reasons bakit nagwi-withhold ang mga magulang, pag ano yung mga fears nila, and then pag-uusapan din po natin mga guidelines or tips that you can use if you are in this situation, or if you know of anyone na meron po kayong adopted child pagkatapos hanggang ngayon hindi nyo pa po ma-disclose sa inyong anak ang kanyang totoong pagkatao po. So, magandang ano po yan. Then, we'll have a question and answer. It's 6:30 to 8 o'clock po. So, if you're interested, kindly message me sa ating mga pages po, and I will give you the link para po maka-join po kayo sa amin mamayang gabi ng 6:30. Ayan po. Nagpapahabol lang. Nagpapabati daw ng happy birthday. Paki-greet ng birthday ate Salome Gamao or Gamao. Pinapabati ka po ni Percy Rivera and si Marisa Barkemeyer. Pabati po mga Taganai Christian Worship Center, our head pastor Jerry Cruz. God bless you po. Ayan. So we're going to continue po. Today ang pag-uusapan natin is about foster care.
4: Yes.
2: No? Bakit pa kailangan? Ano ba yung urgency and importance ng foster care? I'm glad na napili mo tong topic, no? Kasi pag kami ay nag-ask, nag-advocate, and we advertise, for lack of word, no? We advertise, tapos naghahanap kami ng more foster families. Kasi the reality is, kaunti lang.
4: Sobrang kaunti.
2: Mamaya magbibigay tayong statistics yung nakuha mo, no? But sa amin po, sa Generations Home, we only have one couple.
4: Grabe, no? One.
2: One couple, no? I know sa Operation Compassion, because nagsimula po ang OC with iFoster before po siya naging adoption agency. So medyo mas madami ng konti, pero still,
4: compared,
2: OC started as with fostering muna.
4: Right.
2: Only followed by, I think 10 years later, only followed by the license to process adoption. Yet, ngayon, mas dumami pa rin ang adoption kesa sa mga foster care.
4: And pag-uusapan po natin, bakit naalangan o mm-hmm. ayaw ng mga tao, ng mga magulang, ang foster care, at bakit mahalaga ito?
2: Mm-hmm.
4: No, kasi dun nagkakaroon, I think, to those people na interested in foster care, ito yung talagang dalawang pinakamalaking holdback nila based on statistics.
2: Mm-mm.
4: Pero yung holdback po na yun, yun din ang napakalaking susi sa pagtulong at pagsagip sa mga bata who are in foster care, who need foster care, you know. And so, yun po ang pag-uusapan natin today.
2: Daddy, diretso mo na nga. Ikaw na rin ang magbasa ng dalawang verses since ang haba na nung
4: Well, una, basahin natin yung verse natin kasi gusto ko yung verse natin.
2: Ikaw magbasa ng both verses na Tagalog and English.
4: Yung verse po

0: Usapan po dito is Jude or ibang Jude po ito, ano? Kasi Tagalog, Judas! Oh, Judas talaga eh. Ibang Jude po ito, okay? Ang pinag-uusapan po dito ay he was challenging the Christians to be compassionate. Ang ganda ng words niya sa King James is snatching them from the fire. Yung mamamatay na, sabi dito, yung kabahiran ng kahalayaan. So, talking to a group of people na talagang talamak na ang kanilang pagiging makasalanan sa mundong malupit, sa mundong matindi, sabi niya, magkaroon daw tayo ng compassion. No? Kaawa o awa, hindi po mercy, compassion. The difference between passion and compassion, malaki po. Sa mong passion, passionate ka, may gigil, no? Pag compassion, ikay kinakasama mo. May yung gigil mo, kinakasama mo sila. Hindi yung naawa ka lang, ay kawawa naman. No? Ay, oo, mga bata, kawawa naman. Pag sa compassion, ko, magkasama, sisamahan mo sila. Samahan po sila. Yun po ang kahalagahan po na kaya ito yung napili kong verse. Dahil napakagandang verse ito na nagpapakita ng kahalagahan ng foster care. No? Ng foster care. According po sa datos ng NACC,
1: fresh
0: the National...
1: Fresh na fresh yan.
0: Ha?
1: Fresh na fresh,
0: fresh, na fresh
1: yung
0: fresh
1: datos
0: kasi sinabi ko sa kanya, sabi niya, hindi yan. Tapos kinurek ko pa yung research ko. Tapos in-AI ko, sabi ko, you are wrong. Pinagalitan ko siya eh. Tapos sabi niya, I am right. Nag-away kami ng laptop. Sipin niyo yun. At ito po ang sinabi. Core statistics paint a picture of both a massive need and recent progress in the country. Yung child care gap po. Sabi niya, there are more than 8,000 currently living in temporary caring agencies, government institutions, private shelters across the Philippines. Ito po ay mga bata na nasa orphanage at kung ano-ano pa. No? Legally available, out of thousands in institutional care, over 1,000 children ay meron na po sila itong ano, kinamumuhian ngunit kinakailangan ng mga adoptive parents and foster parents. Ang tinatawag na sikat at batikang CDCLAA. Ano yung CDCLAA, babe?
1: Ang CDCLAA is a certificate declaring a child legally available for adoption.
0: Ibig spoken sabihin, like a excellent social worker.
1: Kailangan yeah. po yan. No?
0: Para kayo ay mag-adapt o mag-foster?
1: Of mag-adapt.
0: Mag-adapt.
1: Mag-adapt. Para mag-adapt, legally
0: so
1: available
0: po,
1: for adoption.
0: Sa segue ako ha, kung kayo po ay may kinukup-kup na bata na tinatawag niyong adopted, ngunit hindi po kayo nakakita ni minsan o pumirma, nakakakuha ng papeles, yan po ay illegally adopted. Okay, marami pong komplikasyon.
1: Although ano ha,
0: na magagawa. Although may amnesty ngayon.
1: Hindi, although wait lang. Although ang CDCLAA kasi is not required kapag relative or
0: relative
1: step
0: adoption.
1: Or step parent,
0: yes, yes,
1: no?
0: But
1: otherwise,
0: relative adoption, yung bata ay kinuha mo, inampun mo na iyo ay kamag-anak. Okay?
1: Right.
0: Yan. Pero
1: but even with the amnesty na ng ano,
0: which is
1: ng,
0: ano na lang ha, dalawang taon na lang.
1: Two and a half more years.
0: Yeah, two and a half more years.
1: But even with the amnesty, kung ang iyong birth certificate ng iyong quote-unquote in-adopt ay sinimulate ninyo, no? Pinalabas
0: ibig
1: ninyo
0: sa,
1: na
0: pinalabas
1: kayo.
0: Pinalabas yung anak niyo, pero hindi naman.
1: But to rectify it, you still need a CDCLAA.
0: Yes.
1: Hindi, wala ka pa rin.
0: Napakarami po, kung kayo po ay nag-a-adopt o nag-kup-kup o nag-ano, napakarami pong komplikasyon ang pwedeng mangyari diyan sa kawawa naman ng bata, lalo pag laki, pag tanda, pag ano, hindi po palibhasa inyong pong pineke, sorry ha, pineke ninyo ang birth certificate. Mga kapatid, nahuhuli na po iyan ngayon. Kasi ang mga birth certificate ngayon na in-order nyo sa PSA ay meron na pong technical, may serial number na yan. Markado na po. So kung kayo po ay nag pinalsipikan nyo, pinalabas yung anak ninyo, yung anak ninyo gusto mag-abroad, gusto mag-asawa, gusto mag-ano, lalabas po yan sa PSA, ang lalabas po dyan ay may sinulat na kanta dyan, yung got to believe in magic.
1: Di kasi actually,

0: Let me lang explain a little bit ano na, a little bit further. Napunta na tayo sa issue ng Sidikla. But yun kasing mga simulated po kasi na birth certificate, because everything now is nakaano na kasi siya computerized na siya. Digitally siya.
1: Lahat ng bagay digital na eh.
0: Meron silang what we call a brand linking. Pag kasi nakita po nila, minsan kasi ang simulated birth, kaya po nila na-catch yung simulated birth. Number one is una, kapag yan po ay delayed registration. Right. Tapos, let's
1: red
0: say,
1: flag kagad yun.
0: Hindi ka naman nasa probinsya. So, usually, ang mga
1: at saka kahit nasa probinsya ngayon, hindi na din ganun ka-delayed. Well, unless pinanganak ka sa Mount Apo habang sumasabog ang Taal Volcano sa loob.
0: Sa either sa remote area kaya.
1: Tribal.
0: Kasi even with mga home births ngayon, hindi na rin siya kasing hirap kasi meron naman yung midwife, di ba? Meron naman tayong barangay. So, kapag po ang late, naka-delayed registration po siya na medyo mahaba-haba, medyo konting red flag na po yan. Or, pag minsan, pag napansin po nila na ang edad ni nanay, malayo dun sa nung nanganak ka sa iyong anak, so another red flag
1: po yan. Unless po ang tatay niyo si Abraham at nanay niyo si Sarah, mahuhuli po yan.
0: So, when we say brand linking, kasi sa birth certificate, sa ilalim, may birth registration number. Tama. And then, nililink nila yan kung halimbawa merong original or merong unang birth certificate.
1: And napakadaming complications po ang mangyayari kapag ka po ganyan. Pati yung pag nag-asawa yung anak niyo, pati yung pagiging asawa na, pati mga anak nila.
0: Believe it or not, nangyayari po siya.
1: Nangyayari po talaga yan, pati yung mga anak nila. Can you imagine, pinatanda natin ang ating mga anak, hanggang pati yung mga diploma, pati yung mga lahat. Professional regulars, PRC nila, lahat yan nadadamay. Ngunit sa lahat, so kailangan po ito na addressin natin, no? Yeah. Ang sabi po dito, current foster placements, there are 1,086 children successfully placed under temporary care of the licensed foster parents. Pero mga kapatid, 1,000 po, nationwide po yan.
0: Nationwide yan.
1: Yung buong Pilipinas, 7,100, 10 or 11 or 7, ano ba yung number ngayon, 140 million Pilipinos and libo-libo mga bata, isang libo lang po ang nandito. Napakatindi po ng ito po nagpalala nito. Sabi ng NACC, online baby selling. Ito po ay first-hand information namin na nahawakan na naming mga kasong mag-asawa. Napakarami po talaga na sa mga nakikinig po sa Facebook ang online baby selling. Kasi yung good-natured naman ng mga Pilipino na gusto mag-ampon, gusto mag-adopt, magsa-search ngayon sa Facebook yan. Adoption. How to adopt? Ang dahil po mga pages na dadating. Magpapanggap na mistulang Facebook page na tutulong, support group, mamaya may magme-message na sa'yo. Okay. O magbigay ka lang ng ganito. Baka po magulat kayo kung magkano ang mga bata na ibinebenta ngayon. Mm-mm. Alam po namin may isang particular case na ang bata, dalawa, binenta 5,000.
0: But usually,
1: mas mahal pa sapatos.
0: Usually though, hindi siya lantaran.
1: Na
0: benta.
1: Oo, pero nagiging jump off page po itong mga illegal Facebook pages na ito.
0: Most of the time it's in the guise of tulong.
1: Tulong na lang, assistance.
0: Tulong na lang po, alagaan niyo po yung itong batang ito,
1: right.
0: Pero pahingi po ng kaunting tulong.
1: Right.
0: So hindi siya lantaran talaga any involvement of money is considered trafficking.
1: Ang sabi po yan ng NACC, sabi niya, under the table adoptions are classified as qualified human trafficking, a non-bailable offense carrying a penalty of 12 years to a life imprisonment. Can you imagine mga kapatid, gawin lang natin ng tama. Tama naman po ang ating intention. Ano? Tapos makukulong pa tayo at matatraffic pa tayo. Higit sa lahat, again, kung gagawa kayo ng illegal na ganito, eh bahala kayo pag nahuli. Pero kawawa naman ang bata. Let's say tumagal ang bata sa'yo ng ano, illegally, o tumagal sa'yo ng isang buwan lang. Napapalagay na yung bata, ano? Suddenly, biglang kakatokin ka, dadamputin ka. So parang wag naman gano'n. Sabi niya, while over 2,000 children are successfully finding domestic and international homes under, kasi pinadali na po eh. Mas madali, yung aming po pinagdaanan, grabe, parang purgatorio. Pero yung ngayon po, pinadali na po ang both adoption and foster care. Kaya nga, biglang dumami, dumagsa. Ano? The biggest hurdle to be the lack of licensed foster and adoptive families are willing to take children, lalo na daw yung sibling groups o magkakapatid o yung mga bata na may ano issues sa kanilang sakit tulad ng ganyan.
0: Let me just explain before we go dun sa ating mga points, ano? Kasi ang susunod po natin is pag-usapan natin bakit ba nag-hesitate,
1: right.
0: Bakit nag-hesitate ang ating mga families to become foster parents, foster families. But let me just explain po ang kaibahan kasi baka meron po tayong mga listeners, ano bang kaibahan ng foster at saka adoption? At saka bakit ba natin pinag-usapan yung online selling, saka si Diklaa? Kasi po, ang difference po ng foster at saka adoption, adoption po is permanent, no?
1: Right.
0: Change po ang name niyan, change ang legal status po niyan, yan po ay magiging legal na anak mo, no return, no exchange, kapantay po ng if you have biological children, they have the same rights as your biological child. So it's a new person and that child becomes yours legally, ikaw po ang may pribilehiyong maging magulang niyang batang iyan. Pagdating naman po sa foster care, temporary lang po yan. Bakit po temporary? Temporary, pero ang goal talaga is permanency. So habang hinahanapan po natin ng permanency ang bata, ibig sabihin, either maibalik yan sa biological family o di po kaya ay mai-adapt po. Yun po yung permanent. So habang hinahanapan po natin ng permanency, ayaw po natin sila ilagay sa institusyon. Kasi alam naman po natin na in the institution, eh yung ratio po ng house parent sa mga batang inaalagaan ay ang layo po. So hindi talaga natututukan ng bata. So kaya po tayo naghihikayat ng mga families para mag-foster para habang hinahanapan po ng permanent placing ang bata or mga bata, sila ay nasa tahanan pa rin. Hindi po sila ilalagay sa isang institusyon. So, temporary lang po yan. Kaya po namin binanggit yung tungkol dun po sa meron po tayo mga maling paraan po ano ng pagpa-place ng mga bata sa mga families kasi actually in sa Generations Home po we have a program what we call a pregnant women in crisis. Pag meron pong mga kababaihan na unplanned or unexpected mga pregnancies, pagkatapos they are at a loss kung anong gagawin, no? For madaming reasons, minsan teenage pregnancy, minsan I was out of hindi proper na relationship. So madalas hindi nila alam ang gagawin sa kanilang mga babies. Of course, ayaw natin dumating dun sa pinaka-worst which is abortion. Pero meron pong mga ibang mga magulang ay pinamimigay o kaya binibenta.
1: Right.
0: Oo. So, imbis na i-properly turn over natin sila para hopefully meron pong may mag-foster, eventually may mag-adopt, eh, kaya po namin pinapaliwanag na very important na magkaroon po tayo ng mga available po na foster families. Kasi otherwise, hindi po natin tinotolerate ang ginagawa po ng mga yung mga, although they have reasons, no, why a mother would give up a child. Pero minsan po kasi, pag walang available na foster family, saan po natin ilalagay po yan, no? Yun po yung nakakatakot eh. Oo, yun ang bagsak. Either ibebenta, iiwanan sa isang tabi. So, hindi po nagiging kawawa naman po ang baby. So, kaya naghihikayat po tayo na magkaroon ng foster family. Kasi hindi naman po na kapag nagpa-license kayo today, ibig sabihin bukas meron na po kayong aalagaan. Right. It just depends kung merong bata na nangangailangan po ng foster family, pero at least available na. Ayun. So, sige. Continue na
1: po
0: tayo.
1: Let's take a break muna. It's 10:03.
0: Take a break na? Oh, really?
1: Pasa tayo.
0: Napasarap yung kwentuhan. Sorry, Kuya John. Hindi ka naman gumaganon eh. Kaya ka pala tumitingin doon eh. Sorry, napasarap ang ano. Sige po, papahinga ko muna ang aking ano, bibig. Break po muna tayo. Babalik din po tayo after a few minutes.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Po nagbabalik, Tuesday edition po ng Family Matters. Ayan, sobrang na-engross ako sa ating topic. Hindi ko napansin. Break time na pala, di ba?
2: Tingin po ako na tingin sa kanya, parang. Marshall na.
1: Sorry. Dun po sa mga hindi naka-join sa amin kanina, nung first half po natin, ang pinag-uusapan po natin ay about foster care, and bakit po tayo ay encouraging families.
2: Bakit mahalaga,
1: lalo na
2: no?
1: Po Christian families. No? But before ikaw, Daddy, ang mag-discuss dun, why families hesitate to foster?
2: Niresearch ko po nang niresearch talaga to. Mm-mm. Ano ba talaga yung mga hindrances o mga hadlang sa mga magulang na may nag-message si Ate Alma? Ate, private message po si Ate Isa tungkol dito at gagabayan niya kayo. No? Mas madali na po ang processing ng adoption ngayon kumpara sa dati.
1: Ate, usap po tayo after po. Ha?
2: Message niyo siya.
1: Apo.
2: Niresearch ko po na research, ano ba yung mga hadlang kung bakit ang mga tao ay lalo sa Pilipino, na ang Pilipino, ano tayo, we are called the most hospitable country in the world, the happiest people in the world. Yun ang sabi sa Pilipinas. Pero bakit daw na sa gitna ng ito, ang Pilipino, yung pagkukup-kup, napaka-natural sa atin yan.
1: Mm-hmm.
2: In fact, preaching ko nung Sunday, nung ang Germany po ay sinugod at inuubos ni Hitler ang mga Hudyo, ang Pilipinas lang ang tanging nagkup-kup sa mga Hudyo. Sa buong Asia, inampun natin ang mga Jewish refugees, no? Takbuhan po ang Pilipinas. Pero bakit po ba na ang foster care ay madalas na inaayawan or hindi masyadong komportable ang mga Pilipino dito? May dalawa pong dahilan.
1: Bakit nga ba?
2: Dalawa po, parating dalawa ng dalawa. Yung unang-una po ay the fear of emotional attachment and goodbyes. In Tagalog, ay ang takot po ay magkukup-kup ako, ituturing ko, at kami po, dumaan kami dito, nag-upisa po kami as foster parents, no? Kukup-kupin mo, mamahalin mo, alagaan mo, tapos kukunin lang sa'yo. Okay. The most common barrier keeping people from fostering is the fear of heartbreak. Prospective parents, I would get too attached and it would hurt too much to let them go. Or the other way around, ako po ang naging anak ko, naawa naman ako sa bata. Lalo na kapo, ang mga bata po ay dumaan sa abuse, neglect, and abandonment. Tapos ay kukunin lang ulit, ibabalik sa kanilang either magulang o sa kamag-anak. O yung ganon, kasi usually po ang foster homes, like kapalis namin, nasa dulo na po kami ng parang last resort na. Tapos sa ilalim namin, yun na po yung institusyon. So, yun po number one. Marami pong ayaw nito dahil nga, fear of saying goodbye and attachment. Ayaw mo namang magkup-kup na, in fact, kayo mag-asapi, nag-uusapan namin to eh. So, paano mong gagawin natin? Paano kung naisip ko po honest lang, no? Kung wag natin masyadong tratuhin yung mga bata ng sobrang parang pagmamahal ng magulang. No? Kasi nakailan na po kami. Okay, pangatlong ikot na ho namin ito. Tama, di ba?
1: Anyways.
2: Well, yung actual real poster.
1: Yes.
2: O pangatlong ikot. Pero yung paramihan ng poster, mahigit 60 na po. Okay? Pero yung sa amin po, ito, maliliit na bata, parang ganun. Tapos sabi nga ng asawa ko, ang hirap naman nun. Kawawa naman yung bata. Neglected, abused na nga sila. Tapos hindi mo pabibigyan ng pakialam ng maramdaman.
1: Parang ang sabi mo nun, parang medyo tipirin natin ng konti.
2: Oo, tipirin na natin ng konti.
1: Huwag all out. Kasi baka mas mahirapan sila.
2: Dahil kami. Dahil kami nga, dahil kami po ay nakailang paulit-ulit-ulit na rito, ay medyo alam na namin yung ano, pero naawa ko sa bata.
1: Right.
2: Parang ano ba, baka pwedeng tipidin natin o...
1: Para hindi kasing hirap for them.
2: Oo, para hindi, kasi kawawa talaga po, di ba? Yun po yung number one. At sa tingin ko po, siguro kung sa scale of 100, isip ko mga 80% ng score. No, or 1 to 10, number 8 po ito o number 9. Mm. Na pinakamalaking fear. Kaya ayaw ng mga tao na kasi nga temporary lang. No? Yung ikalawa po ay the lack of practical financial and community support. Ibig sabihin, marami pong gustong magkupkup ng mga bata, ngunit wala naman silang iniisip nila kailangan marami kang pera. Mga mayayaman lang ang pwedeng gumawa niyan. Eh kung yan po ang paniwala niyo, ay yan po ang pagkakamali niyo dahil hindi po kami magkukwalify sa usapan na yan. Maganda lang po asawa ko at mukhang Miss Universe. Kaya nga mukha kong bodyguard. Okay, kasi nga ganun po yan.
1: Pero ano ha, add ko lang dyan sa part na yan. Kasi nga, I mean, you know, from our experience in the past, for more than a decade na we've been involved in this ministry. Pero we have families na ang puso nando doon.
2: Nando ng puso.
1: Andun yung puso. Pero yes, yung reality, syempre, yung finances is a big issue for them. Yeah. Kasi nga hindi biro na magdagdag no sa iyong pamilya, lalo na kung nag-aaral yung bata niyan,
2: right,
1: ganun.
2: So at saka yung mga ano, iniisip ng mga tao, paano pag nagkasakit? Paano pag ganito? Yung mga emergencies ba? Yung mga ganun, no? Talaga yung ano, practical lugar sa matutulog, saan titira, kasi hindi po kayo pwedeng mag foster na patitirahin nyo sa garahe ang bata. O kaya patitirahin nyo sa kapitbahay o kung saan. O magpo-poster nga kayo. Kung kayo po ay pinagpala na may katulong, patitirahin nyo sa katulong. Hindi po pwede iyon. No? Practical, financial, and community support. Minsan po ay may mga gustong magkup-kup ng mga bata. Ngunit, you know, pareho kayong tatrabaho, pareho kayong ganito. So, lack of support system, no? Sabi niya, with a robust wrap-around support system, such as, for example, trauma-informed training, I think yun ang isang malaking takot din nila. Paano kung may problema yung bata na yan? Paano kung serial killer yan? Paano kung ganito? Paano kung ganyan, no? Yung mga ganito. Yun pa lang po, sagutin ko lang ng konti, no? Lahat po ng bata in adoption ay... Sabi nga ng aking asawa, doon sa sabi ni Karen Purvis, ano daw? Ano sabi? They came about from brokenness.
1: From a broken relationship.
2: Oh, broken relationship. And only a right
1: healthy
2: relationships,
1: right,
2: will restore them. No? Pangalawa po, hindi naman po palibhasa ang bata ay lumaki institusyon o nasagip sa kalsada na sila po ay may problema. Kung meron po kayong mga natural na mga anak, tingnan niyo yung mga anak nyo, tulad ng mga anak namin, anim po ang aming anak, pito, adopted, walo. May saltik din po yung mga anak namin na natural kasi po nagmana sa amin. But sana kung nagmana lahat sa asawa ko, hindi yung mabait sana. Ikaso nagmana sa tatay. May napala sa tatay. So, hindi po natin sabihin kinatatakutan natin dahil baka may problema. Lahat po ng tao ay may problema. Parang kilikili yan. Lahat tayo meron nun. No? So, yun po yung pinag-uusapan natin. Yun yung dalawang pinakamalaking issue pagdating sa foster care and bakit ayaw po ng mga tao dito. O, may question ka ulit dito.
1: Thank you po din sa mga nag-chat po sa atin. I will try to answer po, no? Sabi po ni Ate Marilu, sabi niya, ano po ang requirements kung nais po namin mag-foster?
2: Gandang
1: Ate,
2: tanong.
1: Grabe. Yes. Dahil sa iyo
2: ang
1: programang ito.
2: Ang gandang tanong.
1: Usap tayo uli mamaya. And possible din ba na kung mag-foster ang isang family, sila na din ang mag-adopt? Okay. Paliwanag ko lang po.
2: Yes,
1: ano? There was a time po na pinagbawal po na na kung ikaw ay ang foster family na eventually sasabihin mo gusto mong i-adopt. Mm-mm. Bakit po? Ang reason po dito, ang gusto po nilang iwasan is that yung trial and error.
2: Right.
1: Na po,
2: kapag hindi nag-aayos, balik mo na lang.
1: Foster muna, tapos pag medyo okay naman yung bata, sige, i-adopt na lang natin. Ngayon, kung hindi okay, intayin na lang natin na kunin na sa atin.
2: O kuha tayo ng iba.
1: Pero meron din also mga recent discussions wherein if a child is placed po sa inyo tapos under foster, tapos habang, di ba, pinag-usabi natin kanina, ang goal is permanency na itong batang ito, eventually, either kung mahanap ang biological family and safe ang biological family or relatives, ilalagay po siya doon or i-adopt. Yun right. Po yung permanent po yun eh. So, meron pong recent discussions na if ang batang ito ay ma-issuehan na natin nung sinasabi natin kaninang si DICLAA or the Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption, pwede na siyang i-adopt. Ano ibig sabihin ng ano, pwede nang i-adopt? Ibig sabihin po, wala nang anything na pwedeng humabol. Cleared na siya.
2: Right.
1: Cleared na. Wala nang hahabol po dyan. Na ang sinasabi nila na ang first priority that they can consider the foster family. Kasi right. Since attachment is already made, meron ng relationship ang bata with that family na baka pwedeng makonsider na ang foster family as the one who will adopt. Pero po, kung ang goal po ninyo
2: yan.
1: Ay mag-adopt,
2: Mag-adopt na kayo. Dahil ang dami pong bata available
1: yes,
2: for adoption.
1: Kung ang goal nyo is mag-adopt, diretso na po kayo na adoption. Wag na po kayo mag-foster.
2: Right. On that note, kung siyempre, again, yung fear na baka parang mahirapan kami, and yan po ay natural na nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: I mean, kahit sa ating sarili mga teenager, nangyayari yan. Mm-hmm. Ang maganda po dito, pag natural lang inyong anak at nagka-problema kayo, wala kayong tatakbuhan. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung kayo po ay nagpo-foster, may social worker po na tutulong sa inyo, magka-counsel sa inyo, kaka-counsel ng bata, kakausapin ng bata, ganyan. So, yan po yung ano, yan po yung ano, meron doon si Ate Marilyn, sabi niya, interest din po ang process on how to adapt. Yes.
1: Wow.
2: Messagein niyo po ang aking asawa o mamaya kung hindi po namin kayo matanggap yung message niyo ay ipa-private message niya kayo. Tapos abangan niyo po sa message request kasi marami tayong mga listeners, babe. Hindi nila alam paano yung message request. So aanuhin natin para po ano, para makita po natin. Pero iko-comment ko po right now yung amin pong page. Paki-like po at paki-share ito. Ayan. Yan po, Ate Marilyn and Ate
1: Marilu.
2: Marilu.
1: Ate Marilyn, Ate Marilu at Ate
2: Alma.
1: Mari Alma.
2: Ayan, ayan po ang aming page. Pwede nyo po yung message directly ang sasagutin namin kayo, gagabayan namin kayo tungkol dyan.
1: Okay.
2: No? Sabi, the pure religion, alam niyo po ba ang adoption at ang pag-aalaga sa mga orphans, foster care, ang tawag ng Panginoon dyan is pure and true religion. Hindi po ako nagsabi niyan. Tulad po nung bachelor's thesis nung isang alaga namin na si Emma, napakagandang thesis nun. Nang lumabas sa kanyang thesis ay, kung kayo ay Kristiyano o simbahan na hindi involved sa taking care of orphans and widows, ang tingin ni Lord sa inyo, hindi kayo pure religion.
1: Mm.
2: Sakit, ano? Pero sabi po ni James yan eh. Hindi po ako yung James sa Bible. Yan po ang sabi dyan. The gospel is a story of adoption. As believers, we were once spiritual orphans alienated without hope until God, in His overwhelming mercy, brought us into His family through Jesus Christ. Because we have been radically loved and chosen, the church is uniquely called to step into the brokenness of foster care crisis. Ang ganda-ganda nun. No? Because tayo daw po ay na-adopt din, ang simbahan, ang Kristyanismo po ay tinawag upang mamagitan, no, sa nangyayari po na malupit at masaklap na foster care crisis natin, no. So ang tanong sasagutin natin, bakit nga ba why foster parenting is crucial. Bakit daw mahalaga? May anim ba? Anim ba yung lagay ko dyan?
1: Hindi.
2: May anim po tayo.
1: More. Kaya nga sabi ko, feeling ko walo.
2: Walo pala.
1: Feeling
2: walo.
1: Ko hindi
2: may
1: natin
2: walo
1: matatapos.
2: Po tayo. Pipilitin po namin tapusin, pero hindi mo natin pipilit dahil napakahalaga po ng usapan na ito.
1: Wait pala, hindi ko pala nasagot yung tanong. Sabi ko, before you go through the 1 to 8 po, no? Ang tanong po ay, sino ba, bakit ba pinapa-foster ang mga bata?
2: Yes.
1: No?
2: Naku, napakaganda niyan.
1: Bakit
2: buti
1: ba,
2: nasagot
1: bakit
2: meron.
1: Ba, bakit ba pinapa-foster? So, in our recent experiences, no, una, number one po dyan is kapag merong batang inabandona. No?
2: Right.
1: Let's say there is a baby, nakibabasa niya yan.
2: All over news yan eh, di ba?
1: All over yan.
2: Baby, bata.
1: Oo, napulot. Because ang isang bata po, ang infant, lalo na ang newborn, ay talagang kailangan po yan ng talagang one-on-one tutok, no?
2: Tutok,
1: na napag-aalaga.
2: Talaga.
1: Ayaw po natin ilagay sa orphanage kahit gaano pa po kaganda ang orphanage. So, hinahanapan po natin yan ng family na talagang magbibigay ng needs ng isang newborn baby. So, yun yung isang reason. O di po kaya, minsan meron pong mga children, child or children na ready na for adoption, lalo na for inter-country adoption.
2: Uh-oh.
1: So, ginagawa natin, tinatry na natin sila i-acclimate into a family setting. So, lalagay muna natin sa
2: para
1: foster.
2: Para masanay na sila.
1: Para masanay na sila bago po sila ibigay or sunduin ang kanilang...
2: At napakahalaga po no role ninyo bilang temporary
1: yes,
2: dyan.
1: Yes, po. Oo. And then, sadly, yung aming mga recent experiences
2: madalas,
1: is because meron po kami mga nare-rescue. Rescue from what? Rescue from abuse, no? Although, let's say, ang pinag-uusapan natin ay physical or sexual abuse, the child will have to go through some kind of intervention and healing. So, ayaw natin kaka-rescue mo nga lang, traumatize yung bata, tapos biglang ilalagay mo sa isang institution.
2: Naku, opo. Lalo pagkabatang maliit yan, ipapasok mo sa mga shelter, na ang mga shelter, madalas ay malalaki na ng mga bata ay makakawawa po ang batang ito.
1: Opo. So,
2: or neglected.
1: Yung or neglected.
2: Nadampot na nagpapalaboy sa kalsada, napaka-common po niyan.
1: Opo. No? But yun nga, ang recent experience po namin, yung talagang rescued po. So, yung mga rescued children, because fresh na fresh po talaga yung kanilang trauma experience, ayaw po natin sila ilagay sa isang shelter. So, we're hoping po na may mga families, you know, minsan na ating mga social workers, lalo na sa LGU, gabi na, naghahanap pa, may kakilala ba kayong foster family that could take this child in? Kasi otherwise, pag na dumilim na po, wala po akong choice kundi ilagay po sila sa isang shelter. So, we're praying that we would have more foster families. So, Daddy, go ahead and continue with the eight.
2: Eight po. Walo. Walo. Walo.
1: Eight reasons why.
2: Eight reasons na bakit po mahalaga o crucial. Una sa lahat po, ang sabi ay, it heals the brain from complex trauma.
1: No?
2: Pagka daw po ang isang bata ay dumaan sa matagalang neglect o kapabayaan, no, or na rescue sa chaotic living conditions, no, again merong crime or sexual abuse or neglect or things like that, no, ang bata po ay nagkakaroon ng constant state of survival mode, no, ibig sabihin sila po ay talagang kasi nga hindi napapalagay, no, at yung ganitong klaseng trauma, it literally chemical ito. Chemically alters brain development. Ibig sabihin, maaaring sila ay 7 years old, ngunit dahil depende sa kanila pagkakapabayaan sa kanila, ay ate IMG, paano ang procedures? Ayan po yung ano, right above you, yung pong aming page, pakimessage po, we will guide you through it. Pag dumaan ang bata dito, an institution or orphanage cannot provide. Yun po ang totoo niyan. Madalas ko po narinig, napakasakit po narinig ko yan. Sasabihin pag nag-post ang isa tungkol sa orphanage, sasabihin ng mga tao, dapat magpasalamat na lang kayo, at least may kumukup ko po sa inyong gobyerno. Hindi naman po sa hindi nagpapasalamat, ngunit hindi po kayang punuan ng institusyon, ng social worker, ng house parent, ang pag-aaruga na naipoprovide ng isang stable, sabi niya, a stable attentive foster home acts as a therapeutic environment, helping rewire the child's nervous system through safety, predictability, emotional connection. Sabi ko, hindi natin mamadaliin itong topic na to. For example, ang bata pong lumaki sa isang institusyon, di oras po ang pagkain yan. Okay? Pati po ang kanilang mga chores o tungkulin, nakaschedule po yan. Dapat lang, nasa institusyon kayo, no? Ngunit survival mode po sila parate. In other words, madalas pong number one na characteristic ng bata na lumaki sa institution ay hoarding. Ginagawa niyo po yan pag piyesta o nag-a-attend kayo ng mga kasal na kayo po yung naimbitahan lang. Kayo may dala supot. Binubulsan niyo ang lumpiang Shanghai at saka lechon habang di nakatingin ang mga tao. Ang tawag dyan, hoarding. Ibig sabihin, sila po yung nag-iimbak ng gamit o pagkain o mahalagang bagay, hindi dahil sa gustong-gusto nila yun, kundi lang dahil sa baka hindi na bumalik, baka hindi na maubos, minsan-minsan lang to, itabi na natin. Nakailang foster na po kami at adoption. Ito po'y consistent across the board. Mapabatang maliit o mga nag-age out o mga teenagers. Ito po'y isa lang sa mga natural na survival mode nga eh. Survival mode. A stable, anong sabi ito? A stable and attentive foster home acts as a therapeutic environment. No? Yun po bang alam nila na they are there and they are welcome. No? Mm-hmm. Meron po kaming inalagaan dati na ang bata ay naliligo ng nakadamit. Hindi pa namin nasasagot bakit naliligo. Fully clothed. Nakapantalon, medyas at t-shirt. Eh dahil po sa dalas ng pagkakalipat at pagkakasalin-salin nito, never silang nakaramdam ng pamamalagi. Yung bang ano, hihiga ako dito na alam ko bukas andito pa rin ako.
1: Mm-hmm.
2: Mga anak po natin di nakaramdam ng ganon. Mga anak nyo ba ganon? Na kahit maliit lang ang bahay nyo, nasa papag lang kayo, iniisip ng anak ninyo, bukas wala na itong papag ko. Bukas ala na itong unan ko, itong kama ko. Hindi po na iniisip yun. Ipinagsasapalaran natin na to make sure na may bubong ang bata. At may hihigaan ng bata kahit tayo magulang. Kung minsan, hindi tayo nakahiga. Sila yung makahiga. Okay? Yung number one pa lang, yung complex trauma in the brain, napakalaki as a counselor, napakalaking bagay po nito na nagagawaan ng pamilya.
1: By the way, kanina nabanggit mo yung hindi nami-meet yung needs, no, pagdating sa ano, sa shelter, because nga although you know, madami naman po tayong shelters, talaga namang very well funded, pero we're not just kasi talking about ano material na mga bagay, kundi yung talagang kalinga, aruga. Pero ang do you know na madami sa mga foster families existing ngayon, ha, out of the 900 there's actually 900, hindi natin nabigay yung statistics na yan kanina, there's actually around 900 foster families ngayon. Almost 200, 100 plus, kinship po yon. Mga relatives po ang nag-foster. Let's say namatay si mother, so ang nag-aalaga ngayon ay yung pinsan ni mother, ganon. But madami po doon sa mga, lalo na sa mga foster families developed po sa ating local government, are actually caring for children with special needs.
2: Right.
1: Kasi nga, pagdating po sa ating mga shelter, yun nga lang pong kids na walang special need eh. Mahirap nang ibigay yung nararapat po na kalinga, lalo na po ang mga bata po na meron pong either mental or physical needs po yan, kaya po kailangan po. And I sobrang na-appreciate ko po, do you know na yung mga nakakasama po namin sa mga foster support groups, no, ay mga elderly. Actually, ang inaano nila kasi, ang tinitingnan nila is someone na possible na nag-retire na, na wala nang hindi na nagwo-work on a regular basis o pa sideline, and able to care for another child. So, yun po yung tinitingnan nila. Okay, punta po tayo dun sa number two. Sabi po dito, why do we need to foster? Why fostering is important? Because it provides an indispensable safety net for family reunification. Diba? Mm. Kanina, sabi po natin, the goal is permanency. So, kung ang bata po ay may identified na family, identified na safe na family, minsan in cases of nagkaroon tayo ng abuse, so you have to go through a healing program, no? So si child will go through that intervention and si family will go through the intervention. And kapag nakita na nila ng ating mga usually multidisciplinary team yan eh, meron kang psychologist, meron kang social worker, meron kang pediatrician, pag nakita na po nila na ready na po na mag-reunify sila. So habang hinihintay po natin yon, kayo po yung safe place ng batang yan. So yan po ang reason po kung bakit kailangan po natin ng foster family.
2: Ang pangatlo po ay it prevents the long-term cost of systemic aging out. Marami po kaming inalagaan ng mga bata. May almost 70 na po yan o lagpas na nga ata. Bakit po? Kasi po ang bata, kapag ka po hindi na adapt, hindi na foster, na natili sa institusyon, pagdating po ng 18 anyos, tapon po sa kalsada yan. Ibig sabihin, wala ka na eh. Madalas po ay, lalo sa Pilipinas, ay hindi na asikaso ang kanilang birth certificate, hindi na asikaso. Ang kanilang pagkakakilanlan ay wala talaga. No? So, anong nangyayari, imbis na maging makatulong sila sa ating bansa, sa kanilang sarili, nagiging homeless, na magiging parte ng krimen, nagiging unwed mothers, nagiging unwed fathers, rehabilitation, samantalang pwedeng-pwede pala napakalaking tulong pala ang masasagip, kung masasagip natin sila.
1: And ano yan, take note po, hindi lang po yan sa Pilipinas.
2: Sa buong mundo po.
1: I actually did my thesis on this, no? Ang mga nag-age out po. And right. Studies will show that it's all over the world. When a child ay hindi po siya na-prepare, hindi po siya na ihahanda sa buhay outside of an institution, ay nagiging cycle po. They find themselves getting pregnant out of wedlock, right. Pagkatapos hindi mo
2: crime, human trafficking. Pero ano po pwedeng mangyari? Oprah Winfrey, Steve Jobs, founder ng Apple, Dave Thomas, founder ng Wendy's, Thomas Monaghan, founder ng Domino's Pizza, Gerald Ford, presidente ng Amerika, Vidal Sassoon, Herbert Hoover, Nelson Mandela, Jesse Jackson, to name a few, Anthony Fisher, Maya Angelou, isang poet and writer. No, lahat po yung mga yan ay foster and adopted children.
1: May tanong si Ate Marilu. Sabi niya, may age limit po ba ang pag-foster ng bata or bata lang po ba talaga ang kailangan i-foster? Minor po. Mga minors po. Ang tinatanong niyo, may age limit po ba ang bata? Minor. Kung ikaw bilang matanda, wala pong age limit. As long as kita po nila na kaya po ninyo i-provide ang mga needs po ng bata. Syempre, yung ating basic needs po, di ba? Tahanan, education, damit, pagkain, shelter. Yan po ang tinitingnan po ng ating government kung kayo po ay gusto. So, kaya nga, like I said, kung ang tanong nyo po is kung kayo as a foster parent, may age limit po ba? Madami po mga seniors na po na nagpa-foster.
2: In fact, marami talagang seniors.
1: Yeah.
2: Doon sa mga event natin na napupuntahan natin, napapansin ko, no? Naalala ko yung isang event natin dyan sa May Green Hills, merong si Nanay, no? She's well into her, late 60s, 70s?
1: Yes.
2: Nakailang foster na siya.
1: Yes.
2: Oo, bilibokin na. And she's not well off at all.
1: No? Kung ang pinag-usapan po natin is yung age ng bata,
2: right.
1: No? Kaya nga minsan dinatry po natin, actually po yan, when you apply for a license, ilalagay po ninyo kung ano po ang preference ninyo, kung ano po yung kaya po ninyong alagaan. Kasi let's say kung ikaw ay medyo may edad na, I would discourage na ang ilalagay mo doon preference mo ay toddler. Kasi hahabulin at hahabulin mo yun, bubuhatin mo. Eh kung medyo masakit na po ang balakang mo, masakit na yung mga kasukasuan mo, medyo mahirap po yan. Ano po? So we encourage actually mga available to be fostered mga older children. Kasi nga, like we said, we want them to have a family that will prepare them for independency later on. Ayaw natin na nangangapa sila dahil wala pong pamilyang nag-guide sa kanila kung paano ba ang mabuhay on their own. Ayan po. Sige, Daddy, go to yeah, the po, next one. I'll read the question on the chat box.
2: Yes, actually, marami na. Meron talaga si Ate Mir
1: na naman. Go ahead and with the next point natin.
2: At ano ba nung nagagawa ng actor nito? Number four po is fulfilling the mandate of pure religion. Ang foster care po. Psalm 68:5, a father to the fatherless, James 1:27. Pure and true religion that God considers is taking care of orphans and widows. Ibig sabihin, kapag ka daw po tayo ay nag-open ng ating tahanan, ng ating puso for orphan care, tayo po ay tumutupad sa mandato ng Panginoon. Hindi po mission lang ang Great Commission. Ang isa sa number one Great Commission ay ang misyon sa puso ng buhay at bata. Hindi niyo po anak po ako ng missionary. Hindi niyo po kinakailangan pumunta sa napakalayong mga lugar to make a difference in the life of people. You can just open your home and your life and you will make a difference sa buhay ng mga tao. No? Number five, it provides a sanctuary of safety and emotional healing. Sabi yo, up to 90% of children entering foster care have experienced at least one significant traumatic event. Yun lang nagising ka, tapos iniwan ka na ng nanay mo. O nasa lansangan ka, tulad ng marami po namin inilaga ang mga bata, na nag-age out na, na ang sinabi ng nanay nung siya po'y 4 na taong gulang o 3 taong gulang, kumapit ka nga dito sa gate na ito at babalikan kita at never po siyang binalikan. Hanggang siya po ay mapunta na sa institusyon, nag-age out and is now in the 20s already. The damage, the trauma na naranasan nito. Wala pa po tayo dun sa trafficking, abuse, wala pa tayo dun. Yung abandoned lang. Abandoned pa lang tayo. No? Providing a sanctuary. Ang ganda po ng word na sanctuary. Santuario. Ibig sabihin po, ano po bang meron sa santuario? Hindi po dasal, kundi kapayapaan. Again, ulitin ko po, yung po bang hihiga ka sa gabi, na alam mong bukas ng umaga, dun ka pa rin hihiga. Yung kakain ka, kahit hindi inabot sa bintana ng kalahating hamburger dahil naawa sa iyo, kakain ka ng dilis at tuyo at itlog lang. Simple lang. No? Pero alam mo, bukas, may tuyo at itlog ka pa rin. Yung sanctuary of safety and emotional healing na naramdaman ng bata na ibibigay po sa foster care. Tapos ayaw natin dahil lang takot tayo, baka kunin yung bata sa atin. Dahil baka ma-attach tayo masyado. Huwag naman po sana puro sa atin ang usapan dahil ang mga bata po'y nangangailangan. Number six, reflecting the gospel of spiritual adoption. Adoption and foster care is a direct reflection ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Ephesians chapter 1 verse 5, God predestined us for adoption to Himself through Jesus Christ. It reminds us, no, ganda eh, a watching world and children themselves belonging is born of sacrificial love, covenant, and commitment. And a choice, hindi lang po biology, no? Kundi actual na pagkakapili sa inyo.
1: Yeah. No? Sabi ni Ate Mirna Caballero, sabi niya, pwede po bang magtanong, paano po bang mag-ayos ng paper sa adopt? Kasi may adopted po ako mula baby. Kinuha ko na siya at nilagay sa name namin. Pero po, wala po siyang adopt paper. Ayan, yan po yung ate kanina. Kung babalikan niyo po yung ating pinag-uusapan, ang tawag po natin dyan is a simulated birth certificate. But ang kagandahan po niyan, meron po tayong amnesty ngayon na maaari po nating ayusin. Pero may qualifications po kung sino po ang pwedeng pumasok po dun sa proseso ng pag-rectify or ang pag-aayos po ng isang simulated birth certificate. So if you wish po, i-message niyo po ako. We can talk about this po. Tingnan ko po kung tayo ay pasok po dun sa proseso na yon, ano po, para mas matulungan po natin po kayo. Okay? So punta po tayo dun sa number 7. Sabi po dito, reason why we need to foster is for us to be able to break the generational cycle of brokenness. Wow. Without intervention, no? Without, kung walang mamamagitan, kumbaga, trauma propagates itself. Children who grow up in an unstable, shifting environment face dramatically higher risk. Ayan yung sinasabi natin kanina eh, di ba? Mm-hmm. Of incarceration, substance abuse, domestic instability. By intervening with patience, biblical guidance, and structural stability, a foster family can be the structural firewall. Ikaw, wow, ikaw yung gagamitin ni Lord para maging firewall.
2: Tulad
1: para
2: yung
1: po,
2: verse natin, snatching them from the fire.
1: Snatching you out from the fire. Stops, yes, generational brokenness from passing down to the next decades of a family tree. You know,
2: I'm sorry, baby. Kasi sa akin, it hit me there. Na it says to the child na yung mga anak ko, yung magiging anak ko, will not have to be like me. Di ba yun ang gusto natin mga magulang? Kahit gano'ng kaganda yung buhay mo, hindi, you want it better for your child.
1: Because nakita mo may pag-asa.
2: Kasi nakita mo,
1: pwede naman pala. Alam mo, you know, in our recent mga experiences ano with fostering, actually, nagugulat ako eh. Nagugulat ako how, siguro dahil nga in our circle, in our community, sa mundo natin, surrounded tayo, I mean, church, ministry, Christian
2: parang
1: school.
2: Normal na, no?
1: It's so normal, no? Na in the recent ano events na sa buhay natin, ang isang foster child, I remember, pagsakay sa sasakyan, ang sabi sa akin eh, Mami Isa, sabi niyang ganon, a young boy, no? Sabi niya, Mami Isa, sabi sa akin ni teacher, sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus, ano, gumanon siya.
2: And hindi niya like, alam, ano? Oo.
1: Hindi niya alam? Akala, parang bang expected ko lahat ng bata. Alam
2: ba lahat ng tao alam na yon?
1: Tapos, and considering
2: yung
1: we
2: mag-pray,
1: are,
2: diba? Mag-pray.
1: We are a very religious country, diba? Right. Sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus. Tapos itong sabi niya, talaga po palang mahal tayo ni Jesus, no? I was
2: grabe,
1: like,
2: no?
1: Wow! Sabi ko,
2: that's the gospel.
1: I was like, wow, thank you, Lord, for giving us the privilege na maibahagi ito sa batang ito.
2: Right, temporary man. We don't know kasi po hindi namin alam when these children will be taken.
1: Right. Even with prayer, di ba?
2: Right. Oh, prayer
1: ngayon lang.
2: Ngayon lang
1: natuto mag-pray. Tapos ngayon, sila pa naninita sa atin kapag nakita and sa kanila kailangan yung prayer out loud. So kapag nakapikit ka lang,
2: tsaka in Jesus name.
1: Pag nakapikit ka lang, sabihin sa iyo hindi ko narinig yung prayer mo. And then by the way, alam mo ano nga eh, gustong-gusto ko, I have this plan, no, na gusto kong sulatan ang creators ng what's this na lagi nilang pinapanood, not Flying House, Superbook.
2: Kasi they've been watching Superbook.
1: And amazed na amazed sila sa mga Bible stories. Uh-oh. Whereas sa ating mga kids na sobrang immersed na dito, hindi mo na pinapansin. Sa kanila talagang everything is new. Tapos yung theme song in Tagalog, na memorize na nila. Tapos kung saan ano doon eh, merong word, may phrase doon na ano, bibigyan ako ng bagong simula. Sa akin, ano ako doon, I'm sobrang amazed at the privilege that God has given us to share the gospel with these children. And you never know.
2: Temporary kasi, you never know. Tulad mo, binanggit ko kanina. Ilan lang yun. Hanapin nyo, Google nyo po. Famous foster and adopted children. Ang dami po. No?
1: Yes.
2: Nabigyan ng pagkakataon.
1: Ma'am Mirna, I will message you po. And
2: pwede nilagay ulit po yung page namin dyan. Click nyo po, i-like nyo. Pwede nyo kami message doon.
1: Yan. Alright, Daddy, last one.
2: Last one. Activating the entire body of Christ. Minsan po, hirap tayo kasi nga wala tayong support system. Hindi lang pera, kundi support ng mga tao. Kamusta ka? Okay ka ba? Kailangan mag-break time. Kami muna mag-aalaga ng bata, iwan mo muna dito, no? Mm-hmm. Hindi lahat ng tao daw ay tinawag structurally positioned para magpasok at magkupkup ng bata. Ngunit lahat ng mananampalataya ay tinawag para may gawin.
1: Mm.
2: Opo. Yun po ang nagagawa pag inopen natin ating simbahan, ang ating buhay sa foster parenting. Kasi po, ang atin pong simbahan ay nahahanap na tulad po ng IBC. Nakikita nila na lahat po

0: Kasama lahat ng tao. Foster care crisis is not an insurmountable secular issue. It is a profound opportunity for the church to be the church. No? To be the church. When we look at hundreds and thousands of children waiting for stability, we are looking at an invitation to move our faith from the pew to the living room. Yun po ang gusto natin gawin. Let us move our faith na paupo-upo, sorry po, pakinig-kinig ng radyo, pa-watch-watch ng Facebook at saka IG o anuman inyong pinapakinggan na maging active participant po. And who knows? Lahat po, umiiyak po ang ating bansa ngayon dahil talamak sa corruption, kasamaan. No. Baka naman, yung susunod na leader ng ating bayan ay manggaling po sa tahanan, sa living room, sa sala ninyo. Who knows? Nangyari po sa Amerika.
1: Yung nangyari mga binanggit sa, mo kanina, no?
0: Nangyari sa Korea. Nangyari po. Bakit naman po hindi pwede sa Pilipinas? Baka sakali lang po. But it will, we will never know unless we do our part. Yan.
1: Go ahead then. Mag-break ka na.
0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa usapan. Salamat po sa talakayan. Higit sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na lubos at higit para sa amin. Isang napakagandang picture, Lord, ng pagkukup-kup at pag-aampon sa amin. Nawa po, Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw po ang magsaayos ng aming buhay, ikaw po magsaayos ng aming kaisipan. Lord, i-direct mo kami, Panginoon, the way you want, Lord. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming po salamat for joining us today. If you are interested po in knowing more about paano maging licensed foster family, let us know po. I usually do a video call para mas maipaliwanag ko po. Or kung kayo po ay member po ng isang church community and meron pong several families na just want to, no pressure po, just want to learn more, let us know, because ang Generations Home and Operation Compassion, willing po yan pumunta po sa inyong mga churches,
0: yes, that's
1: para
0: right.
1: Po magpaliwanag. Ang katumbas po niyan, you can get the certificate po to become like your step one is
0: which
1: done
0: is required.
1: Is required. Done na po yan. So let us know kung makakagather kayo ng a few families in your church, and wag lang po ano, wag po yung kailangan sumakay ng eroplano. Yung medyo Mega Manila lang po ang ano, although yung iba pumupunta talaga even sa Region 3, pumupunta po yung mga ano na yan. So let us know po, and maraming po salamat for listening us today, for listening to us today. Magandang umaga po, nagpapaalam ngayong umaga, Ate Isa Tika.
0: Magandang umaga po, Ate Jonic, may message daw siya sa iyo, babe.
1: Okay po, alright.
0: At sasagutin po namin kayo lahat, at ito po ang page namin nakalagay po para makakausap tayo na mas direkta. Ito po si Pastor James Litika. Kagapay mo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino, Family Matters Tuesday Edition. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: God bless po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927

0: 778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
1: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
6: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
7: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
7: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alright! Happy, happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay! Kumusta kayo ngayong araw? Sana po nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. Nasa Mega Manila man kayo o nasa ibang panig po ng mundo ay sana magsama-sama po tayo sa loob ng isang oras. Amen. Tara na po, magkwentuhan tayo. At syempre, talaga namang salamat dahil patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. At syempre, welcome po dito po sa Entrepreneur Special. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Yan no, so maraming salamat at talaga ng sa Diyos ang papuri at ito na, 'di ba? Live na tayo ulit makalipas ang ilang Amen. Araw, ang isang linggo, 'di ba? Magkakakwentuhan na naman tayo, magkakausap sa usapang pagnenegosyo at pag-asenso, 'di ba? At kani-kanina lamang napakinggan niyo ang napakagandang awitin permanente mula po yan sa Papuri 25. And indeed no, ang pag-ibig ng ating Panginoon will always remain constant sa atin, 'di ba? Talagang His love never fails. Kaya naman patuloy tayong magtiwala at maniwala sa Kanya. At salamat sa pagkakataong ito kaagapay na ito na, another opportunity para ikaw ay makasama ko ngayong pananghalian, di ba? Alam kong probably nagluluto ka na. Alam mo ba, lately talaga namang hinahanap-hanap ko ang mga pagkaing Pinoy. Iba pa rin talaga, no? Ang pagkaing Pilipino. Diba? Talaga namang, sabi ko nga nung umalis ako, parang dun ata ako papayat. Kasi talaga namang yung cravings ko, talagang yung cravings ko sa adobo, sa sinigang, lahat na, name it, talagang hinahanap-hanap ko. Eh pero syempre wala tayong magagawa na sa ibang lupalap tayo ng mundo. Pero praise God kasi another opportunity yung para tayo ay matuto at ma-equip, diba? Eh ko baka agape, ano ba ang niluto mong pananghalian sa araw na ito? Ano ba ang iyong niluto? Ikwento mo naman sa amin at gusto kita makamusta kasi nito nga nakakaraang mga araw, no, talaga namang matindi ang bugso ng pag-ulan dito sa Kalakhang, Maynila at sa iba pang panig dito sa Luzon. At sana po stay safe po kayo, stay dry, and sana po patuloy kayong nakikinig pa rin, ginagawa niyong listening habit ang pakikinig sa inyong agapay ng sambayanan. And I praise God for your life, kaagapay, kasi despite na madaming kinagadaanan, madaming mga pagsubok, ay nariyan ka pa rin, diba? Patuloy kang nakasubaybay. O kaya kung may mga gusto kang i-share sa amin, i-comment po na sa ating ongoing streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Yan. O, kalimutan na, i-comment po na ang iyong pangmalakasang ulam. At gusto kitang kumustahin, ano ba so far ang iyong Tuesday? Diba? Ano ba ang iyong siguro good news na receive kaninang umaga? Probably may mga good vibes, 'di ba? May mga good things na nangyari sa iyo na ipinaranas sa iyo ang Panginoon. Eh kwento mo sa amin at gusto kitang makamusta rin. Ito unahin ko na. Ito, nag-comment na sa ating Facebook Live ang ating suking-suke, si Ate Rosalinda Manzano. Good morning po. Ayan, si Kuya Epifanio Salvador, sabi niya, good morning, sure na, while listening sa kanyang PM radio. Ayan, hello po. Uy, ito, nag-comment na yung kasamahan ko sa church. Ayan, si Ate Weng Ramos Manalastas, listening from Angono. Ayan, kapwa taga CCF din. Ang kanyang ulam ay, uy, chicken adobo sa gata. Oo. Mukhang masarap, no? Pero hindi tayo maniniwalang masarap hanggat hindi natitikman. Oo. So, sabi ni Ate Sonia Eusebio Casera, I'm watching daw. Ayan po. Thank you. Mula yan sa North Sagaray Unchangeable God Commission Church yan sa UGCC. Yan mga kaagapay, kung may mga gusto kang ipabate or may mga thoughts in mind ka, eh comment po na sa ating streaming para po ma-acknowledge po natin yan. Ito, sabi naman ni Ate Faustina Frankie Habla, sabi niya, good morning, blessed Tuesday kaagapay. Listening okay lang po sa grace ng Lord. ang kanyang ulam ay tinolang manok. Ayan. Ay, ako naman po, kinakamusta ko ni Ate Faustina, mas mabuti po kaysa dati. Yan ang natutunan ko dun sa, kung napapakinggan niyo yung review spot ni Pastor Eric Maliwat, pag may nangamusta daw sa'yo, ang lagi nating sabihin, ang reply natin, mas mabuti kaysa dati. Kasi naman, di ba, nagiging mabuti tayo, hindi na sa sarili natin kakayahan, pero sa biyaya ng Lord, di ba? Yan talaga ang mahalaga kaagapay. At sana nagiging better tayo each day, di ba? Sa ating buhay, na hindi na tayo bumabalik dun sa dati nating mga ginagawa na hindi naman talaga nakabubuti para sa atin. Kaya samahan nyo kami, ha? Isang oras, magkwentuhan tayo, mag-comment ka na at i-share po ang ating streaming maliban sa inyong mga radio, sa social media. Pwede nyo rin kaming mapakinggan sa ating official radio app na 702DZAS. Ang tanong ko sa'yo, kagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Aba, kung hindi pa, I encourage you na mag-download na sa Google Play Store at Apple App Store. And we praise God, alam mo talagang nagiging grow yung community natin dyan. Nasa around 10,000 downloads sa tayo both on iOS and Google Play Store. Kaya naman, download daw na at ipamalita na sa inyong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak na mag-tune in na rin. Hindi lang basta nakikinig, ha, pero dapat nag-engage ka, nagko-comment ka, diba, sa ating kwentuhan, sa ating topic, para mas masaya ang ating discussion. Sabi naman ni Ate Dolores Ohano, mapagpalang umaga ang kanyang ulam ay, ano to? Gatang yopen.
2: Yes,
1: ano
2: naman,
1: tong yopen? Baka yellow pen, no? O at laing. Ayan. Si Ate Rosalinda Masano ay ang kanyang lunch ay miswa na may patola at pritong pampano. Ay, ang sarap. Mm-mm. Tapos si Jai Demesa Turingan, good morning po. Masarap ang kanyang ulam ngayon. Alam mo kung ano? Pinakbet. Talagang gulay is life, no? Ayan. God bless daw sa atin. Si Ate Telma Manahares, mapagpalang umaga po. Nakatapos na po kami maglaba ng aking anak. Mas maganda po ang panahon. Mainit na. Totoo yan, no, Ate Telma. Kahit dito sa amin, di ba? Habang tinatanong ko, mataas ang sikat ng araw. At sa mga nagalaba po dyan, for sure, makakapagpatuyo po kayo ng inyong sinampay. Si Ate Minda Lopez, ayan. Ang niluluto ko po ay dahon ng ampalaya na may kamote. At may pritong galunggong at lumpiang Shanghai. Para nakakamiss kumain ng lumpiang Shanghai, no? Baka meron kayo dyan. So, share nyo na sa inyong mga kapitbahay. Diba? Ayan. Tapos sabi naman niya, pagbati po, taga-merciful God, magalang sa pangunguna ni Pastor Vic Consenco. Ayan. Mapagpalang araw po. Ito naman, nag-comment si Ate Evelina De La Rosa. Maganda tanghali po, watching po kami dito sa La Union. Ang kanyang ulam ay dinding-ding na labong. Napaborito daw ng mga Ilocano. Ay, ang sarap naman po. Share nyo naman sa ating comment section ang inyong paboritong ulam at kumusta po ba so far ang inyong Tuesday. Pero for now, kagapay, batiin muna natin lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is July 14, 2026. Pero ito ah, unahin ko na, happy birthday sa aking tita, si Tita Marlene Baramega. Happy birthday, tita! Si AJ Villamar Samson, magandang araw at mapagpalang kaarawan. At syempre, ito one of the best experts in the field of media, ang naging facilitator din namin, instructor sa digital media, si Dr. Craig Forrest. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ito naman, friend from the media, si Isagani Caspe. Happy birthday! Kapwa rin natin taga-FEBC before, si Ate Melinda Ramo Bailon. Happy birthday! At tawid tayo mula sa... Mula sa Manila, tawid tayo ng DXJL dyan sa Cagayan de Oro City. Happy birthday kay Ate Lailani Godornes. Yan, happy birthday. Happy birthday din kay Roan Bernardo. Happy, happy birthday. Maging kay Daddy Rick O'Connor at kay Ma'am Linda Guzman. Yan, dati sa CCRD. And of course, makakalimutan ko ba ang ating gwapong piloto na si John B. Reyes. Yan, happy birthday bro. At syempre, sa isa pang gwapong protect natin na si Reggie Villena sa control. Ayan. Ang tanong, ang lagay sa inyong dalawa, ganun na lang ba yun, John B and Kuya Reggie? Pagbalik ko ha, alam nyo na. So dapat, meron tayong ano dyan, pa-celebration. May pa-Shanghai dapat ha, John B at saka Kuya Reggie. So, ayun, happy, happy birthday po sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. At sana po patuloy kayong pagpalain, palakasin, pagyamanin at patatagin ng Lord. Diba? Sa panibagong year na kanyang ipinagkaloob, patuloy siyang maghari sa inyong buhay. At nawa, yung kalooban lamang po niya ang masunod. Diba? Siyempre, madami tayong plano, madami tayong mga pangarap, pero isubmit natin sa Panginoon at tanging kalooban niya lamang ang masunod. And of course, happy, happy anniversary din. Yan.
1: Sa lahat po,
0: sa lahat na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, maybe sa inyong pagkasama bilang mag-asawa, sa inyong pagkakaibigan, or maybe sa inyong organization, business, diba? Another year of life na ibinigay niya para kayo ay palakasin, patatagin, diba? Sana ang Panginoon ang patuloy na maging pundasyon at center po ng inyong buhay. Ito ha, ihabol po natin na pagbate sa ating comment section. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-comment, comment na right now para mabasa po natin yan. Sabi ni Evelina De La Rosa, maganda ng hali watching sa La Union, ang kanyang ulam ay dinengdeng. Si Emma Rose Banzuela, happy Tuesday. Ang kanyang menu ay dinuguan. Watching from Valenzuela City. Hello po sa mga taga Valenzuela. Si Marisa Bakerin Reginio, good morning po sa lahat. Ulam nila ay labong na may saluyot at bagkangkong. Ay, ang sarap naman. Parang healthy-healthy yung mga kaagapay natin ngayon. Ang daming naggugulay. Talagang health conscious kayo ngayon, na walang masyadong baboy, walang masyadong manok. Ayan. Sabi naman ni Ate Roslyn Melo, mapagpalang umaga mula yan sa Masantol, Pampanga. Ayan, happy, happy day po. Si Myrna Caballero, pakibati po. Si Pastor Tay Anacleto Lobarbio, birthday niya po kahapon. Happy birthday po. Mula yan kay Mirna Caballero, lutong ulam namin ay sinigang na isda na yellowfin. Ay, ang sarap naman po ng inyong mga pananghalian. At syempre, no, mga kaagapay, kung may mga comments pa kayo or mga pagbate ng birthdays, anniversary, o kaya may mga gusto lang kayong i-share na thoughts sa inyong buhay, pwede kayong mag-comment ha? At i-share pa rin ang ating streaming. Pero for now, ito po muna ang ating baon.
2: It's baon time!
3: May kakaibang sarap ang pagkaing Pilipino. At ngayon, muli itong kinilala sa buong mundo. Hello kaagapay! Sa huling ranking ng Taste Atlas ngayong buwan, muling pinatunayan ng lutong Pinoy ang kanyang galing. Nanguna ang inasal na manok bilang best chicken dish sa Southeast Asia. At hindi lang doon nagdapos, umaabot pa ito sa 3rd pwesto sa listahan ng pinakamasarap na chicken dishes sa buong mundo. At syempre, hindi rin nagpahuli ang adobong manok dahil pumasok naman ito sa 6th na pwesto sa Southeast Asia at 4th na po sa global ranking. Sa likod ng bawat kagat ng inasal at adobo ay ang kwento ng kulturang Pilipino, ang tamang timpla ng alat, asim at alat ng karanasan, ang lutong may puso at ang panlasang hinubog ng kasaysayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po ang ating program dito po sa 702 DZAS and you're still tuning in dito po sa Entrepinoy Special. Ayan mga kagapay, sa pagkakataong ito nasa action na segment na po tayo na kung saan iniahatid po natin ng mga latest na job information and opportunities na para sa iyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang Entrepinoy or Entrepinay na nais magbahagi po ng mga available job opportunities sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Again ha, dzasinfo@febc.ph, and please provide the completed details po ng inyong mga job opportunities para po maibigay po natin sa mga kaagapay natin naghahanap po ng trabaho. Pero dito naman po sa atin ha, ilan po sa anunsyo mula sa ating himpilan. Yan mga kaagapay, imbitado ka sa seminar na hatid ng Church of the Nazarene sa tema Christ-Centered Home. Makakasama po ang mga speakers na sina Mr. Mark Cabanda, Dr. Nativity Petaliar, Reverend Jordan Escusa, at Attorney Winnie and Ate Maloy Salumbides. Ito po ay sa July 18 sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary sa Taytay, Rizal, mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Once again, imbitado ka sa event yan ng Church of the Nazarene sa tema Christ-Centered Home. Gaganapin sa July 18 sa Taytay, Rizal. Kaya kaagapay, join na! And of course, sa ating announcement pa natin sa ating station, patuloy po tayong naghahanap ng ating radio TV production technician. Kung kayo man po ay may background sa editing, sa live streaming, sa graphic design, we're still looking for that. And of course, naghahanap pa rin tayo ng DZAS staff assistant. Kung graduate man po kayo ng office management or business administration, may nakalaan pong admin works para sa inyo. Kaya kung may desire ka to join the FEBC, mag-email na po ng inyong resume, ng inyong application sa recruitment@febc.ph. Yan mga kaagapay, alam kong very excited ka na matuto ngayong umaga tungkol sa pag-asenso, sa pagnanegosyo, and of course sa ating mga pagkausapang topic later. Kaya diretso na po tayo sa usapang buwis at negosyo.
1: Usapang trabaho,
2: usapang kabuhayan,
1: usapang negosyo,
2: usapang asenso,
1: Entrepinoy Espesyal.
3: Usapang buwis at negosyo sa Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagkapatuloy po tayo sa ating program ngayon ngang Tuesday morning. At syempre, nakatuto ka dito sa Entrepinoy Special. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dahil panibagong Martes, panibagong pagkakataon para tayo ay matuto. Pero alam mo ha, madami pa rin nagpapahabol ng kanilang comments sa ating streaming right now sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ihabol ko na, baka magtampo yung ating mga listeners. Sabi ni Erlene Bomlarda, good morning. Si Sweetheart Bernardo, ay ang sarap ng ulam nila. Inihaw na bangus with nilagang okra at talbos ng kamote. Ang sarap ng inihaw na bangus. Sasawsaw mo yan, no? Sa may toyo, na may sibuyas, na may kamatis. Ay nakakagutom talaga ang ating pananghalian. Tapos sabi ni Flora Velasco, blessed Tuesday. Happy birthday kay Sister Helen Honson. 68th birthday, God's faithfulness and goodness. Happy birthday po, Ate Helen. At ito, nanonood sa atin ngayon si Ate Lorna Caballero Laksa. Hello, Ate Lorna, and God bless dyan sa inyong event sa PICPA. Hello din kay Ana May Apostol Suasas, kay Kezaya Ruth. Ayan na, mga kagapa, ipahabol nyo lang inyong mga pagbate, ang inyong mga comment, at babasahin natin yan later on. At syempre sa pagkakataong tono, talagang panibagong opportunity tayo ay matuto sa usapang buwis. Kasi lalo na ngayon, no, talagang madaming mga memorandums, madaming mga nilalabas na announcement. It's time for us to be updated sa mga dapat natin gawin bilang mga mamamayang Pilipino. Kaya makakasama po natin ang ating suking-suke na si Attorney Willie Santiago. Magandang morning, Attorney Willie, and welcome sa Entrepinoy Special.
4: Magandang morning at blessed Tuesday to everyone. Ako ulit.
0: Ayan. Salamat, Attorney Willie, sa pagkakataon na makasama ka ulit kita dito sa ating program. Pero syempre, shoutout mo muna yung iyong family, loved ones, and even yung mga laging mga clients natin dyan sa iyong pinagsiservan.
4: Shoutout to Ma'am Lorna Laksa. Nakikinig siya ngayon at I know busy ang karamihan sa mga accountants ngayon kasi accountancy week. At salamat ulit sa opportunity to be with everyone.
0: Yes, no, talaga. Maraming salamat din po. At sa mga sarili, pakinig po natin. Kung may mga katanungan din po kayo, eh, pwede nyo pong i-comment na natin yan para masagot po later ni Attorney Willie. Basta anything about sa usapang buwis at negosyo, kayang-kaya yan ang ating guest expert na sagutin. Pero Attorney Willie, ano nga po ba yung mga pag-uusapan natin this morning na talagang magiging relevant sa ating mga tagapakinig?
4: Naku, tamang-tama itong platform natin ngayon, Sir KL. Marami matutuwa because in the next coming days, we are waiting for the approval of the bill, ano, pending in Congress, particularly itong Ginhawa Act. Ano. Sa Ginhawa Act or Ginhawa Bill, once this is passed into law, yung 13-month na tax exempt natin from 90,000 magiging 150,000. That is one of the highlights of this pending bill in Congress. Pangalawa, no, may provisions dun sa Ginhawa bill na basically just in time also for the recently increased minimum wage, ano, magkokomplemento na tama, ano, July 25 yung next tranche of minimum wage increase natin, hati into sa 85-65, I think, yung first tranche.
0: Yes.
4: At yung next is by January 2027. It will somehow complement our Ginhawa Act na increasing the 13-month pay to 150,000.
0: Mm-hmm. So mahalaga po pala ito lalo na sa mga kaagapay natin kasi ito po is sa mga isinusulong po sa Kongreso po. So up until now, pending pa rin po ito, Attorney.
4: Pending bill, ano? Pero I understand last week, merong initiative on the part of our Senate, particularly si Senator Win Gatchalian, na mukhang ito yung umuugong, ano? Just in time also for the upcoming SONA. So sana mapabilis to, kasi lahat tumataas eh. Tumataas yung, yung cost of living. And this is also just in time for yung mga kababayan natin na mga nasa laylayan, na buti nagkaroon tayo ng another round of increase of minimum wage. But at the same time, yung mga middle income earner, kasi nga kung mas maraming take-home pay, Sir KL, ano, mas basically, mas maraming pera sa pocket, and in turn po, pwede naman itong ma-convert into consumption tax. Marami kang pambili, at marami ring bat na makukolekta ang government, ano, when it comes to consumption tax. So basically, it's a cycle. You put more money to the pocket of our middle income earner kesa taxin yung mga kumikita ng 150,000 pesos na and up etong 13-month pay natin. Pandagdag rin to, no, just in time, malapit na tayo sa Burr months at yung masasave natin na taxes dito may be converted in the form of consumption tax or what we call VAT.
0: So malaking ano po yan, benefit sa mga lalo na sa mga kaagapay po natin, lalo na sa mga nasa sektor po na pagtatrabaho na madadagdagan na kanilang kinikita. Syempre, ano, Attorney, domino effect yan hindi lang sa minimum wage earner, pero syempre yung above din may adjustment din po yan, tama po ba?
4: That's correct. Kaya para maiwasan rin natin yung wage distortion kasi yung mga kumikita ng minimum wage wala na tong tax. At ngayon nagkaroon ng increase ng minimum wage sa NCR. It may be high time also for our employers, yung mga middle income earner, pati yung high income earner, para maiwasan yung wage distortion. Definitely, the management or the employer has to consider also increasing those in the middle or high bracket. But pending that, kung side by side ka, meron tayong pending bill in the House of Representatives and counterpart bill sa Senate, pending any decision to increase the salaries of those medium income earner and high level income earner. Kung maisa sa batas to, maganda to, no? Kasi this is a game changer. Changer in the sense na yun, pag marami kang pera sa pocket, pwede mo convert into consumption.
0: So malaking tulong din po pala itong bagay nito. Siyempre, sabi nyo nga po, the more na madaming mailalagay sa packet, siyempre the more na makakapag-consume yung ating mga kababayan, siyempre dagdag VAT din po 'yan, 'di ba, para sa ating
4: That's correct. Oo,
0: pamahalaan.
4: Sir Kael. At saka ngayon, effective yung suspension ng excise tax, ni-recall na, no? Kasi bumalik na tayo dun sa $80 crude oil sa Middle East. Kaya temporary measure lang yung ginawa ng government na isuspend yung excise tax dun sa petroleum, in particular sa LPG at saka sa kerosene. So kung 3 months yung transition na to, ngayong July 15, I understand, wala na tayong suspension of excise tax. Ibabalik na yung excise tax dun sa LPG at saka sa kerosene. So, domino effect to, Sir Kael, saka sa mga tagapakinig natin, mukhang tataas na naman yung presyo. But nonetheless, our economic managers, ano, to be able to complement this, nilalabi nga sa Congress tong immediate passage ng Ginhawa Act.
0: At syempre nga po, nitong lately may talagang napakahalagang news tayo. May inanunsyo ang World Bank na tumaas ang ating, ano nga po bang tawag doon, yung income level natin.
4: That's correct, ano?
0: Yeah.
4: Ibig sabihin, nagiging competitive ang Pilipinas when it comes to, a middle income earner kasi nasa low level tayo. And just a week ago, yung World Bank has already announced na na-breach natin yung middle income average level, ano? Ibig sabihin na to, marami tayo mga empleyado sa sektor ng private na capable na pala mag-travel, capable ng bumili ng something. So, somehow, it's a leverage when it comes to our investment climate. At isa to sa mga considerations din ng investors natin. Of course, may positive at saka negative side, ano? Because ang negative side na to, one, definitely, kakayanin kaya ng mga future employers na ganito ng level. Magkano ngayon yung minimum wage natin sa NCR? Effective July 25, aabot na tayo na 700, how much? 765 ba yun? And then by January 1. So, somehow, may negative at saka may positive side. Ang positive na to, karamihan sa mga empleyado natin ay makikinabang din kasi meron na tayong dictated entry level. So yun yung may positive at saka may negative side. But overall, sabi ng economic managers natin, magandang profiling to sa Pilipinas as an investment haven for our investors, particularly foreign investors.
0: So, siyempre sa international market, maganda kasi siyempre tumataas yung ating pagtingin sa ating bansa kasi tumaas yung ating income level, no? Talagang, ang tanong ng mga kapwa nating Pilipino, ramdam po ba ito yung mga ganitong klaseng pag-asenso o kaya pag-increase?
4: Well, we have to consider the side of our kababayans, ano? I saw in the news na marami rin nagsasabi, in particular, sabi ni isang international NGO, hindi naman daw ito nararamdaman na mga kababayan natin. But another, you know, faction is saying the government is really initiating its, you know, best effort to ensure na ramdam talaga. Either way, ano, makikita naman natin to dun sa GDP natin saka sa recent inflation bumaba. So somehow, mukhang may point rin yung nagsasabi na ramdam, may point rin naman nagsasabi na karamihan hindi ramdam. Kaya meron tayong supplemental initiatives such as this Ginhawa Act. Sana maramdaman natin yung ginhawa, no? In the next coming days, once meron na tayong BICAM version. When you say BICAM version, Sir KL, merong version ng House of Representatives na bill, yung ginhawa bill, at meron ding version ng Senate. Once nag-reconcile sila ng differences nila on their bill, po pwede itong i-convert into BICAM. At ito yung ipipresenta sa President for signing. At ako, I'm optimistic that in the next coming days, mukhang mararamdaman natin itong ginawa. Kaya somehow it will supplement kung ano yung naging impact na itong declaration ng Apple, yung middle income earner natin ng World Bank.
0: Yan. So antabayanan po natin yung mga kaagapay, yung mararamdaman talaga natin ang ginhawa mula sa ating pamahalaan. Pero on the side note, no, Attorney Willie, isa sa mga mapag-uusapan din natin ngayong araw is yung topic nga about sa when the BIR's right to assess and collect taxes has prescribed, 'di ba? What every business owner should know, kasi 'di ba kapag nakatanggap tayo ng assessment mula sa BIR, karamihan sa mga business owners ay agad yung iniisip, kailangan ko bang bayaran agad to? Pero alam ba ninyo mga kaagapay na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwedeng maningil ang BIR. Kaso po ng Hizon Laboratories Incorporated versus Commissioner of Internal Revenue.
4: Napakaganda ng kaso ng Hizon Laboratories, ano, and versus sa BIR. Recent, oh, generally, 3 taon
0: Yes,
4: lang yung right of the BIR to assess, ano. But in some cases, may mga initiatives ang BIR na china-challenge yung 3-year prescriptive period. Ibig sabihin, po pwede sila mag-ask ng documents beyond the 3-year prescriptive period. So yung kaso ng Hizon Laboratories was just, you know, a recent decision of the Court of Tax Appeals 2 weeks ago na sinasabi kung may imputation of fraud or falsity. Kasi generally, 3 taon lang po pwede kang balikan ni BIR. But in the case of Hizon Laboratories, binirikan sila past 10 years. Ano? Eh, pero inilaban nila all the way to Court of Tax Appeals. Sabi ng court, nasaan yung proof of fraud or falsity? Pinalsify ba nila yung returns? Kasi nga, merong discrepancy noted. So yung burden of proof is always shifted on the part of the BIR to prove na talagang ang isang taxpayer ay fraudster or namemeke ng i-final nila na tax returns para i-justify yung longer period. Kasi Sir Gael, no? Napakahirap na kakatapos lang ng 3 taon, babalikan ka pa 5 years ago, 10 years ago when you don't have any more record. So, importante sa mga tagapakinig natin ngayon at saka sa taga-subaybay natin na meron kayong right. You can always challenge the right of the BIR to assess if it is already beyond the 3-year prescriptive period. At trust talaga ng BIR natin ang mangolekta. At kailangan lang nating i-prove na talagang above board lahat ng declaration mo. Ay, after all, ay naman ang trabaho ng government, eh, in particular ng BIR, na mag-assess kung may non-compliance at mangolekta kung sakasakali na hindi ka compliant. So understandable, ayun talaga yung responsibility ng BIR. On the part of the taxpayer, we just need to ensure lang that everything is above board. Meron kang records, meron kang books na po pwedeng i-present na talagang hindi ka covered ng longer period to assess, talagang ordinary period lang na 3 years.
0: So napakahalaga po pala na, no, sa itong naging desisyon ng ating Court of Tax Appeals ito sa kaso ng Hizon Laboratories versus Commission of Internal Revenue. So Attorney Willie, ano nga po ba yung ibig sabihin ng prescriptive period sa tax law at bakit po mahalaga ito sa mga taxpayers natin?
4: Sa isang nagbibusiness sa Pilipinas, importante na malaman mo na ang Bureau of Internal Revenue, 3 taon after mo i-close yung libro mo or bayaran yung tax, may right ang BIR na i-assess ka 3 years back. So ito yung tinatawag natin na prescriptive period. Ordinary prescriptive period, 3 years lang. Sa mga 2026 na ngayon, mukhang kailangan mo siguro makafocus dun sa compliance mo ng 2023, 2024, and 2025. Yung 2022 and back years, forget mo na yun kung wala ka namang nareceive na any audit notice or letter of authority, pwede ka na makatulog. Meron ka ng peace of mind. Ayan ang ibig sabihin ng prescriptive period. Ano? But there are instances in which pwede ka pang balikan ng 2022, year 2021, year 2020, or as early as 2019, or even as early as 10 years ago. Ito
0: even
4: dito
0: beyond
4: mapasok
0: that,
4: yung
0: attorney,
4: extraordinary prescriptive period. Okay? Dahil una-una, meron kang understatement ng more than 30%, ano? Instead of declaring 100%, meron ka palang under-declaration or pinossify mo yung bad returns. Kaya may mga instances in which, of course, kung feeling ng taxpayer na, oops, foul na to, ah, Lagpas na yung 3-year prescriptive period and yet inaasas ka pa 10 years ago. Kaya umaakil na sila sa court. Ito yung ginawa ng Giesel Laboratories.
0: Yeah, about yan, Attorney Willie, ano po ba yung pagkakaiba ng ordinary na 3-year prescriptive period at yung extraordinary prescriptive period na may kinalaman nga po sa fraud or false returns?
4: Ang default is 3 years. Okay? When you say default, general rule yon, 3 years. Ano? Exception is yung 10-year prescriptive period kasi nga may fraud, may falsity, or hindi ka nakapag-file ng tax returns or what we call omission. So, extraordinary yon. Ordinary lang, general rule, 3 years. Pero extraordinary or exceptional, babalikan ka 10 years ago when you don't have any more records. Napakahirap, Sir Kael, ano? At sa mga tagapakinig natin na babalikan ka ng 10 years ago, eh wala ka ng records at all. So yung burden of proof is always on the part of the BIR na talagang merong fraud na nakomit or merong omission or na-falsify yung returns that you have already filed. So importante yung records. Kaya importante sa mga business owners natin, dapat yung records should be kept intact. Huwag muna nating itatapon to kasi in the event na magkaroon ng assessment, ito yung pwede mong i-present kay BIR na hindi applicable sa yung 10-year prescriptive period, instead yung 3 years lang.
0: Para po sa kaalaman ng ating mga listeners, lalo na mga business owner, ano po ba yung dapat nilang gawin kapag nakatanggap sila ng assessment na sa tingin nila lampas dun sa prescriptive period?
4: Una-una, records ang makakapagpatunay na hindi ka nag-falsify ng returns or hindi ka fraudster or nakapag-file ka ng returns or books or any other reports to the BIR omission. So, basahin natin yung kung ano yung na-receive natin kay BIR. Huwag tayong maging hysterical or huwag tayong maging argumentative. Let's sit down and let us see kung ano ba yung sinasabi ni BIR dun sa letter. Kung feeling mo ay this is already a violation of your right kasi beyond 3 years na, and then discuss this with your bookkeeper or yung accountant or yung auditor or maybe karamihan sa inyo, may mga abogado, discuss this with your consultant, lawyers, bookkeeper. Ano magandang gawin? Huwag nating i-ignore kahit na ito ay beyond the 10-year prescriptive period. Kung po pwede na mag-sit down, kung po pwede na sulatan din ng BIR para meron kang hindi mo wini-waive yung right mo to explain or to protest the same. Ito yung karamihan na hindi nangyayari sa mga business owners natin, no? They simply ignore kung ano yung mga love letter na re-receive from the BIR and ending frustration. Minsan nagkakaroon na tayo ng garnishment, yung bank deposits natin hindi na natin ma-withdraw kasi naunahan ka ni BIR. Kaya meron tayong mga kaagapay. Meron tayong mga accountants, bookkeepers, auditors, and lawyers na po pwedeng tumulong sa inyo on that note.
0: Napakaganda ang explanation. Napaka-clear kaysa mga kaagapay po natin. Tama yung sinabi ni Attorney Willie. Huwag po tayong mag-hysterical. Kung kailangan mag-sit down, pag-usapan, gawin po natin. Huwag pangunahan ng emosyon. Kailangan idaan pa rin sa maayos at magandang usapan. Pero ito nga, Attorney Willie, ano po ba yung pagkakaiba ng request for reconsideration at request for reinvestigation, di ba? At bakit mahalaga ito sa kasong to?
4: In the course of your assessment, inisyuan ka ng assessment notice ni BIR, binibigyan ka ng reasonable period of time para gumawa ng reply. So yung reply mo may either be a request for investigation or request for reconsideration. Doon sa reinvestigation, may mga dokumento, for example, na hindi na-consider in the original examination. Po, pwede nating isubmit yung mga hindi na-consider kasi we are human. Sir Kael, we are human and so with the BIR, mga BIR examiners are also human na nagkakamali din. Kung hindi na-consider yung mga dokumento during the original audit na nag-field work, it may be high time for you to request for reinvestigation. Yung mga newly discovered pieces of evidence, etong mga dokumento na hindi na-consider during the original audit para i-disprove mo yung BIR findings, magre-request tayo ng reinvestigation. But there are instances in which naibigay mo na lahat, wala ka na maibibigay pa. Kasi nga, naibigay mo na lahat ng dokumento during the original audit, meron pa rin findings. At ito naman na mapapakiusapan in the form of reconsideration. Etong reconsideration, hindi kailangan to ng dokumento sa mga tuwid. Dun sa reconsideration, matter of humanitarian consideration. You know, ang BIR, nag-grant rin niya ng reconsideration kung talagang meritorious yung position paper mo or meritorious yung explanation mo. You will not be required to submit newly discovered pieces of evidence. Unlike reinvestigation, kailangan mo i-prove na talagang mali kami. Mali ang BIR to sa assessment findings in reference to your newly discovered pieces of evidence. Yun yung reinvestigation ang tawag doon.
0: So malinaw po yung pagkakaiba ng dalawang bagay po na iyan. Pero ito naman, Attorney Willie, totoo bang pa ang paghahain daw ng protest o request ay automatic bang nagpapahinto sa pagtakbo ng prescriptive period?
4: Well, depende, no? Kung ito ay reinvestigation that is in favor of the BIR. Ibig sabihin, yung right of the BIR to collect, stop yun. Meron tayong prescriptive period rin, no? Under BIR's right or period to collect. Meron tayong 3 years na ordinary at saka meron tayong 5 years. Kapag nag-request ka ng reinvestigation, yung right of the BIR to collect is stopped. Meaning to say, anytime, pag nag-request ka ng reinvestigation, you cannot invoke na, oops, bawal ka BIR na mag-collection enforcement, warrant of restraint or warrant of garnishment. Unlike reconsideration, BIR is bound by the period to collect. Kung hindi sila nag-issue ng any collection enforcement notices, hindi nag-demand letter, hindi nagpadala ng writ of garnishment sa bank deposits, at ito ay beyond the 3-year prescriptive period mula nung na-issue yung final assessment notice, technically yung right of the BIR to collect is already lapsed. Sa mga tuwid, may downside saka may good side, ano, negative and positive rin yung request for reconsideration saka request for reinvestigation. Yung prescriptive period of the right of the BIR to collect is lapsed.
0: So doon lang sa attorney Willie sa request for reinvestigation, doon lang pwedeng mag-stop muna.
4: Yes, that's
0: ang
4: correct.
0: AR. So malinaw po yan sa mga kaagapay po natin na hindi po siya automatic, pero sa request for reconsideration, doon pa rin pwedeng mag-collect po ang AR.
4: Kaya minsan magugulat ka, Sir Kael, sa mga kaagapay natin, no? Nag-garnish na pala yung bank deposits mo. For all you know, kaya bigla kang tatawag sa abogado, bakit ang banko biglang nag-garnish yung bank deposits? Yung pala na naunahan ka ng writ of garnishment kasi hindi ka nag-submit ng any request, whether reconsideration or investigation. Kaya sa mga kaagapay natin, pag may mga BIR problem, importante na malaman natin ano ba yung pinadala sa iyo. Assessment ba yan? Or compliance verification notice ba yan? Huwag tayong magiging reactive. Let's just sit down. At kukonsult niyo yung mga accountants niyo, bookkeeper, and of course, lawyers. Ano? Kasi if this is not your cup of tea, call a friend. Kaya meron tayong mga accountant. Ito talaga yung expertise ng mga accountant, auditors, and lawyers natin.
0: So meaning to say, Attorney Willie, kasi sinasabi mo na dahil nga pwede nilang ma-hold or lalo na sa mga accounts natin sa deposits, so pwede nilang makollect din po iyon.
4: That's correct, ano? Ay yung tinatawag natin yung garnishment. Kapag may real property ka pa, hindi mo mabibenta yung real property mo kasi pwede itong serve ni BIR ng collection enforcement. Kung may personal property ka, meron tayong tinatawag na warrant of restraint or levy. In short, restricted yung pag-dispose mo ng assets kasi nga ang concern ng government, maproteksyon niya yung interest niya. At dito pumapasok yung mga warrant of restraint and levy. Kaya wag sana sa mga kaagapay natin, wag tayong hantong dun sa punto na nag-garnish na yung bank deposits.
0: Correct.
4: O yung property mo, makikita mo sa Register of Deeds, meron ng annotation yung BIR, no? At sad to say, maraming nangyayari na ganito. Kaya you will end up filing a case, a petition for review all the way to Court of Tax Appeals. At ito yung ginawa ng Hison Laboratory.
0: Yes. Kaya sa mga kaagapay po natin, mas maganda wag na po nating paabutin sa ganong level na kung kaya nating isettle sa mas maayos at magandang paraan, igawin na po natin. Attorney Willie, lipat naman tayo sa isang napakaganda ring na memorandum na siguro nirelis din ng BIR. Ito yung Revenue Memorandum Circular Number 38-2026. Ano po ba ang BIR registration seal badge at bakit ito ipinatupad?
4: Nako, napakagandang undertaking rin to ng BIR, no? Kasi yung mga online sellers natin nasa gig economy, ni-require sila ni BIR na ipopost rin sa website nila, pati sa social media page nila yung details nila, yung pangalan nila, yung TIN, yung address. Kasi nga, napaka-unfair, no? Yung mga brick and mortar stores lang yung required na mag-post ng certificate of registration sa conspicuous place. Paano naman yung online or gig economy?
0: Correct.
4: Kaya ang ginawa ni BIR, para magkaroon tayo ng level of the same level of compliance with physical stores and online stores, ni-require nila yung mga nasa gig economy na sa SOCMED nila or sa website, ipopost rin nila yung details. Kaya lang, you know, Sir Kay Ellen, no, may data privacy issue kasi makikita na yung TIN, makikita na yung pangalan, makikita na yung address.
0: Yes.
4: So, paano makakomply kung merong threat of potential data privacy violation? Kaya
0: Correct.
4: Ginawa ni BIR itong RMC na to, na instead na ipost mo sa SOCMED or website, QR code na lang. Kasi through QR code, hindi mo na makikita kung ano yung specific details na naka-flash dun sa SOCMED mo or sa website. And maganda na ginawa ni BIR, realizing na merong data privacy issue, may seal badge na sila, no? Kaya hindi basta-basta na makikita yung personal details mo

0: mean, it may constitute a violation of data privacy.
1: Correct. Napakaganda rin po kasi protection din natin sa mga entrepreneurs natin, sa mga online sellers natin. Pero itong ano po ba yung magiging benepisyo ng paggamit ng registration seal badge kumpara sa mga pag-post ng certificate of registration or e-core?
0: More than anything else, ito ay the data privacy issue. So ayun ang ina-address ng BIR dun sa seal badge. At saka, this is somehow a reflection na you are compliant with the BIR. So kung may seal badge ka, parang yung data privacy natin, National Privacy Commission, may mga badge din sila dun sa pagpupunta ka sa isang opisina. Parang it shows or it's a reflection na ikaw ay compliant with the requirement of the BIR.
1: Sa pagwawakas natin, Attorney Willie, ano po ba yung pinakamahalagang paalala po ninyo sa mga entrepreneurs pagdating sa tax compliance at syempre dun sa pagprotekta ng kanilang karapatan at pakikipag-ugnayan nga po sa Bureau of Internal Revenue?
0: Pinaka-importante dito is we should always be updated. Kasi knowledge is power, no? And it is through, being updated is you'll be able to hurdle whatever problem that you may encounter in the future. At the very least, meron tayong mga experts dyan, ano? Kung talagang this is not your cup of tea. But siguro sa mga kaagapay natin, saka sa mga business owners natin, learning is a continuous process and knowledge is power. So kahit na sa ganitong platform, na-explain natin sa inyo in layman's term, na please listen and please watch our delivery para at least pag kinonsult mo na yung accountant mo or yung bookkeeper mo o yung lawyer mo, meron kang basic idea. Yung finishing touches, ibibigay na natin to sa mga experts. Kaya nandyan si Ma'am Lorna Laksa, no? From Caballero Laksa accounting firm na po pwedeng matulungan kayo when it comes to yung mga needs nyo on consulting, on bookkeeping, on audit, tax and legal related issues. Sa mga may problema kay BIR, importante na huwag tayong maging reactive. Let's sit down at alamin natin kung ano yung remedies. After all, lahat ng problema may solution yan eh. At hindi pa to end of the world, kaya talagang ibigay natin to sa mga experts kung gusto nyo maka-concentrate sa core operations nyo, leave it to experts. And we have a lot of accounting firms and law firms naman, tax firms that can help you on your BIR problem.
1: Ayan. Once again, Attorney Willie Santiago, maraming salamat po for sharing your expertise to us. Talaga naman malaking tulong sa ating makagapay. At ang ganda ng sinabi nyo that knowledge is power and indeed, knowledge is protection. Kaya malaking advantage po no, sa mga kagapay po natin. Lalong-lalo na kung alam nyo ang batas, syempre alam nyo ang mga proseso para mas madali at mas mapaganda ang ating buhay. Once again, maraming salamat po and God bless you, Attorney Willie.
0: God bless. Salamat.
1: Yan mga kagapay, nakasama po natin si Attorney Willie Santiago na nagbahagi ng kanyang kaalaman dito sa ating programa. Pero for now, na kagapay, diretso muna tayo sa ating negosyonaryo.
2: Negosyonaryo, kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
1: Para po sa ating negosyonaryo word for today, golden share. Ito po ay isang espesyal na uri ng share na nagbibigay sa may-ari nito ng natatanging kapangyarihan na ma-veto o ma-outvote ang lahat ng iba pang shareholders sa mga particular na desisyon o sitwasyon na nakasaad sa kumpanya. Karaniwang ginagamit ang golden share ng mga gobyerno o founding shareholders upang mapanatili ang kontrol sa mahalagang desisyon tulad ng mergers, acquisitions o pagbabago sa ownerships kahit hindi sila ang may pinaka maraming shares. Muli ang ating negosyonary word ay golden share. At yan mga kaagapay, thank you po sa pagsama sa ating programa this morning. Ipahabol ko lang na pagbati dito sa ating programa, sabi po ni Sweetheart Bernardo, pabati po, happy birthday kay Arlene Sanchez Mendoza, happy birthday. At hello din kay Prince Joshapat, kay Ana May Apostol Sosas, kay Fe Baheta, good morning. Very interesting daw ang napag-usapan natin ngayong umaga. Kaya po kung may katanungan po kayo sa ating napag-usapan or anything about tax and compliance, mag-message na po.

sa Caballero and Laxe and Company CPA para po mabigyan po din kayo ng tulong sa mga inyong concerns. Muli po, nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si John B. Reyes, ayan sa ating RTV team, si Jabez Mancio, at sa ating mga interns, kay Phil Lagtapon, at sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po yan sa Encre Pinoy Special. God bless you!

0: Trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy, espesyal.
2: Ito ang 702 DZAM.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Magandang tanghali, narito ang balita ngayong Martes, 14 ng Hulyo 2026. Ito ang ngayong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto kumuling sasalang sa witness stand. Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez inaabangan na rin sa day 5 ng impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Inaasahang ipagpapatuloy ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio ang cross-examination kay Prosecution Witness Attorney Jeremy Lotto na siyang Regional Director ngayon ng National Bureau of Investigation sa Bangsamoro. Si Lotto ang pinuno ng NBI Cybercrime Division noong 2024 kung kailan pinakawala ng bise ang alleged grave threats. Sa 5th araw ng impeachment trial ngayong Martes, muling sasalang sa witness stand si Attorney Lotto dahil hindi pa natapos ang pagtatanong sa kanya ng defense team kahapon. Matatandaan na sinabi ni Lotto sa day 4 ng trial na kumbinsido ang NBI na nakagawa ang vice-presidente ng krimen na grave threats at inciting to sedition. Subalit kanya rin kinumpirma na walang validated information ng NBI patungkol sa pagkakakilanlan ng sinasabing hitman na kinontrata di umano ng pangalawang pangulo para sa assassination ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanya. Samantala, aabangan din ngayong Martes ang posibleng pagpapatawag ng prosecution sa hostile witness na si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP. Si Lopez ang magiging ikatlong witness sa impeachment trial ni VP Duterte Carpio. Matatandaan na nag-issue ang impeachment court ng Sabina para atasan si Lopez na mag-appear sa korte upang magbigay ng tinatawag na material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa sa bise ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sakali namang mabigo si Attorney Lopez na magpakita ngayong araw, sinabi ng Senate Impeachment Court spokesman na si Attorney Reginald Tongol na pwedeng utusan ng korte si Lopez na ipaliwanag kung bakit hindi siya sumipot upang magbigay ng testimonya. Kung maaalala, si Lopez ang pinatawan ng contempt ng House of Representatives sa kasagsagan ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Napabalita noon na posibleng ilipat si Lopez sa Correctional Institution for Women mula sa kustudiya ng Kamara. Pinaniniwalaang ito ang nag-udyok sa idinaos na online press conference ni Duterte Carpio noong November 2024 kung saan nabitawan ang mga pagbabanta laban sa Pangulo na nilalaman ngayon ng kinakaharap niyang Article 4. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
5: Iyong napakinggan ang kabuuan ng balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
8: Himpilang
3: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
9: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Jess 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lumaki po ako sa Christian family. Ninais maglingkod sa Panginoong Hesukristo noong kabataan ko pa. Naipagpalit ko ang paglilingkod nang may bumihag po sa aking puso. Ako po si Sister Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung ano ang naging pagsubok na dumating sa akin nang inuna ko ang kagustuhan ng sariling damdamin kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos.
1: Joyce, matagal-tagal na rin ang pangliligaw ko sa'yo. Wala pa ba?
2: Anong wala pa ba?
1: Maging tayo na.
2: Popong, alam mo naman, aktibo ako sa aming simbahan.
1: Hindi naman ako mangingialam sa inyong simbahan.
2: Eh, mag-a-abroad pa ako sa UK.
1: Hindi naman ako haadlang sa pagpunta mo sa UK. Ang gusto ko, makatiyak ako sa pangliligaw sa'yo. Nais kong hingin sa'yo ang matamis mong oo.
2: Hay nako! Ang kulit-kulit mo!
1: Kung sasagutin mo ako, hinding-hindi ka magsisisi sa akin.
2: Hay! Sige na nga! Matahimik ka lang! Hay nako! Nakukulitan na ako sa'yo!
1: Talaga? Yehey! Love you! Love you! Love you! Hinding-hindi ka na magsisisi sa akin!
2: Hay nako! Tumigil ka na nga! Para kang bata!

0: Joyce, hindi ako tutol kay Popong, pero alam mo naman ang kanyang mga bisyo.
1: Eh, Ma, ipinangako naman sa akin ni Popong, magbabago siya pag kami na.
0: Ngayong kayo na, nagbago ba siya?
1: Nagbabago naman, maliban sa pagbibisyo niya ng pagnguya ng nganga.
0: Kultura ng mga igorot ang pagnganganga. Hindi iyon ang nais kong tukuyin. Iyong pagsusugal niya.
1: Eh, simula naman po nang sinagot ko siya, hindi na siya nagpapatuloy sa pagsusugal.
0: Baka pagkaharap ka niya, hindi talaga siya magsusugal.
1: Eh, kung sakali namang nagsusugal siya, pinagagalitan ko siya. Eh, nakikinig naman po.
0: Anak, paalala ko sa iyo. Iyong tungkuli mo sa paglilingkod sa Diyos, kumusta na?
1: Eh, Ma, hinding-hindi naman nawawala sa puso ko yun. Don't worry, Mama. Hindi naman hahadlang si Popong sa paglilingkod ko sa Diyos.

0: Joyce, matagal-tagal na tayong may relasyon. Mabuti pa kaya, magpakasal na tayo?
1: Papayag akong magpakasal tayo sa isang kondisyon.
0: Anong kondisyon?
1: Kailangan alisin mo na ang pagbibisyo mo.
0: Eh, hindi naman bisyo ang pagnganganga.
1: Hindi ko naman sinabing yun ang dapat mong alisin.
0: Eh, ano bang gusto mong alisin ko?
1: Ang bisyo mo sa pagsusugal.
0: May ebidensya ka ba na nagsusugal ako?
1: Wala.
0: Eh, wala ka naman palang ebidensya na nagsusugal ako eh. Pwede na tayong pakasal.
1: Pupunta pa nga ako ng UK. Magtatrabaho pa ako ron.
0: Ang sinabi mo sa akin, aalisin kong pagsusugal at papayag ka na magpakasal sa akin.
1: Pero...
0: Wala nang pero-pero. Sa susunod na linggo, mamamanhi ka na kami ng mga magulang ko sa inyong tahanan.

0: Popong, alam kong masipag kang bata. Hindi ako tutol na mapangasawa mo ang aking anak.
1: Salamat po, tita.
0: Ang nais ko, kung kayo'y magsasama na, iwasan mo na ang pagsusugal.
1: Tita, simula po ng kami na ni Joyce, hindi na po ko nagsugal. Di ba, Joyce?
2: Oo, Mama. Hindi na siya katulad ng dati.
0: Alam kong magkababata kayo na anak ko. Alam ni Joyce kung magkano minsan ang perang na ipatatalo mo sa pagsusugal.
1: Hinding-hindi ko na po gagawin yun. Dahil babantayan na ako ng inyong anak.
2: At saka huwag kang mag-alala, Mama. Pag nahuli kong nagsusugal si Popong, agad ko siyang isusumbong sa'yo.
0: Pag mag-asawa na kayo, kayo na ang pamamahalain ko sa pagtitinda ng mga bulaklak sa Dangwa, sa Dos Castillas.
1: Joyce, mabuti pa kaya para hindi tayo maubusan ng itinitindang sunflower? O markila tayo ng tataniman natin ang sunflower sa Lukban, Quezon?
2: Eh, magkano kaya ang magagastos natin?
1: Mga 1,000,000 piso.
2: Ah, napakalaking halaga nun!
1: Eh, malaki naman ang ating kikitain eh. Lalo na pagsasapit ang Valentine's Day at Mother's Day.
2: Eh, may alam ka na bang lugar sa Lukban, Quezon na pagtataniman ng sunflower?
1: Meron na! Ang kailangan ay ang down payment sa pag-arkila natin ng lupa.
2: Oh, sige. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa may-ari ng lupa, ha? Pag naayos mo na, ihahanda ko na ang pera.
1: Right away! Baka magkikita kami sa susunod na linggo.

0: Bakit? Anong nangyari, Popong? Bakit hindi naging maganda ang pamumulaklak ng sunflower natin?
1: Dinaan ng malakas na bagyo. Ito ang dahilan ng hindi maayos na pamumulaklak ng ating mga itinanim.
0: Ang laki-laki ng puhunan natin! Papaano natin mababawi ang ating pera?
1: Eh, pupunta muna ako sa Baguio. Magmamano ka naman ako eh. Baka doon tayo makabawi.
0: Noong magtayo tayo ng pizza parlor, nasunog ang likuran ng ating nirerentahang apartment. Bakit parang minamalas tayo palagi sa negosyo?
1: Ganyan talaga ang negosyo. Minsan kumikita, minsan naman nalulugi.
0: Eh baka naman hindi mo binabantayan ang ating negosyo.
1: Lagi ko itong binabantayan. Talaga lang minamalas tayo.

0: Bakit kaya hindi tumubo ng maayos ang sunflower namin sa Lukban, Quezon? Totoo nga kaya ang sinabi sa akin ng aking asawa na gawa ito ng bagyo, kaya hindi naging maganda ang pamumulaklak? Eh, bakit hindi halos kumikita ang bawat itinatayo naming negosyo? Sino kayang nagdo-doorbell? Mabuksan nga ang pinto.
1: Good morning, Joyce! Narin ba si Popong?
0: Ay, nasa Lukban, Quezon siya. Inaayos ang aming tanimang sunflower. Bakit mo nga pala siya hinahanap?
1: Tatanungin ko sana siya kung nanalo siya sa talpak.
0: Anong talpak?
1: Online sabong.
0: Di ba bawal ang sabong sa online?
1: Bawal pag nahuli.
0: Ibig bang sabihin, palaging tumataya ang mister ko?
1: Hindi, paminsan-minsan lang.
0: Anong paminsan-minsan? Makikita niya pagbalik niya rito.

0: Sorry sa pagsisinungaling ko, Joyce.
1: Alam mo ba, nang malaman kong marami ka palang itinatagong sekreto sa lihi mong pagsusugal, gusto ko nang magpakamatay!
0: Iyan ang wag mong gagawin.
1: Gusto ko na nga sana. Ngunit, may parang bumubulong sa akin patungkol sa nakalimutan kong paglilingkod sa Diyos dahil ikaw ang pinili ko.
0: Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi na ako maglalaro ng online sabong. Aasikasuhin ko na ang ating mga negosyo.

Tinawad ko po ang aking asawa sa kanyang pagsusugal. Humingi rin po ako ng tawad sa Panginoong Hesukristo sa panlalamig ko po sa pagpupuri sa kanya dahil sa aking asawa. Ngayon po, ang mister kong mahilig magsugal dati na isasama ko na siya sa pananambahan. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.

0: Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hebreo 10:25.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Agno. Mga nagsiganap:
0: Janelle Briones,
2: A.G. Gabrillo,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Ariel Basas.
1: Technical Supervision, Jerry Peñalosa. Sinulat para sa radyo, Marlon Cruz. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Ang oras, 1:30 ng hapon.
5: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 14 ng Hulyo 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang updates sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: House of Representative Prosecution Panel minaliit ang kakayahan ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Wen Balatukan.
6: Minaliit ng House Prosecution Panel ang strategiya ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio sa nangyaring cross-examination kay Attorney Jeremy Lotok, NBI BARM Regional Director at former Chief ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Sinabi ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Partidis na hindi nagbabago na may pagbabanta si Vice President Sara Duterte Carpio laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ani Ridon, tila no-brainer at katuwa-tuwa ang line of questioning ng depensa kaugnay sa mga typographical errors ng mga dokumento mula sa prosecution. Hindi umano binabago ng mga ito ang katotohanan na nananatiling impeachable offense ang grave threats na mula mismo sa Vice Presidente. Kaugnay nito, minaliit din ni Ridon ang makailang ulit na pag-emphasize ng defense counsel na si Attorney Marvin Luan na ang investigasyon ng NBI at DOJ ay hindi equivalent na guilty ang pangalawang pangulo. Ipinapalabas lamang umano ng depensa na pinapakailaman ng Office of the President ang DOJ at NBI kaugnay sa impeachment case laban kay Duterte Carpio. Binigyan din naman ni Representative Janet Garin na hindi tinutumbok ng depensa ang issue kaugnay sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Aniya, ang issue ay walang kinalaman sa typographical errors, tuldok, kama o mga numero man ito. Ang usapan umano aniya ay kung may grave threats na ginawa si VP Sara Duterte Carpio o wala bagay na patuloy umanong inililihis ng depensa. Nakatakda namang ituloy ang cross-examination ng depensa kay Attorney Jeremy Lotok ngayong hapon. Wen Magbalatukan, FEBC Network News, Senado.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Vice President Sara Duterte Carpio posibleng dumating sa Senado kasabay ng inaasahang pagsalang sa witness stand ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez ngayong 5th araw ng impeachment trial. Naka-standby ngayon sa hallway ng Senado si Heidi Bernardo Sampang.
7: Yes, Kayla, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay dumating na nga dito sa Senado si Attorney Zuleika Lopez para sa inaasahang pagsalang niya ngayong araw dito sa witness stand sa pagpapatuloy ng impeachment trial. At sa mga oras na ito ay inaantabayan na naman natin ang pagdating mismo ni Vice President Sara Duterte Carpio bago umarangkada ang 5 araw ng paglilitis. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa kampo ng Vice Presidente, ay nakaabang na ang mga kagawad ng media para sa kanyang pagparito. Bagamat nandito na sa Senado si Defense Member Attorney Michael Pova, ay hindi pa rin ito tiniyak ang posibilidad ng pagdating ng Vice sa katatapos na press con ng defense team. Naging mahigpit din ang koordinasyon para sa seguridad at kaayusan sa pangungunan ng Senate Security. Sinasabing darating ang VP Sara para sa inaasahang pagsalang ni Attorney Zuleika Lopez sa witness stand ng impeachment court. Batay kasi sa schedule ng korte si Lopez na ang susunod na witness matapos ang papatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. 3 senaryo ang maaaring mangyari pagdating ng vice. Una ay dumiretso siya doon sa rec room o sinib na mas malapit sa session hall kung saan naroon ngayon si Attorney Zuleika Lopez. Ang pangalawang senaryo ay ang pagpunta niya sa defense holding room o di kaya ay ang ikatlo ay ang pagdiretso niya sa defense press con room. Si Attorney Lopez ay tinuturing na hostile witness ng House Prosecution Panel para sa Article 4 o grave threat. Matatandaan na si Lopez ay na-cite in contempt ng House of Representatives sa kasagsagan ng investigasyon noong November 2024 patungkol sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Ang sinasabing paglipat sa kanya sa correctional mula sa house custody ang nag-udyok para mag-online press con ang vice kung saan kanyang binitiwan ang bantang pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala ay unti-unti na rin dumarating dito sa Senado ang mga miyembro ng House Prosecution Panel gaya ni na Congresswoman Gerville Luistro, Congresswoman Laila De Lima at Attorney Ligutan. Katie Bernardo Sampang, SCBC Network News, Senado.
4: At iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang tanghali sa inyo kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at kaagapay sa ating din pong YouTube channel ang 702-DZAS FEBC Radio TV at kaagapay pwede rin po tayo mapakinggan at syempre sa pamamagitan po yan ng ating mobile application ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At kaagapay, tayo rin po ay bumabati ng magandang hapon sa mga kababayan po natin na nakasubaybay sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin si Brian De La Cruz. Ngayong araw na ito, kaagapay, ang ating talakayan pa rin ay para sa mga local at national government sa ating bansa. Kung ikaw kaagapay ay may katanungan sa inyong status, pagpapalit po ng kahit anong impormasyon and at the same time kaagapay sa usapin po ng voter's certification. Oo kaagapay, ang makakasama po natin ay yung Commission on Election o COMELEC upang malaman po natin ang mga kailang paghahanda sa usapin po kung paano makukuha ang voter's certification. Ilan lang po yan sa ating tatalakayin. Makakasama ko po sa pagkakataon na to mga kaagapay ang tagapagsalita po ng Commission on Election o COMELEC. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay dito sa Ahensya de Consensya. Good afternoon po sa ating lahat.
0: Yan, maraming salamat, Attorney, sa pagbibigay po ng oras para po sa ating himpilan. At syempre, sa programa po natin dito sa 702-DZAS. Attorney, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kang batiin o mga paalala sa mga kaagapay natin at update sa inyo pong ahensya.
1: Sa ating mga kababayan po, ang ating pong barangay at sangguniang kabataan elections, bagamat marami po tayong nadidinig, ano? Pero hanggat wala pong bagong batas, ang COMELEC po tuloy ang aming paghahanda para sa halalang ito na gaganapin po sa November 2, 2026. At paalala rin po sa ating mga kaagapay dyan po sa Parañaque City, particularly sa 1st District, doon sa barangay ng Baclaran, Tambo, Donggalo, La Huerta at San Dionisio, meron pong plebisito dyan para ayusin po yung boundaries ng limang barangay na gaganapin po sa July 25. At sa ating mga kababayan naman po dyan sa Cavite City, alam naman po natin para magkaroon na po kayo ng representante sa ating House of Representatives, magkakaroon naman po tayo ng special elections sa August 29, 2026. So sa ating mga kababayan po, sa mga nabanggit na lugar, inaasahan po namin ang mainit ninyong pakikisa at pakikilahok sa mga gaganapin pong plebisito at halalan. Maraming salamat po.
0: Napakahalaga niyan kaagapay yung tinatawag po natin na plebisito dahil ito po kaagapay ang mangyayari po sa atin ay ang tamang patakaran, tamang pamantayan and at the same time para malaman natin yung ating pong mga borders. Pero Attorney Rex, ipaliwanag pa nga natin sa mga kaagapay natin bakit ba mahalaga na makibahagi sila sa mga plebisitong ito and at the same time sa nangyayari po sa unang distrito po ng Cavite.
1: Naku, una po sa lahat, dyan sa limang barangay na nabanggit, alam nyo po kasi napakahabang panahon, napakagulo po nung kanilang mga boundaries o yung pong mga partitions nung limang barangay na nabanggit na yan. E nung 2023 pa po, nagkaroon ng isang ordinansa dyan sa Parañaque City na isaayos na nila nang gayon. Malaman na alin ba talaga ang sa barangay Baclaran, Tambo, La Huerta, San Dionisio at sa Donggalo. Medyo magulo po kasi dyan. Isa po sa nagugulo dyan, bagamat pagdating naman po sa COMELEC ay naiayos namin yung mga botante kung saan talagang barangay, kine-question po nila yan na dapat nasa kabilang barangay, dapat nandito sa barangay nito para maisaayos na po lahat ito, gagawin na natin ang plebisito. Kayo po magpapasya. Papayag ba kayong ma-alter? Meron po kasi isang barangay dyan na medyo liliit. Merong barangay na, dalawang barangay na konti lalaki. E kayo po ang pinagpapasya kung pinapahintulutan ninyo na ang inyong local government unit ay pumasa yung ordinansa na yan. Doon naman po sa ating 1st District, 7th District sa Cavite City, dyan sa Dasmariñas City, eh hanggang ngayon po kasi caretaker po. Alam naman po natin yung dating representante ay natanggal sa House of Representatives. So, hindi po po pwedeng ganyan. Kailangang meron po kayong representative dyan sa House of Representatives. Kaya po ito, magkakaroon tayo ng special elections sa August 29.
0: Attorney, ito pong nagaganap po na, sorry din po mga kaagapa, ito po ay pangalawang distrito ng Cavite. Attorney, gusto kong itanong, sa ganitong pagkakataon, paano sila maghahalal? Magkakaroon ba dito na sabihin natin ng kampanya para po sa mga distrito? O ito po ay yung mga dating mga nakaraan na po na mga tumatakbo, sila ba ang tatakbo ulit o magkakaroon na lamang sila ng ibobotong pangalan?
1: 7th District po ito, 7th District ang Dasmariñas City. Ganito po, dahil po natatandaan nyo, nagparehistro na po tayo nung nakaraan, natapos yung 18, yun ang kagandahan dyan. Eh kasama na po kayo sa boboto dito. Yung pong ating mga kakandidato dyan ay nakapag-file na ng kanilang certificates of candidacy. Meron pong anim na maglalaban-laban po dyan. Magpa-file, I'm sorry. Magsisimula pong mag-file ng July 15. No? Sa July 15 po, mag-start po magkaroon. Bukas po yan. Bukas po hanggang sa Biyernes ang filing ng certificate of candidacy. So makikita natin sino-sino ang maglalaban. At ang laging tanong po sa amin, eh yung bang natanggal na naialis na miyembro ng House ay maaari bang tumakbo? At ang sagot po namin, maaari pa rin po siyang tumakbo, si dating Congressman Kiko Barsaga.
0: Yes.
1: Dahil yung pinataw naman po sa kanya, expulsion lamang sa House of Representatives. Wala naman pong disqualification yun na tanging korte at ang COMELEC ang makapagpapasya po. So maaari siyang tumakbo, nasa kanya po yan. Kung tatakbo muli, mayroong iba pong nagpahayag na nais lumaban. So hintayin po natin, mula bukas, Miyerkules, July 15 hanggang July 17 po ang kanilang filing of COC. Kaya lang, paalala po sa ating mga kababayan, ano, pagdating ng July 30, at tatagal yan, naging September 13, eh meron na po tayong tinatawag na special election period. At alam nyo naman, gun ban po dyan. So sa ating mga kababayan na mayroong pag-aaring baril, eh hindi po maaring ilabas ng inyong mga bahay yan kahit kumpleto pa ang inyong permits nang wala pong exemption mula sa COMELEC. At higit sa lahat, yung campaign period po, July 30 hanggang August 27, dahil August 29 po natin gaganapin ang halalan, Sabado po ito, Sir Brian.
0: Kaya sa mga kaagapay po natin dyan sa 7th District nga po ng Cavite ay tiyakin po natin, ang iboboto po talaga natin ay yung makakapag-represent po talaga ng ating syudad, ng ating pong munisipalidad, dahil nagpapakita lamang ito kaagapay na ang mga leader po na ibinoboto po natin ay ito po yung mga taong magkakaroon po sa atin ng puso, lalo na po sa panahon po ng pangangailangan po, lalo na yung tinatawag po natin kaagapay na transparency and democracy upang ipakita dyan sa mga kababayan po natin. And Attorney Rex, isa po sa ilan po dun sa mga nangyayari sa atin ngayon dito sa pamantayan po natin sa impeachment. Attorney Rex, pwede ba akong mag-ano sa'yo? Attorney Rex, sa nangyayari po ngayon, ano ba ang stand ng COMELEC po sa usapin po ng impeachment?
1: Nako alam niyo naman po ang Commission on Elections, kami po ay para lang sa halalan, plebisito, referendum, wala pong kinalaman ang Commission on Elections yan. Ngunit gaya po ninyo, kami po ay mga botante rin, kami po ay mga Pilipino rin na nandito sa COMELEC, kaya kami po ay sumusubaybay. Parte po ito at bahagi ito ng demokrasya at mga proseso ng ating pamahalaan, kaya po kami po ay interesado rin, kami

0: Attorney, nung nasabi mong ganban, napakadami nating niresolba sa himpapawid na mga ganban po na kaso. At ngayon, kaya naman kaagapay kung ikaw ay may katanungan sa usapin po ng COMELEC, kanilang serbisyo, bukas po ang aming tanggapan sa numero na 8654-3322, local 401. At sa pagkakataon na to, attorney, basahin ko na po ang una pong nagtanong po sa atin. Alam ko, attorney, na sarado na po ang pagpaparehistro natin, pero may mga nagpupumilit at baka kayanin. Sabi dito, attorney, paano po ba maitatama ang aking civil status kung mali ang naitala sa registration office? Sinabi po ng personnel ng isang na mga taong nag-aanal, nakasal po ako, nakasal po ako at hindi maaaring ilagay bilang single at dapat legal separated. Ang tanong ko po sa inyo, Attorney Rex, pwede ko po ba itong papalitan ngayon sa aking COMELEC certification?
1: Dalawang bagay po. Una po ay hindi natin maaring baguhin anuman po ang nakatala dyan sa ating voter's registration record, dahil ayon sa biniral na batas ay maari lamang po itong mabago, ma-update, ma-correct at anumang gagawin sa panahon ng registration. And unfortunately, natapos na po ito noong May 18. Pero wag po kayo magalala, dahil na-announce na rin po ni Chairman Garcia na sa February 2027 ay muling bubuksan po ng COMELEC ang registration. Kaya po sana sa panahong ito, samantalahin na po ninyo, at gaya po ng iba, no, na maaaring katulad ninyo, may i-update, may ipapakorek, merong lilipat na ng bahay, magta-transfer, gawin po natin itong lahat ng ito sa panahon ng registration period. Dahil hindi lamang po itong registration para doon sa mga bagong nag-a-apply, hindi po, lahat po ng datos na maaari nyo pabago, ipakorek, i-update ay sa panahong ito maaring gawin. Ikalawa po, kung sakali man pong merong datos na nakalagay sa amin, whether yan ay married, single at kung ano pa, at nais nyo pong ipabago, kailangan magdala po kayo sa amin ng prueba na maaari naming maging basihan. Katulad po nito, kung kayo po ay magiging single na, kailangan meron pong pag-uutos ang korte na kayo ay dinedeklara na whether void ab initio ng inyong marriage o kaya po ito'y na-anal, ano? Na-anal. Yung po kasing legally separated, maaari pong ideklara ng korte yan, ngunit ayon po sa umiiral na batas, sa Family Code at Civil Code, hindi po nabubura yung inyong pagkakasal. Pinapahintulutan lamang po kayo ng batas na maghiwalay bed and board. Ibig sabihin, sa bahay at sa inyong kwarto, pero ang kasal ay nananatiling balido. Yung dalawang instances lamang po na nawawala yung aspeto ng kasal, dun sa mga na-declare na void ab initio at yung mga na-declare na mga voidable marriages, yan po idinedeklar ng korte na tapos, putol na, at wala nang bisa ang inyong kasal. At sa pagkakataong yun, pag ipinakita nyo po sa amin ang order ng korte na yan, at ito po ay final and executory, ito po, lilinawin natin. Meron po kasing iba, nakadidesisyon lamang ng korte, tatakbo na sa amin. Nagkataong registration period, kailangan po namin maging final ito. Kailangan meron pong certificate of finality at writ of execution. Ibig sabihin, wala na, final na talaga, wala nang gagawin pa korte, at ang tanging natitira ay yung mga ahensyang tulad namin na ipatupad ang utos ng korte. So yun po yung mga ating pamamaraan ng pagbabago. Ganon din po, Sir Brian, ano? Yung po magbabago ng apelyido dahil kinasal, pakita po ninyo sa amin ang inyong marriage certificate. Meron din pong katulad ng iba na nagbago ng kasarian, dating lalaki naging babae, babae naging lalaki po, dineklara yan ng korte, pakita nyo rin po sa amin yung court order with certificate of finality.
0: Attorney, sa ganitong pagkakataon, alam ko parang dadami pa yung mga ganitong katanungan, wala ba silang parang special case o matatawag natin na parang special treatment? Kung kasi, kumbaga parang, what if kailangan talaga to? Wala bang ganung mangyayari, attorney? O talagang sarado kung sarado?
1: Naunawaan po namin yan, ngunit mahigpit po kasi ang ating Republic Act 8189 o yung Registration Act natin. Nagagalaw lang po ito, kahit po ang COMELEC hindi ito basta pwedeng galawin. Gagalawin lamang po ito sa panahon ng registration period. And in fact, yung pong mga tao na magpapasa dyan, yung tinatawag na Election Registration Board, ay hindi purely COMELEC po ito, Sir Brian. Ang kasama lang po dito yung aming election officer, kasama ang civil registrar, at kasama ang DepEd superintendent sa lugar na yan. So kung makikita nyo po, hindi sila lahat saklaw ng COMELEC, medyo independent sila. Ang ipinapatupad po nila ay yung pagpaparehistro, sila magpapasya dyan kung qualified ka, at yung mga katulad nito na may maaring pagbabago, ano ang basihan. In fact, you're gonna hit two birds with one stone po dyan. Tignan nyo, kasama yung aming civil registrar dun sa ating pag-check.

0: So kasi kasama rin po sila sa mag-i-implement sa pagbabago ng inyong mga estado at iba't ibang certificate. So pasensya na po talaga pagdating sa halalan, pagdating sa registration, sa panahon lamang po ng registration period.
1: Kaya kaagapay, napakahigpit. I mean, hindi lang sa mahigpit, kundi syempre pinoproteksyonan din po ng COMELEC ang ating po mga impormasyon at ang ating po mga datos, dahil po hindi lang naman po ito basta-basta kaagapay na information na ibinibigay po natin. Ito po ay ating personal na identidad, kaya mauunawaan. At attorney, sa ganitong pasensya na attorney, no, medyo matanong ako. Attorney, sa ganitong pagkakataon, maliban ba sa voter certification, ano ba yung pwedeng ipakita pa ng mga kaagapay natin kung sakaling hinahanapan sila ng ganitong uri po na mga IDs?
0: Ang tangi po ang pagdating sa COMELEC po, ang tangi po kasi may issue namin ang inyong voter certificate. Wala po kaming ibang may issue sa inyo. Except na lang po doon sa mga may mga kaso sa COMELEC, meron po kaming may issue sa inyo ng mga certified true copies ng mga decision, certificate of finality, at yung pong writ of execution. Tignan nyo po, kahit ang COMELEC po ay sumusunod dyan, hindi basta-basta na implement until may certificate of finality at writ of execution. So, yan po mga bagay na yan ang maaring ma-issue ng COMELEC. Pagdating naman po sa Ganban, eh yung pong mga kaso na meron bang nahulihan ng barel na walang exemption, eh nakapag-i-issue rin po kami sa korte ng mga records namin, sino ang nabigyan ng exemption, sino rin ang hindi. At yung iba't iba pa pong saklaw ng ating halalan, pag may kailangan pong dokumento dyan, ay kayang-kaya po maibigay ng COMELEC upon proper request po.
1: That's why kaagapay, no, na kasi hindi rin talaga natin maisisisi sa COMELEC dahil napakahaba po ng kailang naging kampanya. Tama ba ako, attorney? Nagsimula ito ng
0: October 2025.
1: At kaagapay natapos po ito ng May 2026. Kundi ako nagkakamali, dumaan ng November, December, January, February, March, April, May. Kaagapay, almost 7 months po ang tinakbo po nito. Kaya hindi rin natin masisisi ang COMELEC sa ganitong pagkakataon dahil hindi nagkulang sa paalala ang ahensya na ating kinakausap po ngayon. Ito pa, attorney, parang may almost same dito. Sabi dito, magandang araw sa inyo, Attorney Rex. Attorney Rex, nananawagan po kami sa COMELEC na sana ay muling buksan pa po ang voter registration o maglaan lang po ng espesyal na proseso para sa pagwawasto ng aking voter's record ngayong taon. Marami po sa amin ang hindi nakakuha ng voter certification dahil may maling impormasyon po sa aming records at hindi namin ito maisa sa ayos dahil po sarado na ang registration. Sana po, Attorney Rex, sa muling pagkakataon, maunawaan niyo po kami upang itama lang po ang aming records upang hindi maantala po ang aking application sa pagpunta ng ibang bansa. Maraming salamat po. Attorney Rex, ikaw na ang bahala.
0: Naunawaan po natin, ano, sa ating mga kababayan, alam po namin kung gaano kahalaga sa inyo yung mga dokumentong galing sa COMELEC. Ngunit gaya po ninyo, ang COMELEC po ay obligadong sumunod sa batas, at nasabi nga po namin kanina, meron lang po kasing period, ito yung registration period, kung saan pwede nating galawin, baguhin, i-alter anumang datos po dyan sa registration. At yung iba pa po, tulad ng boundaries, outside of that po, ano, pag pumasok tayo doon, eh mahigpit na pinagbabawal yan, kung matatandaan nyo po, Sir Brian. Nung nakaraang taon, supposedly, dapat meron tayong October 13th barm parliamentary elections.
1: Tama.
0: Ngunit ang nangyari po dito kasi ay ginalaw ng ating barm yung pong kanilang distrito sa loob ng period na ipinagbabawal. At ano po ang naging desisyon ng Supreme Court? Hindi maaari yan. Ininvalidate po yung batas na yan, at dahil doon hindi natuloy ang halalan. Ganon din po, yung parte po na yan na pag hindi namin paggalaw, pagsiselyado, pagsasara nung lahat ng nakatalang botante dun sa ating book of voters, walang galawan yan sa panahon ng period na pinagbabawal, at pumasok na po tayo dun. Bakit? Dahil sa November 2 po ay barangay at SK elections na. Kung sakaling gagalawin po namin yan, ang COMELEC po ay lalabag sa batas at pare-pareho po tayong mapaparusahan ng ating mga korte. Ganyang kahigpit po ang pagpapatupad ng ating batas. Kaya dahil po dito, kami po ay humihingi ng inyong pangunawa, kami po ay humihingi ng paumanawa umanhin sa inyo dahil hindi po natin maaring gawin ngayon. Ngunit makakaasa po kayo pagtungtong ng February 2027 sa pagbubukas po namin muli ng registration period. Gawin nyo na po lahat ito at sisiguraduhin po natin na maitatama po natin ang kailangan itama sa inyong records.
1: Attorney, sa experience mo bilang bahagi po ng COMELEC, nagkaroon na ba tayo ng ganitong special case? Wala pa naman.
0: Wala pa po dahil nga po talagang napakahigpit po ng ating batas. Ang pinagbabawalan, ang idea po kasi dito kung bakit naging ganito kahigpit, eh nung araw po kasi maaaring kahit sino na lang ay gumalaw ng ating registration, binabago, inaalter. Mm-hmm. At yun po ay isang maaring maging paraan para dayain, lokohin, hindi gawing sagradong halalan. At dahil dito ay pinasya noong 1985 mula po dun sa Omnibus Election Code hanggang sa sumunod na mga taon dun sa Republic Act 8189 na pagdating sa ganitong panahon. Wala nang galawan ng mga teritoryo sa barangay, wala nang galawan ng presinto, at lalong wala nang galawan ng talaan ng ating mga botante.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ipapahatid ko lamang po ang inyong mga katanungan, ngunit ang desisyon po at ang mandatong ito ay si Attorney Rex po ang sasagot. Ayun, gusto namin kayong tulungan kaagapay na ilapit po ang inyo po mga katanungan, ngunit po batay nga po ito po ay sagrado, meaning to say kaagapay, ito po ay sa unang bukas po nito, kailangan po nandoon po kayo sa proseso upang makakuha po tayo ng kung meron po tayo mga gustong papalitan na mga impormasyon. Thank you, Attorney. Ito pa, Attorney, kasunod na katanungan ng ating kaagapay. Magandang araw sa inyo, Attorney Rex, at sa buong COMELEC. Sabi dito, maaari po bang pabilisin ang proseso ng pag-update o reactivation ng aking voter's registration? Lalo na po, ako po ay isang aplikante at kulang po ng requirement ay para po din ito sa voter certification. Marami po sa amin ang nakabinbin ng aplikasyon ng trabaho sa ibang bansa. Dahil mahigpit po ang aming agency sa requirement na ito, sa aking kaso po, voter certification na lamang ang kulang. Kaya hindi po ako makapagpatuloy at sa susunod na proseso ng aking application. Ayon po kasi sa abiso, makukuha ko lamang po ito sa buwan po ng Setyembre. Umaasa po kami na ibigay na po ito sa agarang aksyon upang hindi na po maantala ang aming oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Umaasa po kami sa inyo, Attorney Rex. Attorney Rex, yung mga nagpa-register ba ng September, meron na ba silang voter certification?
0: Ay, maari na pong kumuha kung kayo po ay hindi nakatanggap ng notice na kayo ang inyong application ay denied o nireject ng Election Registration Board, ay makakasiguro po kayo na kayo ay napasok na sa talaan ng botante. Isa pang pamamaraan, pumunta na po kayo sa COMELEC office para i-verify ito. At the same time, pinapaskill din naman po namin sa tanggapan ng COMELEC yung mga pangalan ng na-approve na application, whether yan ay bago, transfer, reactivation, yung mga nag-update, nagpa-correct o bumalik sa Pilipinas, lahat po yan ay pinapaskil namin. Yung pong huling nagpa-register nung May 18, nung June po, tapos na yung Election Registration Board at naging usapan nga po namin ni Sir Brian, inuna lang po namin yung Project of Precincts ninyo dahil sa ilang loob ng ilang linggo na to ay mailalagay na namin yung presinto ninyo dahil pag inilabas po namin ang inyong certificate, nakalagay din po doon kung anong presinto kayo. Kaya po to, itong buwan na ng Hulyo, natapos na po namin yan. Pumunta na po kayo sa COMELEC, hingin na po yung inyong voter certification, may pipirmahan lang po kayong form at lagi po namin paalala, walang bayad dito. Kaya po ganung kaimportante na either kayo ang personal na pumunta nang ma-verify namin dahil iniingatan po namin ang inyong mga datos ayon sa Data Privacy Act. At higit sa lahat po, kung sakali mang wala po, hindi po kayo magkakaroon ng pagkakataon, nagkaroon na may sakit, may lakad, pwede po ang authorized representative padalan lamang po ng originally signed na authorization letter, ipadala ang proof of identification ninyo, anumang government-issued ID ninyo, at yun din pong magkukuha na government-issued ID. Kailangan po namin yan para ma-secure ang inyong data privacy at maprotektahan ang inyong datos.
1: Mm-hmm. Meaning to say, kaagapay sa mga nagparehistro po mula pa po last year po, ng October 2025 hanggang May 2026, tapos na po kaagapay ang inyo pong paghihintay dahil kayo po ay pwede na mag-claim po sa inyo pong mga local COMELEC office po ng inyo pong voters certification. Yan po kaagapay, in short, yung mga nangyayari po sa atin. Ito, attorney, magandang katanungan mula sa ating kaagapay. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex, at salamat po sa inyo pong public service. May tanong lamang po ako, kailan kaya mas pagtutuunan ng pansin ng ating mga mambabatas ang pagpapaigting sa batas laban sa premature campaigning? Panahon na po ba para repasuhin at higpitan po ang umiiral na panuntunan upang maisara po yung mga tinatawag na loopholes na sinasamantala ng mga nagnanais sumakbo sa pampublikong posisyon? Hanggang kailan natin kaya hahayaan na may malaking pondo na lantaran ng pangangampanya bago pa man ang opisyal na campaign period? Attorney Rex, ano ang iyong masasabi rito?
0: Kaisa po ninyo ang COMELEC sa pananawagan sa ating Kongreso, pareho sa Senate at sa House of Representatives, na nais na po naming ma-amend, mapalitan yung Section 15 ng Republic Act 9369 na nagsasabi na bagamat yung mga nag-file ng COC na para sa national at local positions ay hindi maituturing na kandidato except on the first day of the campaign period. At dahil dyan, yung haba ng panahon na yon na nag-file sila ng COC, kadalasan po ito ay Oktubre nung the year prior to the elections, hanggang mismo dun sa unang bago magsimula ang campaign period, wala na po silang ginawa kundi mangampanya, gumastos, pumunta sa social media, mag-ikot-ikot. Eh, technically, pangangampanya po ito. Hindi lang na ituturing na pangangampanya ng batas dahil ang sabi ng batas mismo, hindi sila kandidato. At ito po, alam natin lahat, hindi nagugustuhan ng ating mga kababayan. Hindi katulad ng magaganap sa barangay at SK election sa November 2, once na nag-file ka ng COC, ay kandidato ka na po. Bawal na mangampanya at pwede ka lang mangampanya during the campaign period. Yung po sana yung hiling namin. Tignan nyo po ha, ang filing ng COC sa ating barangay at SK ay September 28 hanggang October 5. Pag sila po ay lumagak na ang COC sa amin, ituturing na po namin silang kandidato at anumang uri ng pangangampanya, anumang pagkilos, ay bawal na po sa kanila yung ipinapakilala yung sarili bilang kandidato, except nagsisimula ng October 22. Pag ito po ay nilabag nila, kakasuhan namin sila ng premature campaigning, hindi po namin yan magawa pagdating sa national at local elections dahil may batas na nagsasabi. Sa lahat po ng Kongreso, mula pa noong 17 Congress, 18 Congress, 19 Congress, at hanggang ngayon na 20th Congress, makakaasa po kayo, isusulong ng COMELEC ang bagay na yan na hiling namin, matanggal na yan at ipareho na lang dito sa Omnibus Election Code, gaya ng sa Barangay at SK Elections, na pag nag-file ka ng COC, anumang petsa yan, kandidato ka na, wala ng anumang partisan political activity, pagpapakilala o pangangampanya na nakalalamang doon sa mga kulang ang resources.
1: Ibig sabihin ba nito, attorney, darating talaga yung pagkakataon na gusto niyo nang iparehas doon sa omnibus code natin pa dito sa saliyang batas natin?
0: Ay opo, kung COMELEC lang po masusunod, matagal na po namin hinihiling yan. Mm-hmm. Dahil ito po rin po ang sentimento ng ating mga kababayan. Ngunit alam naman po natin, dahil batas ito, ang makapagbabago po ay mismong Kongreso lamang, kaya po idinudulog namin sa kanila. Marami na po kaming naatenda ng mga technical working groups at mga bills, ngunit unfortunately, until now, ay hindi po nababago ang batas na yan. Kaya po kami hindi naman titigil, hindi po kami susuko, itutuloy pa rin po namin ang panawagan na mabago na ito at ipareho na sa Omnibus Election Code.
1: Nako po, asahan natin yan, Attorney Rex. So kayong mag-alala na once po na mabago yan, attorney, bukas po ang telepono namin at yan po ay ating isa sa himpapawid at babalikan natin itong katanungan na to, attorney, once po na maging okay na po yung ating pong serbisyo. Thank you so much, Attorney Rex. Ito pa po, sagot po ng ating kaagapay at katanungan din. Sabi niya dito, magandang araw sa inyo, Attorney Rex, at sa COMELEC. Kami po ay magalang na humihiling po sana at muling pag-aralan ang pagbubukas ng voters registration o maglaan lamang po ng paraan para sa nangangailangan ng voter certification. Marami po sa amin ang naghahangad na makapagtrabaho sa abroad at hindi po makapagpatuloy dahil po sa aplikasyon na ito. Sa pangunahing requirements po ng mga ilang recruitment agency, umaasa po kami na muli nyo po kaming bigyan ng konsiderasyon ang aming pong panawagan. Marami pong Pilipino ang maaabutan po ng tulong kung mabibigyan po ng pagkakataon na maayos po ang voters record namin. Yun lamang po ang aming kahilingan. Maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat din po sa ating kababayan. Ngunit gaya nga po ng nasabi namin kanina, ang kamay po ng COMELEC ay nakatali sa kamay ng batas. Hindi po namin maaring labagin ang panuntunan ng Republic Act 8189 na pag pumasok na po sa period bago maghalalan ay hindi na namin pwedeng galawin ang talaan o listahan ng mga botante. Kaya nga po noong umpisa pa mula noong October, kami po ay nananawagan sa lahat ng nais magpakorek, magpabago, bagong registration, lilipat, transfer reactivation at iba pa ay gawin po natin ng maaga. Ngayon po, ang masasabi lang po namin dito ay sana po maunawaan ninyo kami at ito po, pangako, makakaasa po kayo pagdating ng February 2027 po ay agad naming bubuksan yung ating pong registration period. Bakit? Siguro may nagtatanong pa, bakit February pa? Dahil tatandaan po natin, November 2 po itong ating Barangay TSK elections, tatapusin po muna namin yung election period at yung ilang mga kaso po dahil maaring magkaroon po ng mga kaso na aakyat sa iba't ibang korte na maaring questionin ang lahat ng tungkol sa halalan kasama na ang registration po at yung mga botante. At kung sakali naman pong matapos na yan, kita nyo naman po by February, binigyan lang po namin ng 2 buwan para po matapos ang lahat nito, but by February 2027, bubuksan na po namin muli ito. Ito pong maganda pa, gaya nung nauna po na October hanggang May, ang February registration po natin ay maari po, hindi ko pa po sinasabi dahil wala pa makapasyan, pero maari pong tumagal ito na maaring hanggang mga August or September. So medyo mahaba pong muli ito, no? So pero bagamat mahaba, sabi nga namin, huwag nang hintayin yung huling araw. Yung pong February, pag nagbukas kami, pumunta na po kayo. At nang sang ganun, may ayos po natin ang inyong records po.
1: Mm-hmm. At first day pa lang kaagapay, pumunta ka na. Dahil alam mo naman ang sakit nating mga Pilipino ay si last day. Kung kailan huling araw, doon tayo nagkakaroon ng enerhiyang pumunta sa mga local government. Ano din to kaagapay, wake up call din po sa atin na ginagawa naman po ng gobyerno natin ang kanilang trabaho. Ang kanila pong pagpoproseso. Ngunit po, kung tayo po mismo mga tao ang nagkakaroon po ng mga pagkakamali, doon po may kamalian. Gusto man po tayong pagbigyan ng COMELEC ngayon. Alam ko si Attorney Rick sasabihin sa akin paulit-ulit yung tanong, Bri, pero alam ko po mga kaagapay na kailangan nyo ding madinig po yung ating pong ahensya ng gobyerno na sila din naman po ay gusto kayong pagsilbihan. Ngunit po sila po ay may sinusunod lamang pong batas, pamantayan upang hindi po rin po sila magkaroon ng problema on their end. Eto, Attorney Rex, magandang katanungan to para sa ating kaagapay. Alam ko sa barangay ata to ini-issue eh. Pero sabi dito, good day po sa inyo, Attorney Rex. Nais ko lamang pong magtanong kung nag-i-issue po ba kayo ng certificate of one of the same person. Maraming salamat po sa inyong sagot.
0: Hindi po kasama yan sa mga dokumento na maaring i-issue ng COMELEC. Dahil po yung ganyan, meron pong patungkol sa isang tao yan. Mm-mm. Na nagkaroon ng 2 records. Ang maari pong ma-issue ng COMELEC sa inyo ay kung meron man po kayong records doon sa COMELEC or wala kayong records. Gaya po ng iba na pumupunta sa amin, ang nai-issue po ay wala naman pala sila sa listahan, certificate po na non-availability of records or nothing, mm-hmm. Nothing in the records po. Yun po yung lumalabas. Ngunit kung kayo po ay nasa records, nasa talaan ng mga botante, makakaasa po kayo, nandyan yan. Whether kayo ay registered, deactivated, o iba pa, makikita nyo po yan. Yung pong mga ganyan po na one and the same person, normally po, ang gumagawa po niyan ay affidavit niyan. Yung mismong tao, bakit? Meron po siyang hawak sa kanyang sarili na 2 records na maaring may pagkakaiba, whether sa pangalan, sa petsa ng birthday, or sa address, at siya po mismo ang nanunumpa sa pamamagitan ng affidavit na the both documents pertain to one and the same person. So kung makikita nyo po, hindi po ahensya ng pamahalaan, kundi po yung mismong tao na sinasabi dun sa higit pang dokumento na yan, ang gumagawa po niyang affidavit na yan.
1: Alam ko, nagkaroon ako ng ganitong encounter po sa kaibigan ko, Attorney Rex. Sa barangay siya, nagpaproseso yung ganitong uri po. Maybe tanong natin kaagapay kung may ganitong uri po ng process sa mga barangay offices po natin at kung paano rin po tayo matutulungan. Ito, attorney, magandang katanungan din para din po sa inyo. Isa pa ulit, attorney. Magandang hapon po sa inyo, attorney. Hindi po yan tinatanggap at isang malaking hindi po yan tinatanggap sa mga malalaking transaksyon at ang nangangailangan po sila ay personal ID po. Siguro, attorney, pertaining to sa voter's certification na tungkol naman sa passport application, ang tinatanggap lang po nila ay ID na inisyo po ng main branch. Tanong ko lang po, hindi po ba talaga tinatanggap ang locally issued na black and white na kopya sa passport?
0: Nako, mali po ito, no? Kami po may ugnayan na sa COMELEC. Una sa lahat, ang voter certification na ini-issue ng COMELEC main office po, ang primary document sa pag-a-apply sa passport, sa Seaman's Book, sa Mariner's Book, yan po ay talagang hinahanap nila dahil ito'y proof ng hindi lang ng pagiging botante, registered voter, kundi ng inyong residence at pagiging Pilipino. Kaya po yan ay tinatanggap. Nagkaroon ng issue po dati kasi yung aming local offices ay maari rin mag-issue ng voter certification. Merong pagkakataon na hindi ito tinanggap ng Department of Foreign Affairs dahil ayon sa kanila, hindi dahil sa questionable yung dokumento o yung records, kung hindi wala daw po silang pamamaraan para i-verify yung signature nung nag-issue na election officer. Ito po ay matagal nang naresolba. Maayos na po ito at talagang ito po ay tinatanggap na ng Department of Foreign Affairs. At kung sakali man po sa pamamagitan ng voter certification, whether inisyo ng main office o ng local office po namin ay hindi tinanggap ng ahensya ng gobyerno, ay agad ipagbigay alam nyo po sa amin, whether sa tawag, sa email o liham, ay kami po ay makikipag-ugnayan sa ahensya po na yan para siguraduhin na matanggap po ang dokumento. Now, pagdating po sa ID, eh, kinikilala po ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na ang kasama po ang COMELEC ay hindi na nag-i-issue ng voter's ID dahil nga po para bigyang daan yung ating unified na ID system o yung PhilSys o yung national ID. Kaya po hindi totoo na yung aming voter certification bagamat nasa papel ay hindi tinatanggap. Then again, sabi nga po namin, pag merong government agency na hindi tinanggap po niyan, ay ipagbigay alam nyo po sa amin ang kami po mismo makipag-ugnayan sa ahensya na yan ng sa ganun. Matulungan namin kayong tanggapin po yan.
1: Mm-hmm. Malinaw, kaagapay at matibay po yung iniwan sa atin ni Attorney Rex na tinatanggap po ang voter certification po. Isang malaking katibayan po yan ng ating pong identity. Kaya naman po pwede po kaagapay gamitin po sa iba't ibang transaksyon ang voter certification, lalo na kaagapay kung ikaw ay magsasaayos ng iyong pasaporte.
0: Sir Brian, yes, maidagdag po ko lang din po kung bakit ganun katibay yung voter certification na inisyo ng COMELEC kumpara sa ibang ID. Dahil bukod sa inyong pangalan, bukod sa inyong address, bukod sa inyong birthday, pinapatunayan nito kayo ay residente ng lugar na yan at kayo ay botante. Meron pang isa po yan. Diba? Meron pang litrato. Hindi lang po yon. Meron pa kayong signature sa amin at yung inyong biometrics, apat na daliri ay may kopya ang COMELEC. Kaya po, kumpara sa mga ibang ID na wala naman yon, COMELEC po talaga ang may karapatang magsabi pagdating dito sa bagay na ito dahil napakarami namin biometrics. At asahan nyo po, Sir Brian, sa susunod na cycle ng aming registration, ngayon po ay nagpo-procure na kami. Ito po yung update sa ating lahat. Gagawin na po namin ABIS na. Automated Biometrics Identification System.
1: Bago.
0: Hindi lang apat na daliri, kundi isasama na namin 10 daliri, pati facial scanning at titignan natin sa teknolohiyang available kung kaya pati iris. Kaya pag nangyari po yan, yung susunod na database natin, pag ito po ginawa natin, tingin ko po, hindi naman sa pagmamalaki, ito ang pinakamatibay na personal database po na nag-i-exist sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Nako, mga kaagapay, tandaan nyo, ilagay nyo sa inyong mga listahan ang February 2027 kaagapay. Kaya kung may tanong kayo ulit patungkol dyan, aba, nandito po ang ating programang Ahensya de Consensya para pagbigyan po ang inyong mga katanungan. Attorney, ito para sa last na katanungan natin, sagot dito at tanong dito ng ating kaagapay. Ito ay maganda, attorney. Sabi niya, suggestion lang po sa inyo, Attorney Rex. Wow, nag-suggest, attorney. Ni Rex. Sabi niya, maaari ba, attorney Rex, na maisama po sa voter's ID sa e-gov app ang ating pong voters registration, ang voter certification. Malaking tulong po ito, Attorney Rex, mas mapapadali po ang access at hindi na po namin kailangan pumunta sa lugar kung saan kami nakapagparehistro. Ito rin po ay magsisilbing valid ID namin at voter-related information. Attorney Rex, possible na ba to na magkaroon na tayo ng voter certification sa eGovUp or let's say baka mamaya pwede nang maging ID?
0: Ay inaaral po namin ito, no, at ang legal implications nito, Sir Brian. Ganito po kasi, malinaw po kasi dun sa ating registration law at dun sa Mandatory Biometrics Act na anumang pong datos na makolekta ni COMELEC, pangalan, birthday, yung inyong residence o address, biometrics, larawan, pirma, fingerprint, ay maari lamang gamitin sa halalan. Hindi namin po pwedeng itong ipagamit sa kung anumang pong purpose. At dahil po dun, talagang mahigpit po ang COMELEC sa pagbabantay sa inyong datos. Isa pa, kung ilalagay po namin kasi dyan sa eGov yan at sino man po na may access, mayroong account doon, ay mare-retrieve yung kanilang personal information, ang problema po namin dyan ay kailangang mailagay sa server na nakakonekta sa internet yung datos natin. At ano po ang danger noon? Baka po magkaroon. Hindi ko sinasabi po na vulnerable yung ating eGov, ha? Kaya lang hindi po namin inaalis yung possibility. What if magkaroon ng hacking? Eh, matatangay po lahat ng registration database po ninyo at yun po yung napakahirap. Kaya ito po nangyayari. Kung iniisip nyo po na sa aming pag-i-issue ng certification nyo na ang datos ninyo ay nasa internet, naku, wala po. Yung server, yung computer na pinanggagalingan po ng lahat ng database na yan, hindi nakakonekta sa internet. Yan po ang kinagarantisa at sinasabi pangako namin sa inyo. Kaya yung website po namin, walang personal database yan. Kahit ma-hack po nila yan, wala po dyan ang datos ninyo. Yung pong ating tinatawag na precinct finder, kaya po maikli yung period na nilalabas po namin dyan. Isang buwan lang yan bago maghalalan. Kasama po yon sa pag-iingat. Bakit? Dahil dun po para magawa natin precinct finder, kailangan namin ilagay yung pangalan, yung address, yung birthday, at yung presinto. So merong risk ng konti at para ma-mitigate o mapaliit yung risk na yan, iniiklian po namin yung period. So ito po ang iba't ibang dahilan kung bakit merong legal challenge, merong legal obstacles kung bakit hindi namin maipasok kagad dyan sa ego. Pero patuloy po namin itong inaaral kung paano magagawa ang paraan na makasama ang servisyong yan sa ego app at at the same time, masunod ang mga nai-exist na election not registration laws at kasama na rin po maprotektahan ang inyong datos.
1: Nako, attorney, naiintindi. Ako po, attorney, naiintindihan ko ang inyo pong mga sinagot sa amin, lalo na po doon sa mga katanungan na ating nirantro. At lalo na dito kasi impormasyon to kaagapay. Alam natin na pwede itong gamitin sa atin laban po sa ating mga ginagawa at lalo na po sa darating din po na election. Kaya naman, attorney, bago kita bitawan, ano ang challenge mo sa mga kababayan natin na nakikinig po sa pagkakataon na ito?
0: Sa ating po mga kababayan, una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong interes at pakikiisa sa aming talakayan patungkol sa registration, sa halalan at iba pa. Sana po itong taas ng interes na to ay madala natin pagdating ng halalan. Gaya nga po sa isang forum na inatendan ko kahapon, sabi ko po kapag ang mga kababayan natin ay kulang sa impormasyon o meron mang impormasyon ngunit mali at ito'y kanyang pinaniwalaan pagdating po ng halalan, ito magiging basehan niya para magpasya. Ang problema, yung mga mali pagpapasya, hindi kagandahan pagpapasya, hinulaan at iba pa. Pag sila'y nagdesisyon ng sama-sama at dumami po sila, dun madadala ang direksyon na yan ng halala natin. At ano po ang problema dito? Kahit po maraming nagpasya ng tama, ngunit mas marami ang nagpasya ng mali, pare-pareho po natin dinadala ang problema, hindi lang naman sa kanila. Kaya po ganung kahalaga, una, pahalagahan ng halalan dahil ang kapangyarihan po para mamili sino mamumuno nasa ating lahat. Pantay-pantaya, mayaman, hindi mayaman, may pinag-aralan, wala. Pantay-pantay tayo dito, tigitigis ang boto. Kaya tuloy po natin pagbabantay. Ikalawa, ang laban po sa disinformation at misinformation ay hindi namin po madi-discount talaga. Magtulong-tulungan po tayo. Kaya kami lubos na nagpapasalamat kay Sir Brian sa Ahensya de Consciencia at sa 702 DZS FEBC dahil katuwang po ng COMELEC sa pagpapalaganap ng tama at mapagkakatiwalang impormasyon. Sa ating mga kababayan, kaagapay po na nakikinig, humihiling po kami ni Sir Brian ng tulong na ituro po sa ating mga kababayan ang trusted proper sources of information nang sa ganun pare-pareho po tayong mapunta sa tamang impormasyon at pagdating ng halalan tama po at base sa tamang impormasyon ang ating magiging kapasahan. Maraming salamat po.
1: Yan muli mga kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Election. Walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. Maraming salamat po muli sa inyo, Attorney Rex.
0: Maraming salamat po.
1: Yan kaagapay, di ba? Ang dami nating mga katanungan na kung iisipin natin, akala natin madali pero mahirap din kaagapay. Hindi lang mahirap para sa atin, ngunit mahirap din po sa ahensya kung kailang gagalawin ang kailang pamantayan o batas. Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya John B. Reyes, sa ating pong intern mula po sa Bulacan State University na si Faith at Alexis, at syempre kay Ate Aileen Valdez, Jabez Mancho at kay Angelica Calayag, at saludo rin tayo sa assistant ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay, siyempre isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo, mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan.
6: Oh. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
8: Doc Jean Marie Martinez, good afternoon po sa inyo.
9: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello, magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
8: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
9: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, at ang aking anak si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
8: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
9: Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin.
8: Yes.
9: Yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually as early as 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no? As late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na nung lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually roughly around that age, no? Yun ang teething na tinatawag, pagngingipin.
8: Okay, Doc. Ang pagngingipin, siyempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
9: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ngipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
8: Yes.
9: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
8: Mm-hmm. Oo, Doc, kasi minsan baka ibang nakikinig at nanonood sa atin, malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
9: Ayan na. So, ang teething ay usually nagkakos ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads ay medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? Tsaka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Iiyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba fussy naman. Yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa nagsimulang lumabas yung mga ngipin, around 6 months. Eh, syempre, di ba, parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods, ano? Medyo hirap silang ngumuya, parang uncomfortable sila. Oo,
8: Doc, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano'n po ba nakaka-apekto ito? Syempre, sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi, Doc, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit na siya, no? Diarrhea. Ano po ba ang, may katotohanan po ba ito?
9: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Ay, parang wag natin i-blame ang teething sa diarrhea.
8: Yes.
9: Yan din ay isa kong na-prove nung ako ay sa aking anak. Kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang. Nako, nagkaroon ng LBM or diarrhea. Nako, siguro nangingipin. Pero actually, ang pinaka affected no sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
8: Yes.
9: Siyempre, nababago. O kaya, halimbawa, nagbe-breastfeed yung bata or whether it's breastfeeding or bottle feeding, yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no? It causes pressure sa gum pad. So, medyo
8: yes,
9: uncomfortable sa mga sanggol yan. And then, number two, yung sleep, no? Sa daily activities ng mga sanggol. Siyempre, eat, sleep, and a little play lang naman sila. Yung sleep, naiistorbo din sila kasi nga, kakaiba yung pakiramdam, no? Whether hindi nila talaga ma-explain, dahil baby sila, no? hindi ba nagsasalita yan. Pero magiging fussy sila or in the middle of the night, nagigising sila, hindi nagiging
8: yes,
9: payapa yung pagtulog nila. And then during the day, mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay, kasi nasisisi ang teething, ano? Kasi ang tendency ng bata, ng sanggol, kapag ka, parang nangangati kasi yung pakiramdam nyan, kung uhaya ng laruan, ano? O anything that it can grab onto. And then isusubo, whether laruan or kamay, susubo niya yan sa bibig. So syempre, pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman, naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa... yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea. Because, syempre, baka madumi yung kamay, no? And then, naisubo na nung bata sa bibig, maaaring ano, may germs, no? Na, yun ang pwede pang dahilan, but not the teething.
8: Yes, maganda yung explanation nyo daw kasi karamihan talaga. Nasisisi ang teething dahil na rin sa... nag-LBM ako nilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, Dok, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ngipin na basa. Ano na po, 8 years old na yung anak niya. Kasi syempre, may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong
9: ko. O kaya
8: ko
9: minsan, ano, Dok, yes yung fever pa, di ba? So
8: yes.
9: Parang it's most of the time parang na-attribute yung teething sa fever, but actually hindi ang fever kasi it's not a sign of another problem, no, pwedeng infection but not teething kasi normal naman ang teething.
8: Yun, salamat sa paglinaw ng lahat, Doc, kasi syempre yan yung mga inaalala natin, yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lolo pa. Ayan, Doc, paano natin malalaman, ano? Kasi isang, siyempre bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan di pa nakakapagsalita, bibigyan natin ng something o kaya pagkain. Yun nga lang, Dok, ayaw kumain. So paano natin malalaman na, baka nag-iipin na to. So, or ano po ba ang pwede nating i-advise sa ating mga magulang na yan po ay nagtitithing na siya?
9: Okay, so teething, 'di ba, sabi nga natin it causes the discomfort sa mga babies. So yan ang pangalawang mangyari niyan is iiyak sila, so crying, no, ang napapansin ng mga magulang. So ngayon pag naumiyak na yung bata, yung baby, hindi na masyadong na-identify kaagad ng magulang kung bakit nga ba umiiyak yung anak ko. So maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no, kung namamagaba yung gilagid.
8: Yes.
9: Tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So, check nila kung namamagaba yung mga gum pad, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no, yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito, but the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampen. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kung kunagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung discomfort na kinokos ng paglabas ng ngipin. Ngayon, halimbawa, napansin nila umiiyak si baby, how can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, let's try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yon? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like, for example, baka naman puno na yung diaper. Diba? O kaya gutom. No? O kaya... Then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
8: Tama daw ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents. Lalo na yung mga first-time parents. Ayan. Doon kasi, no, sinabi nyo, ayan na, alam na nila, irritable na, and alam nilang nagtititing. So, ano po ba ang, sa tingin nyo, ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime, para maibsan, o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba, Dok, alam natin, bumibili ng, alam niyo, yung mga kinakagat-kagat na parang
9: pacifiers.
8: Rubber, pacifier. Oh. And at the same time, ano po ba ang yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata?
9: Ah, okay. So, may mga safe naman and effective ways no, to relieve kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag nyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
8: Yes.
9: The first thing is, yun nga, like pwedeng mag yung gauze no, or cotton pwedeng isaw-saw sa malamig na tubig tapos massage or pwede sa clean finger i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then they can also use mga teething toys that are, well, syempre ano, kailangan BPA free yan. Marami namang BPA free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least make sure lang na malinis, ha. Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro yung mga, well, marami kasi sa market eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin, ha? Kahit na ano pang mga reviews ang nababasa nyo online. So, huwag naman yung masyadong matigas. Huwag yung bibigyan ng yelo, no? Huwag, hindi pwede. Baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob. May ganyan kasing products na nabibili,
8: yes,
9: online. Mga liquid filled teethers. It's not safe for babies kasi baka ma-puncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no, yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis lagi.
8: Ayan, magandang paalala yan, Dok. Meron kayo nabanggit kanina, Dok. Ano po ba ang BPA? Sabi niya, BPA-free products. Ayan.
9: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo eh, concerned din, saka sa health din natin. No? Pag sinabing,
8: yes,
9: BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A na chemical. Kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible BPA free na kalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila eh.
8: Yes.
9: Usually ang preferred natin BPA free.
8: Okay, ayan. Napakagandang paalala yan, Dok. Dok, last question. Itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon, ibig sabihin, Dok, kailan pwede dalhin? Yes po.
9: Okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na, then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may na-notice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit sila fuzzy. And then of course, kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Dok, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano?
8: Yes.
9: Di ba, a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums, we will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
8: Ayun, okay. Maraming salamat, Dok. Ano, mamaya, magbe-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong aalis, Dok, at dyan lang muna kayo. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Dr. Jean Marie. So, sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, kaagapay, tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health tips.
11: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang mainis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat. Pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalingak. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Doctors Online. Iyo ang tanong.
10: Kay Doc ang sagot.
8: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
9: Good afternoon, Dr. Marlon. Ayan. Good afternoon po sa lahat.
8: Yan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre, galing sa inyo, galing from the expert, syempre nais namin marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
9: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-ngipin.
8: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong mga ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
9: Nako, medyo subjective ano, clingy at saka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede ring behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
8: Yeah, siguro baka ano lang.
9: Baka nagbago. Sweet naman si bibig.
8: Yes. Okay, question number three. Sabi niya, Doc, dating mahimbing matulog ang baby ko, pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
9: Ayan, ako. Tulad na sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things. Baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
8: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check. When in doubt, siyempre, pwede na.
9: Consult.
8: Yes, consult na kaagad.
9: But you know, Doc, they can also do this, ano eh, they can do this at home, yung with clean hands, clean fingers, they can touch the gum pads. Kung may nakikita silang blanching, yung parang namumuti-muti or matigas, that can be a positive sign that is already close to the level of the gums at palabas na.
8: Oo, tama nga, Doc. Pero Doc, ito, siyempre, hindi natin na pag-usapan kanina. Ilan taon ba, usually, kunyari 6 months kanina, sabi nyo, mukhang nagtititing niya ba? Ano po ba ang age ng from zero na magkaroon ng, siyempre, first primary na ipin? So, from what age po?
9: It starts, on average, it starts at 6 months old po. But plus minus yan, may mga ibang bata mas maaga, mga 5 months, may iba later around plus 6 months, like yung anak ko nga, nakwento ko kanina, 1 year old, medyo hindi ako kinabahan dahil alam ko naman. No? Pero syempre kahit pa paano, parang baka mag-alala kayo, pero huwag po kayo mag-alala. abang-abang lang tayo, plus 6 months at 1 year old, lalabas na yan. So yeah, usually yan, mga ganong range, lumalabas yung baby teeth.
8: Okay, ayan.
9: At hindi sabay-sabay yan, Doc, ha? We have to tell our followers, our audience, hindi po sabay-sabay lumalabas sa mga baby teeth. May spacing po. Like for example, 6 months lalabas yung lower front teeth, and then after a few months, yung upper naman, and hanggang makumpleto yung 20 teeth. Now, pwede kayo, sabi nga, kaya nga ang reminder natin, at first birthday, dapat dali na si baby sa dentist, no? Kasi yes, that's the time that we can do all the preventive measures combined with counseling, how to take care of these teeth. Lalo, yan yung time na lumalabas na ang ngipin ni baby. And like what we always tell our patients, bacteria, once na makakita ng ngipin yan, ang ngipin is host agad sa bacteria. And problems can start the moment lumabas na po ang ngipin sa bibig ng ating babies.
8: Yeah, so challenging na yan daw kasi yan yung time na nakakaputol na sila ng food.
9: Ay, yes, so, that's
8: or,
9: right.
8: Or,
9: that's
8: or
9: right,
8: mga bagay-bagay. Ayan.
9: Mm-hmm.
8: Yeah. At question number 4, Doc. Sabi niya, marami akong nakikitang teething gels at iba pang produkto online. Lahat po ba iligtas gamitin sa mga sanggol?
9: Nako, I cannot really say if it's safe, but the first thing that you should do po is check the

0: well, you can go for it naman.
1: Yes. Suggestion siguro daw. Kung meron na sila, pwedeng dalhin sa dentist baka para
0: Yes, isa pa
1: makita.
0: yan, no?
1: Oo,
0: Ma-confirm if it's
1: ma-confirm.
0: really a legit teething pacifier and
1: Yes.
0: it's safe to use. Yes, that's right po.
1: Yan. Okay, ito doc, itong question medyo siguro baka kayo maintindihan niyo ito. Sabi niya, napansin kong lagi nang kinikiskis ng anak ko ang pisngi at tenga niya. Ayan. Senyalis po ba ito ng teething o may iba po po kaming dapat bantayan?
0: With hands, finding uncomfortable, something is uncomfortable in that area,
1: Yes.
0: the first thing is to, depende, ano po ba edad ng bata. No, kung
1: Hmm.
0: nakakausap niyo siya, we can ask him kung most likely no, kung kinikiskis, baka medyo toddler, preschooler, kung school age, we can ask the child bakit. And then we can do a little inspection. Kapag ka medyo hindi na natin makita, huwag po tayo basta-basta mag resort sa Google, dali na kaagad sa doctor kasi it since it's in around the face, within the face, pwede rin
1: Yes.
0: sa mouth or pwede rin sa ears, ano? So we can consult ENT if it's within the ear area or and then your dentist or pediatric dentist or even a pediatrician at that kung gusto niyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
1: Yes, so in
0: So ano
1: short
0: yan
1: doc,
0: ha? Medyo
1: yes po.
0: alarming ha kung kinikis-kis yung area na
1: Yes,
0: yun.
1: opo.
0: Maybe there's something really disturbing the child.
1: Yes. Alam niyo mga bata na ko ang kwento ko lang dok yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko dok laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi,
0: Oo.
1: imbala na nai-infect na po yung ears nila kasi galing
0: Yes.
1: swimming or
0: Yes.
1: something. So yun
0: That's
1: po
0: right.
1: kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito dok, napakagandang question. Napakasimple nito although nabanggit nyo na kanina pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, dok, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
0: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating katayin. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan nyo lang
1: Yes.
0: a few weeks, bigyan natin ang time to grow. Kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So, dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area. If it's hard, then it's a
1: Yes.
0: tooth, no? If it's not hard, then punta tayo sa dentist. It might be something else.
1: Yes. So, hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Dok. Dok, napakaganda ng usapan natin ngayon. At meron din tayong palitang kuro-kuro ng ating mga taga-subaybay. So,
0: Yeah.
1: yun nga lang, Dok. Mukhang kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Dok, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lamang.
0: Okay.
1: Samantala, narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag, ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng banal na Espiritu?

0: Tinawag tayo mula sa kadiliman upang maging bahagi ng liwanag. Ang mga Kristiyano ay maaari ring magkasala. Ngunit kapag nalantad sa liwanag at nakita ang tunay na anyo ng kasalanan, kinikilala nila ang biyaya at pagliligtas ng Diyos. Sila'y ginawang matuwid, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Naging bahagi tayo ng liwanag upang maging sinag. Ang taong nakiisa na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag. Habang ang lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. At huli, nagliliwanag ang ating sinag kung nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi kaya ng taong magtagumpay sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa buhay at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipid ng mga bata. So salamat po kay Dr. Jean-Marie Martinez. Doc,
5: magandang hapon. Yes, Dr. Marlon. Magandang hapon po ulit.
4: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong yung magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila eh. Lahat gagawin talaga eh. Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede nyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first time mothers?
5: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kaagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya, nagiging irritable. Tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan bakit nagiging irritable ang ating anak. And then wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders. Dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
4: Ayan.
5: Para mag-check yung mga ngipin. Opo.
4: Napakagandang paalala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
5: Yes.
4: Doc, maraming salamat. Saan po ba
5: matatagpuan? Always a pleasure, Doc.
4: Yes po. Mm-hmm. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
5: Yes, nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day. But I also go to Manila. But they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Maricino Martinez. And I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
4: Ayan. Salamat.
5: Thank you. Thank you, Dan.
4: Salamat. Always online kayo sa mga tao at dito rin sa lalo na sa Doctors Online. Thank you very much, Doc. Maraming salamat. Thank you. See you soon. Salamat.
5: Thank you po.
4: Sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid na aming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kala Phil Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shaina Gabornes at RTV team at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahing o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa'yo, Kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong medyo mainit na Martes ng hapon? Eh, samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na natin yung mga kaagapay nating nakikinig at naka-tune in sa atin via online. At yan po yung sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out. At ito nga, no, lagi naming hinihiling sa inyo. Update nyo naman kami.
0: Yun!
1: Diba? Samahan nyo kami. Makipagkwentuhan po kayo sa amin through our comment section. Kumusta ka ba, kaagapay? Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong mainit pero makulimlim na hapon ng Tuesday? Update mo kami ni Kayla dyan sa comment section.
0: Mm-mm, diba? Kaagapay, aantay namin yung update mo, ha?
1: Yes.
0: Makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay. Pero, syempre, binabati rin natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa kani-kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na nakatutok sa kanilang mga car stereo. Eh, hello po, happy listening po sa inyong lahat. Maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app, na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan.
1: Yes.
0: And as usual, dito po sa Tuesday edition ng IU, ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, talaga. Lagi.
0: May diin lagi doon sa pinagpipilian.
1: Yes.
0: At welcome kaagapay, ang iyong perspective, ang iyong opinion dito, at makisagot ka na sa ating question of the day na makaka-relate ang bawat isa.
1: Ayun, diba? Kasi sa life mo ngayon, eh.
0: Yes. Kaya sa life mo yan.
1: Diba? So, ano ang ating question of the day?
0: Ito na nga, kaagapay, ang ating QOTD. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more?
1: Ayun. So makikita natin dito, no, sa mga magiging sagot na ating mga kaagapay kung sila ay nandun pa sa point ng kanilang buhay na gusto na lang nila maging chillax,
0: yes, diba?
1: Nandun na sila sa peak ng kanilang buhay na okay na to, diba? Masaya na rito. O kaya naman, ikaw yung tipo ng kaagapay na ano pa rin, goal-oriented, diba?
0: Mm-hmm.
1: Push ng push, achieve pa rin ang achieve ng iyong mga ginagawa sa buhay. Kaya naman, kwentuhan mo kami, kaagapay, at sagot ka na dito sa ating question of the day. Ulitin ko lang, sa life mo ngayon, kaagapay, ikaw ba'y kontento na or nasa point ka pa ng achieve pa more? Ayan, kwento mo na, kaagapay, dito sa ating comment section sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun, naabangan namin, kaagapay, ang iyong kasagutan,
1: yes,
0: ang iyong pakikipagkwentuhan sa amin. At syempre, bukod sa inyong update, bukod sa inyong pagsagot sa ating QOTD, eh, ano ba ang merienda mo?
1: Ayun nga eh, ano ba merienda natin? Ano ba masarap ngayon?
0: Basta ako ang hinanap ko kanina pa, kape eh.
1: Oo.
0: At patamis. Salamat kay Ab na nagbigay ng tsokolate.
1: Oo, diba? Pero makakatawa kasi, kaagapay, narinig ko kasi si Kayla na sabi, ay, parang ano, nagkikrave ako ng matamis. Eh, ako din. Kaya sinabay ko na siya ng pagbili ng,
0: yes,
1: chocolate. Para at least gising kami ngayon.
0: Uh-oh.
1: Ngayong hapon. Kasi diba, paghapon talaga, ang sarap mag-idlip,
0: yes,
1: ganyan. Tapos yung weather pa natin, talagang
0: ganyan,
1: sumasabay. Uh-oh. So, para energized kami at gising na gising kami ngayong broadcast, eh, kumain kami ng matamis na chocolate.
0: Oo.
1: Diba?
0: Kaagapay, relate ka dyan, di ba? Yung after mo kumain, para ang hanap mo talaga ay matamis.
1: Oo.
0: Tapos after mo kumain na matamis, ang hanap mo maalat.
1: Oh, yun.
0: Tapos after ng maalat, matamis na naman. Hindi na natapos.
1: Oo, magiging cycle lang. No? Pero yun nga eh, kagaya na lagi sinasabi ng husband ko, magtubig ka na lang.
0: Bored ka lang. Di ka gutom. Ito, so, gaya nga ni ano, ni Kuya Vincent Garcia, eh, nag-a-update na siya at nag-share na ng kanyang kakaining almusal mula sa UK. Sabi niya, good afternoon po, watching while cooking tortang talong.
1: Ay, wow! Diba? Ang sarap niya. Lalo na kapag may kakombo yan na ketchup.
0: Ketchup.
1: Diba? Banana ketchup.
0: Yes.
1: At tortang talong ay talagang swak na pang almusal. Kahit nga tanghalian or hapunan, pwede pa
0: diba?
1: Rin yan. Diba? Mm-hmm. Any time of the day. Kung gusto mong merienda, pwede rin.
0: Pwede rin. Mamamahaw ka, no? Pwede rin. Why not?
1: Oo. At sumagot na siya agad sa ating question of the day. Sabi niya, achieve pa more kung kinakailangan habang malakas pa. At ito rin, sabi niya pa, may pahabol pa siya, masarap ang bukayo after eating.
0: Uy.
1: Ayan, bukayo. Especially kapag yung mga medyo oldies.
0: Yes.
1: Yan. Kasi parents ko, yan, si nanay, tatay.
0: Yan ang hanap.
1: Oo, bukayo. Talaga sabi, parang gusto ko ng bukayo. Parang ang random, di ba? Pero, yan, isa yan sa mga masarap na panghimagas. Diba?
0: Bukayo.
1: Ayan, hello po sa inyo.
0: At talagang hinanap ko kung ano yung itsura ng bukayo.
1: Ay, hindi ka ba nakakakita ng bukayo?
0: Akala ko yung panutsa siya. Iba pala siya, bukayo.
1: Yo.
0: Hello po, Kuya Vincent. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin.
1: Yes.
0: At dito sa ating poster ay ilan na rin ang nagsashare ng kanilang mga kasagutan. Si Kuya Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya. Eh, kontento na siya. Out of His amazing grace, God will help us to achieve more sa mga ninanais natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, totoo naman. Talaga namang ang sa biyaya lang ng Panginoon natin ma-achieve yung mga bagay na gusto natin. Pero syempre, may action pa rin mula sa atin.
1: Totoo yan. At ito si Kuya Kuya Aris Pebenito. Sabi niya, blessed Tuesday, mga kaagapay. Para sa kanya, achieve pa more. Don't stop believing daw. Dahil you can do more. Ayun. So, achieve ng achieve. Si Kuya Aris, no? Talagang nandun siya sa ano eh. Parang kanta to. Don't stop believing.
0: Totoo.
1: Pero hindi ko na alam yung kasunod. Yun lang yung part na alam ko. Ayan. Thank you po,
0: thank
1: Kuya
0: you
1: Aris.
0: Po. Si Fia Mac, ay, achieve pa more. But not to be contented, but to achieve the goal that God is telling me. I think habang humihinga daw ay dapat maging achiever tayo.
1: Mm-hmm. At ganun din si Ate Love Bell. Sabi niya, achieve pa more kung kaya pa. Dahil medyo oldie na rin daw siya. Pero yun nga, no, diba? Parang reminder din to na kung kaya pa, i-go mo lang, diba?
0: True.
1: Hanggat binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon
0: mm-hmm.
1: to achieve more, to conquer things more for Him, edi i-go mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? As long as nag-glorify ang kanyang pangalan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Aligned pa rin
1: mm-hmm.
0: sa plano ng Panginoon. Eh, why not? Go lang ng go.
1: Yes.
0: Go, go, go!
1: Ay, may naisip ko.
0: Kaya
1: yes na lang nasabi ko. Yes!
0: Ito naman. Si Ate Elisa de la Torre Raffol. Contento na po, but in God's grace, eh, achieve pa more. Oo
1: mm-hmm.
0: nga naman. Meron na, may mga season sa buhay natin na okay na, pero kung bibigyan pa ni Lord ng pagkakataon, eh, why not?
1: Yes, mm-hmm. oo nga naman. At ito si si Ate Belsie Soreta. Sabi niya, para sa akin, contento na ako sa buhay ko. But if it's God's will na tumulong pa sa iba, I will. Ayun. So, kung ano ang naisip paggawa ng Lord sa kanya, ipagpapatuloy niya. Kumbaga, go pa rin siya. Pero sa ngayon, siya ay kontento na daw sa kanyang buhay. Diba?
0: Salamat po.
1: Thank you po.
0: Si Ate Maribel Azul Nara ay Contento na maging si Ate Len Dizon. Contento na po. Pero achieve pa more pagdating sa pagmimission. Uy, pagdating sa ministry nga naman, eh laging ano tayo, achieve pa more.
1: Oo, oh, oh, 'di ba? Until all ano. Para na nakulangan sa ano sa hininga no. Until all have heard, 'di ba? Oh. Hindi matatapos ang ating mission na ipalaganap ang gospel. Especially mm-hmm. no sa kung meron pa tayong mga kamag-anak or loved ones na hindi pa nakakakilala kay Christ, eh grab the opportunities.
0: Yes, achieve, go. 'Di
1: ba? Go. At ito, si sino pa ba? Ito, si Ate May De Paz. Sabi niya, achieve pa more para daw kay God.
0: Amen. Ayon,
1: amen. Thank you so much po sa inyong salamat answer. Po.
0: Si Alcor Jeff. Mm-hmm. In God's way, to receive more and more na nakatakda sa atin, basta yung faith ay hindi mababago at ang pangako ni God. Kaya, maging thankful kung ano ang meron ngayon at sa darating pa ay mag-wait. Mm-hmm. Thank you daw. Hindi daw pwedeng tanggihan. Blessings yan nga ni. Ay nga ni. Blessings nga po yan. Kaya nga naman, ano, wag maging thankful sa mga blessings na meron tayo. Pero mag-antay sa mga paparating pa. Salamat nga ni.
1: Yan talaga yun. No? May ano ka talaga doon sa nga ni. Anyway. Eto naman. Si eto, hindi ko makita kung siya ay babae or lalaki, pero ito si Ate Belarmino Santos. Sabi niya, God is enough for me. So, I think contento na si Ate Belarmino. Ayun. Parang kanta rin to ha. Pero Christ yun pala. Christ is enough for yun. Me. Ba't nagiging Friday playlist tayo?
0: Oh, nagiging musical. Ito naman si Ate Paula Zulweta Halokon. Achieve pa more. In God's grace, praying for wisdom at matuto pa daw sa mga bagay-bagay. Salamat po, Ate Paula.
1: Ayun, thank you po. At ito galing sa kaagapay nating si Gerald Kenneth Potente. Sabi niya, para sa akin mga kaagapay, achieve pa more bilang daw. Bilang siya daw ay mag-aaral, no? Estudyante. At syempre, kasama daw niya si Lord sa araw-araw. Kaya yun, di ba? Napakagandang paalala talaga na kasama natin talaga si Lord sa araw-araw, no? At siya nagsusustain sa ating bawat ginagawa, o di ba? O kahit saan tayo mapunta, ang Lord pa rin ang magsusustain. Amen. Diba? Para tuloy-tuloy lang po tayo, di ba? Kagaya dito sa broadcast, no? Tuloy-tuloy lang po tayo. Diba?
0: Yes. Si, eto naman, si Kuya Carl Vitor. Ay, shinare niya ang Ephesians 2 verses 8 to 10. You are saved by God's grace because of your faith and through His faithfulness. Sabi niya, big or small, great or little in everything daw ay maging mapagpasalamat tayo. Ayun. Salamat po, Kuya Carl.
1: Ayan. Thank you po. Si Ate Maribel Azulnara, kontento na daw siya sa kanyang buhay. Maging si Kuya Reynaldo Estimo, sabi niya, bonus na daw. Nasa bonus life. Bonus na siya ng point ng buhay niya.
0: Hala ko, may bonus na siya.
1: Maaga pa. Wala pang November.
0: True.
1: Ayan. Thank you po.
0: Salamat
1: Kuya
0: po.
1: Reynaldo, and happy listening po sa inyo. At dito sa ating ongoing streaming, bumabati sa atin ngayong hapon si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. Ayan. God bless din po sa inyo and happy listening.
0: Hello po. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala no, ang inyong mga kasagutan. Again po, ang ating question of the day. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more? Patuloy po namin babasahin ang inyong mga kasagutan. At kaya po patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan at i-share nyo na rin po ang ating episode ngayong hapon, o kaya ay itag ang inyong mga friends, barkada, churchmate, at sama-sama po tayo magkwentuhan. Muli po no, ang ating question of the day sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more? O mm-hmm. basa pa tayo dito sa ating PM, sa yes. mga nag-PM. Basa tayo ng kaunti. Ito si Ate Pia Reyes. Contento ako sa kung nasaan ako ngayon kasi natutunan kong pahalagahan yung meron ako. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na akong mangarap. May mga goals pa rin akong gustong abutin.
1: Ayun.
0: So siya ay contento na, pero at the same time, achieve pa more.
1: Balance yung sagot yes. ni Ate Pia. At true. Ito galing naman kay Ate Darlene Castro. Sabi niya, achieve pa more. Masaya ako sa progress ko ngayon, pero alam kong marami pa akong kayang gawin. Gusto ko pang matuto, lumago, at maabot yung mga pangarap ko. Ayan. So, sama ayun. To. Yun din naman yung maganda, di ba? Mm-hmm. Na parang hindi mo dinidiscredit yung mga bagay na tanggap mo na or na-achieve mo na. Pero yun nga, maging paalala din sa atin na huwag tayong titigil.
0: Mm-mm.
1: Kasi diba, yung buhay is a lifelong journey.
0: Yes.
1: Diba? Hindi yan natatapos pagka-graduate mo. Actually, yung pa lang yung simula
0: Hindi talaga.
1: Kahit nagtatrabaho ka na, hindi talaga dun matatapos. Diba? Talaga lagi kang may matututunang bago.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Totoo. Yun. Kaya nga, magandang reminder sa atin na hindi rin tumigil sa pagkatuto,
1: mm-hmm.
0: sa paglago, no, sa growth. Oo.
1: Yes.
0: At laging, minsan nga, no, minsan, pag nagkaedad ka, dun pa rin minsan lumalabas yung pangarap.
1: Oo. Diba? Mm-hmm. Kaya, parang paalala din sa atin, no, kung may gusto kang subukan ngayon, like, pwede naman pwede mo namang subukan siya. Kasi minsan, di ba, parang na pipigil tayo ng takot.
0: Oo.
1: Nakaka-relate tayong dalawa
0: yes.
1: doon. Di ba? Kasi talagang nakakatakot yung mga simula, yung mga bagay change. Na unfamiliar.
0: Uh-oh.
1: At yun, gaya na sabi mo, yung change. Pero isa to sa mga bagay na mag-i-stretch natin At talagang nilalagay tayo ng Panginoon doon for a purpose. Kasi gusto niya tayo or talagang, alam mo yun, yung parang, gusto niya makita tayo mag-grow.
0: Yes, hindi diba? Maging stagnant.
1: Yes. Yeah. Hashtag grow.
0: Stagnant?
1: Parang pangit yung hashtag nun. Ayun. So,
0: ito
1: yes.
0: naman. Si Ate Leia Reyes. Mm-hmm. Siguro daw ay nasa gitna siya.
1: Mm-hmm.
0: Contento sa blessings na meron ako pero motivated pa rin na mag-improve.
1: Mm-hmm.
0: Para sa akin, okay lang magpahinga pero hindi dapat tumigil.
1: Yan. Yes, diba?
0: Exactly.
1: Oo.
0: Diba? Nakontento ka naman dun sa mga meron ka. Thankful ka dun sa mga bagay na meron ka. Pero syempre, lalo na tayong mga tao, diba? Lagi tayong looking for more.
1: Oo, diba?
0: And I think hindi naman masama yun as long as hindi mo nakakompromise yung iyong values, yung iyong faith.
1: Yes.
0: Eh, why not? Diba?
1: Oo. At ito rin, gusto ko lang din i-highlight yung sinabi niya, na mahalaga din na magpahinga.
0: Ah,
1: diba?
0: Yes. Totoo.
1: Agree tayo dyan, diba? Kagaya nga na sabi mo, walang masama na mag-strive mm-hmm. harder sa mga bagay na gusto mong ma-attain, gusto mong makamtan mm-hmm. In this life. Pero wag nating kakalimutan na magpahinga. Diba? Dahil stewards din tayo, diba, ng ating katawan. Dahil yan na ay gift ng Panginoon sa atin. Diba?
0: Baka kaka-strive natin for more.
1: And wala na.
0: Pala yung mic. Kaka-strive natin sa mas maraming bagay. Nalimutan na nating alagaan yung ating sarili. Baliwala din yun.
1: Yeah.
0: Diba?
1: So yun, pahinga-pahinga din pag may time.
0: True.
1: At ito sa ating ongoing streaming, humahabol ng bati si Kuya Edgardo Elizaga. Sabi niya, hello daw.
0: Hello po.
1: At si Ate Guy Santos, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, contento na. Pero if it's God's will, achieve pa more daw siya.
0: Ayun.
1: Thank you po, Ate Guy.
0: Salamat po. Patuloy po ninyong ipadala kaagapay ang inyong mga kasagutan na ganyan ang ating question of the day. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more? Padala nyo rin po ang inyong mga ganap ngayong Martes, ang inyong merienda,
1: yes.
0: kung ano ang inyong mga ginagawa ngayong oras na ito at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna mga kaagapay para sa mga nasa radyo. Mapapakinggan po ang isang awitin at kung team online naman ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And dito naman po si Kayla Escalante, ang ating question of the day, kagapay. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more?
1: Yes.
3: Sa ating ongoing Facebook live streaming, bumabati ng ating suking kaagapay, si Kuya Angel Gorospe. Sabi niya, God bless daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Angel. Ano po ang inyong merienda ngayon?
1: Ayun. Yun nga din ay tatanong natin sa iba natin mga kaagapay, no? Kasi wala pa masyado ang nag-update sa atin kung ano merienda nila ngayong hapon. Hala, nagtatampo na po kami. Sabi ganun. Pero yun, ito sa ating poster may humabol na sumagot sa ating question of the day si Jasper Bautista. Mm-hmm. Siya ay team Achieve Pa More. Bakit? Dahil gusto daw niya ng more achievements pa sa buhay with his mom and God. Yan. At para daw ma-inspire lahat ng mga tao na nasa paligid niya, especially daw yung mga young dreamers.
3: Wow.
1: So naman, so gusto pala maging inspirasyon ni Kuya Jasper. Kaya sumagot siya dito eh.
3: Sa Inspirations Unlimited.
1: Diba? Yan. Thank you po, Kuya Jasper.
3: Salamat po. Dito naman sa ating PM, si Ate Maria Santos, achieve pa more, pero with contentment. Mm-hmm. Dati kasi akala ko kapag contento ka na, ibig sabihin wala ka ng pangarap. Mm-hmm. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong pwede palang maging grateful sa kung anong meron ka ngayon habang patuloy ka pa rin nagsisika para sa mas magandang future.
1: Yun.
3: Hindi naman sila magkalaban. Mm-hmm. Agree. Oo, hindi nga naman porket ikaw ay may pangarap pa rin ay hindi ibig sabihin na hindi ka na kontento, mm-hmm, sa kung anong meron ka. Pero siguro, nare-realize mo lang na sumasabay yung pangarap mo dun din sa pagtanda mo.
1: Yes, oo. Totoo yan. Kumbaga, hindi lang edad ang nag-grow, maging ang iyong experience.
3: Yes.
1: Diba? At ito, si... Ito, may humabol pa sa poster natin si Ate Maria Dolores Ambrosio Galindez. Sabi niya, kontento na po, but achieve pa more kahit senior na po ako. Oo naman.
3: O diba?
1: Diba? Dahil wala naman edad yan.
3: Mm-mm.
1: As long as talagang nilagay ka ng Panginoon at patuloy ka niyang sinusustain kung sa kanya nilagay, talagang, alam mo yun, grab natin yung opportunity na yun. To grow, diba? And go. Go, glow, grow.
3: Ay, sakto. Nutrition man.
1: Diba?
3: Ay, marami nga tayo, dibang, na-feature na stories dito na senior na sila pero nakapagtapos sila ng pag-aaral.
1: Yes.
3: Naging, ano pa sila, cum laude, valedictorian, diba? Kasi nga, walang sa edad yung pag-abot ng iyong pangarap.
1: Totoo yan.
3: Ito naman, si Joshua Reyes. Achieve pa more. Ang dami ko pang gustong maabot sa buhay. Makapagpatayo ng bahay para sa pamilya, makapag-travel, at makapag-ipon para sa future.
1: Mm-hmm.
3: Pero natutunan ko rin na huwag masyadong madaliin ang lahat. Ang importante, may progress kahit paunti-unti. Ay, oo nga naman.
1: Yan, diba?
3: Diba?
1: Napakagandang paalala.
3: Yes.
1: Hashtag huwag magmadali. Ang haba eh,
3: hashtag
1: no?
3: Chill ka lang.
1: Oo, dahil ang buhay ay...
3: hindi karera.
1: Yes, 'di ba? Dapat nga, kumbaga kasi usually 'di ba, kapag nagmamadali tayo, hindi natin nananamnam.
3: Yes.
1: Yung process.
3: True.
1: 'Di ba? Eh usually diyan pa naman yung mga ano, diyan binabato yung life lessons.
3: Correct.
1: Yung sa process kasi masyado tayong focus sa finish line.
3: Mm-mm.
1: Gusto na natin matapos lahat,
3: dun,
1: yung marating na agad yung goal natin. Pero wag natin i-overlook yung mga lessons na nilalagay ng Lord sa proseso.
3: Yes.
1: Diba?
3: minsan ay hindi lang yung finished product yung importante, mm-hmm. pati yung journey itself yes. ay importante.
1: Totoo.
3: Hashtag journey.
1: Oo. Ito sa ating YouTube. Siyempre, hindi rin nagpapatalo yung mga listener nating naka-tune in sa YouTube. Si Kuya Roberto Manyebo Jr. Sabi niya magandang hapon, DZAS, at na nanonood daw siya sa FB Live, pero dito siya nag-comment sa YouTube. Nakakatuwa naman. Hello po sa inyo. At nandun daw siya sa Brazil, Kayla.
3: Uy, hello po.
1: At in-update niya rin tayo, ang ulam nila ay munggo.
3: Sarap
1: wow.
3: naman.
1: Ang saya naman. Kahit hindi pa Friday, yes. munggo na. Diba? So, God bless po sa inyo. At nag-update din siya kung ano oras doon. Hulaan mo kung ano. Pinahulaan.
3: 8 a.m.?
1: Hindi. Mali.
3: Mali.
1: 3 a.m.
3: Oh, wow. Salamat
1: Imagine.
3: Po.
1: Imagine. Diba? 3 a.m. nakikinig siya sa atin. Ayan. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing
3: Salamat
1: streaming.
3: Po.
1: And happy listening po. At isunod ko na rin dito rin sa ating YouTube si Ate Lilibet Estrella. Sabi niya, ay ito, nag-update siya. Sabi niya, overweight na po. Ayan, kay, mga ka-inspirations unlimited. Kaya hindi na daw mag-merienda. Ayan. Pero sumagot na rin siya sa question na sabi niya, achieve pa more.
3: Ayun.
1: At may pahabol pa siya.
3: Oo nga eh.
1: Tipid nga ni.
3: Tipid nga ni.
1: Yon. Thank
3: Salamat
1: you po.
3: Po. Dito naman sa ating Facebook live streaming, si Kuya Oscar Maliari, kontento na ako sa mayroon ako basta walang niloloko o nilalamangan at patas ay masaya na ako.
1: Yes.
3: Sabi niya, ang merienda daw niya ay palabok,
1: wow.
3: puto at turon saging.
1: Para naman may handaan sila dyan.
3: Oo nga eh. Meron po bang may birthday sa inyo?
1: Palabok.
3: Tapos sabi niya pa, may pahabol pa siya. Basta nasa puso si God, magiging kontento na ako sa buhay kung ano ang kanyang ipagkaloob.
1: Yun. Amen.
3: Salamat po Kuya Oscar. At enjoy po ninyo ang inyong palabok.
1: At ito si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, blessed Tuesday afternoon. At nakikinig siya mula sa Nueva Ecija. Ayan, hello po sa inyo. Kumusta po ang weather dyan?
3: Yun.
1: Sa inyong lugar. We hope na nasa mabuti po kayong kalagayan, no? Dahil yun nga dito naman, maaraw, pero makulimlim,
3: di maintindihan.
1: Maaraw na makulimlim.
3: Oo. Kasi parang bag-uwian na kasi.
1: Eh di
3: ba nga?
1: Yung mga umorder ng ulan.
3: Oo.
1: So, ayan. Ingat-ingat po mga kaagapay, especially doon sa mga pauwi na, no? Yung mga nagko-commute, nagda-drive, nasan man po kayo, ingat po kayo.
3: Ingat po
1: pauwi.
3: Kayo. Mm-hmm. May pahabol si Ate Len. Kontento
1: mm-hmm.
3: na po kasi God is good all the time.
1: Amen. Amen. Hashtag God is good.
3: All the time.
1: Mahaba lang, no?
3: Salamat Ate Len. Si Angela Cruz. Kontento ako sa blessings ko ngayon pero hindi ako titigil mangarap.
1: Yun.
3: Masaya ako sa kung nasan man ako ngayon pero alam ko marami pa akong pwedeng matutunan at ma-achieve. Para sa akin, ang contentment ay hindi dahilan para tumigil sa pag-grow.
1: Mm-hmm.
3: Bongga.
1: Totoo.
3: Thank you.
1: Uy, na, ang ganda nun.
3: Diba?
1: Talaga nagustuhan ko yung linyang yun, no, na minsan kasi meron tayong tendency na kapag contento na tayo, nagiging complacent.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Yung parang, ah, sige,
3: okay
1: na
3: to.
1: Hindi na ako mag-i-strive harder.
3: Yes.
1: Kasi andito na ako, contento mm-hmm. na ako. Pero, wag sana yun maging dahilan, no? Or reason na para hindi tayo or hindi natin i-crave na mag-grow sa
3: yes,
1: sa kung saan tayo nilagay ng Panginoon, mm-hmm. diba?
3: Totoo.
1: Na kahit yes, oo, we nandun pa rin yung heart natin of gratitude na magpasalamat, maging kontento kung ano yung binibigay ng Lord, pero maganda rin no na mag-achieve tayo, no? Mag-achieve pa tayo ng mga bagay na sa, para sa ikalalago natin mm-hmm. for His glory.
3: Yes.
1: Diba?
3: So,
1: yun lang.
3: True. Agree.
1: At ito si Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, kontento na ako kasi hindi ko na kinukumpara yung buhay ko
3: Uy.
1: Sa iba. Dati lagi akong hinahabol ng more. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin yung peace of mind.
3: Uy. Oh, parang agree dyan yung mga patrentahin.
1: Oo,
3: patrentahin.
1: Diba? Totoo.
3: Diba na, wala nang mas mahalaga sa akin ngayon kundi yung peace of mind. Pag sinabi mong, ganyan ako, okay.
1: Kumbaga, you choose your battles
3: yes.
1: na.
3: Yes.
1: Ano, parang, sige, go.
3: Hindi ka na patola.
1: Oo.
3: Diba?
1: Ano na, anong gulay na?
3: Sitaw? Wala lang.
1: Hindi na patola. Sitaw na.
3: Oo. Tama. Peace of mind.
1: Mm-hmm. At ito, ihabol ko na si Kuya Vincent. Nag-update na rin ng weather sa kanila sa UK. Maaraw daw na malamig.
3: Uy.
1: At si Ate Len Agdon Reyes, doon naman sa Nueva Ecija, makulimlim na raw doon.
3: Ingat po kayo dyan sa Nueva Ecija at sa UK.
1: Mm-hmm.
3: Si Mark Villanueva, achieve pa more. Hindi dahil nakikipagkompetensya ako sa ibang tao, kundi gusto ko maging mas mabuting version ng sarili ko.
1: Wow.
3: Ang goal ko ngayon ay hindi lang financial success, kundi personal growth din.
1: Mm-hmm.
3: Ay, yes. Oo, hindi mo kalaban yung ibang tao, pero ang gusto mo ay mas pabutihin pa yung sarili mo. Yun yung goal.
1: Yeah. Focus lang sa goal.
3: Yes, focus lang. Kasi ang buhay naman talaga, hindi siya competition na ay, dapat mas magaling ako sa kanya.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung sarili mo, yung pagbubutihin mo.
1: Yes, oo. Kumbaga, kung meron ka mang isang kompetisyon, ay yun yung the old self mo.
3: Yes.
1: Your older self.
3: Yes.
1: Diba? Kaya, yun, kaagapay, no? Tandaan natin yan. At ito si Ate Lillian Guerrero. Sabi niya, nakikinig araw-araw sa 702 DZAS mula noon hanggang ngayon. Kay Pastor Proseso Marcelo. Ah, yun daw sa hard teen ng panalangin. At ito sabi niya pa, mapagpalang Martes ng hapon. Wala daw siyang merienda. Pero sumagot siya sa ating question of the day. Sabi niya, kontento ako sa buhay ko na patuloy lang sa paglilingkod sa ministry at sa mga gawain para sa kingdom ng Panginoon.
3: Ayan. Amen.
1: Amen. Thank you po. At
3: salamat
1: nakakatuwa
3: po
1: din, no? Kahit mga senior, nandun yung heart nila na magpagamit sa Lord.
3: Mm-mm.
1: Sa ministeryo na kinalalagyan nila ngayon.
3: Yes. Diba? Hindi nagiging hadlang
1: mm-hmm.
3: yung kanilang edad para magpatuloy na mag-serve sa Panginoon.
1: Yes.
3: Salamat po, Nanay Lillian. Si Ate Trina Ramos naman, kontento na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Siyempre, may mga pangarap pa rin ako, pero hindi na katulad noon na laging nagmamadali.
1: Mm-hmm.
3: Mas na-appreciate ko na ngayon ang simpleng buhay, ang pamilya at ang kapayapaan ng isip. Or peace of mind na naman.
1: Mm-hmm.
3: At ang maganda rito, nga, habang tayo ay nagkakaedad, mas nare-realize natin na hindi ko naman kailangan talagang madaliin yung mga bagay-bagay.
1: Yeah.
3: Kasi ang tendency, nape-pressure lang tayo.
1: Oo. Mm-hmm. Diba? At yun nga eh, doon nag-i-start yung ma-feel tayong burnout.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Napapagod tayo sa mga bagay.
3: Yes.
1: Na tayo rin yung naglalagay. Diba?
3: Oo.
1: Tayo rin minsan yung dahilan ng pagkapagod natin. Kaya sana matuto din tayo to choose
3: mm-hmm.
1: our battles, diba? And the battle belongs to God.
3: Yes,
1: diba?
3: Amen.
1: The battle belongs. Alam ko, kakanta eh. At ito si Ate, si Kuya pala. Kuya Aris Castrana. Sabi niya, kontento ako sa simple things. May pamilya, may trabaho, at may kalusugan. Pero kung may darating na opportunity para umangat, tatanggapin ko rin.
3: Ay, diba? Mga perspective ng mga tatay talaga.
1: Oo,
3: yan.
1: Oo, diba?
3: Habang yeah. kaya ay, sige, achieve. Sige, kayo. Do.
1: Totoo, para sa pamilya.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Ayan, thank you po.
3: Salamat po. Si Kuya Kevin De La Cruz. Achieve pa more. Habang bata pa at may lakas pa, gusto kong sulitin yung mga opportunities na dumarating. Ayokong dumating sa point na magsisi ako dahil hindi ko sinubukan. Ay, totoo.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Mas maigi na nag-try ka kesa sa bandang huli ay meron kang mga regrets na, what if sinubukan ko? What
1: mm-hmm.
3: if ginawa ko? Ano kaya ang naging resulta no? No? At least kapag ginawa mo, ay ginawa mo.
1: Oo, diba? Wala kang regrets.
3: Wala kang pagsisisihan.
1: Mm-hmm. At ito si Ate Marilyn naman. Sabi niya, achieve pa more pa rin. Bata pa ako at marami akong gustong maranasan. Gusto ko ma-maximize yung potential ko habang may pagkakataon. Ayun, seize the moment and
3: yes.
1: seize the opportunity, the day, and the year lahat.
3: And yes. Yeah. Pero madalas natin yan naririnig, di ba? Bata ka pa, marami ka pang opportunity mm-hmm. na matatanggap.
1: Mm-hmm.
3: Yun lang.
1: Kala ko. Pero agree. Diba? Oo. Pero sana yun nga din eh. Kumbaga minsan, dahil yung iba, di ba? May ganong mindset na, ay, bata pa ako. Hindi ko muna tatry.
3: Ah, yes.
1: Yun lang yung medyo, ano doon, pangit na side, mm-mm. no? Na dapat wag nating i-take for granted mm-mm. yung kabataan natin.
3: Yes. Naka-feeling natin palaging meron pang bukas. Oh. Eh, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. So, yeah. Kapag nandyan, at payapa ka naman na alam mong hindi nga makakompromise yung iyong values, yung iyong faith, at ayon naman sa kalooban ng Lord, eh why not? Mm-hmm. Grab.
1: Yes. Diba? Diba? Grab. Anyway, ito, basahin natin yung galing kay Ate Zai Ayuban. Sabi niya, dati puro achieve pa more ako, pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang habulin.
3: Uy!
1: Ayan. Minsan, kailangan mo rin i-enjoy kung nasaan ka na. Ah, diba? Oh. Ito yung mga hashtag malayo pa. Ay, hindi. Malayo na. Ay, hindi. Ano ba?
3: Malayo pa, pero malayo na.
1: Ayun. Nalilito ko sa awin.
3: Para marami ka pang gagawin, oh, pero yun. Yung kinikilala mo na rin yung iyong progress,
1: yes,
3: yung iyong growth.
1: Yes, yun, diba? Nag-explain na. Ayun, thank you so much.
3: Po.
1: Pero yun, napakagandang paalala.
3: Mm-mm.
1: Sino pa next natin?
3: Ito sa ating ongoing Facebook live streaming humahabol, si Ate Pablita Villarin. Kontento ako dahil ang Diyos ay lagi kong gabay, ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan.
1: Yun.
3: Salamat po, Ate Pablita.
1: Salamat po. Si Shane naman, Shane Ranilio, sabi niya, achieve pa more, pero hindi dahil kulang ako. Gusto ko lang maging better version yun ng sarili ko at mabigay yung mas magandang future daw para sa kanyang sarili at syempre para din sa kanyang family. Thank you po.
3: Salamat po si Ate Joy Alonzo. Pareho daw, kontento ako sa kung ano ang ibinigay sa akin ni Lord sa ngayon. Pero naniniwala rin akong may mas marami pa siyang plano para sa buhay ko. Kaya thankful ako sa present habang excited din sa future. Yes, hindi pa tapos ang gagawin sa atin ng Panginoon. Hindi pa period.
1: Yes, diba? At ito si Ate Sara Mirabete, sabi niya, siguro kontento.

0: Bakit? Kasi nakapag-broadcast.
1: So araw-araw naman 'yan.
0: Sumobra naman yata.
1: Pero bantayan din po 'yun, ha. Huwag naman po masyado.
0: Balance. Si Ate Bea Santiago, ay kontento din daw siya. Ang dami kong hinabol noon pero ngayon mas pinahalagahan ko ang peace of mind kesa sa title o malaking sahod. Mm-hmm. Siyempre, nagtatrabaho pa rin ako pero hindi na ako sobrang nagpapapressure.
1: Ayun. Mm-hmm. Kumbaga, sucks lang.
0: Yes.
1: At ito, si Ate Bessie Mapanoo, sabi niya, achieve pa more. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako masaya ngayon. Gusto ko lang patuloy na mag-grow at subukan yung mga bagay na dati akala ko hindi ko kaya.
0: Oh,
1: mm-hmm. 'Di ba? Yan kasi yun yung mga faith stretching moment, mm-hmm. talaga, no, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya noon, hindi mo malalagpasan, mm-hmm. pero yun nga sa biyaya ng Lord, 'di ba? At sa strength niya, no? Talagang isa yun sa mga bagay na ipagpapasalamat mo. Nabuti na lang sinubukan ko.
0: Yes.
1: 'Di ba?
0: Buti na lang humakbang ako, 'di ba?
1: Mhm.
0: Ito naman, I think ay panghuli natin sa ngayon, si Ate Carla Rodriguez.
1: Mhm.
0: Pareho, masaya ako sa present. Pero gusto ko pa ring lumago. Para sa akin ang growth ay lifelong process.
1: Ayun, di ba? Lifelong process, lifelong journey.
0: Mm-mm.
1: Di ba? Ayan, thank you so much po.
0: Salamat po.
1: Sa inyong mga kasagutan.
0: Ay, eto, last na talaga.
1: Ayan.
0: Sa ating ongoing Facebook live streaming, si Kuya Jojo Simbulan, mm-hmm. ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, related daw sa topic nila kagabi sa Bible study.
1: Mm-hmm.
0: And trust all your plans to God. Minsan, masakit pag nag-fail, tiwala na lang talaga kay Lord. Amen. Oo.
1: Yes.
0: Kasi aminin natin, may mga plano naman talaga tayo na hindi ibinibigay instantly ng Panginoon. Mm-hmm. May iba siyang plano o kaya naman ay pinaghihintay tayo. Pero at the end of the day, syempre, yung pagtitiwala pa rin, dapat ang dapat nating gawin, pagtitiwala sa Panginoon.
1: Yes. Amen.
0: Ayun. At salamat sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin, kaagapay. Yun nga, no? Ano man yan, kontento, ikaw man ay team kontento or team achieve pa more, magandang reminder sa atin lahat, no, na talagang nakaangkla dapat sa kalooban ng Panginoon.
1: Yes, amen. Kaya naman, nagpapasalamat na tayo,
0: yes.
1: sa mga kaagapay nating nakipagkwentuhan at nag-share ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Salamat po sa inyong mga na-share dahil hindi lang kami ni Kayla ang natuwa at natuto, maging yung iba nating mga listener. Thank
0: True.
1: You so much
0: po. Salamat po. At salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang mga interns natin from Bulacan State University. Salamat po.
1: Thank you rin sa ating mga broadcast engineers, maging sa ating Bokawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo, kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Muli, ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Kay! Gandang buhay! Kay, saya-saya!
6: Bakit? Kaya sabihin mo.
5: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
6: Sabihin mo.
5: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
7: Kulamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng
8: sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
8: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
10: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes, 14 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
8: Hudyat Balita.
10: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment presiding Judge Francis Escudero, kinumpirmang walang nalalaman si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Vice President Sara Duterte Carpio ay giniit na walang katibayan ng kill plan order na ibinibintang sa kanya sa impeachment trial. At House Prosecution Panel, hindi inaalis ang posibilidad na ipresenta ng depensa ang testigo sa umanoy Operation Romanov. At ngayon sa detalye ng mga balita.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Impeachment presiding Judge Francis Escudero, kinumpirmang walang nalalaman si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
12: Ilang ulit tinanong ni Defense Counsel Mark Binluan kung personal na may kaalaman si Prosecution Panel Witness NBI Regional Director Jeremy Lotok sa katotohanan ng mga nilalaman ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa ilang pampublikong online press conference. Kabilang narito kung alam ni Lotok kung talagang nagnanakaw nga ba ng pera si dating Speaker Martin Romualdez at na mayroon din umanong banta sa buhay ng Vice Presidente. Ilang ulit ding sinabi ni Lotok na hindi niya alam ang realidad o katotohanan ng mga aligasyong ito. Sumang-ayon naman dito si Presiding Judge Francis Escudero. Ang tinig ni na Defense Counsel Mark Binluan at Presiding Judge Francis Escudero makaraang maipalabas muli ang video ng press conference ng Vice Presidente.
13: My question is the statements or any part thereof, Your Honor. The witness is smart enough to answer. He can just clarify.
14: The objection is sustained, but not on that ground, but rather in the ground that the witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. He can only testify as to the fact that those statements were made. Only as to tenor, but not as to the truth.
12: Aminado naman si Lotok na hindi inimbestigahan ng NBI ang nabanggit ni Duterte Carpio may banta rin umano sa kanyang buhay sa isa sa kanyang na-i-record na pahayag online. Tatlong beses namang inilahad ng defense panel ang mga video ng Vice Presidente kung saan inihayag niya ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa ikatlong video, pinalawig ng depensa ang iba pang sinabi ng Vice Presidente, pati na ang kakulangan ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng ilang sektor ng lipunan, pati na ang umano'y posibleng kabiguan ni Romualdez na muling manalong politiko sa lalawigan ng Leyte. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Materiality ng discrepancy sa mga dokumentong mula sa NBI at DOJ na kasalalay sa pagpapasya ng impeachment court ayon kay Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. May report si Wenmark Balatukan.
15: Ilang minuto bago formal na magsimula ang impeachment trial ngayong araw, sinagot kanina ni Attorney Michael Poa sa isang press briefing ang mga pahayag ng House Prosecution Panel na hindi umano sapat na batayan ang typographical errors sa mga documents na galing sa National Bureau of Investigation at Department of Justice upang questionin ang impeachability ng kaso partikular ng Article 4 o Grave Threats and Inciting to Sedition laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Matatanda ang makailang beses na pinuna ni Attorney Mark Binluan, defense counsel ni Duterte Carpio at maging ng ilang senator judges ang ilang discrepancies sa mga dokumentong nagmula mismo sa mga nasabing ahensya. Sinabi ni Attorney Poa na ang layunin ng cross-examination ay para suriin ang kredibilidad ng mga witnesses at subukin ang katotohanan sa kanilang mga pahayag, kabilang dito ang pag-usisa sa mga dokumentong kanilang isinumite sa impeachment court. ani Attorney Poa, bagamat may sariling opinion ang prosecution panel, nakasalalay pa rin umano sa pagpapasya ng impeachment court kung ang discrepancies na nakita sa mga documents sa isang mahalagang material na batayan o hindi.
16: Again, I'll repeat my answer kanina. Whether may na-establish o walang na-establish, that is really up to the impeachment court, no? Ngayon, kung malakas ang ebidensya o hindi malakas ang ebidensya, I don't think the counsels of the parties and the parties themselves should be talking about kung malakas ang ebidensya, because that's precisely what Rule 18 prohibits, which is talking about the merits. So sa atin, ginagawa lang natin yung trabaho natin, ina-expose lang natin yung sa tingin natin dapat ma-expose. At bahala po ang impeachment court para sa kanilang appreciation po kung nailabas natin yung puso natin or kung material yung mga bagay na yan, lalo na yung mga titles.
15: Ang tinig ni Attorney Michael Poa, ipinaalala din ni Poa na hindi nararapat sa parehong panig ng prosecution o ng depensa na talakayin sa labas ng trial ang mahalagang bahagi ng impeachment case kabilang ang mga ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Juan Mark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Vice President Sara Duterte Carpio ay giniit na walang katibayan ang kill plan order na ibinibintang sa kanya sa impeachment trial. Ang kabuang detalye ay ihatid ni Heidi Bernardo Sampang.
17: Pinanindigan ni Vice President Sara Duterte Carpio na hindi suportado ng ebidensya ang kill plot laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang nasabing kill plan order ang sentro ngayon ng pagtatanong kay Prosecution Witness NBI Regional Director Jeremy Lotov sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa isang statement, iginiit ng Vice Presidente na batay sa unang apat na araw ng paglilitis, masasabi niyang walang katibaya ng alegasyon sa kanya na grave threats. Samantala, binigyang diin din ng Vice na ang impeachment proceeding ay dapat na nakabatay sa credible na ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawang mga naratibo at hindi suportadong bintang. Anya, ang rule of law ay nakadepende sa mga facts o katotohanan at hindi sa fiction o kathang isip lamang. Samantala, sa pagpapatuloy ng cross-examination kay Attorney Lotok, sinabi nito na naniniwala siyang seryoso at direkta ang pagbabanta ng Vice sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil sinabi nito ng pangalawang pangulo sa harap ng publiko sa pamamagitan ng isang online press conference noong November 2024. Samantala, naging klaro naman mula sa pagtatanong ni na Senator Judge Erwin Tulfo at Panfilo Lacson kay Attorney Lotok na ang sinasabing Oplan Romanov ay nakatuon sa First Family at hindi kay Duterte Carpio. Napagsabihan naman ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, si Defense Lawyer Attorney Mark Binluan na iwasan ang pagkokomento ng mga statement na may pangmamaliit sa kapwa. Ang atas ay makaraang banggiti ni Binluan sa cross-examination kay Lotok na si VP Sara ay isang abogado, pasado sa bar exam at di hamak na mas mataas ang nakuhang grado kumpara sa ibang mga abogado na nasa loob ng session hall. Bilang pagtutuwid, pinaalalahanan ni Escudero si Binluan na huwag nang ulitin ang ganitong statement dahil hindi naman anya nila alam ang bar exam grades ng mga abogado na dumadalo sa impeachment trial ngayon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: House Prosecution Panel hindi inaalis ang posibilidad na ipresenta ng depensa ang testigo sa umano'y Operation Romanov. May ulat si Eddie Galvez.
18: Hindi inaalis ni House Prosecutor Terry Redon ang posibilidad na ipresenta ng defense panel ang isang testigo patungkol sa umano'y Operation Romanov na binanggit ng kampo ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng konteksto na kapaikot sa kanyang pahayag. Sabi ni Redon, kinakailangan munang ma-establish ng depensa ang origin at nature ng umano'y operation sakaling intensyon nilang ipresenta ito bilang pagbibigay katwiran sa naging pahayag. Aniya, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Operation Romanov bilang pagbabanta laban sa presidential family, hindi ang kabaligtaran. Samantala, iginiit ni Deputy Speaker Janet Garin bakit tila inililihis ng defense panel ang issue, bakit hindi nila sagutin kung totoo o hindi ang pagbabanta ng pagpatay. Sa paglilitis, ipinakita ang video message ni BP Sara na lumabas sa social media noong November 23, 2024 online press conference na kumontrata siya ng isang mamamatay tao para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung siya rin ay papatayin. Sa pagpasok ng bagong yugto ng paglilitis, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers, layo ng prosecution panel na ma-establish kung may kakayahan pang manatili ang pangalawang pangulo na magpatuloy magsilbi bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Barbers, magkaiba ang impeachment proceedings sa criminal prosecutions dahil matutukoy nito kung dapat pa bang manatili ang public official sa posisyon sa halip na patawan ng criminal penalties. Hindi naman anya ay kinabahala ng prosecution ang balitang dadalo si BP Sara sa paglilitis anumang araw ngayon Linggo. Matagal na anyang nakahanda ang prosecution para sa evidentiary phase ng paglilitis at magpapatuloy ito, hindi alintan na kung sino man ang naroroon sa courtroom. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Senator Panfilo Lacson nagmungkahi ng mga hakbang para mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
19: Ibinungkahi ni Senator Judge Panfilo Lacson ang ilang hakbang upang mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang narito ang pagpapanatiling handa at nasa Senado na ang mga testigong inaasahang haharap sa loob ng isang linggo. Ayon kay Lacson, makatutulong ito upang lubos na magamit ang limitadong oras ng paglilitis ng impeachment court habang iginagalang ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang integridad ng proseso. Paliwanag ng Senator Judge, magandang naka-line up na ang mga nakatakdang testigo ng defense at prosecution panels para sa isang linggo. May holding room naman ani Lacson para kung matapos sila ng maaga at ang salaysay ng isang testigo ay maagang matapos, hindi masasayang ang isang araw. Dagdag pa ni Lacson, hindi naman sa pinamamadali ang proseso para makompromiso ang paglalatag ng mga ebidensya, pero mas mainam na paspasan ang proseso upang hindi makapagsayang ng araw. Isinaad ng mambabatas na maagang natapos ang pagdinig noong nakaraang Miyerkules dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotto. Aniya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na halos isang testigo lamang kada linggo, maaari itong umabot hanggang sa panahon ng Pasko at higit pa. Dagdag niyang sa impeachment o dagdag niya na bukas naman si impeachment court presiding officer Francis Escudero sa naturang mungkahi. Kapuna-puna ang pag-alis ng ilang senator judges sa mga observers at ilang media practitioners kahapon sa kasagsagan ng paglilitis. Dahil dito sa kasalukuyan ay naghahanap ang mga media practitioners ng mga makakapanayam upang maipaliwanag ang pakahulugan ng ilang minuto o ilang oras na pag-alis ng naturang senator judges. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
11: Hudyat, pangunahing balita.
10: Samantala, sa ibang ulat, patuloy na sinusuri ng gabinete ang panukalang 2027 national budget upang matiyak na nakatuon lamang ito sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, matapos talakayin ng buong gabinete ang panukalang budget noong Hulyo 10, nagpapatuloy pa rin ang pagrepaso upang matiyak na mapupunta ito sa mga programang direktang makikinabang ang mamamayan. Ipinaalala rin ng kalihim ang direktiba ng Pangulo na unahin ang mga programang agad maipatutupad, nakahanay sa pambansang plano at may malaking pakinabang sa publiko. Una nang iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon ang panukalang budget noong Hulyo 9. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 60 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 52 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 60 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 61 centavos, at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
8: Hudyat ng pag-asa.
10: Mula sa magandang balita, Biblia, Unang Korinto 10:13, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito.
8: Hudyat balita.
10: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 14 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
8: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
8: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
20: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Real Travels.
21: Value for money.
8: Food trip.
21: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
21: Because adventures are the best way to learn.
22: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, where we will go to places, eat different kinds of food, and try out new experiences. But more than that, have an amazing adventure and learn together. It's our second episode na here in Real Travels, and kakain tayo for today's video, no? And magfo-food trip tayo in Hong Kong. And whenever I'm traveling talaga, food is one of the things that I really look forward to. Kahit hindi halata, no? Because I'm a skinny person, pero kasi it's just so interesting to try different flavors from another country. Parang per country kasi, as per my observation lang, may kanya-kanya talaga silang flavor na hindi maduduplicate ng ibang country. For example, Japanese food, ramen. Iba yung kakain ka talaga ng ramen, diba, sa Japan compared to eating ramen sa Philippines, diba? And iba pa rin yung ramen na food sa Japan talaga. Because you will really experience yung authenticity ng dough to make the noodles and spices and sauces na ginagamit naman nila to make the soup base for the ramen. So ayun, same with Hong Kong. I will share to you guys yung authentic food nila doon. Iba eh, pag sa Hong Kong kakakain ng Hong Kong or Chinese food like siopao or siomai, diba? It's really, really good. Kasi ito nag-originate yung food na yun eh. And Hong Kong cuisine pala is predominantly Cantonese. And Cantonese means belonging or relating to the Chinese city of Guangzhou and the province of Guangdong. So that makes their food, of course, mostly Cantonese influence. With influences of European cuisines, especially British cuisine and non-Cantonese Chinese cuisines. So their food supply naman din is 90% imported from China. So when going to Hong Kong, guys, you are really in for a food adventure. Kasi Chinese food is really rich in culture and really, really wide in variety. Sobrang daming Chinese food, iba't ibang klase. Plus, it has a really long history in which later, I will share to you some iconic and historical places to eat when you go to Hong Kong. So, without any further ado, let's go! Hello again, guys. My name is Shira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels, and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong, and together, let's discover the top 7 must-try food in this country. It's another sunny day in Hong Kong, and I will share to you guys saan pwede kumain at anong pwedeng i-try na food sa Hong Kong, and mostly mga snacks ito na pwede nyo ilagay sa bucket list nyo when going to Hong Kong, kasi kahit saan ang dami-daming food stalls sa Hong Kong where you can try this food out. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page 702-DZAS-FEBC Radio where you can see the video of our travel episode here at Real Travels. And for our Facebook viewers naman, comment down below your favorite Hong Kong food if meron, and baka later makita nyo yan in this episode. Did you know that Hong Kong has been a British colony for 156 years? Grabe no, ganun katagal, from 1841 to 1997, and very recently lang din sila nakagain ng independence. So if you go to Hong Kong, you will really see the influence of the British culture everywhere, especially in their food. You will really see the fusion ng Hong Kong and British culture kasi may mga restaurants sa Hong Kong where the usual combination is noodles and bread with butter, which is very British, no? So just like the British na mahilig sa tea, Hong Kong also has adopted tea as a staple sa mga meals. Specifically, milk tea in their own Hong Kong style. Nakakagutom, no? Pero mas nakakagutom yung list natin today. So let's get straight into it. And speaking of milk tea, first in our list is Lan Fong Yen in Central Hong Kong. This is a very iconic food stall in Hong Kong kasi andito yung original and authentic na silk stocking milk tea. It's like a historical

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Tuesday na naman, kaya kapag Tuesday ay sigurado tayo mag-e-enjoy. Hindi lamang Tuesday, syempre, pati Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Papuri Radio, 4:30? Hindi, alas 5 na po tayo ngayon. Umusod tayo ng konti. 5 to 6:30 na tayo ngayon. At ito po isa't kalahating oras ng mga papuring awitin. More music, less talk. Kaya babawas-bawasa ako ng aking sasabihin. Pero for now, shout-out muna sa ating mga tagapakinig sa 702-DZAS, 1233-DYVS, Bacolod, 1143-DZMR, Isabela, Care 104.3, The Way FM, Legazpi, Albay, at sa New J 103.3, DXJL, Your Positive Choice, sa Cagayan de Oro. Ang ating pong musika ay available sa papurimusic.febc.ph, maging sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Balita ko, over 100 platforms ang pwede nating pagpilian. At gusto mong dalhin ang Papuri Radio sa iyong phone, pwede mong i-download ang 702-DZAS mobile app. Puntahan lamang ang Apple App Store or Play Store para ma-download. Kung di nyo po mahanap kung saan yon, puntahan nyo lamang po ating Facebook page, 702-DZAS FEBC Radio, para sa QR code. Okay, last week, Papuri 19. So, alam nyo na kung ano yung today. Papuri 20. Yan ay nirelease noong 2010 at ang title ng album, Babalik Balikan. Kaya huwag ka nang patagalin. Ito na. First song, Babalik Balikan. Likang awitin ni Brother Toy Polo at inawit ni Jim San Juan Areglo ni Paul Armesin. Ikaw ang dahilan, Salmer Pagalan. Ito ay inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Areglo ito ni Marlon Oliveros, of course. Ikaw lamang, Jesus. Likang awitin ni Arnel De Pano, Maestro, at inawit ni Richard Reynoso. Areglo din ni Arnel De Pano. Richard Reynoso ay may bagong album nga pala na i-release pero hindi pa ginagawa. Nabalitaan ko lamang. Kamusta, Brother Richard Reynoso? Sa iyo na lang, ito ay totoong spelling ng sa iyo lang. Parang S-A-Y-O o sa iyo. Actually, pwede pareho. Sa iyo lang. Yan. Likang awitin ni Francis Henry Gasser at inawit ni Ruben Laurente. Matapos niyan, kapag may oras pa, ay magsisingit tayo ng Papuri Songs or Waterwalk Records songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DZAS.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Papuri Radio Show, Talk is Time. Yan, siyempre, sunod-sunod na mga awitin, eh, medyo magbe-break tayo sa konting salita at music ulit. Just shout-out muna tayo muli sa ating 702 DJS family, sa ating mga kaibigan sa 1233 DYVS Bacolod, Kaagapay sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, New J 103.3 DXJL. Your positive choice. Huwag kalimutang i-download ang ating app para mas madali tayong mapakinggan kahit malayo kayo sa inyong terrestrial radio, sa inyong mga transistor radios. Ayan. Available ang mga awiting ito. Huwag niyong kalimutan. Hindi ito dun lamang sa papurimusic.febc.ph, maging sa lahat ng digital music platforms. Itong Papuri 20 ay nandun, sigurado. Hanapin niyo lamang sa Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Okay, tuloy-tuloy tayo. Songs 5 to 8 from the Papuri 20 Babalik-Balikan album ni release noong 2010. Kahit hindi, likang awitin ni Ronel Rubrica. Pastor, kamusta ka dyan? At ni Cathy Carlos at inawit ni Jerus Del Socorro na nasa Singapore. Kamusta kayo dyan? From Jim Reyes, kailan ba nagkulang ating Panginoon? Ito'y likang awitin niya at inawit ni Bishop Jonafer Luklukan. Jonafer, kamusta ka dyan? Hopefully, you're doing well. Yan, marami siyang content ngayon, kaya supportahan natin yan. Nagsusumamo, Jerdy Francisco. Inawit ni Ate Aileen Espinosa. Kura at ang huli, sa Yakap Mo Yawe, pang walong awitin, ligang awitin ng ating topmost most streamed producer sa Pilipinas, si Jonathan Manalo, at inawit ni Johnny Dison. Si Johnny po ay miyembro namin sa Green Hills Christian Fellowship at member ng singing group na Forward, ang ating worship team sa Green Hills Christian Fellowship. Okay, at matapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition, with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang ang ating Papuwi Radio Show. This time, mga pagbati naman. Nako, may mga nagpadala ng Bible verses. Masayang-masaya ako. Pero, half-hearted lang ang aking saya. Kasi, hindi lahat nagpadala ng Bible verses. Kaya, padala lang po ang inyong mga paboritong Bible verses. Buena mano, unang-una, ang ating unang nagpadala ng pagbati, Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat, nakikinig. Kanyang Bible verse ay Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen naman dyan. From Len Agdon Reyes, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama, na nasa langit. Sa Diyos ang papuri, Anya. Papagpalang hapon po, Maestro Junji Marcello from Palayan, Nueva Ecija. Ayan, ako si Brother Epifanio talagang consistent na. Parang 3 times na, no? 3 weeks na siyang nagpapadala ng Bible verse. Good job, ayan. Brother Epifanio Salvador. Sabi niya, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse ay 1 Samuel 5:3 at ESV, sinunod niya pa, English Standard Version. And when the people of Ashdod rose early the next day, behold, Dagon had fallen face downward on the ground before the ark of the Lord. So they took Dagon and put him back in his place. No other God can match to our God, the God of Israel and our God. Yeah, very specific, ano? Iba yung story, pero siguro mamaya-maya pag-uusapan natin yung kwento ni Dagon, ayan, bakit nagkaganon. Yeah. From our top fan, Albert Cubang, Treblasi, sabi niya, isang mapagpalang hapon po muli, Maestro Junji, sa lahat ng kapapuri. Nakaka-refresh ang mga awitin, salamat papuri sa mga awiting may kabuluhan at kalakasan. SDAP, Anya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 139:23-24. O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y nababatid mo sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Yan. Ang ganda, no? Yan ay Psalm 139:23-24. From Rosalinda Ohano Manzano. Ayan, so far may mga Bible verses. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Yung Bible verse ay Isaiah 26:4. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating batong kanlungan magpakailanman. Ayan, natutuwa ako talaga, may mga Bible verses. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. 2 Peter 3:13 na kanyang Bible verse. Nevertheless, we, according to His promise, looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells, be steadfast. Alrighty. Okay, more Bible verses from Evangeline R. Darjuan. Blessed afternoon, one of my favorite verses. Yan. Philippians 1:6. Ganda yan. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Yan. Ganda. Yung mga hindi nagpadala ng Bible verses, babasahin ko pa rin. Pero next time po, sana meron. From Mary Ann Cruz, God bless po, Master Junji. Thanks for being so nice in person. Ah, na-meet ko na siya noong anniversary. Yun. Okay, from Nora Cancela. Wow, this time wala po kayong Bible verse. Next time po, ah. Sabi niya, good evening po, Master Junji. God bless po. And from Andrea Gabihan. Yan, tamang-tama, malapit ng gumabi. Sa Diyos ang papuri, good PN po, Master Junji, God bless you. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at encouragement through the Bible verses. Alright, okie dokie. Tuloy-tuloy tayo. Ang last, ilan ba? Last 1, 2, 3, 4, last 4 songs, 9 to 12. From the Papuri 20, ito ang babalik-balikan album na release noong 2010. Ako'y kasama mo. Ligawitin ni Ricky Sanchez at siya rin po ang umawit. Yan, matipid si Ricky. Yan. Sa'yo, lumalapit. Rowan Del Monte. Nasa piling na ng Panginoon si Brother Rowan, pero I'm sure sa kanya na nakalapit. Yan, bilang lumalapit. Nakalapit na talaga sa Panginoon. Inawit ni Sister Dulce. Si Jesus ang bahala. Natandaan ko ako nag-produce nito. At naalala ko si Brother Sock Villanueva. Sabi niya, pwede ba nating makuha si Brother Noel Cabangon para awitin? Nakuha naman natin. Buti na lang, madaling kausap si Brother Noel at pumayag kagad. Yan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Ipinalabas sa impeachment court sa ikalimang araw ng impeachment trial ang iba pang bahagi ng recorded video ng naging online press conference ni Vice President Sara Duterte Carpio noong November 2024 kung saan siya nagbanta sa buhay ng Pangulo. Sa cross-examination ni defense lawyer attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lontok, makailang ulit itong tinanong patungkol sa mga sinabi ng bise na siyang basihan ng Article 4 o grave threats sa Articles of Impeachment. Kasama sa mga pinalabas ng defense ang video clip kung saan may binabanggit ang bise na umunay banta sa kanyang buhay habang siya

0: Nasa loob ng House of Representatives sa Quezon City kung saan ginanap ang online press con. Ipinakita din ang bahagi ng video kung saan kanyang iniugnay si dating House Speaker Martin Romualdez sa iba't ibang aktibidad na labas na aniya sa mandato ng isang kongresista, gaya ng pag-uutos sa Department of Social Welfare and Development na mamigay ng ayuda. Ipinalabas din ang video clip ng bise na nag-uugnay sa dating House Speaker sa umano'y pagbili, pagdukot at pangaharas sa kanyang mga kalaban sa politika sa Tacloban. Doon ay sinabi din ng pangalawang pangulo na magnanakaw si Romualdez at hindi dumadaan sa audit ang gastos ng kanyang opisina. At panghuling snippet na ipinalabas sa trial ay ang pagbabanta ng bise sa buhay ng pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Sa pagtatanong ng defense lawyer, kinumpirma ni Attorney Lotok na ang mga nabanggit ay sinabi ng pangalawang pangulo, ngunit wala umano siyang personal na kaalaman tungkol sa katotohanan ng mga ito. Samantala, ipinunto naman ng depensa na ang grave threats ay maituturing na felony na pwede namang litisin ng mga mababang hukuman o lokal na korte at hindi maituturing na impeachable offense. Ngunit nanindigan si Lotok na may nakumit na grave threats at inciting to sedition ang bise dahil batay sa kanilang investigasyon ang pagbabanta ay talagang sinabi ng pangalawang pangulo at hindi inalis ang posibilidad na may sumakay sa usapin na mapanganib para sa kapakanan ng buong bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Tinawag ng Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na disparaging o mapangutya ang naging pahayag ni Attorney Mark Binluan sa kanyang katanungan kay Prosecution Witness at National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sa ikalimang araw ng impeachment trial, tinanong ni Binluan si Lotok kung may kaalaman ang Regional Director ng NBI na abogado ang Vice Presidente. Idinagdag din niya na higit na mas mataas ang score at rating ni Duterte Carpio sa bar exam kumpara sa karamihan ng mga abogado na nandoon sa impeachment hall. Bago ito, nauna nang nag-object si Attorney Likutan ng prosecution sa mga tanong ng depensa na may kinalaman sa pagiging isang abogado ng pangalawang pangulo. Aniya, wala umanong relevance o kaugnayan ang mga katanungan ni Attorney Binluan sa witness, bagay na sinang-ayunan naman ni Presiding Officer Francis Escudero. Samantala, patuloy na naging mainit ang diskusyon sa pagitan ng prosecution at defense team sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa. Nakiusap si Counsel for the Prosecutors Attorney Virgil Ligutan sa impeachment court na pagsabihan si Counsel for the Respondent Attorney Mark Binluan sa makailang unprofessional comments at remarks umano nito sa witness na si Attorney Jeremy Lotok sa tuwing hindi ito umano satisfied sa sagot ng witness. Nagpaalala naman si Escudero na iwasan ang mga side remarks at kung ipagpapatuloy ang mga naturang mga pahayag ay agad itong aalisin sa record ng impeachment court. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Halata ang estratehiya ng defense panel na sinusubukang butasan ang testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jimmy Lontok at ang mga dokumentong isinumite sa Senate Impeachment Court. Sa ganitong diskarte, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, lalo lamang pinalakas ang kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 4, ang grave threats. Nakatutok-an niya ang depensa sa maliliit na detalye dahil hindi nila mapabulaanan ang katotohanan. Patunay lamang anya na solido ang legal arguments ng prosecution na hindi nagiba ng defense ang buong kwento. Iginit pa ni Barbers na nais ng sambayan ng Filipino na marinig ang totoong debate kaugnay sa pananagutan, hindi ang legal games na nagpapabagal sa hustisya. Nagpahayag naman ng kumpiyansa si Barbers na hindi ito papansinin o hindi magagambala ang Senate Impeachment Court kundi titignan lamang ang katotohanan. Kaugnay nito, sinabi ni House Prosecution Panel na nabigo ang defense team na pahinain ang kaso laban sa pangalawang pangulo sa cross-examination, nag-focus sa documentary issue sa halip na sumentro sa umano'y grave threats. Sabi ni House Prosecutor Terry Redon, kahit na tumutok ang defense sa documentary discrepancy sa cross-examination, hindi pa rin ito napaliit ang teorya ng pagbabanta ng pangalawang pangulo. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agap!

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DZAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show, ang bilis talaga ng oras when you're having fun. Lalo na, blessed fun time, pakikinig ng mga papuring awitin para sa ating Panginoon. Kanina may Bible verse tayo, yan ay courtesy of, sino nga ba nagpadala nito? Yung may Ashdod at Dagon. Yan, si Brother Epifanio Salvador. Yung Bible verse, 1 Samuel 5:3 sa ESB. At basahin natin sa ibang version, sa NIV. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. Yan. Ano ba talaga yung background na yan? Ang story nitong 1 Samuel 5:3 actually. When the Philistines first heard na yung mga Israelites ay ibinalik at dinala ang Ark of the Covenant, yan, to the battlefield, yan. Natakot sila, no? Na, kasi nabalitaan nila how the Lord, the God of Israel, brought plagues on Egypt. Siyempre, mayroong fear factor doon, no? Para nalalabanan yung such a God na Diyos na gano'n. No? Yan po yung sa previous chapter sa 1 Samuel 4. Ang assumption nila was yung mismong physical object. Kaya mayroon tayong application dyan sa today. Eh. Yung physical object, yung ark mismo, feeling nila yun yung may power. Na channel the power of the deity, ang lordship, no, ang Diyos ng Israel, nandun dun sa ark na mismo na yon. Dinala ng Israelites yung ark na yon sa battle, na pareho yung superstition nila. Soon enough, yung misunderstanding na yon ay na-dissolve dun. The Philistines ay defeated the Israelites. They crushed the army and sending survivors running for their lives. And they even captured the ark as the trophy in the end. Ngayon, itong ark na ito, they brought it back home to Ashdod and put it in the temple na nandun mismo ang kanilang god na si Dagon. So, yun ang kanilang Diyos. Ano? This was meant to show that parang may pa-effect dyan na ano eh, si Dagon ay tinalo si Yahweh, Israel's God in battle. Nako, medyo mali yun. Parang hindi maganda ang assumption na yun. Perhaps, ang goal nila ito, humiliate Yahweh and the Israelites by making it appear that Yahweh had come to Dagon's temple to worship si Dagon as superior. When the Philistines entered the temple the next morning though, they found something na talagang kagimbal-gimbal. Yung large statue ni Dagon ay nahulog face down to the ground in front of the Ark of the Covenant. Yan. In that position, it appears as if Dagon is lying prostrate. Imagine mo yun. Ano? In attitude of worship, adoration before Israel's God. Ayan, bumaligtad ang kwento. They quickly set Dagon's statue back where it normally stood, but it would not remain there. Ganun kalupit. Ano? Talagang hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng imak ang ating Panginoon. So, yun naman yung story at salamat, Brother Epifanio Salvador, sa verse na ito. Tuloyin na pag-aralan natin yung story dun sa Ashdod ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. Yahweh, our God, cannot be mocked. Katotohanan na ito ay pwede nating panghawakan. Pero tayo, medyo meron tayong ganun eh. Na minsan ang ating paniniwala ay yung in the physical thing, you know. And I'm sure yung bata-bata tayo sa pananampalataya, eh, we hold on to certain things, amulets or things that even us evangelicals, we hold on to a certain klase ng Bible na may special ginagamit na word, anointing daw. Pero ang salita ng Panginoon, yes, matibay yan at pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ang bisa nito ay nandun sa salita. Ang nilalaman ng salita, mga powerful words, power words from the Bible, from the scriptures. Hindi yung mismong physical, kundi yung katotohanan that emanates from the Bible. Yan. So may application tayo sa pang-araw-araw. Huwag tayong Katulad nung yung mga Israelites, dinala nila yung ark, dahil feeling nila yung ark ang kanilang panabla. Pero ang panabla nila ng ating Panginoon, kapag napupunta na sa ibang bagay, malayo sa Panginoon, hindi man malayo, parang nagiging semi-replacement, kahit hindi full replacement, ay chances are talagang prone to ano, to failure yun. Kaya tandaan po natin itong story nito. Napakaganda. At huwag natin kalimutan na ang Diyos lamang, walang iba, kahit pa something that resembles Him, ay ang papalit sa kanyang presensya at katotohanan sa ating buhay. Yan. Napakagandang Bible verse. Maraming salamat po muli. Epifanio Salvador. Yan. Kaya kayo po, padala po kayo ng Bible verse. Baka yun ang maging Bible verse natin for the day. Tatalakay natin yan. Yan. So, magpapaalam na po ako, pero bago yan, ay pasalamatan ko muna ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villan. Ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter, at co-producer, Kayla Escalante. Yan. Maraming salamat din sa lahat ng bumati sa aking ama last week. So, happy birthday muli, Dad. Kahit one week na ang lumipas, maraming salamat. At syempre, gusto kong magpasalamat sa ating mga kaagapay, mga kapatiran na umattend sa ating Master's Lecture Series itong last Saturday. Ang dami, record-breaking daw, talagang punong-puno yung venue. Maraming nakakatuwa dahil maraming mga ano, mga kapanalig, kapapuri, ka-ministry, churchmates, iba't ibang churches na talagang umattend at sabay, para tayong nasa fellowship nga eh, pakiramdam ko rin. We were just praising the Lord for the music that He has given us. Salamat po sa mga organizers ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, sa aking mga co-presenters, si Marlon Barnuevo at Sarki Sarangay, at ang moderator, si Mike Villega. Siyempre, shout out sa ating GM, General Manager ng PhilsCap, Thursday Alciso, at ang head ng project, si James Acol. Yan, kasama sila Blessy, sila Meryl. Yan, at ang membership committee, sila Aldi at Hazel. Yan, napakagandang pagsasama. At nako, abangan natin ang susunod na lecture series at iba pang mga workshops around na hopefully within our community. Yan. At ngayon na sinasabi ko na, na abangan nyo po, matagal pa po, 2 years pa, pero abangan nyo po ang 50th year anniversary ng Papuri. 2 years from now, pinaghahandaan na po natin, ipanalangin natin ang ministry ng Papuri at hopefully papunta din sa 80th anniversary ng FEBC 2 years from now. For now, enjoyin muna natin ang ating 78th. Yan. Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Yan, ang ganda-ganda. At syempre, gusto kong batiin, ayokong kalimutan, sapagkat hindi ko naman makakalimutan, hindi ako makakapagtapos, hindi ko babatiin ang aking pinakamamahal na human being in the world. My dear Anna, God bless you. I love you very, very much. Yan. At kung hindi nyo po na itatanong, ay talagang si Anna po ay every now and then, kasama ko habang ako'y nagpo-programa. Yan. At naririnig niya naman. Pero iba yung siyempre pinapahatid natin sa himpapawid at naririnig ng ating mga tagapakinig. Yan. Kaya, hey, ating ipagdiwang ang pag-ibig ng ating Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon bigay sa atin sa isa't isa. Yan po ang mensahe natin, Panginoon. Agape love coming from our great, great God. Okay, at dahil malapit ng kumanta si Pastora Charisse, alam nyo naman ang ending natin, laging yung pasan na inawit ni Pastora Charisse, likang awitin na inyong lingkod, ay malapit na po talaga akong magpaalam sa araw na ito at hopefully next week magkita-kita tayo. Magkita-kita, magkarinig-rinig. Yan. Magkita-kita sa pandinig. Yan. Pwede naman yun. Malulusutan naman natin yan. Sa ating paboritong Papuri Radio Show, Tuesday edition. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo at huwag niyong kakalimutan ang lahat ng ito sa Diyos ang Papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang radyo, ang social media at maging ang YouTube at maging yung ating FEBC PH Stream app. Napakagandang app po niyan. Pwede niyo pong magamit para ma-access po ninyo yung ating mga programa. Tayo po ay nagpapasalamat din siyempre sa lahat ng mga listeners natin maging sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong pagsama. Sa ating pag-aaral, sa pagkakataon pong ito, ay pag-uusapan natin, how do we love like Jesus in a negative world? Ano po? Paano ba tayo magmamahal kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa isang mundong napaka-negatibo? So, unawain natin kung bakit mahalaga ito. Tayo po ay tinawag bilang asin at ilaw ng sanlibutan. So, ang focus po nito is not only what we do for God, but what we become for God. Because what we become determines what we can do. So, pag wala pong improvement sa pagkatao natin, sa character natin, basically, limited din yung magagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga po, ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang bumabago nung ating dapat ginagawa, kundi bumabago rin sa ating pagkatao. Kasi yung pong doing ay pwede nating ma-improve dahil nandyan po ang gift of the Holy Spirit. Yung pong spiritual gifts ay binibigay sa atin ng Holy Spirit. At dahil po noon, meron tayong mga kakayahan, meron tayong mga abilities that we can use for ministry. Pero wag po nating kakaligtaan that from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. So kung merong spiritual gifts that has to do with doing, yung fruit of the Spirit naman has to do with being. So dyan po yung maturity. Samantalang dun po sa spiritual gifts are the ministries that we do. So very important na magkasama yan dahil sa totoo lang, hindi naman talaga dapat magkahiwala yan dahil yung pong pinanggagalingan is actually the same source. It is from the Holy Spirit. Ngayon, mahalaga ding bigyang linaw na bilang tao, sanay naman talaga tayo magmahal. Yun nga lang, ang klase ng pag-ibig na meron tayo ay naiiba sa pag-ibig na sinasabi po ng Biblia na bukod tanging sa Panginoon lamang nagmumula. Kaya nga, hindi ho ba sinasabi natin mula din sa salita ng Diyos, we love because He first loved us. So, hindi lang po yung experience ng pag-ibig ng Diyos ang kumbaga parang naging modelo para sa atin, kung hindi yung pagmamahal na iyon enables us to love others. Dahil nung kinilala natin si Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu po ay binigay sa atin. At yan po ang nagbibigay sa atin ng kapasidad. Kaya nga, pag tinignan niyo po sa 1 Corinthians 12, isang napakagandang talata na nagbibigay paliwanag tungkol po sa ating mga, kung tawagin natin ay ministries at spiritual gifts. Tinalakay po doon that the church is a body. Tinalakay po doon na ang bawat isa ay binigyan po ng mga kakayahan. Basahin ko po sa 1 Corinthians 12 verse 4 to verse 7. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. So yan po ay may kinalaman sa mga kakayahan na binigay ng Panginoon para magamit para sa ating paglilingkod sa Kanya. Pero pagdating po sa 1 Corinthians 13, isang kabanata, matapos po itong chapter 12, tinalakay po ang pag-ibig. At lagi nga nating sinasabi na mas madalas nating nababasa, nakikita mga talatang ito na binabanggit po sa romantic setting. Kasalan, Valentines, at iba pa. Pero again, para po sa ating pag-aaral, gusto nating bigyang linaw na ito po ay actually binigay sa isang iglesia matapos ipaliwanag na ang iglesia ay isang katawan. So in other words, ito po yung klase ng pag-ibig na kailangan natin. Unawain natin, ang sabi po sa 1 Corinthians 12, verse 1 to 7. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans, and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor, even sacrificed my body, I could boast about it, but if I did not love others, I would have gained nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. So napakaganda, no? Kaya nga marami po ginagamit ito sa konteksto ng romantic setting. Pero kung papansin ninyo po, kung talagang itong klaseng pag-ibig ang mamamayani sa isang iglesia, ay napakaganda, no? Kasi una, sinasabi niya sa verse 1 to 3, kahit na meron kang mga kaloob, and by the way, let me clarify, yung pagkakaroon po ng kaloob ay nasa kapasyahan ng Holy Spirit kung ano yung ibibigay. So wag po nating isipin na dahil lang isang tao po ay spiritually gifted, automatic siya po ay spiritually matured. Dahil yung kapasyahan kung ano pong mga gift or spiritual gifts ang matatanggap natin, nakasalalay po yan sa Holy Spirit. Now, how we use yung mga spiritual gifts, yan po ang role natin. Kaya nga sinasabi niya rito, kung nasa atin yung kakayahan, pero kung wala naman po sa atin ang pag-ibig, na resulta rin naman ang presensya ng banal na Espiritu, ang maliwanag na pinapakita po rito ay walang magiging kabuluhan. So it does not exalt God, it does not edify believers, it will not lead to the evangelization of the lost. Kaya po, napakaganda yung sinabing uri ng pag-ibig, no, as it is described in 1 Corinthians 13, 4-7. Kakaiba ho eh, sapagkat pag binasa mo yung verse 4 to 7, talagang makikita mo na kahit gaano kagulo ang isang samahan, gaganda, aayos, dahil po sa presensya ng pag-ibig na ito. Di ho ba? Actually, itong 1 Corinthians, nung sinulat po ito, ang konteksto po nito ay punong-puno ng mga problema. Nagkakaroon ho sila ng demandahan, nawalan sila ng pagkakaisa, kumparahan, pagalingan, panig kay ganito, panig kay ganyan. Yan po yan. Pag binasa nyo, makikita nyo, may kanya-kanya silang sinusunod kung sino ang magaling at pilit nilang pinagkukumpara yung hindi naman dapat pagkumparahin. Ngayon, ang maganda ho rito ay kung paanong pinaliwanag ni Apostle Paul na kailangan natin yung pag-ibig para sa pagkakaisa. Kasi pag ginamit mo yung spiritual gifts, yan po yung mga kakayahan na walang pag-ibig, ang resulta disunity pa rin eh. Kagaya ho ng nangyari dito nga sa Corinto, nagkumparahan, nagpagalingan, may kinampihan, at nagtagisan. Ano po, talagang mapapansin mo eh, malayong malayo doon po sa ninanais na resulta. Kaya binigay sa atin ang paliwanag na ito para maunawaan natin that in the absence of love, even if you have abundant spiritual gifts, it will not achieve yung purpose. At ano po yung purpose? If you remember, meron po tayong tatlong general purposes for the ministry that we do. One is the exaltation of God. Gusto nating maluwalhati ang Diyos. Kaya sa bawat isang naglilingkod, dapat po iniisip, sinasaalang-alang kung ang ating bang ginagawa ay tunay nga na na-achieve ang purpose na ito, to exalt God. Pangalawa is the edification of believers. Ang ibig sabihin po ng edify is to build up. Ano bang epekto ng ating paglilingkod sa mga mananampalataya? Are they encouraged? Sila ho ba ay napapalakas? Sila ba ay napapagtibay sa pananampalataya? So anong epekto nito sa kanila? Napakahalaga po yan, sapagkat isa yan sa mga pinagbabasihan po natin. Ano po? And then of course, the evangelization of the lost. Yung walang pagkakilala sa Panginoon ay makakilala sa Panginoon, or ito po ay makakontribute patungo sa layunin po na iyon. Kaya nga ang mahalagang tatak po nito ay yung pag-ibig. Kasi hindi lang naman po task-oriented ang ministry eh. Yan nga yung paulit-ulit nating sinasabi na paminsan, kaya po hindi nagiging maayos ang ministeryong ginagampanan, masyado tayong task-oriented. Nakakaligtaan po natin that ministry is not limited to tasks. Mahalaga po ang maging task-oriented, but we have to focus also on relationships. Kaya nga yung pag-ibig ay mahalagang sangkap. Ang nangyari nga po sa Corinto, ginamit ang kaloob, nag-away-away, nagpagalingan, nagkampihan, nawala po ang pagkakaisa. Hindi po yun ang desired result. Sa presensya po ng pag-ibig, magkakaroon ng improvement yan. Yan po ang hamon dyan. Kaya nga, habang tayo po ay naglilingkod, kasama ito sa hinuhubog ng Panginoon. Sabi nga eh, if you cannot love those within the body of Christ, paano mo mamahalin yung nasa labas? Di po ba? Supposed to be, mga kapatiran na yan, hindi pa natin makuhang mahalin, paano pa po yung mga walang pagkakilala sa Panginoon? At ito pa, ang sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Ang bigat nun, ano? Papaano daw natin sasabihin mahal natin ng Diyos? Kung yung kapwa nga na ating nakikita, ay hindi po natin minamahal. So yan po yan. Kaya gusto nating unawain. Ngayon, mahalaga din pong banggitin sa ating pag-aaral tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po ito madali para sa atin. It's not just a matter of knowing na dahil napakinggan nyo to, nabasa nyo yung Bible, automatic, nagagawa po natin to. Tandaan nyo po, we still have the sinful nature. Kaya nga, dahil nasa atin ang sinful nature, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. At yung pag-ibig, hindi po yan natural sa atin. Talagang ang natural po sa atin ay yung galit, sama ng loob, hidwaan, inggit, at kung ano-ano pa na sumisira sa relasyon. So when we say loving like Jesus in a negative world, it means we are called to follow Christ even when the culture around us is marked by anger, selfishness, fear, and unbelief. Kahit po na yung ating kapaligiran ay punong-puno na ng galit, makasarili, takot, at walang pananampalataya sa Diyos. Yan pong ibig sabihin. Kasi kaya po negative ang mundo. Walang Diyos eh. Pagka po, kahit po yung merong Diyos, pero hindi naman kinikilala ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, magiging negative din tayo eh. Yung lordship ng Panginoon, napakahalaga eh. Sabi nga nila, ano bang kaibahan ng merong Diyos at saka yung walang Diyos? Kung yung merong Diyos ay hindi naman nagpapasakop at sumusunod. Di ho ba? So yung ugali, ganun din. So bottom line, yung pagiging negative po is we try to look at the situation and react or respond to the situation without God in our lives. May problema ka, walang Diyos, negative. Di po ba? Meron kayong pagtatalo, pag-aaway, parang kung walang Diyos na nagsasabi sa iyo, love your enemies, be reconciled, ba't natin gagawin? Di ho ba? Dahil ang udyok ng ating sinful nature is not really to love, but to hate, to be angry. Yan po ang natural sa atin. Kaya yung sinasabi ho ritong mahalin, ay talagang malabo po ito. Hindi natin ito magagawa. Dahil tayo po ay likas na makasalanan at hindi po natural sa atin ang magkaroon ng pag-ibig. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang challenge po dito is to submit to God. In other words, not what I want to say, but what you want to say, Lord. Not how I want to react, but how you want me to react, Lord. Yun po yun. Hindi yung paraang gusto natin, hindi yung pamamaraan natin, kundi ano ba ang nais ng ating Panginoon. So tayo po ay susunod at tatalima doon. Yun po ang napaka-importante dyan. Kaya nga, ang challenge po dyan is to really submit to the Lord. So when we talk about loving like Jesus in a negative world, kailangan maintindihan po natin na yung Bible, it does not condemn sadness, grief, fear, or honest lament. Talagang sa Bible, makikita mo, even yung Book of Psalms, di ba? Punong-puno ng mga pagtatanong, punong-puno po ng mga parabang, Lord, bakit? No, why do the wicked prosper? Yan nga ang katanungan eh. At ang reason po sa ganyang mga pananaw ay sa kadahilanan po na wala ngang paniniwala sa Diyos o kaya yung bang nanghihina yung pananampalataya. So even for a Christian, hindi po natin dinidismiss yung reality ng sadness, grief, fear, or even yung mga lament na tinatawag. Ang ayaw po o ang hindi dapat maranasan ng isang mananampalataya is the habitual attitude of unbelief, complaining, cynicism, or despair that refuses to trust God. Ibang usapan na yun eh. Kasi ibig sabihin po noon, you're not doing it in response to a situation, but you are actually defying God, doubting God, questioning God. Yan po ang reality niyan. Kaya, ang tendency talaga, mag-negative. Di po ba? Now, mahalaga ding banggitin, ano po, para sa ating pag-aaral, na loving like Jesus does not mean we avoid a negative world. Kailangan lang maging pananaw po o mindset natin, tinawag tayo to influence the world. Di ba? Yung hindi tayo lilisan sa mundo dahil negative ang mundo. Ang idea po is this is our mission field. Hindi tayo dapat magpa-impluensya, kundi tayo ang dapat mag-impluensya. Hindi tayo ang dapat maapektuhan, kundi tayo ang umapekto. Di po ba? Yan po ang challenge dyan. It means we display Christ's love, truth, peace, and hope in the middle of this situation. So our lives become a witness that the gospel has the power to transform people even in difficult times. Nakikita nila, di ba si Peter, ang sabi niya, no, sa konteksto po ng ano to, ng pag-uusig. Sabi niya, be ready to explain the hope that you have. Grabe yun, ano? Kasi nakapagtataka eh, mga mananampalataya, inuusig, kinukulong, pinapatay, tapos bakit sila may pag-asa? Kaya ang sabi po ni Peter, be ready to explain the hope that you have. Napaka-powerful po nun eh. Ang ibig sabihin po noon, tayo po ay merong pag-asa at sa gitna po ng mga negatibong karanasan ay nakikita how different we respond to the situation. Why? Because we trust the Lord. Kasi may Diyos ka sa buhay mo eh, di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda nung sinabi sa ano-ano, sa Matthew chapter 6, alam nyo, pag binabalikan ko ito, kung kayo po ay nag-aalala, nangangamba, meron kayo pinagdadaanan, this is a great passage na balik-balikan. Di ho ba? Ang sabi po rito, Matthew 6:28, no? At babasahin natin yung mga karugtong na talata. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith?
5: Ganda, no? Talagang paalala sa atin. Teka lang, iniingatan tayo ng Panginoon. Bakit wala tayong pananampalataya?
4: Verse 31, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs.
5: Kita nyo yun? Hindi pa tayo mihiling. Alam na ng Diyos, di ba? Kaya po, paalala sa atin, kung meron tayong Diyos, of course, we can be positive. Why?
4: Because we know that He is in control. His presence changes everything.

0: ba yung takot at hindi natin mapakinabangan yung pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang ganda ng paalala, no? Ang sinasabi po rito bakit kay liit ng inyong pananampalataya? Di ba? So yan po yun we trust the Lord. Hindi man natin alam yung outcome, maaring yung kanyang sagot ay hindi ayon sa panalangin natin, maaring yung kanyang tugon ay hindi yun ang gusto natin, but let us trust the Lord. Tayo po ay nabubuhay para sa Kanya. Kung ano pong paggagamitan niya sa ating buhay, it is our privilege to be used according to His will and for His glory and honor. Hindi po tayo ang magdidikta kung ano yung outcome. Of course, we all have our desired outcome, di ba? Meron tayong resulta na gustong makita, meron tayong outcome na gustong makita, but mga kapatid, let us trust the Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at hayaan natin na siya po ang magbigay ng outcome sang-ayon sa kanyang ninanais, sang-ayon sa kanyang nakikita. At tayo po para sa atin, let us just trust the Lord. Kaya to live positive sa isang negatibong mundo and to love like Jesus in a negative world means you are growing deeper in your relationship with God. Kasi sa totoo lang po, kaya naman negative ang mundo dahil negative tayong lahat Di ba? Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Pero kung meron kang relasyon sa Diyos, everything changes. And that should be the case. Kaya nawa po, ang mga pag-aaral na ito ay magpaalala sa kabutihan, katapatan, kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila. At pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, ng nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya.

0: at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
0: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Maaari pa kayang mangyari sa ating kapanahunan ngayon na ang isang bansa ay magkaisa sa paglilingkod sa Diyos? Tulad ng mga mensahe na ating natalakay sa aklat na ito, nagising ang mga Israelita sa matagal nilang pagkakalugmok sa kasalanan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawasak ang muog ng kanilang lungsod. Naging kahihiyan para sa kanila ito at dahil nalantad ang kanilang walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili, ito ay dahil pinabayaan na rin sila ng Diyos. Subalit na pagtanto nila ang mga kasalanan na kanilang nagawa, naging maayos ang lahat ng sila ay magbalik loob sa Diyos. Sa kabila ng mga balakid ay muli nilang naitayo ang muog sa kanilang lungsod na siyang nagpapakita na sila ay isang matatag na bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga Israelita ay nagkaisa sa paglilingkod sa Diyos. Tunghayan po natin sa oras na ito ang huling mensahe sa aklat ng Nehemias na naitala sa Kabanatang 10, unang talata hanggang Kabanatang 13, talatang 3. Ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias, ikasampung kabanata, talatang 29 hanggang 13 kabanata. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita. Nakita nila kung ano ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos at kung ano ang kanilang mga kasalanan. Nakita nila na kaya sila pinarusahan at hinatulan ng Diyos ay dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. At dahil sa nais nilang magkaroon ng pagbabago, ay itinalaga nila ang kanilang mga buhay na sila ay magbabago. Upang patunayan ang kanilang pagnanais sa pagbabago, ay pinatotohanan nila sa pamamagitan ng paglagda sa isang tipaan para sa kanilang layunin. Mga kaibigan, dito po tayo nagkukulang ang patotohanan ng ating pananampalataya. Magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating mga pagbabago, subalit hindi naman natin mapatotohanan ang ating mga gawa. Makikita po natin sa 10 kabanata na ang mga Israelita ay gumawa ng tipan sa Diyos. Sila ay lumagda sa tipan. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng pakikipagtipan sa Diyos? Ang tipan ay mahalagang bagay at ako'y naniniwala na nais malaman ng Diyos na tunay ang ating hangarin sa ating kaugnayan sa Kanya. Makikita rin po natin sa kabanatang ito ang pangalan ni Nehemias. Ang mga pinuno at ang mga pangalan ng 22 pari ay unang isinulat dito. Sila ay lumagda rin sa tipang ito, at ang bawat Levita ay lumagda rin sa tipan, at gayon din ang 40 pinuno ng bayan sa Israel. Ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias ay babasahin po natin ngayon sa 29 na talata ng 10 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ay sumama sa kanilang mga kapatid sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos. At upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ang ginawa nilang tipan sa Diyos ay ang kailangan nilang tuparin ang mga kautusan at isinulat nila ang 3 mahalagang bagay. Inilagay nila ang mga bagay na ito sapagkat ito ang mga kautusang hindi nila natutupad sa mga kautusan ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises. Sa aklat ng Nehemias 10 kabanata talatang 30, ganito po naman ang sinabi. Hindi ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain o papag-asawahin man ang kanilang mga anak na babae sa mga anak na lalaki. Marahil ang bagay na ito ay panghabang buhay na suliranin sa Israel. At ngayon ay nangangako naman sila na hindi sila makikipag-asawa sa mga pagano. Marahil ay tinatawanan natin ng ganitong mga bagay lalo na sa ating panahon. Subalit alam niyo ba na mahirap panatilihin ng iyong pananampalataya kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya? Kaibigan, mag-ingat kayo sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na walang pananampalataya. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat o sa isang banal na araw, aming hahayaan ang mga anihin at sa ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. Ang ikalawang bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang hindi nila pangangalakal sa araw ng Sabat o anumang banal na araw, o magiging tapat din sila sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa ikapitong taon. Ang ikatlong bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang tungkol sa unang bunga at ang pagbibigay ng kanilang mga kaloob. Sa Nehemias, 10, talatang 32-39 ay ganito po ang sinasabi. Ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singili ng aming mga sarili sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Para sa tinapay na handog, sa patuloy na handog na butil, sa patuloy na handog na sinusunog, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, sa mga banal na bagay, at sa mga handog pangkasalanan, upang itubos sa Israel at sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Kami ay nagpalabunutan din na kasama ang mga pari, mga Levita at ang mga taong bayan para sa kalaob na panggatong upang dalhin ito sa bahay ng aming Diyos. Ayon sa sambahayan ng aming mga ninuno sa mga panahong itinakda, taon-taon upang sunugin sa dambana ng Panginoon naming Diyos, gaya ng nakasulat sa kautusan. Itinakda namin ang aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Panginoon, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ang aming hayop gaya ng nakasulat sa kautusan, at ang mga panganay na aming bakahan at ng aming mga kawan. At upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming mga harina, ang aming mga ambag, ang bunga ng mga punong kahoy, ang alak at langis, at sa mga paris, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at upang dalhin ang mga ikasampung bahagi ng aming mga lupa na mga Levita. Sapagkat ang mga Levita ang lumilikom ng mga ikasampung bahagi sa lahat ng aming mga bayan sa kabukiran. Ang pari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita kapag tumanggap ang mga Levita ng mga ikasampung bahagi at iyakyat ng mga Levita ang ikasampung bahagi sa bahay ng aming Diyos sa mga silid ng mga bahay imbakan. Sapagkat dadalhin ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Levi ang mga handog na trigo, alak at langis sa silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng sangtuwaryo at ng mga pari na nangangasiwa at ng mga bantay pinto at ng mga mang-aawit, hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sa aming palagay, kailangan nating makita na mahalaga ang mga bagay na ito kaugnay ng ating pagiging katiwala sa Diyos. Meron ng mga simbahan ngayon ang hindi na binibigyang diin ang tungkol sa pagkakaloob dahil sa natatakot silang mawalan ng mga membro sa kanilang mga simbahan. Nagiging malaking problema ang pagkakaloob sa mga simbahan ngayon, subalit ginagamit ito para makasira ng ibang gawain. Kapatid, makikita natin na ang pagkakaloob ay isang pagkakataon upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Ito ang isa sa mga pangangailangan ng simbahan. Marami ang maaaring gawin ng isang simbahan, subalit hindi ito nagagawa dahil sa kakulangan ng suporta o ng mga pangangailangang pinansyal. Subalit kailangan din nating tandaan na kailangang maluwag sa ating mga kalooban ang pagkakaloob, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagagalak na nagkakaloob. Isa pang mahalagang bagay ang kailangan nating makita ay ang uri ng kaloob na kanilang ibinibigay sa Diyos. Hindi lamang sila nagbibigay ng kahit ano sa Diyos, subalit ibinibigay nila ang pinakamaganda para sa Diyos, lalo't higit ang mga unang bunga ng kanilang mga pananim at ng mga alagang hayop. Hindi sila nag-aalala na baka sila ay mawalan sapagkat nananalig sila na pagpapalain ng Diyos ang kanilang buhay. Maliwanag naman nating makikita sa huling bahagi ng 10th kabanata ang kanilang hangarin at layunin sa pagkakaloob. Sinabi nila sa kanilang sarili na hindi nila pababayaan ang bahay ng Diyos. Ilan sa atin ang merong ganitong pagnanais na matulungan ang gawain ng Panginoon? Kailangan nating makita na ang gawain ng Diyos ang pangunahin sa ating mga buhay. Hindi ang ating mga hanap buhay o pamilya, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para kumain, kundi tayo ay kumakain upang mabuhay. Napapaloob naman sa 11th kabanata ang mga nais ng tao para sa Diyos. Magpapatuloy ang mga dakilang bagay na ito hanggang sa 12th kabanata. Tignan po natin sa unang talata ng kabanatang 11. Ang mga pinuno ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem, at ang iba naman sa taong bayan ay nagpalabunutan upang kunin ang isa sa bawat 10 na naninirahan sa Jerusalem na lunsod na banal, habang ang 9 na bahagi ay nanatili sa ibang mga bayan. Nagpalabunutan ang mga tao. Isa sa bawat 10 tao ang maaaring manirahan sa Jerusalem, at ang 9 na tao ay kailangang manirahan sa ibang lunsod. Marahil ang makakakuha ng pinakamahigsi sa kanilang palabunutan ay may karapatang manirahan sa Jerusalem, at ang matirang 9 ang kailangang humanap ng lunsod na kanilang matutuluyan. At dahil dito, maaring marami ang sumasama ang kanilang kalooban. Gayunpaman ay bahagi ito ng kanilang tipan sa Diyos. Sa 2 talata ng 11th kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Binasbasa ng taong bayan ang lahat ng mga lalaki na nagkusang tumira sa Jerusalem. Marami ang mga nagnanais na tumira sa mga karatig na bayan sa labas ng Jerusalem. At para naman sa mga taong nagkusang tumira sa Jerusalem, ay kanilang binasbasan. Hindi kilala ang mga taong iyon, subalit kilala sila ng Diyos, kaya't napasama ang kanilang mga pangalan sa talaan ng mga mamamayan sa Jerusalem. Tulad nila ang kailangan ng Diyos. Sa sanglibutan na lalong lumalala ang kasamaan, ay kailangan ng mga taong handang tumulong sa gawain para sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 3 talata. Ang mga ito ang puno sa lalawigan na nanirahan sa Jerusalem. Ngunit sa Huda ay nanirahan ang bawat isa sa kanyang ari-arian sa kanilang mga bayan. Ang Israel, mga pari, mga Levita, mga lingkod sa templo at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon. Makikita po natin sa mga sumusunod na talata ang talaan ng mga taong itinalaga ang kanilang sarili na tumira sa Jerusalem. Nakita ng Diyos ang kanilang katapatan. Ipinagpatuloy sa 12th kabanata ang mga talaan na nagsimula pa sa 11th kabanata. Ang mga tao na nakatala dito ay nagpuri sa Panginoon. Isa ito sa mga layunin ng Diyos sa kaniyang pagkakalalang sa atin, ang purihin siya. Bahagi ito ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating tagapagligtas. Kung minsan inaakala natin na ang buhay ay parang bula, lumilitaw at nawawala, kakain tayo kung kailan natin nais, matutulog, gumigising at ginagawa ang iba pang pangkaraniwang gawain, hindi natin nakikita na ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay mahalaga na kailangang gawin. Subalit hindi natin nagagawa ang bagay na ito. Inyutos ito sa atin ng Diyos bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpupuri sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Ako bilang isang pastor, hindi lamang nagbibigay sigla sa aking buhay ang pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kagalakan din para sa akin na makita ang mga nagpupuri sa Diyos.
2: kailangan nating magsanay ng pagpupuri sa Panginoon, sapagkat pagdating natin sa langit ay ito lamang ang ating gagawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 27 at 28 ng 12 kabanata sa aklat ni Nehemias. Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, may mga pagpapasalamat at may mga awitan, may mga pompiang, mga saltaryo at mga alpa. Ang mga anak ng mga awit ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem at mula sa mga nayo ng mga Netofateta. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mga awit at mga manunugtog. Nagkaroon sila ng dakilang pagkakataon ng pagpupuri sa Diyos. Nakasulat sa bahaging ito ang mga pangalang nakatala sa aklat ng buhay. Nagsama-sama sila na italaga sa Diyos ang pader ng Jerusalem. Napakahalaga na italaga ang ating mga ari-arian at ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito ang karaniwan na hindi natin nagagawa. Nasisiyahan na lamang tayo na meron tayong mga gamit sa bahay, subalit hindi naman natin nakikita na ang lahat ay pagpapala sa atin. Kung kaya't kailangan nating ibalik, ihandog at italaga sa Diyos ang mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Pinapunta ni Nehemias ang mga tao sa lahat ng dako upang hanapin ang mga Levita upang makasama sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng pader sa Jerusalem. Sa 40 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kaya't ang mga pulutong na nagpasalamat ay parehong tumayo sa bahay ng Diyos at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. Makikita po natin na itinala ni Nehemias ang lahat ng pangalan ng mga pari at silang lahat ay dumalo. Sa 43 talata ay ganito po ang sinabi. At sila'y naghandog ng maraming handog ng araw na iyon at nagsaya sapagkat sila'y pinagalak na mabuti ng Diyos. Ang mga babae at mga bata ay nagalak din at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Marahil ay nagtataka ang mga tao na nasa malapit sa lungsod kung ano ang kanilang ginagawa. Marahil ay tinatanong nilang kanilang sarili kung ano ang nangyayari sa loob ng lungsod ng Jerusalem. Naging patutuo ang mga tao sa Jerusalem sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos at sa Kaniyang kabutihan. Isa sa mga dahilan kung bakit dinadaan-daanan na lamang ng mga tao ang mga simbahan ay sapagkat akala nila ay walang buhay ang ating mga pananambahan at kadalasan ay tama sila. Kailangang magkaroon ng totoong kagalakan sa ating mga pagsamba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay makikita natin na ang pinagmulan ng kanilang lakas ay ang kanilang kagalakan. At kung ating natatandaan, ito rin ang sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Subalit ang labis na ingay ay nakakasira din para sa gawain ng Panginoon. Hindi rin tayo nagkakaroon ng tunay na patutuo sa mga taong nakakakita at nakakarinig sa atin. Ang labis na kasiyahan ang nagiging dahilan na iwasan ang simbahan. Ang kagalakan ay hindi lamang naipapakita sa pamamagitan ng panglabas na pagsasaya, kundi kung ano ang ating nararamdaman para sa Panginoon. Sa ganitong pamamaraan, ay maipapahayag natin sa mga taong nakakakita sa atin na ang Diyos ay tunay na dakila sa ating buhay. Sa pagitan ng 12 at 13 kabanata, makikita po natin na bumalik na si Nehemias sa kaniyang trabaho sa Persya. Alalahanin po natin na humingi lamang siya ng pansamantalang pagtigil sa kaniyang gawain sa kaharian at marahil sa pagkakataong ito ay nakabalik na siya. At pagkatapos marahil ng ilang taon sa kaniyang paglilingkod, ay humingi uli siya ng pansamantalang pagliban upang makabalik sa Jerusalem. Subalit nang makabalik siya sa kaniyang bayan, ay nagulat siya sa kaniyang natuklasan na hindi tinupad ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos. Ganito po ang sinabi sa aklat ni Nehemias, 13, talatang 1-3. Nang araw na iyon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pandinig ng taong bayan. At dooy natagpo ang nakasulat na walang amunita o muaybita na pumasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila pinasalubungan ang mga anak ni Israel ng tinapay at tubig, kundi inupahan si Baalam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may ginawang pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. Nang marinig ng taong bayan ang kautusan, inihiwalay nila sa Israel ang lahat na nagmula sa ibang mga bansa. Makikita po natin ang tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Balaam sa aklat ng Bilang sa kabanatang 23-24. Muli silang nagpapaalalahanan ng mga nangyayari sa kanilang kasaysayan. At dahil sa mga kautusan na kanilang narinig, inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung minsan ay kailangan natin na palaging paalalahanan ng salita ng Diyos. Madalas nating makalimutan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga ginagawa. Tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan, sapagat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, maaring ikaw ay masigasig sa gawain sa iyong simbahan sa sandaling ito. Subalit, tinalikdan mo na ba ang lahat ng pamamaraan ng sanglibutan sa iyong buhay? Ito ang isa sa mga panawagan at hamon sa aklat na ito. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Nehemias, binigyan tayo ng pagpapaalala na kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan, sapagkat tayo ay hindi mga taga rito sa sanglibutan. Kung meron ka pang hindi na isuko sa Panginoon sa sandaling ito, kaibigan, ipagkaloob mo sa Diyos. Ipasakop mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, 1-2 ang ganito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutang ito, bagkus mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami na inyong mga anak ay malugod po kaming dumudulog sa iyo. Salamat po Panginoong Diyos sa walang hanggang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon, sa oras na ito Ama, idinadalangin ko po sa iyo na patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito ng paghahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Gayun din po Panginoon Diyos sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa kanila, na huwag lamang ang mga bagay na makasarili ang kanilang mga naririnig, kundi Panginoong Diyos, buksan mo po ang kanilang mga diwa at ang kanilang mga isipan upang makuha ang mga katotohanang napapaloob dito na ikatutuwid ng aming pananampalataya. Gayun din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga kapatid na nakikinig, na gamitin ang iyong mga salita na maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kung ito man ay salungat sa kanilang paniniwala, Panginoong Diyos, buksan mo po at imulat ang kanilang mga mata na makita nila, Panginoong Diyos, ang mga bagay na dapat nilang malaman sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga pananalig at pananampalataya sa iyo, ngunit nabubuhay pa sila sa pamamaraan ng sanglibutan. Dalangin ko po na ituwid mo ang kanilang mga buhay. Mamuhay sila, Panginoong Diyos, na may kabanalan sapagkat kung walang kabanalan, walang sino mang makakakita sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga anak mo na nanlalamig sa pananampalataya. Higit sa lahat ang may mga dinaramdam, yung may mga sakit, yung may mga problemang mabibigat at nawawala ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, I delight in the Lord, and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
5: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
6: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang ebanghelyong narinig ni Epaphras mula kay Apostol Pablo ang ipinahayag niya sa mga taga-Kolosas. Magmula ng araw ng kanilang marinig, maintindihan at matutunan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, sila ay nagbunga at lumago. Ngunit ang batang iglesyang ito ay pinasok ng mga katuruan ng mga false teachers. Kung kaya't muling ipinaaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosas ang ebanghelyong kanilang narinig mula kay Epaphras. Tunay ngang napakaganda ng ebanghelyo sapagkat ito ay maaari nating marinig, maintindihan at maipasa sapagkat ito ay pagtuturo na pwede nating matutunan. Ito ang ikalimang katotohanan ng ebanghelyo na pag-aaralan natin ngayon na makikita sa aklat ng Kolosas. Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng The Gospel is a Body of Doctrine That Can Be Learned.
2: Buksan natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 1 verses 5-7. Colossians chapter 1 verses 5-7. Ito sabi ni Pablo, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. Ang title sa pag-aaral natin ngayon, The Gospel is a Body of Doctrine That Can Be Learned. Ang Ebanghelyo ay isang pagtuturo, isang doktrina na pwede nating matutunan. So ngayon po ay magpapatuloy tayo, titingnan natin itong fifth feature of the gospel. At ito nga ay ang ebanghelyo ay isang body of doctrine na pwede nating matutunan. No? At sabihin ko muna sa inyo paano ang paraan ng aking presentation ngayon pong umaga. No? Una, gusto kong dalhin ang inyong mga atensyon dun sa mga specific words and phrases na nakalagay dito sa Colossians 1 verses 5-7 dahil ito ay susuporta dito sa ating topic ngayong umaga. Pangalawa, ang malaking bahagi nitong pag-aaral natin ngayon ay manggagaling sa mga insights ni Dr. Martin Lloyd-Jones. Dati siyang totoong physician na talagang doktor talaga siya, medical doctor, pero siya ay naging pastor at kahanga-hanga. Itong kanyang ginawa, no, dito sa kanyang exposition ng chapter 1 ng Colossians, napaka-meticuloso, para siyang isang surgeon. Kausap ko nga kanina si Brother Rani, yung doktor natin na doktor, no? Medical doctor, may-ari ng hospital. Sabi nga niya, noong nauna niyang basahin si Lloyd-Jones, talagang kita niya yung pagka-doktor niya eh. Kaya yun yung isang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Kaya pagka pinapaliwanag niya tungkol sa ebanghelyo, talagang ang liwanag at ang laki ng natulong niya upang matama ang aking pangunawa sa ebanghelyo at kung paano mag-share ng gospel. So ang nais ko pong gawin, kaya ako ginagawa ito, ay nais ko talagang i-introduce sa ating generation ngayon ang isa sa mga dakilang mga expositors ng ebanghelyo na ginamit ng Panginoon Diyos, no? During the past century. Namatay si Martin Lloyd-Jones 1981 At sana kung sakali mang dalhin na ako ng Panginoon sa langit, kung hindi pa siya babalik, mauna ako sa inyo, eh at least meron kayong alam na reliable resource na gagabay sa inyo para maunawaan kung ano yung ebanghelyo at paano ito i-share. At yan nga si Martin Lloyd-Jones. Marami ng mga parang hindi mahilig dun sa ancient paths. Eh. Sa tingin ko, importante ito. We need to learn how to go back to the ancient paths. At ito ang isang paraan, yun sa, ito yung dating daan na totoo, no? At ito yung isa sa mga gagabay sa atin at magtuturo ng tamang paraan patungkol sa pag-share ng ebanghelyo at kung ano nga ba itong ebanghelyo na ito. Okay, ngayon, bago tayo tumalon dito sa ating text, paalala ko muna sa inyo, paano ba tayo nakarating dito sa ganitong pag-uusap tungkol sa features of the gospel? Now, ito yung konteksto nitong sulat na ito, no? Itong Iglesia ng Colosse ay isang Christian community na naitayo. Hindi dahil si Pablo ay nakapunta roon sa Colosse personally, kung hindi dahil sa ginawa ni Epaphras. Si Epaphras ay taga roon sa siyudad na yon ng Colosse. Now, si Epaphras, marahil, ay pumunta siya sa Ephesus noong si Pablo ay nagmi-minister doon for 3 years. Nung nandun siya, dun niya narinig malamang yung ebanghelyo, and at the same time, posible, umupo pa ng matagal, kumbaga, si Epaphras para pakinggan yung lectures na ginawa ni Pablo for 2 years dun sa tinatawag na Hall of Tyrannus. Siguro naupo siya, hindi natin alam kung gaano katagal, ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa matuto siya kung ano yung ebanghelyo. And then, umuwi siya, bumalik siya sa Colosse. Pagbalik niya doon, shinare niya yung ebanghelyo. At dahil sa kanyang pag-evangelize, doon nagkaroon ng iglesia. So, dahil kay Epaphras, hindi primarily dahil kay Pablo. Now, later on, eto nangyari. Etong batang iglesyang ito ay inatake, kumbaga, ng mga heretics. Ito yung mga false teachers. Nagturo sila ng mga false teachings. Kasama sa kanilang mga false teachings, yung pinaghalo-halong human philosophy, tradition, mga seremonya at mga rituals ng mga Jews, asceticism, yung gugulpihin mo, pahirapan mo yung katawan mo para makapasok ka sa langit o lumalim yung spirituality mo, at kasama ng mga pagtuturo tungkol sa pagsamba sa mga anghel. Siyempre, si Epaphras, baka nga siya pa yung pastor dun sa Colosse, nabahala siya. So, bumisita siya uli kay Pablo. Nung time na yon, nasa Roma na si Pablo, wala na siya sa Ephesus. Bumiyahe siya na napakalayo para i-report sa kanya, Paul, anong gagawin natin dito sa sitwasyong ito? So, itong letter na to ay sagot ni Pablo doon. Doon sa sitwasyon na yon, ina-address niya itong problema sa Colosse. No? So, makikita natin dito na i-establish niya itong mga mananampalataya sa ebanghelyo. Talagang klinaro niya uli na mabuti. Ano ba ang ebanghelyo? Si Kristo ang sentro nito. At binigyan niya sila ng gabay kung paano lumago spiritually. So, yan ang makikita nating background nito. Ngayon, paano niya ginawa yung kanyang sulat? Una, nag-greeting muna siya. Yung unang 2 verses ng chapter 1, verses 1 and 2. Pagkatapos ng greeting, merong tinatawag ang mga Bible teachers na Thanksgiving Report. Ang ibig sabihin nun, nire-report niya dun sa mga tao, ano ang ginagawa niya? Sinasabi niya, lagi akong nagpapasalamat pagka nagpe-pray ako para sa inyo. At saka sinabi ni Pablo, ano yung laman ng kanyang prayer? So, ano yung kanyang, anong laman ng kanyang prayer? Nagpapasalamat siya dahil sa prutas ng ebanghelyo sa kanilang mga buhay. Ano yung prutas na yon? Na sila ay talagang lumalim sa kanilang pananampalataya kay Kristo, at sila ay nagkaroon ng pag-ibig sa kapwa nilang mananampalataya. So, yun yung pinagpapasalamat ni Pablo. Pero itong ganda. Kung babasahin niya ng mabuti, itong section na to, verses 3 to 8, na tinatawag nating Thanksgiving section, madidiscovery ninyo, ang dami niya rin sinabi patungkol sa ebanghelyo. Pero hindi, sa English, hindi explicit, hindi lantaran yung kanyang pagkakabanggit patungkol sa mga characteristics ng ebanghelyo. Parang subtle, parang pasimple paano yung pagbigkas niya ng mga yon. Pero anong ginagawa niya? Alam niyo, palagay ko ang ginagawa niya, pinatatamaan niya yung mga false teachings ng mga heretics. Yun ang kanyang ginagawa dito. Ang galing ni Pablo. Although ang focus niya ay pasasalamat, pero may sasabihin siyang salamat sa ganito. Tapos may babanggitin siya na may tama dun sa mga false teachers. So for example, no, ano makikita natin? Halimbawa, no, ito kasing nangyari rito. Makikita natin na yung mga teachings ng mga false teachers eh hindi nagbibigay ng hope. Yung kanilang mga turo, punong-puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Yung kanilang mga turo, medyo mystical, mahirap maintindihan. O di kaya punong-puno ng mga kautusan na mahirap sundin. O di kaya ito ay makakatulong lamang sa mga specific kinds of people. Hindi pang kalahatan. Pang mga special lang ng mga tao. At saka, hindi ito nagpuproduce ng spiritual fruit. Kaya hindi nakakapagtaka na si Pablo, nung binanggit niya yung mga iba't ibang mga characteristics ng ebanghelyo, mapapansin natin, may patama dito sa mga bagay na ito. O, paalala ko sa inyo, for example, yung apat dito sa pitong features of the gospel na nakikita ko rito sa Thanksgiving section na to. Una, nadaanan natin, natutunan natin that the gospel is about hope. Sa verse 5. Pangalawa, the gospel is the message of the truth. Ito yung katotohanan. Ikatlo, it is good news for all people. Para sa lahat. Verse 6. And then ikaapat, natutunan natin, it produces spiritual fruits. Yun ay nasa verse 4. Yun nga yung faith in Christ Jesus at saka yung love for the brothers and sisters in Christ at iba pang mga spiritual fruit na nakalagay sa verse 6. So ngayon, nais nating tingnan yung ikalima naman na feature ng gospel. At ano nga yun? The gospel is a body of doctrine that can be learned. Saan natin ito matututunan? Verses 5 to 7. Tingnan niyo itong mga salitang ito. Of this, you have heard before. In the word of truth, the gospel. Talong kayo sa verse 6. Since the day you heard it and understood it, the grace of God in truth. Verse 7. Just as you learned it from Epaphras. Kita nyo? Yung mga salitang yan o yung mga phrases na yan ay nagpapatibay dito sa idea na to that the gospel is a body of doctrine that can be learned. Na nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon Diyos dyan sa feature ng gospel na yan. No? Ang ebanghelyo ay pwede mong ilagay sa mga salita. You can put it into words and you can understand itong words na ito. Ang ebanghelyo ay isang body of doctrine na pwede mong marinig, pwede mong maintindihan, pwede mong matutunan, pwede mong ipasa sa iba. Yan ang titingnan natin ngayon. No? Kaya ngayon, uunahin natin, as I said, no, dalawang paraan ng presentation ko. Una, titingnan natin yung words ni Paul dito sa Colossians 1 verses 5 to 7. Mamaya, at mas malaking bahagi nitong pag-aaral natin ngayon, titingnan natin yung sermon ni Martin Lloyd-Jones on Colossians 1 verses 5 to 7. Okay, tingnan muna natin yung words ni Paul. Okay, tingnan natin yung text natin uli. Chapter 1, Colossians, verses 5 to 7. At tingnan natin, mag-focus kayo dito sa mga words na kanina nakita nyo naka-underline at mga phrases dahil ito ay sumusuporta dito sa idea that the gospel is a body of doctrine that can be learned. Okay, tingnan nyo yung unang phrase, heard before. Sabi ng verse 5, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Yung salitang heard before na yan, galing yan sa isang Griego na salita, sasabihin ko na, pro-akuo, at nagsisignify ito ng dalawang idea. Yung isa, yung pro, ibig sabihin before. Yung akuo, ibig sabihin to hear. Kaya pag pinagdikit nyo itong dalawang ito, lumalabas yung meaning na to hear before. Narinig ninyo dati. Now, ano kaya ang intention ni Paul? Ba't niya ginamit yon? Yung salitang yon, no? Heard, or yung phrase na ito sa English, heard before. Siguro ang intention ni Pablo ay upang ipakita ang pagkakaiba, ang diferensya, ang pagkakaiba ng true gospel, yung totoong ebanghelyo na narinig ng mga Colossians before, at ipapakita niya yung pagkakaiba nun dun sa ini-introduce ng mga false teachers recently dito sa iglesia. So merong you heard before, at ngayon meron kayong naririnig ng mga bagong turo, itong pagkakaiba. So ang tanong, ano ba yung mga narinig ng mga Colossians before? Now, in particular, very specific muna tayo. Anong kanilang narinig? Ang kanilang narinig is the word about the hope. Pag-asa. Yun ang mensaheng narinig nila patungkol sa pag-asang na kay Kristo. Hope, ang paggagamit ni Pablo dito sa verse 5, the hope laid up for you in heaven. Sabi nga ni Pablo, dagdag niya, no, of this, sabi niya, ano yung of this? Itong hope na to, of this you have heard before. Okay? So ano daw itong hope na to? Dagdag pa niya, itong hope na to ang namunga. Dahil dito sa hope na to, nagbunga ito ng faith in Christ Jesus and love for all the saints. Yun yung makikita natin sa verse 4. At yun nga yung pinagpapasalamat ni Pablo patungkol sa kanila. So, itong mensahe na to ng hope, ito ay isang mensahe na wala sa mga turo ng mga false teachers. Wala. Pagka pinakinggan mo yung turo, wala kang pag-asa. Alam niyo kung bakit? Ito sabi ni Paul, pag pumunta kayo ng chapter 2, ito yung description niya ng mga false teachings. Sabi niya sa chapter 2, verse 8, yung mga false teachings are empty deceit. Walang laman, walang puro mga kasinungalingan. Pangalawa, verse 18, they were a shadow of things to come. Parang mga anino lang. Verse 22, they were referring to things that all perish as they are used. So, magugunaw habang ito'y ginagamit. Verse 23, they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Wala siyang matutulong para tumigil yung bondage mo sa kasalanan. Kaya wala kang pag-asa. In other words, itong mga katuruan, itong mga false teachers na to na inintroduce lang nila dito sa Colossae ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Kung ito ang mga bagay na pagkakatiwalaan ng mga Colossians, kawawa sila. Sila ay mananatili sa kadiliman, sila ay hindi magiging new creatures in Christ, sila ay mananatili sa kanilang mga kasalanan pag sila'y namatay, sila ay permanenteng mahihiwalay sa Panginoong Diyos at itatapon sa impyerno ng walang katapusang pagdurusa. Dahil ang pag-asa ay na kay Kristo lamang. At ito ang mensaheng narinig ng mga Colossians dati mula sa mga labi ni Epaphras. Yun yung pagkakaiba. Kaya pag sinabing you heard before, parang yun ang gustong bigyan ng diin ni Pablo. Now, gusto kong bigyan ng diin ito. Kung gusto nyo na magkaroon ng pag-asa, kung gusto nyo na pag namatay kayo, kasama nyo si Kristo, kung gusto nyo mapunta ng langit pagkatapos ng buhay nyo sa mundong ito, kung gusto nyo ang lahat ng mga kasalanan ninyo ay mapatawad at kayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, kung gusto nyo makapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos, kung gusto nyo tumirang kasama ang Panginoong Diyos forever, itong bagay na pwede kayong makatiyak. Kung ang mensaheng paniniwalaan ninyo ay itong mensaheng narinig dati ng mga Colossians mula kay Epaphras, kung yung mensaheng yan ang paniniwalaan nyo, matatanggap nyo ang lahat ng itong nabanggit ko na may koneksyon sa pag-asa. Hope. Yan ang magbibigay talaga ng hope sa atin. Kaya ingatan nyo, huwag kayong lilihis dun sa mensahe na yon. Ang tanong, ano yung pinaniniwalaan yung mensahe? Is it what you heard before? I mean, etong what the Colossians heard before, yung ba yun? Okay, pangalawang set of phrases na gusto kong makita ninyo. Etong dalawang phrase na to, the word of the truth at saka the gospel. Tinan nyo yung verse 5, sabi ni Paul, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Kanina, pinakita ko sa inyo na yung mensahe na narinig nila dati, specifically or particularly, ito ay patungkol sa hope that is laid up for you in heaven. Ngayon, gusto kong paliwanag to. Itong hope na to ay isang bahagi lang ng mas malaking mensahe. Ano yung mas malaking mensahe na yon? Yun yung gospel. Ebanghelyo, mas malaki yon, mas malawak yon. Ang pag-asa, isang bahagi lang ng ebanghelyo. Kaya tingnan nyo, ano sabi ni Pablo dito? No? Sabi niya, of this, he was referring to hope, of this you have heard before. Pero dinagdag niya, in the word of truth, the gospel. So itong hope na to ay narinig nyo kabilang dito sa buong mensahe ng ebanghelyo. The word of the truth. Etong gospel na to, sabi sa English, the gospel is in opposition to the word of the truth. Ibig sabihin nun, magkapantay ito. Pag sinabi mong the gospel, yun yung the word of the truth. So, yung the word of the truth, that is actually the gospel. Yun ang dahilan kung ba't si Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 13, etong description niya ng ebanghelyo. Pakinggan nyo, sabi niya. Ephesians 1:13, sabi niya, in Him, you also, when you heard the word of truth. Tapos, kinlarify niya, ano tong the word of truth? Sabi niya, the gospel of your salvation. O kaya, yan tinatawag na opposition. Ang position niya, parang pantay. Kapantay niya, yung pangalawang phrase, pantay na pantay niya yung unang phrase. Kaya pareho yung pinag-uusapan doon. So, ang ebanghelyo is the message of truth. Sabi nga ng isang commentator, the content of Christianity is ultimate truth. Yun ang ibig niyang sabihin. Pag sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo is the word of truth, yan ang ultimate truth. Yan ang pinakatotoo. Alam niyo, lalo na sa ating panahon ngayon, tinatawag na postmodern era, eh yung mga tao, may kanya-kanyang version ng truth. Kung ano yung totoo sa'yo, pag sinabi mo, eh, ikaw, ano, pareho ba tayo ng pinaniniwalaan? Ah, hindi, ikaw, yan yung katotohanan. Ako, hindi. Ah, anong ibig sabihin nito? Itong interpretasyon mo, ah, sa akin, ibang tingin ko dyan. Kanya-kanyang palagay. Kanya-kanyang version ng katotohanan. Walang absolute truth sa ating panahon ngayon. Kaya ang ganda nito na nakikita natin, meron palang absolute truth. At yung absolute truth na yon ay nasa ebanghelyo. Dagdag pa ng isang commentator, sabi niya, ang ibig sabihin nito na the gospel is the word of the truth, sabi niya, its content is absolutely dependable. Maaasahan mo yon. Gusto mong makalaya sa kasalanan mo? Yung word of truth ang paniwalaan mo. Gusto mong makapunta ng langit? Sigurado yan. Maniwala ka dito sa gospel, the word of truth. Hindi dapat tayo humihiwalay doon. Di tayo dapat humihiwalay doon sa

0: deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Masama loob ni Pablo dito eh. Verse 7, not that there is another one, but there are some, o may mga iba, may mga taong nag-iimpluwensya sa mga Kristiyanong nakatira sa Galacia. There are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. O gusto nilang i-distort, gusto nilang sirain itong ebanghelyo. Gusto nilang sirain, i-distort itong original na message na preach ni Paul na natanggap nila. O ano sabi ni Pablo? Continuing, verse 8 and verse 9, sabi niya, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Sabi niya sa verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Kita niyo si Pablo, gusto niya original. Sabi niya, kahit ako pa, kung yung ituturo ko ngayon, pagkalipas ng 5 taon, eh, lihis dun sa original na preach ko sa inyo, sumpain ako. Kahit may anghel pa na bumaba. Minsan mga tao mahilig sa, uy, may nagpakitang anghel sa akin. O, nagpakita si Mary sa akin, may apparition. Tapos, tatayo na sila, magpapatayo na sila ng estatwa. Kakaroon na ng pilgrimage dun sa lugar na yon, kung yun ay nasa Mexico o saan man lugar. Tapos magsisindi namang kandila at insenso at may festival na pagdating ng Mayo para dun sa mga nakita nilang apparition na yon. Ang tanong, yung bang mensahe nung nagpakita na yon, e ayon dun sa mensahe ni Pablo? Pag hindi, demonyo yon. Demonyo yon. Hindi yung galing sa Diyos. E sabi ni Pablo, sumpain yan eh. Kaya napaka-importante nito. So the word of the truth, the gospel. Okay, ikatlo. Ano pang salita ang importante dito? Tingnan nyo verse 6. Sabi dun, since the day, itong salitang heard, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Na narinig na ninyo yung heard kanina, pero yung dalawang phrase na yun, heard before, isang salita yun sa Greek eh. Yun yung salitang pro-akuo. Pero itong heard dito, isang salita lang. Akuo. Yun lang yun. Medyo related, pero magkaiba rin. Ano ibig sabihin itong heard dito? Itong akuo sa Griego. Pakinggan nyo sabi ng The New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis. Itong paliwanag noong Griego na salita na pinagmulan ng English word heard. Sabi doon, the verb akuo refers primarily to the perception of sounds by the sense of hearing. Hearing, however, covers not only sense perception, but also the apprehension and acceptance of the mind of the content of what is heard. Thus, the term can take on such nuances as to listen, give heed to, obey, understand. In simple terms, ang sinasabi niya rito, yung salitang akuo na ginamit dito, yung heard, for example, kayo ngayon, narinig niyo tong turong ito, ginagamit niyo yung utak niyo. Iniisip niyo, sinusundan niyo yung logic ko, nagte-take notes kayo. Mamaya, gusto nyong maintindihan, gusto nyong balikan yung Bible ninyo, gusto nyong tingnan ng mabuti, ito ba sabi ni Pastor, gusto nyong ipasa sa iba, yun ang ibig sabihin dito ng heard. It is to hear with comprehension.
1: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call. Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: How do you keep holding on when the path the Lord has placed in front of you is simply too hard to walk? According to Johnny Erickson Tada, who has spent most of her life as a quadriplegic,

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Martes para po sa programang Heartline. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Martes ng gabi, naku, dalangin ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang ating programa, Kaagapay, ay sabayan pong napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, maging sa mga Kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Hello din po sa mga Kaagapay nating nakikinig via 702 DZAS mobile app. Ayan po ang ating app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para mapakinggan ninyo ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-like, mag-heart react sa ating ongoing Facebook live streaming. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share, syempre, ang ating live streaming sa inyong mga sariling social media accounts. At huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Welcome po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa akin dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Kaagapay, kung kayo po ay merong mga katanungang legal, eh welcome na welcome po yan dito. Padala nyo lamang po sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at sasagutin po yan ng ating mga kaagapay na lawyer. Siyempre, binabati po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang ating mga kaagapay all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na malayo man ay parang malapit din dahil palagi po silang naka-tune in dito sa ating programa. Hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kaagapay? Bati lamang po tayo si Angelina Francisco ay bumabati na po sa atin maging si Gemma Arlene Agad Aswal ay bumabati po sa atin. Si Euforcina Bernardino, present na rin si Ernesto Pascual, maging si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino at si Jose Verweco. Hello, hello po sa inyong lahat and happy listening po. Binabati ko rin po ng magandang gabi. Happy listening po ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite and Laguna area, maging ang mga kaagapay natin from Carmona Christian Church sa pangungunan ni Pastor Eli Ilagan and ni Pastora Beth Ilagan. Happy listening po sa inyong lahat at muli kaagapay. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at meron nga po tayong mahalagang pagtalakay sa mga usaping legal kasama po syempre ang kaagapay nating lawyer na maya-maya lamang po ay atin ng makakasama. Meron po tayong paksa na mapag-uusapan na talaga namang dapat nating malaman, no, bilang tayo po ay nasa digital era na. Oo, tungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya dyan ka lamang kaagapay, huwag kang bibitiw, huwag kang maglilipat ng istasyon. At bukod nga po sa topic na yan, ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o mga legal concerns na inyo pong ipinadala sa amin. At muli po, huwag po ninyong kalimutang i-share, huwag po ninyong kalimutang itag ang inyong mga kaibigan,
churchmate, kapamilya, at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Sa puntong ito, Kaagapay, ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Muli, Kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. At maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney. Sa ngayon, chill muna tayo at makinig ng awitin. Magbabalik po ang heart

0: Hotline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi sa iyo muli, kaagapay. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo nga po kami sa higit na isang oras na ating diskusyon tungkol po sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. At kung kayo naman po, kaagapay, ay meron pong paksa na nais po nga mapag-usapan, welcome po yan dito sa ating programa at mag-comment lamang po sa ating official Facebook page o kaya ay magpadala po ng mensahe. Ang ating Facebook page nga kaagapay 702 DZAS FEBC Radio. Comment ka kaagapay dito sa ating ongoing Facebook live streaming at ating po yung babasahin. Muli po, ito po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. At sa pagkakataong ito ay makakasama na nga po natin ang ating kaagapay na abogado, si Attorney Lil Rondario. Magandang gabi po, Attorney Lil.
3: Hello, magandang gabi rin Sister Kayla at sa ating mga tagapakinig.
2: Magandang gabi po, Attorney, at salamat po muli sa pagkakataon po na makasama po namin kayo dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Attorney, baka po meron po kayong mga gustong batiin, i-shout out dito po sa ating programa.
3: Binabati ko ang lahat nating mga tagapakinig at nawa ay nasa mabuti ka lang yung kalagayan sa mga nagdaan ng mga pagtaas ng mga bilihin, especially ng ating mga produktong langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Nawa, kayo ay more or less nakarecover na at patuloy ng nakaka-respond positively doon sa mga challenges na yan at sa biyaya. Kabutihan ng ating Panginoon.
2: Totoo no, Attorney. Pero ngayon po ay parang unti-unti na pong bumabalik yung traffic. So ibig sabihin po ay unti-unti ay nakaka-recover na rin ang ating mga kaagapay. Attorney, bukod po sa pagsagot po sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin po itong pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman po ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa RA 10.17.5 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako, Attorney, talaga pong kailangan po itong malaman ng ating mga kaagapay dahil nga sa ating digital age, sa ating digital era, mahalaga na malaman ng ating mga kaagapay ano nga ba yung mga batas na ito dahil tungkol po ito kaagapay sa cybercrime, sa pagbibigay ng prevention, ng investigation at imposition sa penalties at kung meron pong lalabagin dito sa Cybercrime Prevention Act. So kapag nga po sinabi natin ito ay tungkol sa online, mga bullying, mga iba't ibang sakop, ano nga ba yung mga sakop ng batas na ito? Ano yung karapatan natin at tungkulin at ano yung mga pinagbabawal and the penalty sa batas na ito? Kaya kaagapay, tumuto ka lamang at pakinggan yung mga impormasyon na ibabahagi sa atin ni Attorney Lil. Attorney, ano po ba itong RA 10.17.5?
3: Itong batas na ito ay ang pamagat niya is Cybercrime Prevention Act of the 2012. So RA 10.175, particularly it covers any crimes or offenses in violation of our laws, including the enumerated offenses in this particular law, which are being committed, was committed, or is about to be committed using yung tinatawag nating computer devices. Mm-mm. And yung computer systems, no? So basically the information is online, no? Nasa cyberspace natin. So lahat ng mga crimes committed covered by this particular act.
2: Okay po. So ito po ay yung mga crime po na gagawin online o ginawa online. Attorney, ano po yung mga sakop? Ano po yung mga specific na sakop nitong batas na ito at ano po ang mga ipinag-uutos nito?
3: All right. So yung pinaka classification, yung mga major classifications, una is yung cyber crimes, no, or offenses. Number one, yung committed, no, against yung confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Mm-hmm. May mga sub-classifications yan, particularly the following. Illegal access, yung illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices, and basically may mga sub-classifications yan, no, na mga nakadetalye. So yan yung una na class of offenses. Pangalawa is yung tinatawag na computer-related offenses. So ano-ano naman itong mga computer-related offenses na ito? So meron tayong computer forgery, no? Computer-based forgery. Then meron tayong computer-related na fraud. And pangatlo is yung computer-related na identity theft.
2: Mm-mm.
3: So that's the second classification under the cyber offenses. Ang pangatlo is the content-related offenses. Ano-ano yung mga particular crimes? Number one is cyber sex, and second is child pornography.
2: Mm-mm.
3: Third is unsolicited commercial communications. So may mga sub-classifications din yan. And pang-apat is yung cyber libel. And of course, other than these three major classes, no, of cyber offenses, meron pa tayong additional under another section, which is other offenses. Ano ito? Mm-hmm. Ito yung number one, aiding or abetting, no, yung commission of cyber libel. And pangalawa is yung attempt in the commission of the cyber crime.
2: Mm-hmm.
3: So may particular provision also covering that. And of course, meron ding provision dyan kung paano i-impose, no? Anong severity ng imposition ng mga penalties, which we will take up after this. So yun yung mga major classes, no, of cyber offenses. Medyo marami yun, pero pwede nating i-discuss some of the mga major, no, classes, mm-hmm, na usually maraming mga incidents, no, na subject of inquiries or subject of cases investigated or filed in court.
2: Mm-mm. Opo, ang ano nga po dito, ang tingin po natin ay talamak po yung cyber libel. Attorney, ano po yung mga ano po nito, ipinag-uutos o tungkulin po na kinikilala dito po na related po sa cyber libel?
3: Okay, so yung cyber libel natin, na provision dito, adopts the definition of libel, which is a general definition under the revised penal code. No? So any written defamation, besmirching of reputation, blackening the name of a deceased person, lahat yan would constitute libel in a general sense. And if it is committed online using cyber devices or platforms or systems, then that is what we define as a cyber libel. Ano yung distinction ng cyber libel doon sa traditional natin definition ng libel under the revised penal code? The distinction, it imposes 1 degree, as a general rule, 1 degree higher penalty, no, for those traditionally committed libel, no, acts, and when it's done online, then a penalty high, 1 degree higher is generally imposed. Of course, with additional other new offenses classified under the cyber offenses, which we have already enumerated a while ago.
2: Okay po. How about po yung mga scam? Sakop din po ba nitong RA 10175?
3: Yes. It will fall under yung computer-related na mga offenses, no? Particularly, it can either be a forgery, merong tinamper na data, halimbawa, tinamper na pangalan, etc. So, forge yung document, and pag ginamit yun to defraud another, magiging scam yun. Pangalawa is yung computer-related na fraud. So, ito mas general sa forgery. Any device or scheme, may misrepresentation na gagawin online para makuha yung pera or property or to injure, cause damage to another, then that would be crime-related, yung cyber fraud, no? So, scam din yun. Of course, pwede rin yung pangatlong sub-classification nito, which is yung computer related identity theft. Meaning to say na the name or the identity or the domain doon sa cyber platform ng isang tao ay kinukuha, no, illegally without permission, no, against the consent of the registered or actual user to defraud that particular individual. So, again, identity o computer or online identity theft, no, pag nanakaw ng cyber name or cyber domain ng isang individual. And of so lahat yun, ano, can be used, no, to defraud another. Yung kanina nating nabanggit na yung unsolicited, no, solicitation, unsolicited online communication, ito yung mga advertising, no, na ginagawa. Kapag may deception na ginawa yon using that kind of strategy or scheme, magiging scam din yun. Kasi nga, it can cause somebody to depart with their money, take a certain product, and yun pala, may deception or misrepresentation on what was posted online. So, lahat yun possible, no, na scams na that would be covered itong batas natin na cybercrime, no, law.
2: Okay po. So, napakarami po ng sakop nitong batas na ito. Pero, attorney, ano po o sino po ang implementing agencies dito?
3: Alright. Ating mga police agencies, no, particularly yung NBI as well as the Philippine National Police, sila yung mga agencies natin na may technical expertise, no? Kasi meron silang law mandated under the law, and even earlier, prior to the advent of this cyber prevention law, meron na silang mga tinatawag nating cyber crime division or cyber crime unit or section. So, yun yung department or division sa kanila specializing on cyber offenses. So, even under the old law, using yung mga cyber platforms, may mga units na yung ating police agencies na yan or NBI na nagsispecialize at nag-handle ng mga investigation and prosecution ng mga ganyang cyber offenses. Under the law, however, mas lalo pang in-expand yan na nag-create na ng what we call yung computer ano, communications and information na coordinating center, cybercrime prevention and investigation coordinating center, para may tututok, no, sa mga different, no, at saka yung mga bago na cyber schemes, no, na ginagamit to defraud somebody, no, or to cause yung mga cyber offenses na ito. Not only here locally, but even yung international organization or persons who are using this kind of scheme para mag-cause ng damage, defraudation, no, deception sa mga victims nila. So, yung unit na yan or office na yan was created for that purpose. Now, we have the Department of Justice naman na tasked to coordinate especially yung cooperation with our international governments, no? And organizations na who are also engaged in battling yung mga cyber crime

0: para maiwasan natin yung mga ganitong paglabag sa batas na ito. Salamat po, attorney. Pero bago po natin bitawan itong topic na to, baka po meron lang po kayong reminder po sa ating mga kaagapay tungkol po sa batas na ito.
1: Alright, so ang ating gobyerno ay nagsumisikap na maapula, ma-prevent, no, yung commission ng ganitong klaseng offenses or crimes. Kasi nga, under the trend ngayon sa technology natin, maaring nagiging malawakan ang posibleng incidents, no, na maaring magawa ng mga criminal elements. That's why nag-impose ng matataas na penalties, no, para dito. Ngunit mahalaga pa rin na ang ating publiko magiging vigilant, no, pangalagaan ng kanilang security and safety, especially with respect to their use of the cyber platforms. Kasi nga, there is really a greater chance na ma-commit yung mga offenses nito kapag hindi maingat, no, yung paggamit ng mga kababayan natin ng kanilang mga cyber or mobile devices or kanilang mga sistema, no, whether individual or sa business. Pag hindi sila maingat, hindi sila nag-install ng proper protective systems or devices, ay maaaring silang mabiktima ng mga ganitong uring ng cyber offenses. Of course, ang gobyerno natin ay sumisikap. And dito sa batas na ito, meron ding mga guidelines at saka particular provisions na inaatasan yung mga those stakeholders, no, using selling yung mga products, no, or rendering services, no, like information technology to certain people or entities. Merong mga obligasyon, including even the educational institutions natin, whether public or private, mandated sila under the law na mag-install ng mga sistema, no, para ma-prevent, no, yung commission ng offenses na ito, and particularly doon sa cyber sex or cyber pornography, which can victimize yung mga estudyante natin, especially the minor ones.
0: Okay po. Salamat po, attorney, sa mga reminder na yan para po sa ating mga kaagapay. Muli nga po, no, ang ating pong pinag-usapan, RA 10175, o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako, at again po, attorney, salamat po sa mga impormasyon na yan. At sa ating pong pagbabalik, we will pause lang po muna for a break, kaagapay, at sa ating mga tagapakinig sa radyo ay makakarinig po kayo ng isang awitin, at kung team online ka ay antabay lang po kayo habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At patuloy po ninyong ipadala, kaagapay, ang inyong mga questions, mga legal concerns, yan po ay sasagutin ni Attorney Lil. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsasagot ng mga katanungang legal. Kaya naman, diyan ka lamang, kaagapay, huwag po kayong bibitiw, huwag po kayong maglilipat ng istasyon, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition makatapos lamang ang ilang paalala.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6900.

0: 702-DZ-AM.
1: Ito ang 702-DZ-AM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy nga po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayong gabi si Attorney Lil Rondario. At sa puntong ito ay sasagutin na po ni Attorney Lil ang mga katanungang legal na ipinadala po ninyo sa amin. Magandang gabi po muli, Attorney Lil.
2: Magandang gabi ulit, Sister Kayla.
1: Attorney, sa puntong ito ay sagutin na po natin ang mga legal questions from our listeners and the viewers dahil marami-rami po ito. Una na po, hi Attorney, nakabangga po ako ng kotse at handa naman po akong bayaran ang lahat ng gasto sa talyer. Ang problema po, ayaw daw po siyang bigyan ng resibo mula sa talyer. Verbal lang daw po yung sinabi na 20,000 yung babayaran niya. Tama po ba iyon? Nagpunta rin po kami sa police station at nakapag-file ng police report.
2: Okay, so yung pagsingil ng cost ng repair, generally, ibabase yon kung ano yung actual na damage, no? However, kapag ka ganitong stage ng kanilang negotiation, pag hindi pa na ifa-file yung kaso, subject yan to agreement of both parties. So kung merong demand yung side ng nabangga, it's either tanggapin yon at bayaran ng nakabangga, just like yung listener natin, or negotiate for a lower one. Pag hindi sila magkasundo, wala talagang magagawa, no? Both sides. Kasi nga, it takes two to dance the tango, ika nga. And then, what happens is, whatever is filed in the traffic investigation section ng police, ipoprocess nila yon. At kung hindi pa napaso, no? Nag-prescribe yung filing of the proper report investigation doon sa office of the prosecutor, kasi doon ifinafile yung mga tinatawag natin yung offense, no, na possible offense is reckless imprudence resulting to damage to property, or kapag may injury naman is resulting to injuries, no, physical injuries. So it's either slight, less serious, or serious physical injuries. So yun, depende sa whether or not still within the time frame pa yan, kung ifa-file pa siya ng police o hindi. Kung lapse na yan, all that the alleged victim or the one who is aggrieved can file a civil case, no, against the other. So, dun pa lang sa civil case, dun lang malalaman kung magkano ba talaga yung cost or damage. So, i-require ng court yung submission of the proper document, no, or receipt of any repairs done doon sa property. So, doon pa lang masisettle talaga kung magkano yung actual cost. But in the meantime, wala talaga magawa either side if the other party does not accommodate, no, by way of negotiation, yung demand ng other or yung pakiusap ng other side.
1: So mahalaga po, Attorney, yung resibo.
2: That's correct. When the time comes, mahalaga yon. And of course, for the general rule is to be reasonable, dapat sana ipipresent yon. Kung hindi man resibo, usually cost estimate ng talyer na kung saan siya ang gagawa. But yung subject, yung ano pa rin niya, final amount is subject to kung magkano talaga yung actual na sisingilin, kasi depende yon sa actual talagang ginawa, anong cost talaga na babayaran at binayaran nung nabangga na sasakyan. So, again, since hindi pa nga yan talaga naidulog sa husgado, negotiation talaga yan. So, pwede namang ipa-estimate ng ating listener kung magkano talaga yung damage na ganyan sa ibang talyer din na may kakayahan na gumawa ng estimate para may comparison siya.
1: Okay po. So, mahalaga again ang resibo at negotiation dun sa both parties. Another question po, attorney. May nag-message daw po sa kanila na may utang yung kapatid ng mama ko sa kanila, pero kami po ang sinisingil at pinagbabantaan pa. Hindi naman po namin kasama yung tito ko, yung kapatid po ng kanyang mama. Pati po ako bilang anak ni mama ay nadadamay at sinisingil din. Pinag-aalam din po nila ang accounts ng iba naming kamag-anak. Hindi po namin kilala yung nagme-message and fake account yung gamit. Na-stress daw po sila at natatakot. Ano daw po kaya yung pwede nilang gawin?
2: Kung yung sinasabi na threat or pananakot is just a threat to probably file a case, no, to sue, hindi yun yung tinatawag natin na threat na under the revised penal code. Pero ang maaari niyang i-file na kaso kung patuloy pa rin ang ginagawa sa kanya na ganyan is unjust vexation. Very light lang yan. One of the lightest offenses sa batas natin sa revised penal code. Nevertheless, that's a criminal offense. So, yan ang pwedeng i-file, no, ng ating listener. Short of that, kapag hindi makita ng piskalya na magfo-fall sa unjust vexation, depende sa particular circumstances of evidence kasi na isasubmit yan sa piskalya, maaring civil case lang. It's either seek ng injunction sa korte, no, para pigilin yung ganyang harassment. Okay. At humingi ng daños perjuicio kung wala talagang, garapal talaga na walang basihan yung claim laban sa kanya at bakit siya yung sinisingil at hindi naman siya may utang. So, yun ang mga recourse. Of course, yung identity ng tao, kung hindi pa naman identified, yun ang medyo mahirap. So, kung ginagamit yung cyber, platform to do that, to cause yung threat or whatever, and probably to get whatever money or property you want to get from our listener, pwedeng dumulog sa either sa cyber crime section ng ating pulisya or ng ating NBI para ma-report yung ganyang klaseng may message, no, sa kanya na po, parang menacing at threatening yung tenor.
1: Mm-mm. So, meron pong paraan, no, para yan po ay masolusyonan. Another question, attorney, ito po ay usapang child support. Ang ama daw po ng anak niya ay nagbibigay ng kulang po na suporta. Simula daw po nung mga anak, yung nanay ay 1,000 kada cut off yung binibigay. Ngayon po na 6 years old na yung anak, 1,500 kada cut off or 3,000 kada buwan. Sa panahon ngayon, hindi po sapat yung 3K para sa pagkain, damit at pangangailangan sa school. Naiintindihan ko naman po na dapat hati kami sa gastos, pero kapag may extra expenses, matigas po siya at ayaw magbigay ng higit 3K. Matagal ko na po itong tiniis pero nahihirapan na po ako. Ano po kaya ang legal na hakbang na maaari kong gawin? Pwede daw po ba niyang i-demand na gawing 5,000 kada buwan yung support? Maaari rin po bang idaan ito sa employer niya para direkta yung pagbawas po ng sahod?
2: Okay, so unang katanungan, yung amount ng child support depende yan sa dalawang major factors, no? First is the capacity of the giver. The second factor is the particular need of the child. So, kung yung particular need of the child is very clear na it requires more than what is being given, the next question na dapat masagot is yung giver meron bang kakayahan, no, to earn, no, yung particular amount of regular support na yan na hinihingi or kinakailangan ng bata, no? So kapag the answer to both is positive, then kailangan magdagdag yung giver ng additional sum to what is already being given on a regular basis para ma-fully supply yung pangangailangan or provide, no, yung need ng bata. Yun ang rule dyan, no? Even if it reaches the court, kapag hindi magkasundo yung parties, ganyan din ang gagamitin ng korte. Of course, ang pinaka major consideration is the paramount overwhelming welfare of the child, no, needing that support. Yun ang pinaka major consideration yan. But ibabalance palagi yung capacity of the giver and the need of the recipient in arriving at a just, reasonable amount of regular support para sa bata. Now, paano gagawin ng ating listener, no, kung hindi sila magkasundo? Una, pwedeng magpatulong muna sa DSWD. Baka mag-mediate, no, sa especially sa ama ng bata na mag-provide ng kanyang enough support. Pag hindi pa rin mangyari yan, kailangan ng mag-prepare siya to file the case for support in court. But before going to court, dapat masagot muna, nakatira ba sila sa the same barangay, yung the giver as well as the child, same or the mother, nakatira ba siya sa the same barangay kung hindi sila nakatira sa the same roof? Kapag the answer is yes, kailan dumulog sila sa barangay nila, no, for amicable settlement, kasi required yun before going to court. So magkaroon ng mediation, conciliation, pag naayos, magpipirmahan sila ng whatever agreement para madagdagan yung child support. Pag hindi makayos, kukuha yung ating listener ng certification to file action para i-attach na yun, no, from the barangay Lupon, i-attach na yun sa complaint for support na kailangan i-file niya para makompel ang spouse or father ng bata para magbigay or dagdag ng child support. So lahat yan pwedeng gawin. Ngayon, kung talagang settled na meron namang kakayahan yung ama ng bata na dagdagan at hindi niya gagawin ito, maaring mag-fall yan sa tinatawag nating bullying, no, yung violation ng child yung child abuse, no, which is a criminal offense or crime. So maaring i-file yan kapag very clear na meron namang sapat na income at ayaw lang ibigay yung tamang support, pwede siya mag-fall doon. So that's another option ng spouse, no, aggrieved spouse at saka yung bata, no, para ma-compel yung giver na ibigay yung tamang support.
1: Mm-mm. Attorney, inaano rin po ba dito? Magkaiba po ba yung batas sa kasal po at hindi kasal, yung parents ng bata?
2: Regardless, kasi it's the child's need yung ina-address, no?
1: Okay.
2: So long as it's a common child ng parents ng bata, no, yung neglecting spouse or rather yung neglecting parent would be liable, no, in the same way whether married or hindi yung parents ng bata.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa clarification na yan. Another question po ay naloko po kaming anim hanggang sampung katao. So 6 to 10 na katao po ay naloko po sila. Kapag pinagsama-sama po ang nakuha sa bawat isa ay mabubuo po yung 1.5 million pesos na halaga. Estafa po ba ang maaaring maging kaso? May notarized contract po ang bawat isa sa amin. May posibilidad po ba siyang makulong at may laban po ba kami?
2: Okay, so depende sa content ng kontrata at yung actual na nangyari, no? Yung paano sila nag-invest ng pera dyan. So, if the contract is a contract of loan, subject to the payment of interest on a regular basis, the general rule is walang criminal offense. So, walang estafa. Kasi from the start, loan naman talaga ang usapan at pinagpermahan ng dalawa. But if the content of the contract is investments, no? Hindi loan, but investments. And it turned out that the investments being represented by the proponent, hindi naman pala totoo. Wala naman pala siyang kakayahan to deliver yung sinasabi niya na is investment scheme, no? Para kumita yung mga investors. Maring mag-false sa estafa, no? or a scam. So, in that case, pwede mag-file. And since marami silang biktima, more than four, maaring syndicated estafa yung gagawin kapag may investment scheme na present sa kanila. So, pwede silang magsama-sama at mag-file ng large-scale syndicated estafa, no? Large-scale yung biktima. Ngayon, pag marami rin yung ba, company yung nag-offer sa kanila, so definitely more than one person ang involved, individuals, pwede pa rin syndicated estafa yung profile nila. So the same ang estafa committed large scale, more than four victims, pwede rin syndicated estafa, the offender, no, is more than four din ang mga perpetrators of the offense. That's why it's either syndicated estafa or estafa committed large scale. At the penalty is yung reclusion perpetua, which if the life imprisonment, which if the penalty is yung filed, if the penalty is reclusion perpetual or life imprisonment, if it is filed in court, non-bailable yung offense. No? So, ganun ang possible na mangyari. So, again, it will boil down ano yung pinag-usapan na nila sa investment, sa contract, whether it's a plain loan or an investment scheme, and then whether there is a deception, misrepresentation on the part of the perpetrator ng offense, no, para mag-part ng kanilang money yung ating listener kasama ng ibang tao.
1: Okay po. Attorney, ano po yung dapat nilang unang gawin sa process po?
2: Pwedeng demand letter kung hindi pa sila gumawa, no? Probably assisted by a lawyer to lay out, no, kung bakit, anong particular claim, basis ng claim. So if there is estafa, babanggitin 'yon. There is a misrepresentation, deceit, fraudulent scheme. That's why nag-part way yung kanyang kliyente or yung ating listener. Now, kung nagawa na 'yon at wala pa ring action, so pwede na sila mag-initiate ng complaint. So kung estafa 'yan, sa office of the prosecutor, kung saan na-commit yung offense, saan ba siya nagbigay ng pera, saan yung misrepresentation ginawa, no? So yan ang may jurisdiction, yung office of the city prosecutor to entertain yung kasong ganun.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. Another question po ay tungkol naman po ito sa kontrata po sa paggawa po ng bahay ng isang kamag-anak. So, nagbigay na daw po ng 30% na down payment. Lahat po ng napag-usapan namin ay verbal lang dahil nagtiwala kami sa isa't isa. Tuwing araw ng sahod, humihingi po ako ng pondo para sa labor. Ngayon po ay nasa 75% na yung bahay. Sinabi niya na hindi na raw ako dapat humingi ng pang-labor. Sa ngayon, ang kabuang na ibibigay pa lang niya para sa labor kasama po yung down payment ay nasa 50% pa lamang ng napag-usapang halaga. Ngayon po ay gusto niyang ibalik ko ang down payment. Dapat ko po ba itong ibalik kahit kulang pa ang bayad niya sa napag-usapang kontrata at halos tapos na ang bahay? Pitong buwan po ang napagkasunduan namin completion period. Apat na buwan pa lang ang lumilipas pero 75% na ang nagagawa ko.
2: So wala siyang obligasyon na ibalik yung down payment kasi kung mapapatunayan naman niya na almost 75% na yung nagawa niya, more than enough na yung nabayad sa kanya. Yung ginawa niya kumpara doon sa nabayad sa kanya. So, Hindi niya na kailangang isauli pa ito kasi whatever services rendered, entitled naman siya dito. Of course, there's a problem kasi nga wala silang kontrata. So, kung ano yung mga dokumento na meron sila, yun lang pwede nilang gamitin to prove ano ba yung usapan nila. And it's very difficult for either of them to go to court, no, to enforce yung ganyang arrangement kasi wala kang written contract. But yun na nga, whatever they have, that's the most that they can present. So it's either kung mag-file yung kabila, madi-dismiss yun kung walang sufficient evidence to prove yung sinasabi niyang kontrata or arrangement nila kasi verbal lang naman. Kapag kayong listener naman natin yung nag-file, maaari ding mahirapan siya to prosecute his claim kung meron siyang sinisingil na balanse. Pero kung wala naman, since may initial down payment na sa kanila, so tingin niya is mas maabala lang siya, magkakagastos lang siya pag nag-file pa siya ng kaso, status quo, kung ano yung natanggap niya, hanggang doon na lang. So, maring ganun ang situation ng both parties. No?
1: Okay po. Another question na to naman po tungkol po sa employee na nag-resign. Nag-resign daw po yung isang employee noong nakaraan pero hindi pa po tapos yung clearance niya dahil walang tao sa office dahil may company event. Gusto rin po ng management na papirmahin siya ng non-disclosure agreement NDA dahil sa position niya sa logistics. Pwede pa rin po ba siyang papirmahin ng NDA kahit clearance na lang ang natitira sa proseso niya?
2: Meron tayong tinatawag sa labor law natin na management prerogative, meaning to say that the management can formulate and implement policies, no, para ma-accomplish ang mga objectives ng isang institution or company, no, as an employer or as employer in general. So meron siyang karapatan na patupad at mag-implement ng mga polisiya na reasonable naman. Yun ang bottom line, no. Dapat lahat ng policies in the exercise of management prerogative should be reasonable. So, kapag yung requirement ng NDA is reasonable because talaga namang merong mga trade secrets, meron namang mga trade practices na kailangang mapangalagaan kasi na-acquire yung knowledge, no, by any of the employees. So at the time of the resignation, pwedeng mag-require ng ganyan. Normally and generally, sa simula pa lang ay nakalagay na yung ganyan, no, na policy na magre-require ng NDA o non-disclosure agreement. But kung hindi magagawa yon, it would be reasonable kapag at the time of separation, no, kapag nag-resign, maaring isa sa mga requirement na ire-require kasi reasonable yon. Kung talagang matuturo naman, may indicate naman na meron talagang trade secrets or mga confidential, no, na mga documents or systems which is very critical doon naman sa pag-pursue ng business and objectives ng isang institution or employer. So long as merong maipapakita, no, na ganong klaseng circumstance or situation ng isang employer na kakailangang i-protect, no, yung trade secrets niya, bound, no, yung isang employee to follow, no, comply with such a requirement. So at the time of separation, no, pwedeng i-require siya to sign that.
1: Okay po. Salamat po, Attorney, sa pagsagot na iyan. Ito po ay another question po tungkol naman po sa usaping titulo ng lupa. May kamag-anak daw po sila na nasa ibang bansa at pinoproseso ang paglipat ng titulo ng lupa sa pangalan niya na wala po silang consent. Napag-alaman po namin na pineke niya yung mga perma naming mga co-heirs. Kasalukuyan pa lang pong pinoproseso yung transfer sa Registry of Deeds at BIR sa pamamagitan ng representative niya dito po sa Pinas. Paano po namin ito mapapatigil bago po tuluyang maipalipat sa kanya yung titulo ng lupa? Ano po kayang mga kaso ang maari po naming isampa?
2: Pwedeng civil case or criminal case, depende kung ano yung grounds na gagamitin niya. So, kapag ka ang purpose niya is mapigil ka agad yung pag-process ng BIR, ng transfer ng registration ng property na yan in the name of the yung other side or other party, maaaring mag-file siya ng civil case, no, to declare yung nullity ng mga documents na allegedly pineke, no, finalsify or finords. So doon sa ganyang klaseng complaint, maaari siyang mag-healing, no, as another prayer, yung tinatawag nating provisional remedies.
1: Mm-mm.
2: No? Meaning to say na habang nakapending pa yung kaso, bago pa magkaroon ng trial at subsequently decision sa kaso, maaari kagad pag nakita ng korte na very critical na mapigil muna yung pag-transfer ng titulo doon sa other party, maaaring mag-issue ng tinatawag nating preliminary injunction and then later ng provisional injunction, no, na pinipigil, no, inatasan yung BIR halimbawa niya, itigil muna yung pag-process, i-hold muna yung pag-process. So yun ang possible na immediate na recourse na pwedeng gawin niya. The other one is yung criminal case for falsification of a public document. So pwede nila i-file yun sa Fiskalya, no, where the offense was committed.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. I think ito po ang ating panghuling question tungkol po sa pagpapaligally adopt ng anak. May kaibigan daw po siya na gustong ipaligally adopt yung anak niyang babae sa kapatid ng asawa niya para sa ilang benefits kasama po yung health insurance coverage. Possible daw po ba na kahit maayos naman ang biological parents ng bata at ang dahilan lang ay para po sa mga benefits?
2: General rule, hindi. Kasi ang reason kaya meron tayong adoption is nanineglect, no, yung welfare ng bata. Kasi nga ang general rule sa adoption and other cases involving yung anak or bata is the paramount welfare of the child. So in this particular case, kung wala namang neglect on the part of the biological parent, kaya naman niyang i-supply yung mga basic needs, no, ng bata, ay maaring hindi bibigyan ng due course, hindi ma-approve ng DSWD yung any application, no, for adoption ng bata. Kasi one of the requirements there is merong abandonment, no, yung parent, biological parent ng bata. So may certification yan na i-require na abandon na yung bata at saka lang pwede ma-qualify as among na pwedeng ma-adopt yung isang abandoned child. So doon pa lang maaring hindi na papasa, no, yung application for adoption, no. The process now, unlike before, is administrative, no, sa Department of Social Welfare. Doon na lang pinoprocess yung adoption. May particular office sila doon na siyang in charge, no, sa pagprocess and then ultimately pag-approve by the DSWD of the adoption. So hindi na siya dumadaan sa korte. But the requirements are basically parang similar lang yan, no? Merong investigation na gagawin yung social worker na i-assign ng DSWD to examine both yung bata as well as the adoptive parent ang tinatawag na mag-a-adopt, no? So doon makikita kung talagang may need ba for adoption at qualified ba both yung bata to be adopted and yung adoptive parent, no? Meron ba siyang qualifications to do that? So, maaring doon pa lang sa whether or not nga yung bata is kailangan talaga ng adoption or hindi, baka hindi napapasa, no? But again, kung to some extent I may question doon sa possibility na hindi mabigay ang lahat ng pangailangan ng bata, ay maaring doon lumusot, no? Na papayagan na ma-adapt, no, ng kamag-anak yung bata na yan. Susundin lang niya yung proper mga documentations, no, proof, no, to justify na kailangan talaga para sa kabutihan ng bata yung adoption.
1: Okay po. So meron na tamang proseso, merong mga documents na kinakailangan dahil nga po hindi po basta-basta, no, yung pag-adopt po ng bata. So merong proper process and mga documents na kailangang kumpletuhin. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga kasagutan po sa mga legal concerns from our listeners and viewers. Attorney, sa lahat na lang po nitong ating mga napag-usapan, iba-iba po, no, yung mga questions ng ating listeners and viewers. Merong usaping lupa, usaping utang, etong pagpapa-adapt. Ano na lang po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay ukol po sa mga legal po na bagay?
2: So, dapat lang na malaman natin na lahat ng mga problema natin, especially or particularly may mga legal mga compliance na kailangan gawin, meron tayong mga batas talaga sa lahat ng mga nangyayari or mga situation natin na maaring magamit natin or ma-undergo natin yung proseso doon para ma-accomplish natin yung dapat natin gawin. So it's either to protect your interest, to implement or enforce your rights, or to avail ng mga benefits. Lahat yan, may mga particular batas tayo para matugunan yung pangangailangan na yan. It's a matter of consulting with the proper persons na makapagbigay ng liwanag at advice kung ano yung proseso na dapat gawin sa particular instances. So it's either through private mga counsels, legal counsels natin, or yun namang mga public, no? Offices natin, just like the Public Attorney's Office or the Department of Justice or sa DSWD, may mga expert din naman sila sa mga pangailangan natin, especially concerning mga bata, no? Na mga issues tayo na dapat ma-resolve. So, nakalaan naman ang lahat ng mga services na yan.
1: Thank you so much po, Attorney. At baka na lang po meron po tayong mga kaagapay na nais pong makipag- ugnayan po sa inyo at sumangguni po sa kanilang mga legal concerns, paano po ba nila kayo makokontakt?
2: My cellphone number is 0917-594-4334. Email address is attyetrondario@yahoo.com and Facebook account name, Eugeril T. Rondario. Maraming salamat and God bless.
1: Thank you so much po, Attorney, sa inyo pong panahon para po serbisyahan po ang ating mga kaagapay dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much po, Attorney. God bless you. Kaagapay, maraming salamat nga, no, sa ating nakasama si Attorney Lil Rondario para sa pagsagot niya sa mga legal questions ng ating mga kaagapay, maging sa pagbabahagi niya ng mga kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol nga sa ating napag-usapang batas, ang RA 101075 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sana kaagapay ay meron kang natutunan dyan, no? Napakarami nang ibinahagi sa atin ni Attorney Lil. At due to our limited time, ay kailangan na po nating mag-wrap up at sa ating pagtatapos, ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito. Salamat po sa buhay po ni Attorney Lil na amin pong nakasama at nakaagapay dito sa broadcast. Ang dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya at sa kanyang buong family. Patuloy po ang wisdom, ang strength, Lord, ang joy, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa. At ganun din po, Panginoon, ikaw rin po ang nakakaalam sa sitwasyon po ng bawat isa sa amin. May mga kaagapay po kami na sa kasalukuyan po ay may mga legal concerns. Lord, katagpuin niyo po sila. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang kanilang mga concerns. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo po namin na patuloy na inilalagak ang aming tiwala at salamat patuloy, Panginoon, sa iyong love, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, tayo nga po ay nasa end part na ng ating programa at salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan, usapan dito po sa Tuesday edition ng Heartline. Kumusta kaagapay ang iyong pakikinig? Let us know naman paano naging pagpapala sa iyo ang programang ito at ano ba ang iyong mga napulot na bagong impormasyon dito sa ating programa. At patuloy din po ninyong i-share, no, itong ating programa. I-send ang link sa inyong mga kakilala para naman sila rin po ay may mapulot na aral tungkol nga po sa ating mga napag-usapan at nabigyang linaw na legal concerns. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nakatuwang natin sa broadcast, ang ating protex, si Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, maging kay Kuya Benji Mosura. Siyempre sa ating RTV team, salamat po kay Ate Aileen Valdez, Angelica Kalayag at Jabez Mancho. Salamat din sa pag-agapay sa atin ni Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua at maging sa mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter Site. At sa iyo kaagapay, muli po maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. At muli po, happy listening sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, Laguna area at maging sa mga kaagapay natin sa Carmona Christian Church. Hello, hello din po. Happy listening sa Escalante, Rico Hermoso family, maging sa Mendoza family. Hello, hello po. Happy listening po sa inyo. Muli kaagapay, ako po si Kayla Escalante ang inyong nakasama dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. O paano kaagapay? Makita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, sa susunod na Martes. Same time, same frequency at muli po tayong magkakasama sa susunod na linggo para sa susunod na edisyon ng Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much kaagapay sa pagsama sa akin and see you next week. God bless you and good night.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love, like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang kahit

0: upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso, at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo,
4: febc.ph,
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Sobrang dami ba nang nangyayari sa buhay mo lately? Halika, pag-usapan natin yan. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo.

Sabi sa Bible, mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok dahil ang bawat hamon na kanyang nalalampasan ay lalong nagpapatibay sa kanyang faith, sa paninindigan at syempre sa pagtitiwala sa Diyos. Yung pagsubok, hindi lang yan sumusukat sa ating pagkatao, kundi sinusukat din ito yung kakayahan natin na magtiwala sa Diyos. And eventually, ito ang huhubog sa atin para maging matatag at maging ready na gampanan yung purpose ni God sa buhay natin. Sabi po sa James 1:12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord." Pero, sa panahon ng pagsubok, natural yun. Wala sa atin magsasabi, "Ay, thank you, may problema ako." Kasi tayo ay nakafocus sa current situation and we are not forward-looking. Oo, ngayon, malinaw sa atin na sa tuwing may challenge, tumatatag tayo bilang tao. Pero sa pagdaan natin sa mga ganitong panahon, napakahirap tumawid, di ba? At sa kada daraanan natin ng pagsubok, meron itong muscle memory points na inaambag sa buhay natin para lumakas, para maging resilient. At yan yung dahilan bakit tayo mga Pilipino, san mandalin sa bahagi ng mundo, makakatayo dahil galing tayo sa mahirap na bansa. Sa bansang napakaraming adjustment, sa bansang kailangan laging umusog ng usog ng kaunti para may ma-accommodate pang isa na sasakay sa jeep. Si Paul is one of the Bible heroes na nakikita natin very strong at ginamit siya ng Panginoon sa napakaraming pagkakataon. At least 13 books in the New Testament are attributed to Paul. At consistent siya sa kanyang pagsusulat, sa tono niyang straight with conviction. And sa 2 Corinthians 10:9-10, sabi rito, "Baka isipin yung tinatakot ko kayo sa pamamagitan lang ng aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at makapangyarihan, ngunit kapag kaharap na siya, mahina ang kanyang pangangatawan at walang dating ang kanyang pananalita." Siyempre si Paul, may mga basher din, kagaya mo, kagaya ko. Dahil tayong lahat tumitingin sa physical na anyo at gaya rin nung kapanahonan ni Paul, tinitingnan siya sa kanyang physical na anyo na sa tingin ng nakararami ay inferior. Para sa kanila, eh, matapang lang naman yan si Paul kapag sumulat, pero kapag kaharap mo na, hindi naman impressive. At yan ang naging maling pagkakamali ng kanyang mga critic. Gaya rin natin ng mga judger, di ba, sa mga tao na nakikita natin minsan sa mga preacher. We dwell on looking at the outer appearance rather than the message of the messenger, which comes from God. Si Paul, ang kanyang humility at ang kanyang lubos ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat ang nakita ng mga tao noon, imbis na yung personal appearance niya. Pero, mukha man siyang mahina sa tingin ng marami, yung pagsubok na dinaanan niya sa buhay ay nagpatibay sa kanya. Imagine nyo, ang dami niyang naranasan. Dati siyang persecutor. So, nabaligtad yung coin, tumanggap na rin siya ng maraming persecution at mas mabigat pa. Kasi sa 2 Corinthians, sinabi doon paulit-ulit siyang physical ha, na binubugbog dahil sa pagpapahayag sa gospel. Binubugbog siya, kinakaladgad siya para makalabas sa temple kasi siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos na kinagagalit ng mga Hudyo. He was stoned to death. Sinabi rin po yan sa Acts 14. Tapos labas-pasok sa kulungan dahil sa kaniyang faith. And he experienced shipwreck. At hindi lang yun na, after niyang ma-shipwreck, sinabi sa Acts 28,
Then nakaligtas nga siya sa malakas na bagyo at pagkawasak ng barko. Tapos nakarating siya kasama yung ibang mga pasahero sa Malta. At dahil malamig at maulan, nagsiga ang mga taga-iisla. Tapos tumulong si Paul para mag-ipon ng mga kahoy para sa apoy. At habang nilalagay niya yung mga sanga ng apoy, may lumabas na ahas. Dahil sa init, kumapit sa kanyang kamay. At sabi ng mga tao sa Acts 28, "Ako, sigurado mamamatay na yan. Mamamaga si Pablo o bigla na lang babagsak o mamamatay." Kaya inobserbahan nila. Anong ginawa ni Pablo? Pinagpag niya yung ahas. Siyempre, nakakapit sa kanya na para bang walang nangyari, no? At hindi napahamak si Pablo. Ang inaasahan ng mga tao, mamamaga siya, biglang mamamatay. Pero hindi ito nangyari. Maaaring yung shipwreck ay dun magtatapos ang buhay ni Paul. Tapos nakaligtas siya. Tapos natuklaw naman ang ahas. Pero siya ay patuloy na nakaligtas. Pinapakita lang dito na sa kabila ng pagsubok, walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa atin. Hanggat hindi natutupad ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ganun din sa purpose ng Diyos sa buhay ni Paul. Isa ring reminder sa atin na pagkatapos nating makaligtas, makatawid sa isang pagsubok, hindi matatapos doon ang challenge. Maaaring meron pang susunod na panibagong pagsubok. Pero ang presence ni God sa bagong problema ay naroon muli, paulit-ulit sa katapatan ng ating Panginoon. Meron din siyang thorn in the flesh. Kaya sabi niya, "In order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me." Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, "Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'" Si Paul, tatlong beses siyang naglambing sa Lord. And after that, nagets na niya yung point that this is the message of God in his weakness. Ang biyaya ng Diyos ay higit na sapat sa kanyang kahinaan. Parang sa atin din, no? As we relate it to our own experience, His grace, His strength, His power is made perfect in our weakness. Ang pagdaan sa pagsubok ay hindi nangangahulugan na tayo ay talo, that we are a failure. O ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi ang iwasan ang pagsubok, kundi ito ay daanan at manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naging matatag si Pablo kasi likas siyang malakas. Sabi nga sa description sa kanya, he was frail. Pero naging matatag siya dahil sa bawat pagsubok na naranasan niya ay katumbas nito ang katapatan ng Diyos. Yung mga sugat niya naging testimony at ang kanyang kahinaan ay naging daan para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon na dumaraan tayo sa problema, ang isa sa mga pinapanalangin natin ay tulungan tayo na makalampas o alisin na ng Diyos yung pinagdaraanan natin. Pero minsan, hindi talaga tayo inaalis sa bagyo dahil may mahalagang purpose ang Diyos at yan ay ang patatagin tayo. Alam niyo po, yung kahoy sa Pilipinas ay higit na matibay at mas malakas kumpara sa iba pang mga kahoy sa buong Asia. Meron itong sikreto. Ang tawag po rito ay magkono o ironwood. Ang punong ito ay isa sa mga pinakamatibay na kahoy sa Asia at dumalaban din sa buong mundo. Ang magkono o ironwood ay hindi naging matibay sa isang iglap. Lumaki sa mahirap na kondisyon, yan ang kanilang sekreto. Dinaanan ng napakaraming bagyo. Winasiwas ng napakalalakas na mga ulan at hangin at kinailangang mag-survive sa Pilipinas na merong paiba-ibang klima. May baha, meron pang paglindol, at nakadevelop ito ng mataas na resin content
na defense naman niya laban sa termite, sa pagkabulok at mga uod. Diba? Kahit ang mga kahoy sa Pilipinas, ang magkono, ay nagsasabing, "There is blessing in challenges. It makes us grow, it makes us strong and resilient." Ang bagyo ay maaaring magwasak ng mga mahinang pundasyon, pero pinapatibay nito yung mga pundasyon na nakaugat sa Panginoon. Yung mga pagsubok ang magtuturo sa atin na magtiwala, magtiis at umasa sa Panginoon. At habang dumaraan tayo sa hirap, mas hinuhubog tayo para maging mas matatag sa pananampalataya. Si Paul hindi huminto sa kanyang service nung siya ay na-persecute, binato at halos mamatay sa pagpapatuloy niya sa kanyang ministry. At isa sa ultimate example ng resilient na tao ay si Jesus. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa gitna ng napakainit na daan sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang kasalanan nating lahat, pwede siyang bumigay. Pwede niya nang itigil ang lahat ng mga paghihirap niya para sa atin kung tutuusin. Pero dahil sobra niya tayong mahal, ang naging inspirasyon niya ay tayo na sa simula hanggang dulo ay matapos niya ang kanyang misyon sa lupa. At sa kaduluduluhan ay makita tayong makakapiling natin siya habang buhay. Ang sino man na manalangin na mayroong pananampalataya at ihingi ng patawad at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ay makakatanggap ng biyaya. Si Kristo na ating pinananampalatayanan ay dumaan din sa matinding pagsubok at pinatatag ng marami niyang pinagdaanan sa buhay.

Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa mga dinaraanan po namin sa aming buhay na marami po kaming mga napupulot. Teach us, O Lord, to continue to trust you every day. And tulungan niyo po kami na itaas namin ang aming paningin to have a forward-looking, Lord, na hindi lamang kami nakatutok sa maliit na problema, kundi makatutok sa dakila mong plano, sa malaking picture, Lord. And thank you for not giving up on us. Thank you for your love and for your grace and for your abounding mercy upon us. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.

0: Ang purpose ng pagsubok ay hindi para tayo ay iwasakin, kundi upang ihanda tayo sa mga bagay na nais pa ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang New City Catechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
8: Everywhere you look, AI keeps showing up. People are using it in all kinds of surprising ways, often with a positive outcome. But increasingly, people are turning to AI chatbots to help them in ways that have experts deeply concerned.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

0: Kumusta po ang lahat matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan? Nawa tayong lahat po ay ligtas at malayo po sa anuman pong kapahamakan. Magandang umaga po, kaagapay. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin sa umaga pong ito sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng inyong paboritong istasyon, ang 702 DCAS FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, na hindi lamang po kami napapakinggan sa radio, whether it's your usual transistor or car radio or PM radio or portable missionary radios, kami rin po ay napapanood sa Signal Cable Channel 185 sa ating pong pakikipagtulungan sa GCTV. At tayo rin po ay napapakinggan online sa Facebook at YouTube live stream ng DZAS at maging sa ating 702 DZAS app. Sama-sama po tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Huwag po tayong mag-atubili sapagkat tiyak nakakamtan natin agang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Tayo po ay italaga po natin sa Panginoon ang ating pong oras ng pananalangin at pagbubulay sa kanyang salita. Panginoon, marami pong salamat sa isang panibagong araw na kung saan ang biyaya ninyo, ang inyong habag, ang inyong pag-ibig ay muli naming mararanasan ng sariwa. At aming pong hinihiling, Panginoon, na nawa ang aming pong maigsing programa ng panalangin at pagbubulay sa inyong salita ay maging kalakasan namin sa buong araw na ito. Magdulot ng pananampalataya upang kami po ay makaharap sa mga pagsubok ng buhay sa araw na ito. Salamat po. Sa inyo po namin tinatalaga ang pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Muli, ako po si Pastor Eric Cortez, ang Tuesday edition ng programang Hardin ng Panalangin. Kagapay, mag-comment na po kayo ng inyo pong mga prayer requests or ang inyo pong mga patotoo na makasagot po sa ating mga dalangin. Ito po ay encouragement sa atin sapagkat kapag nababasa po natin ito, hindi lang kami kundi yung iba po na nakikita na yung kanilang pangangailangan ay katulad ng inyong pangangailangan at magkakaroon po sila ng pag-asa na kung kayo po ay tinugon ang inyong pong mga panalangin sa katulad na pangangailangan ay meron po sila makikitang pag-asa na sila rin ay makakasumpong din ng kasagutan sa kanilang pangangailangan. At sa mga magbibigay po ng prayer request, ay sasisikapin po natin na may panalangin ito. At kung sakali po ako po'y nananawagan, bakod po sa mga prayer partners na po talaga ng FEBC, gawin po nating personal na ministeryo na after the program, silipin po natin muli yung comment section at take time to pray for those needs. Maaaring hindi mo nakikita o hindi kayo naririnig sa radyo, pero ang ating mga pagpapagala hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon at alam po ng Panginoon na kayo po ay nagbigay ng panahong ipanalangin ang ating mga kapwa tagapakinig. Kaya po, alam nyo, comment na po dito po sa ating live stream sa comment section po. At tayo po ay dadako po sa ating pagtingin sa salita ng Diyos, sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Meron po bang tao na kapag nakita po ninyo, kasama niyo ang inyong mga anak, kasama niyo ang inyong mga apo, at kapag dumaan po yung taong yun, okay, nakita niyo yung mukha sa telebisyon, sasabihin po ninyo, paglaki mo anak, maging ganyan ka din. Si Nicodemo ay ganun po ang reputasyon ng panahon na yon. Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 3, may isang tao na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Dito po natin makikita yung kanyang credentials. Una po, siya po'y isang religious leader. Siya po'y isang pariseo. Actually, pag tinignan niyo po yung mga Orthodox Jews ngayon, ang kanila pong religion na Judaism ay naguugat po sa mga Pharisees. At napakahigpit po nila. They have more than, if I remember it right, 400 rules and regulations that they seek to follow every day of their lives. So ito pong si Nicodemo, isa pong religious leader. Bukod pa po doon, siya po ay, sabi po rito nung sabi ng Panginoon sa kanya, guru ka pa naman sa Israel, sabi sa verse 10. So bukod siya sa isang taong reliyoso, siya rin ay nagdadala sa mga tao sa pagsunod sa Panginoon. Siya ay nagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. And not only that, sabi po, siya ay pinuno ng mga Hudyo. Siya po ay bahagi ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay ang Supreme Court ng bansang Israel at that time. So, kumbaga po, he was one of the justices. Ang chief justice, kumbaga, ng Sanhedrin ay yung high priest. So, ito pong si Nicodemo, kapag po dumadaan sa kalsada, nakita po ng mga magulang, nakaray-karay yung kanilang mga anak, ang sasabihin po nila, anak, paglaki mo, maging ganyan ka. Gayahin mo siya. Ang tao pong ito, isang gabi pumunta sa Panginoon. Di natin alam kung bakit gabi siya pumunta. Marahil nakita niya, abala ang Panginoon. Subalit mas malamang, iniiwasan niya ang mga mapanuring mata ng mga tao sapagkat ang isang kilalang taong katulad niya ay harap sa isang hindi naman masasabing nag-aral sa rabbinical school na katulad niya. Hindi naman pinuno ng mga Hudyo. Kumbaga, he was like a street preacher yung nilapitan niya, ang Panginoong Jesus. At marahil iniiwasan niya na sabi nga sa ibang bahagi ng John na siya'y alagad. Yun nga lang ay palihim sa takot sa mga Hudyo, sa takot sa sasabihin ng mga tao. At isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. At ang sabi ng, ang sinasabi niya sa Panginoon, nakita namin ang paghahari ng Diyos sa iyo. At sumagot ang Panginoon, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Dito po, nanggaling yung pong katagang born again, ipinanganak na muli. Hindi po ito tumutukoy sa isang asosasyon, tumutukoy po ito sa kalagayan ng isang tao sa harapan ng Panginoon. In fact, pansinin po natin lahat po tayo nagsisimula sa kapanganakan. Kumbaga, maaaring sinasabi rin ng Panginoon kay Nicodemo, kasi si Nicodemo yung tipo ng tao makapagsasabi na papunta ka pa lang, nakailang balik na ako eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, kailangan mo magsimula uli. Ano man lang yung pagmamalaki na ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, ano man ang masasabi mong naabot mo na iniisip ng mga tao na nakapagbigay sa iyo ng bragging rights sa kaharian ng Diyos, sabi niya, kailangan kang magsimulang muli. Kung akala mo nakarating ka na, hindi ka pa nagsisimula. Marahil tayo po ay nag-iisip na ganun din tayo. Nag-iipon tayo ng biruan nga ligtas points. Subalit alam po ninyo, walang tao na magagawa pong iligtas ang kanyang sarili kung halimbawa, isipin niyo mga Hudyo, mga 400 to 600 rules and regulation ang kanilang sinusunod sa bawat araw. Pag-usapan na lang natin ng Ten Commandments, ang sabi po sa James chapter 2, verse 10, na masunod mo man lang lahat ng Ten Commandments, masuway mo isa, nasuway mo na ang lahat. So, paano natin magagawa na maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa? Ito pong kapanganakang muli, kung kayo po ay meron pong magandang balita, Biblia, meron pong footnote yung muli. At pagtiningnan po natin, sa Griego kasi ay ipanganak mula sa itaas. Ito po'y pagsisimula na hindi po kagagawa ng tao, kundi kagagawa ng Diyos. Kapag tayo po ay nagbigay ng buong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, tayo po ay, sabi nga, ang sinumang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Lahat ay bago na. At sinabi dito ni Nicodemo kay Jesus, makapagsisimula pa ba ako? Matanda na ako? Sabi niya, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ni Nicodemo, paano ko magsisimulang muli? Patapos na ang buhay ko. Matanda na ako. At sumagot ang Panginoon, at ito'y may kadugtong pa rin nung sinabi niyang ipanganak na muli o ipanganak mula sa itaas, na ito po ay the miracle of the new birth. Ang sabi niya, tandaan mo ang sinasabi kong ito, sabi ni Jesus. Malibang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Marami po nagkakamali dito na yung tubig daw ay bautismo. Subalit hindi po. Kung ating titingnan ang pagkakaliwat po sa Griego, ang sinasabi po rito, malibang isang tao panganak sa pamamagitan ng tubig, samakatwid bagay sa espiritu. So basically, the Lord was talking of, He emphasized na it was not by human effort but by the miracle of God na isang tao ay makapagsimulang muli, na isang tao makatanggap ng bagong kalikasan. At ito po'y galing sa Diyos na matatanggap lang po natin kapag tayo po'y nanampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Kasi later on, sinabi po rito sa John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So paano po tayo makakaranas ng kapanganakang muli? Ito po ay kapag tayo sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. At kapag tayo sumampalataya sa Kanya, kaligtasan, buhay na walang hanggan, at hindi po kapahamakan ang ating matatanggap. At hindi lang po ito katiyakan ng kaligtasan na tayo'y makakapiling ang Diyos kapag tayo po'y pumanaw na, kundi ito po'y isang bagong buhay na binibigay ng Panginoon. Marahil iniisip po natin, hindi na tayo makapagsisimula. Maaring iniisip po natin, huli na ang lahat. Subalit, anuman pong bahagi ng ating buhay, nasan man tayo, sa anumang estado ng ating buhay, tandaan po natin ito, hindi pa huli na tayo ay makatanggap ng bagong panimula. Isang bagong kalikasan, isang bagong pagkatao. At yun ay matatanggap natin kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Bago po natin ipanalangin ang mga ipinadala pong prayer requests, manalangin po muna tayo kung baka po may gusto pong tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. Tayo po'y dumako sa panalangin. Aming Diyos, salamat sapagkat ang inyong mabuting balita ng kaligtasan ay naipahayag sa umaga pong ito. At ang aking kahilingan sa mga nag-iisip kung posible pa ba na makapagsimula sila ng bagong buhay. Posible pa ba na makabangon sila mula sa pagkakadapa? Posible pa ba na makawala sila sa isang buhay na batbat ng kasalanan? Nawa Panginoon, makita po ng aming mga tagapakinig, lalo na po yung mga ngayon pa lang magbibigay ng pananampalataya sa inyo, magtitiwala sa inyo para sa kaligtasan. Nawa makita po nila na ito po ang ebanghelyo nyo, ang mabuting balita para sa kanila na kailangan nilang tanggapin. At kagapay kung nais mo na maranasan ang bagong buhay na ito, maaari ka manalangin ng ganito sa iyong puso, Panginoon. Ako po ay isang makasalanan, hindi po ako karapat-dapat. Subalit salamat sapagkat ang Panginoong Hesus na iyong sinugo ay namatay para sa aking kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli bilang patunay na tinanggap niyo ang kanyang hain ng kasalanan. Ang kanyang hain para sa aming kasalanan. Amin po, binibigay ang aming pong pagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas. Kayo po ang aming pangahawakan upang kami hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po. At kagapay kung ikaw ay nanalangin ng panalangin ito, ay paki-comment po para po kasama po tayo nagdiriwang sa panibagong simula na inyo pong natanggap mula sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako na sa mga ipinadala pong prayer requests ng ating pong mga kaagapay.

Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat may Panginoong kaming matatakbuhan. At hindi po kayo magpapahabol, kundi kayo masusumpungan namin. Hindi nyo kami pahirapan, kayo'y kasing lapit ng aming susunod na heartbeat. You are as close as our next heartbeat. At salamat sapagkat you have given us the assurance na tatanggapin namin ang abag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Lord, we pray for comfort para po sa pamilya po ni Pastor Eric Maliwat sa pagpanaw po ng kanilang minamahal na ina, si Nanay Agring, na sa umaga pong ito ay ikikremate na ang kanyang mga labi. Ang panalangin po namin ay ang inyo pong kapayapaan na magbabantay sa puso't isipan, ang magbabantay sa puso't isipan ng mga minamahal na pamilya ni Nanay Agring, maging ang kanyang mga pinamahal na ka-churchmates, mga kamag-anak at kaibigan at kapatiran. Salamat sa patotoo ng kanyang buhay na aming narinig kahapon sa funeral service. Salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng inyong salita. At iniling ko po, Panginoon, yakapin niyo po sila ng inyong pong comforting presence. We also lift up to you, Pastor Jebo Bansuelo, na mga ilang sandali na lang po ay sasailalim sa brain surgery sa pamagitan ng gamma knife radio surgery. Itinatas po namin na salamat sapagkat yung nakitang tumor ay non-cancerous at gagamutin po ang kanyang recurring pituitary adenoma. I pray for a successful surgery. I pray for provision for this operation. But more than that, I pray for complete healing and recovery for Pastor Jebo Bansuelo. Salamat po. Sapagkat, sa umpisa pa lang, na may assurance kami that the tumor is non-cancerous. We also pray for healing sa kapatid po namin, si Sister Marian Estacio Alhambra, na nasa ospital. At inihiling po namin na ang kalakasan ay inyo pong ibigay sa kanya. We also pray, O Lord, sa miracle healing para po sa breast tumor ni Sister Maricel Lopez. Nawa nakita na rin ng doktor ang karamdaman na kailangang tugunan kay Sister Mary Mendoza. We also ask that you would sustain si Maria Duringo sa pagharap niya sa chemotherapy. Si Cristobal Tinay sa healing, humihingi po ng kagalingan sa kanyang osteoarthritis. At si Lizelle Domingo, Panginoon, na may gallbladder stone at fatty liver. Sa mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman, ibangon niyo po sila, Panginoon. Marahil po, pakiwari nila ay mahina ang kanilang pananampalataya para hindi makatanggap ng kagalingan mula sa inyo. Subalit mahina man ang aming pananampalataya, mapagkakatiwalaan at maasahan kayo na aming sinasampalatayanan. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi nakabatay sa laki ng aming pananampalataya ang kagalingan, kundi nakabatay ito sa laki ninyo, aming Diyos. Dakila ka at umasa po kami ng kasagutan ng kagalingan at kalusugan para po sa mga kaagapay po namin na maring hindi ko rin nabanggit. Subalit humihiling po ng panalangin para sa kanilang iba't ibang karamdaman. We also pray, O Lord, na kilusan po ninyo ang gawain ng DFC Anda, Pangasinan. At hiniling po namin ng patuloy na pagpapalago nyo sa iglesyang ito. Ganun din po sa mga kababayan namin na humingi po ng trabaho, katulad po ni Arnie J, na anak po ni Emar de la Cruz,
Ganun din po si Jerome Laksa na kapatid ni Herwin Vergara. At si Remedio San Pedro na sinisikap na palaguin ang kanyang negosyo para ma-sustain ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Salamat o Diyos sapagkat binibigyan niyo kami ng ikabubuhay. Sabi nga, you give us the strength to create wealth. Bigyan niyo po sila ang mga humiling po ng trabaho, ng pagkakataon po na makatagpo po ng trabaho na hindi lang tutustos sa kanilang pangailangan, kundi trabaho na kung saan sila po'y mananatili, magtatagal, lalago. Hindi lamang po sila makakakuha ng pang-araw-araw na pangailangan nila, kundi makakasumpong pa sila ng mga kaibigan, na mga very supportive, na mga boss o supervisor. We lift them up to you, O Lord. At umasa po kami, naniniwala ko, kalooban po ninyo na kami makapagtrabaho, that we would be able to provide for the needs of our family through the work of our hands. Kaya alam ko po, tutugunan nyo ang aming panalangin para po sa pagpapala ng trabaho. I also personally thank you, O Lord, for the successful anniversary celebration ng aming pong church, ang Lifeway Church of Rizal. Purihin po kayo. Sapagkat naging matagumpay ang aming pagdiriwang at nawa, we were able to put a smile on your face. At umaasa po kami, Panginoon, na marami pang taon na ang church na ito ay lalago at magiging pagpapala sa komunidad na kinaroroonan nito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po'y makadulog sa inyo ng aming mga pangangailangan, mga kahilingan, at umaasa po kami nakikilos kayo na higit sa aming iniisip at inaasahan. Sapagkat ang lahat ng ito iniiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30. At napapakinggan kami sa radio, sa online, at maging napapanood sa TV, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po ang ating pong Hardinero, ang Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin, ay pangungunahan po ni Pastor Johnny Castillo para sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon o nasan ka ba ngayon? Ikaw man ay nasa biyahe, nasa trabaho na o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay-nilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga. Itag na ang iyong kamag-anak, kapamilya, barkada at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, minsan mo na bang naranasang malagay sa isang unfamiliar situation tapos kinakailangan mo pang magdesisyon ng isang mahirap na desisyon? Naranasan mo na bang kumaharap sa isang pagbabago na nararamdaman mo yung anxiety at uncertainty? O kaya ay lumipat sa isang bagong lugar na wala ka namang kakilala? Agree ka ba kaagapay kung sasabihin kong wala namang madaling pagbabago? Well, personally, ako kung papipiliin ako, ayoko talaga ng pagbabago. Yes, gusto ko ng challenge pero pagdating sa pagbabago, eh syempre nagdudulot ito sa akin ng anxiety, ng pag-worry, ng uncertainty dahil nga bago para sa atin yung lugar o yung sitwasyon. Well, sa libro ng Ruth sa Biblia, mababasa natin yung kwento ng isang babae na nalagay din sa isang pagbabago at unfamiliar situation. Pero dahil sa kanyang obedience, faithfulness at commitment, siya ay na-redeem. Yan ay si Ruth. Nang mamatay ang kanyang father-in-law, brother-in-law at asawa, nalagay siya sa isang sitwasyon. Nanatili siya sa kanyang mother-in-law. Kadalasan natin di ba naririnig yung mga kwento ng magbiyenang babae na hindi nagkakasundo. Pero ibahin natin itong si Ruth. Mahal niya ang kanyang biyenan na si Naomi na to the point na sinamahan niya ito. Isa itong mahirap tayog to dahil during those days, nakadepende yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa at anak para mag-provide para sa kanila. Si Ruth, mahal niya si Naomi at ayaw niyang iwan ito. Ngunit kung babalik siya sa kanyang lupain, eh mas magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-asawa muli at magkaroon ng sariling anak at mas maginhawa yung ganong sitwasyon. Kahit pa nga kinausap siya ni Naomi at pinilit na bumalik na lamang sa kanyang lupain, eh determinado itong si Ruth na manatiling kasama siya at sumama sa lupain ni Naomi. Isa itong malaking desisyon na huwag bumalik sa sarili niyang lupain na for sure nga ay mas familiar at mas komportable para sa kanya. Pero itong si Ruth, ginive up niya ito. Kakaiba ang commitment ni Ruth para sa kanyang mother-in-law. Dahil nangangahulugan nito na hindi niya pinili yung bumalik sa sarili niyang lupain at pamilya at mamuhay bilang byuda at walang anak dahil wala nang maibibigay noon si Naomi na anak na pwede niyang pakasalan. At kung siya man ay magpapakasal, mababali niya ang commitment kay Naomi. Ibig sabihin din ay mamumuhay siya sa lugar na ibang tao, ibang kaugalian, ibang lengguwahe yung mararanasan niya. At ang commitment na ito, higit pa sa kasal. Dahil sa verse 17, sinabi niya na kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako maililibing. In the same way, reminder sa atin na we must take up our cross para sumunod sa Panginoon. Yan ang cost ng pagiging tagasunod ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating iwan yung komportable, yung familiar, yung predictable na pamumuhay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngunit ang pinaka-amazing na commitment sa lahat ng ito ay nang sabihin ni Ruth kay Naomi sa verse 16, "Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Actually, ang experience ni Naomi sa kanyang Diyos ay bitterness. Pero sa kabila nito, nasabi pa rin ni Ruth ito. Nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Panginoon ay higit pa sa present bitter setbacks ang nakikita. May courage ito na lumaya sa security at comfort ng mundo. May courage ito na humakbang kahit pa sa uncertainty. Pero kung tayo ay magtitiwala sa sovereign goodness and the mercy ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, makakaya rin nating lumaya at magkaroon ng commitment na gaya kay Ruth. Mga tipong, kapag tinawag tayo ni Lord para sa kanyang gawain, kaya nating iwan ang komportableng buhay, trabaho, lugar, at makakagawa tayo ng commitment natin sa Panginoon. Nakapag para sa gawain ni Lord, all in, commit kung commit.
Kaga pa, ikaw ba ngayon ay nasa uncertain na sitwasyon? Meron ka bang kinakaharap na pagbabago? Maaring pagbabago sa pamilya, sa relationship, sa career, sa ministry o sa kahit na ano pang aspeto ng iyong buhay. Kagapay, magtiwala lang sa Panginoon at sa katotohanang kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At hayaan mong maranasan ang freedom and joy na hindi natitinag ng mahihirap na sitwasyon.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala ang programang ito. Magpadala ng mensahe o mag-comment dito sa ating Facebook live streaming at ipaalam sa amin paano naging pagpapala ang programang Unang Salmo. Salamat po sa pagsama sa akin. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Trusting Tuesday sa ating mga kaagapay. Kamusta po kayo ngayon? Ayan. At dahil nga po, kamusta lang inyong mga buhay-buhay? Salamat sa Diyos, no? Lumampas si Inday ng konti sa atin last week. Nakakatuwa naman yon, yung pag-protect ng Panginoon sa atin. So, praise the Lord for that. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan, on a Trusting Tuesday. Kung kayo po yung nakikinig, gamit pang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo pang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig. Na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, at maganda po yung inyong internet connection. Definitely, maganda rin po ang inyong reception. Pero alam nyo ba, at alam naman nating lahat, hindi lang tayo dito sa Pilipinas napapakinggan. Dun sa ating mga kaagapay na nakikinig po ng ating programa via Facebook live stream or via YouTube. Kung Facebook live stream, real time tayo. 5:30 dito sa atin, pero sa inyo po, real time sa inyong mga bansang kinalalagyan. So salamat sa Panginoon ha, nakapakaganda talaga ng ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na po sa FEBC. Sabi nga, until all have heard, pinapalawak niya talaga tayo. So it's also our time to thank our ministry partner and to continue encouraging our ministry partner to keep on supporting the work of Far East Broadcasting Company dito sa Pilipinas. Pwede yan sa panalangin, di ba? Sinasama niyo pa kami sa panalangin. Let's pray for the people, for the staff, di ba po? Let's pray for Sir Lucho, di ba? Mag-pray natin niya as they manage kasi malaki po ang gawain dito sa ating bansa. At hindi lang po doon, maging kabahagi din po tayo sa partnership kahit po sa finances. Alam nyo, ang sarap maging

0: bahagi ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng DJS, ng FEBC Philippines. At tandaan nyo lagi, sa bawat kaluluwa na na-encourage natin sa Panginoon, bawat kaluluwa na nababahaginan natin sa Panginoon, nakakakilala sa Panginoon, di ba? The heavens rejoice. So as the heavens rejoice, tandaan pagdating sa langit, baka sabihin niya, uy, ate, salamat sa pag-suporta mo sa FEBC, ha? Kasama ako sa mga nakakilala sa Panginoon. Yun yung maganda. So let us keep on, sabi nga ngayong Tuesday na ating Ministry Partner Day dito sa gabay, keep on keeping on sa pagsuporta until all have heard. Diba? Tandaan natin yan. So hold on lang kayo, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Tuesday maging trusting Tuesday. Lalo tayong manangan sa mga pangako ng Panginoon. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga magagandang awitin sa inyong lahat. At hindi po lamang yan, kundi bigyan kayo ng tunay na gabay dahil ang salita ng Diyos ay binubuo ng dalawang bagay, ang matandang tipan at bagong tipan. At ang mga salitang ito ng Diyos ay naglilinang sa atin at gumagabay upang tayo'y dalhin sa tunay at ganap na katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Amen, amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, empowering youth strategies for positive change. Kasi nga po, July 15 bukas yun, World Youth Skills Day. At ito po ay isang UN observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance, ang ganda ng term, no? Strategic importance ng pag-equip ng mga youth sa skills para sa employment, decent work at entrepreneurship. Diba? Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So kahapon, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building, ang pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila, ang paglikha ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan, at ang pag-mentor sa kanila at pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness sa kanila. So ngayon naman, pag-usapan natin, sabi, why is it important to empower youth? Bakit nga ba mahalaga na mag-empower ng mga kabataan? So napakahalaga po ng pag-empower sa mga kabataan dahil ito yung naghuhubog ng mga leaders, innovators, at caretakers ng ating future o ng ating kinabukasan. Kapag ang mga kabataan ay nadamang sila ay mahalaga at meron silang kakayahan, may kakayanan din, di ba? Mas magko-contribute sila sa positive na pamamaraan sa kanilang pamilya at community. So narito po yung ilang mga dahilan. Kasi po, sa pagpapatibay ng kanilang self-esteem at confidence, di ba? Ito ay nag-empower sa mga kabataan na maniwala sa kanilang angking mga kakayahan, sa pagtanggal sa kanilang mga risky behaviors, di ba? Ang engagement po kasi sa mga positive activities ang nagpapababa ng chances ng mga negative influence. So sa pag-encourage ng civic participation, so ang mga kabataan na nadarama na sila ay empowered ay mas gagamitin ang kanilang karapatan bilang bumoto, mag-volunteer at maging isang advocate. So sa pagpapatibay ng kanilang resilience, di ba? Ang empowerment ay tumutulong sa mga kabataan na mag-bounce back mula sa kanilang mga setbacks o failures. At sa pagpapalakas ng communities, Ang mga kabataan ay nagdadala ng mga fresh ideas at energy na nagbebenepisyo ang lahat. Di ba po? Halimbawa, ang mga after-school clubs na nakafocus sa leadership at teamwork ay makakapagbago sa mga mahihiyaing mga kabataan na maging confident community advocates. Kapag nag-empower tayo ng mga kabataan, lumilikha tayo ng ripple effect na magbe-benefit ang mga pamilya at gayon din ang buong community. So alam niyo po, nakita po namin ang kahalagahan ng empowerment ng mga kabataan nung nangunguna pa kami ng isang faith-based organization. Nakita namin ang kahalagahan ng education para sa mga batang Pinoy, kaya pinalawak din po namin yung sponsorship program ng organization. Alam niyo po, pumupunta kami sa iba't ibang partner countries bilang mga advocates ng mga batang ito at hinihimok sila na maging partner sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. Sa totoo lang po, mahirap ang challenge kasi sa bawat bansang pinupuntahan, may nakahandang 75 na mga bata para ma-sponsor. Kaya naman po sa loob ng isang buwan, sa pamamagitan ng pag-share sa mga churches, mga small groups, sa mga schools at civic societies, laging nananalangin, nahihipuin ng Diyos ang kanilang mga puso para maging partner ng isang bata na nais mag-aral. Diba po? Kaya po napakaganda, napakahirap din. Kasi po sa aming mag-asawa, kadalasan yung isang buwan umaabot ng 45 to 50 meetings. Yun yun. At sa iba't ibang bahay, iba't ibang lugar kami natutulog. Pero salamat sa Panginoon kasi yung adventure na yon, nakita namin ang kahalagahan nito para sa kabataan, para makita at matulungan ang mga kabataan. Mula po sa isang lyric, sa lyrics ng chorus ng Little Child, na ito po yung ginawa namin bilang theme song sa child sponsorship program namin. Ito po yung nakasulat. Sabi nga, sabi doon, "For we know there is hope for this little child if we only take the step and make a stand. To reach out and help this little child, we are giving him Jesus and a brand new life." Yan yan mga kaagapay. Kung tutulungan natin ang mga kabataan na makapag-aral, ma-empower, at tayo'y mga mananampalataya, definitely we share Jesus sa kanila. We are giving them Jesus and a brand new life. So, mga kaagapay, patatagin po ang youth ministry sa inyong mga churches dahil mahalaga ito. Patatagin din po ang Sunday school sa kanila. At kung nasa posisyon ka na makatulong sa mga batang nangangailangan para makapag-aral at ma-empower, gawin ito ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. More than ever, kailangan na maging involved tayo sa buhay ng mga kabataan, sa pamilya man, sa church, at sa community. Sa dami po ng distractions ngayon, kailangan nating proteksyonan ang ating mga kabataan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli, anak. Youth, you in positive land, education, health, wellness, leaders for future positive influence, they will help. Fresh positive ripples effect, education advocate for the youth skill, hope make a stand, Jesus brand new life, help the youth. Right now, in our times, wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. For idolatry, utos ng makapangyarihang nag-iisang mapanibughuing Diyos para sa mga mananamba ng mga Diyos-Diyusan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen, amen. Exodus 22:20. Dapat patayin ang mga taong nag-o-offer ng sacrifice sa ibang Diyos, except kay Lord. For kidnapping, Exodus 21:16, dapat patayin ang mga taong nangingidnap ng kapwa para ibenta o gawing alipin. For lying to the Holy Spirit, ang pagsisinungaling sa Holy Spirit. Acts 5:1-10, ang kasaysayan ng buhay ni Ananias at Sapphira, kapanahunang ang pag-uusig sa mga Christians ay humihigpit. Nakararanas sila ng kahirapan sa pangangailangang material. Kaya't para makatulong sa buong kapatiran, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, dinala nila sa paanan ng mga disciples. Ngunit ang mag-asawang Ananias at Sapphira ay nagkasundong mag-iwan ng bahagi ng kanilang pinagbilhan at pinalabas ng buong pinagbilhan ang kanilang inihandog sa iglesia. Ngunit ito'y pagsisinungalin hindi sa tao kundi sa banal na espiritu, kaya dahil doon pinatay sila ng Diyos kapwa. For medium psychic sorcerers, Exodus 22:18, dapat patayin ang mga babaeng mangkukulam, Leviticus 20:27, ang lalaki o babae na nagko-consult sa espiritu ng patay o gumagamit ng magic ay dapat patayin. Batuhin sila hanggang mamatay. Sila mismo ang mananagot sa pagkamatay nila. For murder, Genesis 9:6, sino mang pumatay sa kapwa ay papatayin rin, kasi create ng Diyos ang tao na gayad sa Diyos. Leviticus 24:17, ang pagpatay sa isang tao ay papatayin din. Numbers 35:16-30:31, pero ang sino mang pumatay ng kapwa gamit ang armas na gawa sa bakal, bato o kahoy ay guilty sa pagpatay, ay dapat ding patayin. Ang taong nakapatay ay papatayin lamang kung may dalawa o mahigit pa sa mga ito ang mga witnesses. Hindi pwedeng parusahan ang ng kamatayan ang kahit sino. Hindi maaaring tubusin ng pera ang sinumang guilty sa pagpatay. For violating the Sabbath, Exodus 31:14, dapat ninyong sundin ang utos ko tungkol sa Sabbath. Dahil banal ang araw na ito, ititiwalag at papatayin ang kahit sinong magtrabaho sa araw na ito. Instituted by God, ang Diyos ang gumawa nito. Genesis 9:6, kinabukasan, ginawa ng Diyos ang sinabi niya, namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptians, pero walang hayop na namatay sa mga Israelites. Wow, wow, wow, amen, amen, grabe talaga si Lord. Wala siyang katulad. Totoo po, kayo lagi na, di ba anak?
0: Opo, Ama. Ang daming sinabi ng Daddy. Pero, bottom line, napakahalaga po nung obedience, pagsunod. Nag-note nga ako obedience to God is a must. Kasi po, sa dinami-dami po ng mga nakalagay dun sa banal na kasulatan na dapat gawin to, dapat gawin yan, kung titingnan nyo, hindi yan nasunod ng mga Israelita, di ba po?
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila nagawa. Pero, ang maganda sa Panginoon, hindi niya hinayaang ganun. Doon natin makikita how limitado ang tao to reach out to God. Yun yung point.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na binigay ng Diyos yung Ten Commandments, binigay ng Diyos yung sangkatutak na law, diba? Na mga rules, lalo na sa cleansing, paghuhugas, yung mga ganyan. In fact, pag titingnan natin yung mga yon, it has to do with health and hygiene as well. So talagang nakaano yan, kahapon pinag-uusapan natin na ang Bible talaga manual ng buhay. Totoo mm-hmm. yun. When you go through that, everything that involves where it's business, where it's friendship, family, sa business, sa pera, lahat yun, andyan ang salita ng Panginoon. Sa health natin, sa food, di ba po, andyan yan lahat. Pero ang obedience, hindi kayang sundin yun, lalo na when it comes to saying no to sin. Kaya din, makikita rin natin ang banal na kasulatan, ibinigay yung solusyon. Di ba po?
1: Amen.
0: Yung prophecy tungkol sa Panginoong Jesus, the Savior of the world. Kaya nga po sa discussion namin dun sa prayer meeting namin, ay prayer meeting, sa growth class namin, ladies, kasi we're now discussing the first three laws dun sa Ten Commandments. Di ba yung mga yon? So, sa discussion namin, paano natin masusunod ito na thou shalt have no other gods before me, di ba? Dapat wala kang graven image, dapat you don't use the name of the Lord in vain. So, dun sa question na paano natin ito magagawa, sa ang aking thought was, whenever we think of what Christ has done for us sa salvation, wala tayong, hindi natin masisikmurang magpiliin ng kasalanan. Masyado lang po tayong nabombard dun sa truth. I mean, totoo naman, salvation is free. Masyado tayong nating pinalawak yung free. Free para sa atin, gratis para sa atin, pero binayaran yon ng Panginoong Jesus. Di ba po? So kung ifo-focus mo yung ating mind dun sa what Christ has done on the cross for us to save us from this sin, how will we dare choose sin? Di ba? Yung being mindful. Kaya nga po sa pagsunod sa Panginoon, kailangan mindful tayo dun sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Lagi tayong dumadaan sa krus. Di ba ang sabi, not I, but Christ. So we intentionally choose not, di ba, we intentionally choose not to sin. Kasi alam natin na ang bawat kasalanan, yun ang nagpako sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So bakit natin gagawin uli, di ba po? So, sa ating pagsunod sa Panginoon, kailangan talaga andun yung ating mindfulness to understand what salvation is all about and desire in our hearts to follow Him. And sabi nga, bigyan ng ngiti ang Panginoon sa ating buhay. Di ba po? Ganun kaliwanag yun. Shall pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, though salvation is free for us, but you paid for it with your precious blood. Yun po yung katotohanan. So dapat maging mindful po kami doon, Panginoon, para lagi kaming nakafocus sa iyo, sumusunod sa iyong naisin. And when we understand that reality, saka lang po, Panginoon, ang obedience nagiging totoo sa aming buhay. Yung hindi na itong kami magre-rebel kasi susunod kami because you loved us so much and you died for us. So Lord, marami pong salamat for this truth. So Father, ang dalangin namin, may we live in this truth sa bawat araw ng aming buhay para makita namin, Panginoon, yung paggawa mo, yung purpose mo, at i-align mo kami sa layunin mo sa aming buhay. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Una na po kay Ate Ana Mortel, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her at si Edgar. Ganun din po, Panginoon, si Roger Sireño, si Nancy Lily Mercado, si Maya De Jesus, si Erlinda Flores, ganun din po, Panginoon, si Genesis Jose, si Julie Sidamon, si Kuya Rex Reyes, si Edna, Ate Edna Galantusa, marami pong salamat sa iyo kanyang buhay. Ganun din po si Chona Alboron Rubia. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat sa aming mga listahan. Pero alam ko, Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa kanila na ang mga kaagapay na today is their special day. At alam po namin, nakasulat po sila sa iyong puso. So Lord, we ask that you bless each of them, bawat isa sa kanila, at patuloy na ma-encourage to really focus their eyes on you, the author and the finisher of our faith. So, Panginoon, salamat po. We remember to pray ngayon for the young people, mga young professionals who are in the crossroads of their lives. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ma-encourage sila ng iyong salita and may they find direction in you alone. Kasi ikaw po yung way, ikaw po yung truth, ikaw rin po yung buhay. Kagaya nga po ni Apostle Peter, sabi nga niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Heavenly Father, marami pong salamat for such truth. Thank you for the Bible that you have given us. And thank you, Lord, Holy Spirit, for always guiding us as we read your word. Hindi mo talaga kami pinababayaan. Marami pong salamat.
1: Panginoon, ang mga wala sa iyo at hindi sumusunod sa iyo ay kamatayan. Pero walang hayop na namatay sa mga Israelitas na iyong piniling bayan. Kung kaya't wow, amen, grabe talaga si Lord, wala siyang katulad. At dahil doon, tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: Sa amin pong devotion ng Pastor Ness, ang pinag-aaralan po namin ay ang Book of Judges. Sa Book of Judges, kitang-kita mo yung pag-raise ng Panginoon ng judge to lead them. And they will live for peace for numbers of years. Merong iba, mahaba. No? Pagkatapos, makikita mo, sunod, sasabihin na naman nila, and they did evil in the sight of the Lord. Ayun na naman. Pag yun ang mababasa mo, ayan, gigirahin na naman sila. Ganon. Tapos, the Lord will raise judge again. Tapos, pa-Juliet yung process na yan. Eh mga kaagapay, hindi na tayo panahon ng mga judges, no? Namatay na po ang Panginoong Jesus na sa krus ng Kalbaryo once and for all. So dapat hindi tayo pa-Juliet. Dapat focus tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make. God has given us everything pertaining to life and godliness. Ito po si Beth Flores, lagi pa nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: Sama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
12: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong medyo mainit na Martes ng hapon? E, samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na natin yung mga kaagapay nating nakikinig at naka-tune in sa atin via online. At yan po yung sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out. At ito nga, no, lagi naming hinihiling sa inyo. Update nyo naman kami.
0: Yun!
1: Diba? Samahan nyo kami. Makipagkwentuhan po kayo sa amin through our comment section. Kumusta ka ba, kaagapay? Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong mainit pero makulimlim na hapon ng Tuesday? Update mo kami ni Kayla dyan sa comment section.
0: Mm-mm, diba? Kaagapay, aantay namin yung update mo, ha?
1: Yes.
0: Makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay. Pero, syempre, binabati rin natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na nakatutok sa kanilang mga car stereo. Eh, hello po. Happy listening po sa inyong lahat. Maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app, na maaari nyo pa rin po ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan.
1: Yes.
0: And as usual, dito po sa Tuesday edition ng IU, ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, talaga. Lagi.
0: May diin lagi doon sa pinagpipilian.
1: Yes.
0: At welcome kaagapay ang iyong perspective, ang iyong opinion dito, at makisagot kayo na sa ating question of the day na makaka-relate ang bawat isa.
1: Ayun, diba? Kasi sa life mo ngayon, eh.
0: Yes. Kaya sa life mo yan.
1: Diba? So, ano ang ating question of the day?
0: Ito na nga, kaagapay, ang ating QOTD. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more?
1: Ayun. So makikita natin dito, no, sa mga magiging sagot na ating mga kaagapay kung sila ay nandun pa sa point ng kanilang buhay na gusto na lang nila maging chillax,
0: yes, diba?
1: Nandun na sila sa peak ng kanilang buhay na okay na to. Diba? Masaya na rito. O kaya naman, ikaw yung tipo ng kaagapay na ano pa rin, goal-oriented. Diba? Mm-hmm. Push ng push, achieve pa rin ng achieve ng iyong mga ginagawa sa buhay. Kaya naman, kwentuhan mo kami, kaagapay, at sagot ka na dito sa ating question of the day. Ulitin ko lang, sa life mo ngayon, kaagapay, ikaw ba'y kontento na or nasa point ka pa ng achieve pa more? Ayan, kwento mo na, kaagapay, dito sa ating comment section sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun, naabangan namin, kaagapay, ang iyong kasagutan,
1: yes,
0: ang iyong pakikipagkwentuhan sa amin. At syempre, bukod sa inyong update, bukod sa inyong pagsagot sa ating QOTD, ano ba ang merienda mo?
1: Ayan nga eh. Ano ba merienda natin? Ano ba masarap ngayon?
0: Basta ako ang hinanap ko kanina, pa kape eh.
1: Oh,
0: at matamis.
1: Oh, oh.
0: Salamat kay Ab na nagbigay ng tsokolate.
1: Oo, diba? Pero nakakatawa kasi, kaagapay. Narinig ko kasi si Kaylan na sabi, ay, parang ano, nagkikrave ako ng matamis. Eh, ako din. Kaya sinabay ko na siya ng pagbili ng,
0: yes,
1: chocolate. Para at least gising kami ngayon.
0: Uh-oh.
1: Ngayong hapon. Kasi diba, paghapon talaga, ang sarap mag-idli.
0: Yes.
1: Ganyan. Tapos yung weather pa natin, talagang sumasabay.
0: Uh-oh.
1: So, para energized kami at gising na gising kami ngayong broadcast, eh, kumain din kami ng matamis na chocolate. Di ba?
0: Aka-agapay, relate ka dyan, di ba? Yung after mo kumain, parang ang hanap mo talaga ay matamis.
1: Uh-oh.
0: Tapos after mo kumain ng matamis, ang hanap mo maalat.
1: Ayun,
0: tapos after yung maalat, matamis na naman. Hindi na natapos.
1: Oo, magiging cycle lang, no? Pero yun nga eh, kagaya na lagi yung sinasabi ng husband ko, magtubig ka na lang.
0: Bored ka lang. Di ka gutom. Eto, so, gaya nga ni ano, ni Kuya Vincent Garcia, mm-hmm. Nag-a-update na siya at nag-share na ng kanyang kakaining almusal mula sa UK. Sabi niya, good afternoon po, watching while cooking tortang talong.
1: Ay, wow! Diba? Ang sarap niya. Lalo na kapag may kakombo yan na ketchup.
0: Ketchup.
1: Diba? Banana ketchup.
0: Yes.
1: At tortang talong ay talagang swak na pang-almusal. Kahit nga tanghalian or hapunan, pwede pa
0: diba?
1: Rin yan. Eh. Diba? Any time of the day. Kung gusto mo merienda, pwede rin.
0: Pwede rin. Mamamahaw ka, no? Pwede rin, why not?
1: Oo. At sumagot na siya agad sa ating question of the day. Sabi niya, achieve pa more kung kinakailangan habang malakas pa. At ito rin, sabi niya pa, may pahabol pa siya, masarap ang bukayo after eating.
0: Uy.
1: Ayan, bukayo. Especially kapag yung mga medyo oldies.
0: Yes.
1: Yan. Kasi parents ko, yan, si nanay, tatay.
0: Yan ang hanap.
1: Oo, talaga sabi, parang gusto ko ng bukayo. Parang ang random, di ba? Pero yan, isa yan sa mga masarap na panghimagas. Diba?
0: Mm-hmm. Bukayo.
1: Ayan, hello po sa inyo.
0: At talagang hinanap ko kung ano yung itsura ng bukayo.
1: Ay, hindi ka ba nakakakita ng bukayo?
0: Akala ko yung panutsa siya. Iba pala siya, bukayo. Hello po, Kuya Vincent. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin. At
1: yes,
0: dito sa ating poster ay ilan na rin ang nagsashare ng kanilang mga kasagutan. Si Kuya Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya. Eh, kontento na siya. Out of His amazing grace, God will help us to achieve more sa mga ninanais natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, totoo naman. Talaga namang ang sa biyaya lang ng Panginoon natin ma-achieve yung mga bagay na gusto natin. Pero syempre, may action pa rin mula
1: yes,
0: sa atin.
1: Totoo yan. At ito si Kuya Kuya Aris Pebenito. Sabi niya, blessed Tuesday, mga kaagapay. Para sa kanya, achieve pa more. Don't stop believing daw.
0: Uy.
1: Dahil you can do more. Ayun. So, achieve ng achieve. Si Kuya Aris, no? Talagang nandun siya sa ano eh. Parang kanta to. Don't stop believing.
0: Totoo.
1: Pero hindi ko na alam yung kasunod. Yun lang. Yun lang yung part na alam ko. Ayan. Thank you po,
0: thank
1: Kuya
0: you
1: Aris.
0: Si Fia Mac ay achieve pa more. But not to be contented, but to achieve the goal that God is telling me. I think habang humihinga daw ay dapat maging achiever tayo.
1: Mm-hmm. At ganun din si Ate Love Bell. Sabi niya, achieve pa more kung kaya pa. Dahil medyo oldie na rin daw siya. Pero yun nga, no, diba? Parang reminder din to na kung kaya pa, i-go mo lang, diba?
0: True.
1: Hanggat binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon
0: mm-hmm.
1: to achieve more, to conquer things more for Him, eh di i-go mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? As long as nag-glorify ang kanyang pangalan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Aligned pa rin
1: mm-hmm.
0: sa plano ng Panginoon. Eh, why not? Go lang ng go.
1: Yes.
0: Go, go, go.
1: Ay, may naisip ko.
0: Ang random.
1: Kaya yes na lang nasabi ko. Yes. Ayan, sige.
0: Ito naman. Si Ate Elisa de la Torre Raffol. Contento na po, but in God's grace, eh, achieve pa more. Oo
1: mm-hmm.
0: nga naman. Meron na, may mga season sa buhay natin na okay na, pero kung bibigyan pa ni Lord ng pagkakataon, eh, why not?
1: Yes, mm-hmm. oo nga naman. At ito si si Ate Belsie Soreta. Sabi niya, para sa akin, contento na ako sa buhay ko. But if it's God's will na tumulong pa sa iba, I will. Ayun. So, kung ano ang naisip paggawa ng Lord sa kanya, eh, ipagpapatuloy niya. Kumbaga, go pa rin siya. Pero sa ngayon, siya ay kontento na daw sa kanyang buhay. Diba?
0: Salamat po.
1: Thank you po.
0: si Ate Maribel Azul Nara ay kontento na maging si Ate Len Dizon. Kontento na po. Pero achieve pa more pagdating sa pagmi-mission. Uy, pagdating sa ministry nga naman, eh laging ano tayo, achieve pa more.
1: Oo, oh, oh, 'di ba? Until all ano. Para nakulangan sa ano sa hininga, no? Until all have heard, 'di ba? Oh. Hindi matatapos ang ating mission na ipalaganap ang gospel. Especially, mm-hmm, no, sa kung meron pa tayong mga kamag-anak or loved ones na hindi pa nakakakilala kay Christ, eh grab the opportunity.
0: Yes, achieve, go. 'Di
1: ba? Go. At ito, si sino pa ba? Ito, si Ate May De Paz. Sabi niya, achieve pa more para daw kay God.
0: Amen. Ayun,
1: amen. Thank you so much po sa inyong
0: salamat
1: answer.
0: Po. Si Alcor Jeff. Mm-hmm. In God's way, to receive more and more na nakatakda sa atin, basta yung faith ay hindi mababago at ang pangako ni God. Kaya, maging thankful kung ano ang meron ngayon at sa darating pa ay mag-wait. Mm-hmm. Thank you daw. Hindi daw pwedeng tanggihan. Blessings yan nga ni. Ay nga ni. Blessings nga po yan. Kaya nga naman, ano, wag maging thankful sa mga blessings na meron tayo. Pero mag-antay sa mga paparating pa. Salamat nga ni.
1: Yan talaga yun. No? May ano ka talaga doon sa nga ni. Anyway. Eto naman. Si ito, hindi ko makakita kung siya ay babae or lalaki. Pero ito si Ate Belarmino Santo. Sabi niya, God is enough for me. So, I think contento na si Ate Belarmino. Ayun. Parang kanta rin to, ha. Pero Christ yun pala. Christ is enough for
0: yun.
1: Me. Ba't nagiging Friday playlist tayo?
0: Oo, nagiging musical. Ito naman si Ate Paula Zulweta Halokon. Achieve pa more. In God's grace, praying for wisdom at matuto pa daw sa mga bagay-bagay. Salamat po, Ate Paula.
1: Ayun, thank you po. At ito, galing sa kaagapay nating si Gerald Kenneth Potente. Sabi niya, para sa akin mga kaagapay, achieve pa more bilang daw, bilang siya daw ay mag-aaral, no, estudyante, at syempre kasama daw niya si Lord sa araw-araw. Kaya yun, 'di ba? Napakagandang paalala talaga na kasama natin talaga si Lord sa araw-araw, no, at siya nagsusustain sa ating bawat ginagawa, o 'di ba? O kahit saan tayo mapunta, ang Lord pa rin ang magsusustain. 'Di ba? Para tuloy-tuloy lang po tayo, 'di ba? Kagaya dito sa broadcast, no, tuloy-tuloy lang po tayo.
0: Diba? Yes. Si, eto naman, si Kuya Carl Vitor. Ay, shinare niya ang Ephesians 2 verses 8 to 10. You are saved by God's grace because of your faith and through His faithfulness. Sabi niya, big or small, great or little in everything daw ay maging mapagpasalamat tayo. Salamat po, Kuya Carl.
1: Yan. Thank you po. Si Ate Maribel Azul Nara, kontento na daw siya sa kanyang buhay. Maging si Kuya Reynaldo Estimo, sabi niya, bonus na daw. Nasa bonus life. Bonus na siya ng point ng buhay niya.
0: Kala ko may bonus na siya.
1: Maaga pa. Wala pang November.
0: True.
1: Ayan. Thank you po.
0: Salamat
1: Kuya
0: po.
1: Reynaldo, and happy listening po sa inyo. At dito sa ating ongoing streaming, bumabati sa atin ngayong hapon si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. Ayan. God bless din po sa inyo and happy listening.
0: Hello po. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala, no, ang inyong mga kasagutan. Again po, ang ating question of the day. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more? Patuloy po namin babasahin ang inyong mga kasagutan At kaya po patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan at i-share nyo na rin po ang ating episode ngayong hapon, o kaya ay itag ang inyong mga friends, barkada, churchmate, at sama-sama po tayo magkwentuhan. Muli po no, ang ating question of the day. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa more? O basa pa tayo dito sa ating PM, sa mga nag-PM. Basa tayo ng kaunti. Ito si Ate Pia Reyes. Contento ako sa kung nasaan ako ngayon kasi natutunan kong pahalagahan yung meron ako. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na akong mangarap. May mga goals pa rin akong gustong abutin.
1: Ayun.
0: So siya ay contento na, pero at the same time, achieve pa more.
1: Oo, balance yung sagot ni Ate Pia. At ito galing naman kay Ate Darlene Castro. Sabi niya, achieve pa more. Masaya ako sa progress ko ngayon, pero alam kong marami pa akong kayang gawin. Gusto ko pang matuto, lumago, at maabot yung mga pangarap ko. Ayan. So, ayun. Yun din naman yung maganda, di ba? Na parang, hindi mo dinidiscredit yung mga bagay na tanggap mo na or na-achieve mo na. Pero yun nga, maging paalala din sa atin na huwag tayong titigil.
0: Mm-mm.
1: Kasi diba, yung buhay is a lifelong journey.
0: Yes.
1: Diba? Hindi yan natatapos pagka-graduate mo. Actually, yung pa lang yung simula
0: Hindi talaga.
1: Kahit nagtatrabaho ka na, hindi talaga dun matatapos. Diba? Talaga lagi kang may matututunang bago.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Totoo. Yun. Kaya nga, magandang reminder sa atin na hindi rin tumigil sa pagkatuto, sa paglago, no, sa growth. Oo.
1: Yes.
0: At laging, minsan nga, no, minsan, pag nagkaedad ka, dun pa rin minsan lumalabas yung pangarap.
1: Oo. Diba? Kaya, parang paalala din sa atin, no, kung may gusto kang subukan ngayon, like, pwede naman pwede mo namang subukan siya. Kasi minsan, di ba, parang na pipigil tayo ng takot.
0: Oo.
1: Nakaka-relate tayong dalawa doon. Yes! Di ba? Kasi talagang nakakatakot yung mga simula, yung mga bagay change na unfamiliar. Uh-oh. At yun, gaya na sabi mo, yung change. Pero isa to sa mga bagay na mag-i-stretch natin At talagang nilalagay tayo ng Panginoon doon for a purpose. Kasi gusto niya tayo or talagang, alam mo yun, yung parang, gusto niya makita tayong mag-grow.
0: Yes, hindi maging stagnant.
1: Yes. Yan. Hashtag grow.
0: Stagnant?
1: Parang pangit yung hashtag balik nun. Ayun. So,
0: ito naman. Si Ate Leia Reyes. Siguro daw ay nasa gitna siya. Contento sa blessings na meron ako, pero motivated pa rin na mag-improve. Para sa akin, okay lang magpahinga, pero hindi dapat tumigil.
1: Yan.
0: Yes,
1: diba?
0: Exactly.
1: Oo.
0: Diba? Nakontento ka naman dun sa mga meron ka. Thankful ka dun sa mga bagay na meron ka. Pero syempre, lalo na tayong mga tao, diba? Lagi tayong looking for more.
1: Oo, diba?
0: And I think hindi naman masama yun as long as hindi mo nakakompromise yung iyong values, yung iyong faith.
1: Yes.
0: Why not? Diba?
1: Oo. At ito rin, gusto ko lang din i-highlight yung sinabi niya, na mahalaga din na magpahinga.
0: Ah,
1: diba?
0: Yes. Totoo.
1: Agree tayo dyan, diba? Kagaya nga na sabi mo, walang masama na mag-strive harder sa mga bagay na gusto mong ma-attain, gusto mong makamtan in this life. Pero wag nating kakalimutan na magpahinga, diba? Dahil stewards din tayo, diba, ng ating katawan. Dahil yan na ay gift ng Panginoon sa atin, diba?
0: Baka kaka-strive natin for more. And
1: wala na.
0: Pala yung mic. Kaka-strive natin sa mas maraming bagay. Nalimutan na nating alagaan yung ating sarili. Paliwala din yun.
1: Yeah. Diba? So yun, pahinga-pahinga din pag may time.
0: True.
1: At ito sa ating ongoing streaming, humahabol ng bati si Kuya Edgardo Elizaga. Sabi niya, hello daw.
0: Hello po.
1: At si Ate Guy Santos, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, contento na. Pero if it's God's will, achieve pa more daw siya.
0: Ayun.
1: Thank you po, Ate Guy.
0: Salamat po. Patuloy po ninyong ipadala kaagapay ang inyong mga kasagutan. Again, ang ating question of the day. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na? or achieve pa more. Padala nyo rin po ang inyong mga ganap ngayong Martes, ang inyong merienda, yes, kung ano ang inyong mga ginagawa ngayong oras na ito. At atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna, mga kaagapay, para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at kung team online naman ay mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: And dito naman po si Kayla Escalante, ang ating ang ating question of the day, kagapay. Sa life mo ngayon, ikaw ba ay contento na or achieve pa mo?
1: Yes.
3: Sa ating ongoing Facebook live streaming, bumabati ng ating suking kaagapay, si Kuya Angel Gorospe. Sabi niya, God bless daw sa ating lahat. Hello. Ayun. Po, Kuya Angel. Ano po ang inyong merienda ngayon?
1: Ayun. Yun nga din ay tatanong natin sa iba natin mga kaagapay. No? Kasi wala pa masyado ang yes. nag-update sa atin kung ano merienda nila ngayon
3: nga
1: hapo. Nala, nagtatampo na po kami. Sabi ganun. Pero yun, ito, sa ating poster, may humabol na sumagot sa ating question of the day si Jasper Bautista.
3: Mm-hmm.
1: Siya ay team Achieve Pa More. Bakit? Dahil gusto daw niya ng more achievements pa sa buhay with his mom and God. Yan. At para daw ma-inspire lahat ng mga tao na nasa paligid niya, especially daw yung mga young dreamer.
3: Wow.
1: So naman, so gusto pala mag-inspirasyon ni Kuya Jasper. Kaya sumagot siya dito eh.
3: Sa Inspirations Unlimited.
1: Diba? Yan. Thank you po, Kuya Jasper.
3: Salamat po. Dito naman sa ating PM, si Ate Maria Santos, achieve pa more, pero with contentment.
1: Mm-hmm.
3: Dati kasi akala ko kapag contento ka na, ibig sabihin wala ka ng pangarap.
1: Mm-hmm.
3: Pero habang tumatanda ako, na-realize kong pwede palang maging grateful sa kung anong meron ka ngayon habang patuloy ka pa rin nagsisika para sa mas magandang future.
1: Yung.
3: Hindi naman sila magkalaban.
1: Mm-hmm.
3: Agree. Oo, hindi nga naman porket ikaw ay may pangarap pa rin ay hindi ibig sabihin na, na hindi ka na kontento
1: mm-hmm.
3: sa kung anong meron ka. Pero siguro, nare-realize mo lang na sumasabay yung pangarap mo dun din sa pagtanda mo.
1: Yes, oo. Totoo yan. Kumbaga, hindi lang edad ang nag-grow, maging ang iyong experience.
3: Yes.
1: Diba? At ito, si... Ito, may humabol pa sa poster natin si Ate Maria Dolores Ambrosio Galindez. Sabi niya, kontento na po, but achieve pa more kahit senior na po ako. Oo naman.
3: O diba?
1: Diba? Dahil wala naman edad yan.
3: Mm-hmm.
1: As long as talagang nilagay ka ng Panginoon at patuloy ka niyang sinusustain kung sa kanya nilagay, eh talagang, alam mo yun, grab natin yung opportunity
3: yes.
1: na yun. To grow, diba? And go. Go, glow, grow.
3: Ay, sakto. Nutrition man.
1: Diba?
3: Ay, marami nga tayo, dibang, na-feature na stories dito na senior na sila pero nakapagtapos sila ng pag-aaral.
1: Yes.
3: Naging, ano pa sila, cum laude, valedictorian, diba? Kasi nga, walang sa edad yung pag-abot ng iyong pangarap.
1: Oh, totoo yan.
3: Ito naman si Joshua Reyes. Achieve pa more. Ang dami ko pang gustong maabot sa buhay. Makapagpatayo ng bahay para sa pamilya, makapag-travel, at makapag-ipon para sa future.
1: Mm-hmm.
3: Pero natutunan ko rin na huwag masyadong madaliin ang lahat. Ang importante, may progress kahit pa unti-unti. Ay, oo nga naman.
1: Yan, diba?
3: Diba?
1: Napakagandang paalala.
3: Yes.
1: Hashtag, huwag magmadali.

0: Abay,
1: hashtag
0: no?
1: Chill ka lang.
0: Oo, dahil ang buhay ay
1: hindi karera.
0: Yes, diba? Dapat nga, kumbaga kasi usually, diba, kapag nagmamadali tayo, hindi natin nananamnam.
1: Yes.
0: Yung process.
1: True.
0: Diba? Eh, usually, dyan pa naman yung mga ano, dyan binabato yung life lessons.
1: Correct.
0: Yung sa process. Kasi masyado tayong focus sa finish line. Mm-mm. Gusto na natin matapos lahat. Dun, yung marating na agad yung goal natin. Pero wag natin na-overlook yung mga lessons na nilalagay ng Lord sa proseso.
1: Yes. Diba? Minsan ay hindi lang yung finished product yung importante, pati yung journey itself ay importante.
0: Totoo.
1: Hashtag journey.
0: Oo. Ito sa ating YouTube. Siyempre, hindi rin nagpapatalo yung mga listener nating naka-tune in sa YouTube. Si Kuya Roberto Manyebo Jr. Sabi niya magandang hapon, DZAS, at na nanonood daw siya sa FB Live, pero dito siya nag-comment sa YouTube. Nakakatuwa naman. Hello po sa inyo. At nandun daw siya sa Brazil, Kayla.
1: Uy, hello po.
0: At in-update niya rin tayo, ang ulam nila ay munggo.
1: Wow. Sarap naman.
0: Ang saya naman, kahit hindi pa Friday, munggo na. Diba? So, yun. God bless po sa inyo. At nag-update din siya kung anong oras doon. Hulaan mo kung ano. Pinahulaan.
1: 8 a.m.?
0: Hindi. Mali.
1: Mali.
0: 3 a.m.
1: Oh, wow. Salamat
0: Imagine,
1: po.
0: Imagine. Diba? 3 a.m. nakikinig siya sa atin. Ayan. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing
1: Salamat
0: streaming
1: po.
0: And happy listening po. At isunod ko na rin dito rin sa ating YouTube si Ate Lilibet Estrella. Sabi niya, ay ito, nag-update siya. Sabi niya, overweight na po. Ayan, kay, mga ka-inspirations unlimited. Kaya hindi na daw mag-merienda. Ayan. Pero sumagot na rin siya sa question na. Sabi niya, achieve pa more.
1: Ayun.
0: At may pahabol pa siya.
1: Oo nga eh.
0: Tipid nga ni.
1: Tipid nga ni.
0: Yun. Thank
1: Salamat
0: you po.
1: Dito naman sa ating Facebook live streaming, si Kuya Oscar Maliari, kontento na ako sa mayroon ako basta walang niloloko o nilalamangan at patas ay masaya na ako.
0: Yes.
1: Sabi niya, ang merienda daw niya ay palabok, puto at turon saging.
0: Para naman may handaan sila dyan.
1: Oo nga eh. Meron po bang may birthday sa inyo?
0: Palabok.
1: Tapos sabi niya pa, may pahabol pa siya. Basta nasa puso si God, magiging kontento na ako sa buhay kung ano ang kanyang ipagkaloob.
0: Yun. Amen.
1: Salamat po Kuya Oscar. At enjoy po ninyo ang inyong palabok.
0: At ito si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, blessed Tuesday afternoon. At nakikinig siya mula sa Nueva Ecija. Ayan, hello po sa inyo. Kumusta po ang weather dyan?
1: Yun.
0: Sa inyong lugar. We hope na nasa mabuti po kayong kalagayan, no? Dahil yun nga dito naman, maaraw, pero makulimlim.
1: Makulimlim, di maintindihan.
0: Maaraw na makulimlim.
1: Oo. Kasi parang bag-uwian na kasi. Eh di ba nga?
0: Yung mga umorder ng ulan.
1: Ayan.
0: So, ayan. Ingat-ingat po mga kaagapay. Especially doon sa mga pauwi na, no? Yung mga nagko-commute, nagda-drive, nasan man po kayo, ingat po kayo.
1: Ingat po pa-uwi. Kayo. May pahabol si Ate Len. Kontento na po kasi God is good all the time.
0: Amen. Hashtag God is good.
1: All the time.
0: Mahaba lang, no?
1: Salamat Ate Len. Si Angela Cruz. Kontento ako sa blessings ko ngayon pero hindi ako titigil mangarap.
0: Yun.
1: Masaya ako sa kung nasan man ako ngayon pero alam ko marami pa akong pwedeng matutunan at ma-achieve. Para sa akin, ang contentment ay hindi dahilan para tumigil sa pag-grow.
0: Mm-hmm.
1: Bongga.
0: Totoo.
1: Thank you.
0: Uy, na, ang ganda nun.
1: Diba?
0: Talaga nagustuhan ko yung linyang yun, no, na minsan kasi meron tayong tendency na kapag contento na tayo nagiging complacent.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung parang, ah, sige,
1: okay
0: na
1: to.
0: Hindi na ako mag-strive harder.
1: Yes.
0: Kasi andito na ako, contento na ako. Pero wag sana yun maging dahilan, no? Or reason na para hindi tayo or hindi natin i-crave na mag-grow sa sa kung saan tayo nilagay ng Panginoon, diba?
1: Totoo.
0: Na kahit yes, oo, we nando pa rin yung heart natin of gratitude na magpasalamat, maging kontento kung ano yung binibigay ng Lord, pero maganda rin, no, na mag-achieve tayo, no, mag-achieve pa tayo ng mga bagay na sa, para sa ikalalago natin. Mm-hmm. For His glory.
1: Yes.
0: Diba? So, yun lang.
1: True. Agree.
0: At ito si Ate Lovely. Magpantay. Sabi niya, kontento na ako kasi hindi ko na kinukumpara yung buhay ko sa iba. Dati lagi akong hinahabol ng more. Pero ngayon, mas mahalaga sa akin yung peace of mind.
1: Uy. Oh, parang agree dyan yung mga patrentahin.
0: Patrentahin. Diba? Totoo.
1: Diba? Na wala nang mas mahalaga sa akin ngayon kundi yung peace of mind. Pag sinabi mong, ganyan ako, okay.
0: Kumbaga, you choose your battles.
1: Yes.
0: Na, no? Na parang, sige, go.
1: Di ka na patola.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ano na? Anong gulay na?
1: Sitaw? Wala lang.
0: Hindi na patola. Sitaw na.
1: Oo.
0: Tama.
1: Peace of mind.
0: Mm-hmm. At ito, ihabol ko na si Kuya Vincent. Nag-update na rin ng weather sa kanila sa UK. Maaraw daw na malamig.
1: Uy.
0: At si Ate Lenagdon Reyes, doon naman sa Nueva Ecija, makulimlim na raw doon.
1: Ingat po kayo dyan sa Nueva Ecija at sa UK.
0: Mm-hmm.
1: Si Mark Villanueva, achieve pa more. Hindi dahil nakikipagkompetensya ako sa ibang tao, kundi gusto ko maging mas mabuting version ng sarili ko. Wow. Ang goal ko ngayon ay hindi lang financial success, kundi personal growth din.
0: Mm-hmm.
1: Ay, yes. Oo, hindi mo kalaban yung ibang tao, pero ang gusto mo ay mas pabutihin pa yung sarili mo. Yun yung goal.
0: Yeah. Focus lang sa goal.
1: Yes, focus lang. Kasi ang buhay naman talaga, hindi siya competition na ay dapat mas magaling ako sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung sarili mo, yung pagbubutihin mo.
0: Yes, oo. Kumbaga, kung meron ka mang isang kompetisyon, ay yun yung the old self mo.
1: Yes.
0: Your older self,
1: yes,
0: diba? Kaya, yun, kaagapay, no? Tandaan natin yan. At ito si Ate Lillian Guerrero. Sabi niya, nakikinig araw-araw sa 702 DZAS mula noon hanggang ngayon. Kay Pastor Proseso Marcelo. Ah, yan daw sa heart din ng panalangin. At ito sabi niya pa, mapagpalang Martes ng hapon. Wala daw siyang merienda. Pero sumagot siya sa ating question of the day. Sabi niya, kontento ako sa buhay ko na patuloy lang sa paglilingkod sa ministry at sa mga gawain para sa kingdom ng Panginoon.
1: Ayan. Amen.
0: Amen. Thank you po. At salamat, nakakatuwa po din, no, kahit mga senior, nandun yung heart nila na magpagamit sa Lord.
1: Mm-mm.
0: Sa ministeryo na kinalalagyan nila ngayon.
1: Yes, diba? Hindi nagiging hadlang yung kanilang edad para magpatuloy na mag-serve sa Panginoon.
0: Yes.
1: Salamat po, Nanay Lillian. Si Ate Trina Ramos naman, kontento na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Siyempre, may mga pangarap pa rin ako, pero hindi na katulad noon na laging nagmamadali.
0: Mm-hmm.
1: Mas na-appreciate ko na ngayon ang simpleng buhay, ang pamilya at ang kapayapaan ng isip. Or peace of mind na naman.
0: Mm-hmm.
1: At ang maganda rito, nga, habang tayo ay nagkakaedad, mas nare-realize natin na hindi ko naman kailangan talagang madaliin yung mga bagay-bagay.
0: Yeah.
1: Kasi ang tendency, nape-pressure lang tayo.
0: Oo. Mm-hmm. Diba? At yun nga eh, doon nag-i-start yung ma-feel tayong burnout.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Napapagod tayo sa mga bagay.
1: Yes.
0: Na tayo rin yung naglalagay. Diba?
1: Oo.
0: Tayo rin minsan yung dahilan ng pagkapagod natin. Kaya sana matuto din tayo to choose our battles, diba? And the battle belongs to God.
1: Yes, diba? Amen.
0: The battle belongs. Alam ko kakanta eh. At ito si Ate, si Kuya pala. Kuya Aris Castrana. Sabi niya, kontento ako sa simple things. May pamilya, may trabaho, at may kalusugan. Pero kung may darating na opportunity para umangat, tatanggapin ko rin.
1: Ay, diba? Mga perspective ng mga tatay talaga.
0: Oo,
1: yan.
0: Oo, diba?
1: Habang kaya ay, sige, achieve. Sige, kayo. Do.
0: Totoo, para sa pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ayan, thank you po.
1: Salamat po. Si Kuya Kevin De La Cruz, achieve pa more. Habang bata pa at may lakas pa, gusto kong sulitin yung mga opportunities na dumarating. Ayokong dumating sa point na magsisi ako dahil hindi ko sinubukan. Ay, totoo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mas maigi nag-try ka kesa sa bandang huli ay meron kang mga regrets na, what if sinubukan ko? What mm-hmm. if ginawa ko? Ano kaya ang naging resulta noon, no? At least kapag ginawa mo ay ginawa mo.
0: Oo, 'di ba? Wala kang regrets.
1: Wala kang wala kang pagsisisihan.
0: Mm-hmm. At ito si Ate Marilyn naman, sabi niya, achieve pa more pa rin. Bata pa ako at marami akong gustong maranasan. Gusto ko ma-maximize yung potential ko habang may pagkakataon. Ayun, seize the moment and yes. seize the opportunity, the day and the year lang.
1: And yes. Yeah. Pero madalas natin yan naririnig, di ba? Bata ka pa, marami ka pang opportunity mm-hmm. na matatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang.
0: Kala ko. Pero agree. Diba? Oo. Pero sana yun nga din eh. Kumbaga minsan dahil yung iba, 'di ba? May ganong mindset na ay bata pa ako. Hindi ko muna tatry.
1: Ah, yes.
0: Yun lang yung medyo ano doon, pangit na side no, na dapat wag nating i-take for granted mm-mm. yung kabataan natin.
1: Yes. Naka-feeling natin palaging meron pang bukas. Oh. Eh hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. So yeah. kapag nandiyan at payapa ka naman na alam mong hindi nga makakompromise yung iyong values, yung iyong faith, at ayon naman sa kalooban ng Lord, eh why not? Mm-hmm. Grab.
0: Yes. Diba? Diba? Grab. Anyway, ito, basahin natin yung galing kay Ate Zai Ayuban. Sabi niya, dati puro achieve pa more ako, pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang habulin.
1: Uy.
0: Ayan. Minsan, kailangan mo rin i-enjoy kung nasaan ka na. Ah, diba? Oh. Ito yung mga ano eh, mga hashtag malayo pa. Ay, hindi. Malayo na. Ay, hindi. Ano ba?
1: Malayo pa, pero malayo na.
0: Ayun. Nalilito ka sa awin.
1: Para marami ka pang gagawin, oh, pero yun. Yung kinikilala mo na rin yung iyong progress,
0: yes,
1: yung iyong growth.
0: Yo, 'di ba? Nag-explain. Ayun, thank you so
1: salamat
0: much
1: po.
0: Pero yan, napakagandang paalala.
1: Mm-mm.
0: Sino pa next natin?
1: Ito sa ating ongoing Facebook live streaming humahabol, si Ate Pablita Villarin. Kontento ako dahil ang Diyos ay lagi kong gabay, ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan.
0: Yun.
1: Salamat po, Ate Pablita.
0: Salamat po. Si Shane naman, Shane Ranilio, sabi niya, achieve pa more, pero hindi dahil kulang ako. Gusto ko lang maging better version yun. Ng sarili ko at mabigay yung mas magandang future daw para sa kanyang sarili at syempre para din sa kanyang family. Thank you po.
1: Salamat po si Ate Joy Alonzo. Pareho daw, kontento ako sa kung ano ang ibinigay sa akin ni Lord sa ngayon. Pero naniniwala rin akong may mas marami pa siyang plano para sa buhay ko. Kaya thankful ako sa present habang excited din sa future. Yes, hindi pa tapos ang gagawin sa atin ng Panginoon. Hindi pa period.
0: Yes, diba? At ito si Ate Sara Mirabete, sabi niya, siguro kontento. Pero nangangarap pa rin. Kasi kapag puro habol ka lang sa next achievement, minsan nakakalimutan mong ipagdiwang yung mga naabot mo na.
1: Ay, totoo. Ayun. Kaka-achieve natin sa future ay nalilimutan natin yung present.
0: Yes. So, dapat talaga, no, huwag natin kalimutan na celebrate small wins.
1: Yes.
0: Diba? Kahit gano'ng kalaki yan, gano'ng kaliit yan, parte yan ng iyong becoming. Diba? Mm-hmm. So, celebrate natin yan at ipagpasalamat sa Diyos.
1: True. Yan. Kaya celebrate tayo late. Bakit? Kasi nakapag-broadcast.
0: Araw-araw naman yan.
1: Sumobra naman yan.
0: Pero bantayan din po yun, ha? Huwag naman po masyado.
1: Balance. Si Ate Bea Santiago, ay, kontento din daw siya. Ang dami kong hinabol noon pero ngayon mas pinahalagahan ko ang peace of mind kesa sa title o malaking sahod.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, nagtatrabaho pa rin ako pero hindi na ako sobrang nagpapapressure.
0: Ayun. Mm-hmm. Kumbaga, sucks lang.
1: Yes.
0: At ito, si Ate Bessie Mapanoo, sabi niya, achieve pa more. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako masaya ngayon. Gusto ko lang patuloy na mag-grow at subukan yung mga bagay na dati akala ko
1: hindi ko kaya.
0: Oh, mm-hmm. 'Di ba? Yan kasi yun yung mga faith stretching moment, mm-hmm. talaga, no, yung mga bagay na kala mo hindi mo kaya noon, hindi mo malalagpasan, mm-hmm. pero yun nga sa biyaya ng Lord, 'di ba? At sa strength niya, no? Talagang isa yun sa mga bagay na ipagpapasalamat mo. Nabuti na lang sinubukan ko.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Buti na lang humakbang ako, 'di ba?
0: Mhm.
1: Ito naman, I think ay panghuli natin sa ngayon, si Ate Carla Rodriguez.
0: Mhm.
1: Pareho, masaya ako sa present. Pero gusto ko pa ring lumago. Para yes. sa akin ang growth ay lifelong process.
0: Ayun, di ba? Lifelong process, lifelong journey. Di ba? Yan, thank you so much po.
1: Salamat po.
0: Sa inyong mga kasagutan.
1: Ay, eto, last na talaga.
0: Ayan.
1: Sa ating ongoing Facebook live streaming, si Kuya Jojo Simbulan ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, related daw sa topic nila kagabi sa Bible study.
0: Mm-hmm.
1: And trust all your plans to God. Minsan, masakit pag nag-fail, tiwala na lang talaga kay Lord. Amen. Oo.
0: Yes.
1: Kasi aminin natin, may mga plano naman talaga tayo na hindi ibinibigay instantly ng Panginoon. Mm-hmm. May iba siyang plano o kaya naman ay pinaghihintay tayo. Pero at the end of the day, syempre, yung pagtitiwala pa rin, dapat ang dapat nating gawin, pagtitiwala sa Panginoon.
0: Yes. Amen.
1: Ayun. At salamat sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin, kaagapay. Yun nga, no. Ano man yan, kontento, ikaw man ay team kontento or team achieve pa more, magandang reminder sa atin lahat, no, na talagang nakaangkla dapat sa kalooban ng Panginoon.
0: Yes. Amen. Kaya naman, nagpapasalamat na tayo
1: yes.
0: sa mga kaagapay nating nakipagkwentuhan at nag-share ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Salamat po sa inyong mga na-share dahil hindi lang kami ni Kayla ang natuwa at natuto, maging yung iba nating mga listener. Thank
1: True.
0: You so much
1: po. Salamat po. At salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang mga interns natin from Bulacan State University. Salamat po.
0: Thank you rin sa ating mga broadcast engineers, maging sa ating Bokawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo, kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kanilang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Sobrang dami ba nang nangyayari sa buhay mo lately? Halika, pag-usapan natin yan. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Joe.

Sabi sa Bible, mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok dahil ang bawat hamon na kanyang nalalampasan ay lalong nagpapatibay sa kanyang faith, sa paninindigan at syempre sa pagtitiwala sa Diyos. Yung pagsubok, hindi lang yan sumusukat sa ating pagkatao, kundi sinusukat din ito yung kakayahan natin na magtiwala sa Diyos. And eventually, ito ang huhubog sa atin para maging matatag at maging ready na gampanan yung purpose ni God sa buhay natin. Sabi po sa James 1:12, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord." Pero sa panahon ng pagsubok, natural yun. Wala sa atin magsasabi, "Ay, thank you, may problema ako." Kasi tayo ay nakafocus sa current situation and we are not forward-looking. Oo, ngayon, malinaw sa atin na sa tuwing may challenge, tumatatag tayo bilang tao. Pero sa pagdaan natin sa mga ganitong panahon, napakahirap tumawid, di ba? At sa kada daraanan natin ng pagsubok, meron itong muscle memory points na inaambag sa buhay natin para lumakas, para maging resilient. At yan yung dahilan bakit tayo mga Pilipino, san mandalin sa bahagi ng mundo, makakatayo dahil galing tayo sa mahirap na bansa. Sa bansang napakaraming adjustment, sa bansang kailangan laging umusog ng usog ng kaunti para may ma-accommodate pang isa na sasakay sa jeep. Si Paul is one of the Bible heroes na nakikita natin very strong at ginamit siya ng Panginoon sa napakaraming pagkakataon. At least 13 books in the New Testament are attributed to Paul. At consistent siya sa kanyang pagsusulat, sa tono niyang straight with conviction. And sa 2 Corinthians 10:9-10, sabi rito, "Baka isipin niyong tinatakot ko kayo sa pamamagitan lang ng aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at makapangyarihan, ngunit kapag kaharap na siya, mahina ang kanyang pangangatawan at walang dating ang kanyang pananalita." Siyempre si Paul, may mga basher din, kagaya mo, kagaya ko. Dahil tayong lahat tumitingin sa physical na anyo at gaya rin nung kapanahonan ni Paul, tinitingnan siya sa kanyang physical na anyo na sa tingin ng nakararami ay inferior. Para sa kanila, matapang lang naman yun si Paul kapag sumulat, pero kapag kaharap mo na, hindi naman impressive. At yan ang naging maling pagkakamali ng kanyang mga critic. Gaya rin natin ng mga judger, di ba, sa mga tao na nakikita natin, minsan sa mga preacher. We dwell on looking at the outer appearance rather than the message of the messenger which comes from God. Si Paul, ang kanyang humility at ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, dapat ang nakita ng mga tao noon, imbis na yung personal appearance niya. Pero, mukha man siyang mahina sa tingin ng marami, yung pagsubok na dinaanan niya sa buhay ay nagpatibay sa kanya. Imagine nyo, ang dami niyang naranasan. Dati siyang persecutor. So, nabaligtad yung coin. Tumanggap na rin siya ng maraming persecution at mas mabigat pa. Kasi sa 2 Corinthians, sinabi doon paulit-ulit siyang physical ha, na binubugbog dahil sa pagpapahayag sa gospel. Binubugbog siya, kinakaladgad siya para makalabas sa temple kasi siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos na kinagagalit ng mga Hudyo. He was stoned to death. Sinabi rin po yan sa Acts 14. Tapos labas-pasok sa kulungan dahil sa kaniyang faith. And he experienced shipwreck. At hindi lang yun na, after niyang ma-shipwreck, sinabi sa Acts 28,
Then nakaligtas nga siya sa malakas na bagyo at pagkawasak ng barko. Tapos nakarating siya kasama yung ibang mga pasahero sa Malta. At dahil malamig at maulan, nagsiga ang mga taga-iisla. Tapos tumulong si Paul para mag-ipon ng mga kahoy para sa apoy. At habang nilalagay niya yung mga sanga ng apoy, may lumabas na ahas. At dahil sa init, kumapit sa kanyang kamay. At sabi ng mga tao sa Acts 28, "Nako, sigurado mamamatay na yan. Mamamaga si Pablo o bigla na lang babagsak o mamamatay." Kaya inobserbahan nila. Anong ginawa ni Pablo? Pinagpag niya yung ahas. Siyempre, nakakapit sa kanya na para bang walang nangyari, no? At hindi napahamak si Pablo. Ang inaasahan ng mga tao, mamamaga siya, biglang mamamatay. Pero hindi ito nangyari. Maaaring yung shipwreck ay dun magtatapos ang buhay ni Paul, tapos nakaligtas siya, tapos natuklaw naman ang ahas, pero siya ay patuloy na nakaligtas. Pinapakita lang dito na sa kabila ng pagsubok, walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa atin, hanggat hindi natutupad ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ganun din sa purpose ng Diyos sa buhay ni Paul. Isa ring reminder sa atin na pagkatapos nating makaligtas, makatawid sa isang pagsubok, hindi matatapos doon ang challenge. Maaaring meron pang susunod na panibagong pagsubok. Pero ang presence ni God sa bagong problema ay naroon muli, paulit-ulit sa katapatan ng ating Panginoon. Meron din siyang thorn in the flesh. Kaya sabi niya, "In order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me." Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, "Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'" Si Paul, tatlong beses siyang naglambing sa Lord. And after that, nagets na niya yung point that this is the message of God in his weakness. Ang biyaya ng Diyos ay higit na sapat sa kanyang kahinaan. Parang sa atin din, no? As we relate it to our own experience, His grace, His strength, His power is made perfect in our weakness. Ang pagdaan sa pagsubok ay hindi nangangahulugan na tayo ay talo, that we are a failure. O ang tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi ang iwasan ang pagsubok, kundi ito ay daanan at manatiling tapat hanggang wakas. Hindi naging matatag si Pablo kasi likas siyang malakas. Sabi nga sa description sa kanya, he was frail. Pero naging matatag siya dahil sa bawat pagsubok na naranasan niya ay katumbas nito ang katapatan ng Diyos. Yung mga sugat niya naging testimony at ang kanyang kahinaan ay naging daan para mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon na dumaraan tayo sa problema, ang isa sa mga pinapanalangin natin ay tulungan tayo na makalampas o alisin na ng Diyos yung pinagdaraanan natin. Pero minsan, hindi talaga tayo inaalis sa bagyo dahil may mahalagang purpose ang Diyos at yan ay ang patatagin tayo. Alam niyo po, yung kahoy sa Pilipinas ay higit na matibay at mas malakas kumpara sa iba pang mga kahoy sa buong Asia. Meron itong sikreto. Ang tawag po rito ay magkono o ironwood. Ang punong ito ay isa sa mga pinakamatibay na kahoy sa Asia at dumalaban din sa buong mundo. Ang magkono o ironwood ay hindi naging matibay sa isang iglap. Lumaki sa mahirap na kondisyon, yan ang kanilang sekreto. Dinaanan ng napakaraming bagyo, winasiwas ng napakalalakas na mga ulan at hangin at kinailangang mag-survive sa Pilipinas na mayroong paiba-ibang klima. May baha, mayroon pang paglindol at nakadevelop ito ng mataas na resin content.
na defense naman niya laban sa termites, sa pagkabulok at mga uod. Diba? Kahit ang mga kahoy sa Pilipinas, ang magkono, ay nagsasabing, "There is blessing in challenges. It makes us grow. It makes us strong and resilient." Ang bagyo ay maaaring magwasak ng mga mahinang pundasyon, pero pinapatibay nito yung mga pundasyon na nakaugat sa Panginoon. Yung mga pagsubok ang magtuturo sa atin na magtiwala, magtiis at umasa sa Panginoon. At habang dumaraan tayo sa hirap, mas hinuhubog tayo para maging mas matatag sa pananampalataya. Si Paul hindi huminto sa kanyang service nung siya ay na-persecute, binato at halos mamatay sa pagpapatuloy niya sa kanyang ministry. At isa sa ultimate example ng resilient na tao ay si Jesus. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa gitna ng napakainit na daan sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang kasalanan nating lahat, pwede siyang bumigay. Pwede niya nang itigil ang lahat ng mga paghihirap niya para sa atin kung tutuusin. Pero dahil sobra niya tayong mahal, ang naging inspirasyon niya ay tayo na sa simula hanggang dulo ay matapos niya ang kanyang misyon sa lupa. At sa kaduluduluhan ay makita tayong makakapiling natin siya habang buhay. Ang sino man na manalangin na merong pananampalataya at ihingi ng patawad at tatanggipin siya bilang Diyos at tagapagligtas ay makakatanggap ng biyaya. Si Kristo na ating pinananampalatayanan ay dumaan din sa matinding pagsubok at pinatatag ng maraming niyang pinagdaanan sa buhay.

Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa mga dinaraanan po namin sa aming buhay na marami po kaming mga napupulot. Teach us, O Lord, to continue to trust you every day. And tulungan niyo po kami na itaas namin ang aming paningin to have a forward-looking, Lord, na hindi lamang kami nakatutok sa maliit na problema, kundi makatutok sa dakilang plano, sa malaking picture, Lord. And thank you for not giving up on us. Thank you for your love and for your grace and for your abounding mercy upon us. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.

0: Ang purpose ng pagsubok ay hindi para tayo ay iwasakin, kundi upang ihanda tayo sa mga bagay na nais pa ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Nanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin para sa ating minamahal na bansa at ekonomiya. Ama namin dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ang aming minamahal na bansa at ekonomiya. Tumudulog kami sa inyo ngayon na may puso para sa aming bansa at ekonomiya. Kinikilala namin na kayo po ang pinagmulan ng lahat ng provisyon at karunungan. At mapagkumbabang hinihiling namin ang inyong intervention, Panginoon, sa mga mapanghamong panahon na ito. Panginoon, inaalala namin sa panalangin ang aming mga pinuno. Bigyan mo po sila ng karunungan at pangunawa upang makagawa ng mabubuting desisyon na makakabuti sa lahat ng mamamayan. Gabayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan. Naway unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo ng pamilya at individual. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagkakataon, sa mga magtatrabaho. Hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain maging ng mga namumuhunan, at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya. Pinagdarasal namin ang mga mahihirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa, at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan

0: inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat, July 14, pero 2 days ago, nakita ko kanina, Kuya John, ano birthday mo pala.
7: 14
6: today. So, nung 12, birthday ni Kuya John, happy birthday, belated. And today si Kuya Reggie naman, ayan. So, tamang-tama yung lunch natin, Dad, no? Meron tayong celebration dito.
7: Ililibre tayo.
6: Ililibre nila tayo. Good morning po, mga kaagapay. Muli po ay Martes na naman. Dito po sa 702DZAS, FEBC Radio TV, ang programang Family Matters po. Kung saan po ating mga pinag-uusapan kapag Tuesday po is naka-focus po tayo sa ating mga adoptive and foster children, but generally po parenting po, no, sa mga issues po natin, mga struggles, heartaches and joys of pagiging magulang po, ano po. So ngayong umagang ito, sabi nga natin it is July 14, 2026, kalahati na naman po ng buwan natin and talagang medyo malamig, sabi ko kanina, hindi ako nagdala ng jacket kasi makapal po yung aking shirt. Kaya lang, sabi ko kanina, grabe ang lamig dati, pakihinaan mo nga nung ating aircon at makulimlim. Buti na lang po at tapos na po ang bagyo nitong nakaraan po natin. I hope that you are safe kung nasaan po man kayo naroroon po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga kanya-kanyang lugar. So ngayon po ay nakikinig po kayo dito sa aming programa ng 702DZAS ng Far East Broadcasting Company of the Philippines, Agapay ng Sambayanan.
7: Kapitbahay natin yun.
6: Naalala ko kasi kanina, Sambayanan. Ayan.
7: Sambayanan.
6: Tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At ang tinig po, naririnig po ninyo, kung kayo po ay naka-transistor radio lang, ito po ay si Ate Isa Tika.
7: Pastor James Litika po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay tulad ko.

0: kayo ay nag like and share ng ating broadcast
1: share na yan.
0: Today.
1: Yes. Sige. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, pakishare nyo na po ang ating broadcast for today. Kung hindi naman po makapakinig ngayon, oras na ito, ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anakan, pwede po ninyong balikan po ito. Either through sa ating Facebook page po natin o di kaya naman po ay sa YouTube channel natin, pwede nyo pong balikan po yan. And kung may mga na-miss po kayo, alam ko merong iba sa inyo mga nagte-take notes kapag nagde-discuss po tayo, no? Pwede nyo pong balikan ng ating episode po. And tayo din po ay kung kayo ay may mga mobile phones, you may download po ang ating official app, no? Dito po sa Google Play App Store and Apple App Store para po kahit saan po kayo magpunta, pwede nyo po mapakinggan ang mga programa po ng DZAS. Ayan. Before po we continue, sabi ko kay Pastor James, sabi ko, Daddy, mahaba-haba ang ating discussion today, yan. No? Pero ayaw nating putulin, so tatry po nating tapusin ang ating lesson tuloy. Napaka teacher no, na ata ako ng ilang araw kasing sunod-sunod talaga nakapako tayo sa school no. And also I would like to make a special greeting, Dad. Gusto kong batiin si Nerco, and hopefully nakikinig po ang ating mga parents ng Mandaluyong College of Science and Technology. Last week po we formally opened our school year nung Monday po. And then by Thursday, nagkaroon po kami ng gathering ng mga parents, and it was a successful gathering. Natuwa po kami kasi madalas po sa mga kabataan, habang maliliit po ang mga anak natin, very active tayong parents no? Sa everyday pagpasok ng ating mga anak, andiyang ihanda natin ang uniform, ang mga baon. Pag-uwi, we make sure po na ang kanilang homework ay nagagawa. Pero syempre, as our kids get older, medyo less and less na yung ating involvement sa education ng ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Pag mga high school yan, pa-check-check na lang on an occasional basis, or like minsan general yung general yung tanong, anak, nakagawa ka na ba ng homework? Unlike nung maliit ka, kukunin mo talaga yung assignment notebook, titingnan mo anong page, uupuan mo, katabi mo yung anak mo, ia-assist mo. Pero sobrang natuwa po kami because when we had the parents meeting noon pong Thursday, ay madami pong nag-attend, samantalang considering college students na po itong mga ito. So I told,
0: naglakihan na.
1: So usually very independent na yan no? Hindi na sad to say, minsan nagpapakita na lang ang magulang pag pinapatawag sa office. Pero ito po, we had such a blessed time with our parents, and we are looking forward to doing a regular events with them. Kasi actually medyo nakakalungkot din kasi ang isang talagang nag-push para talagang mas maging involved ang parents is because of yung mga nangyayari sa paligid natin.
0: Right.
1: With less involvement ng parents sa buhay ng ating mga anak, minsan lumalagpas po sa paningin po natin yung mga bagay na nagiging involved na sila. So ayaw po natin makarating tayo dun sa point na yon. Kaya talagang we're really, really trying to have our parents more involved kahit na po matatanda na po ang ating mga anak. Yan po. So, congratulations po, and binabati ko po muli ang ating mga parents po ng Mandaluyong College of Science and Technology. And of course, our OIC president po, Dr. Chong. Yan po. And gusto ko lang pong batiin habang maaga pa, nakita ko na po may mga bumabati from mga malalayong lugar. Unahin ko na po kayo, no? Kasi nga yung discussion natin medyo mahaba ngayon. So yung ating mga first honor, una po talaga si Ate Juliet Mendoza dyan po sa Dakong USA sa may Texas. Maaga pa lang, minsan gabi pa lang ng Monday, nagtatanong na yan sa akin about our episode. Ate Flor Yusana, good morning. Aming inaanak from Japan, Alex Fajardo. And ayan si Ate Juliet. Ayan, oh, busy po si Pastor James. Kaya usually inahabaan ko yung intro kasi nga nag-share po siya ng ating live episode.
0: Ina.
1: Ate Luz Fariñas, good morning.
0: Madami na nga eh.
1: Percy Rivera, ayan, isa pa nating inaanak, si Pastor JP John Placino, dyan po sa may Dakong Jensen. And of course, Miss Karen Hendrickson from South Carolina. Robert Manyebo, good morning po. Naka-FB Live po dito sa may Brazil. As in, totoo po ba itong country of Brazil o baka Angeles, Pampanga ito? Wow, talaga po ah. Taga Tabaco City, Albay ako. Pero nanonood siya ngayon ng, sa ating episode through Facebook po natin. Maraming pong salamat po. Garcia Vincent and Ate Mona Pascual. And gusto ko lang din po ipagpatuloy ang ating birthday greeting
0: before ako muna, babatiin ko muna.
1: Sige, ikaw muna kasi gusto mo ikaw bumati.
0: Aking kaibigan at tropa na si Bishop Joey Sauco.
1: Yes, happy birthday po, Bishop.
0: 300 years old na po siya today. Ang galing magdala, hindi halata, tol. Happy birthday. Enjoy your day today.
1: Yan. Happy, happy birthday po, Bishop. That's today ang birthday niya. And then on the 17th, ang ating fellow kamanggagawa sa pagdating sa ating orphan care, si Kuya Daddy Tito Grego Jokino.
0: Ganun ba?
1: Pastora Tita Leia Bantag to celebrate then on the 17th. On the 18th, si Pastor Vincent po. And also ang isa sa aming mga social workers from Generation Home, si Sheila Todd. And on the 19th, ang ating ate na si Ate Kay Di Guzman Kapuli magse-celebrate din ng kanyang birthday. Humabol po sa ating greeting Ma'am Joyce Ancheta from Caloocan and Nanay Telma Manjarias, good morning din sa iyo.
0: Yes.
1: Ayan Daddy, meron
0: si
1: ka ba?
0: Nanay Telma nakahabol pa talaga. Very good.
1: Meron ka bang special announcements for this
0: una
1: week?
0: Una sa lahat po ay sa mga nag-attend po nung aming campus ministry launch ng tahanan.
1: Mm-mm.
0: At kayo po ay nabusang libro. Kasi po 100 lang yung unang batch na dumating.
1: Mm-mm.
0: Ay dumating na po ang mga libro. So to those of you who are going to start campus ministries, we want to encourage you to contact Transform Lit. At mamaya po lagay ko yung link dyan sa ating chat para po kayo po ay makapag-kumuha ng mga libro sa mga nag-training po natin. Also, salamat po sa kay Konsehala Angelo De Leon ng Pasig, na talagang namang inako niya yung pagpasok ng tahanan program initiative sa Pasig.
1: Wow.
0: No? Sana po ang Mandaluyong ay
1: sana nga. Sige, sumunod na rin. Natin
0: dahil
1: yan.
0: Wala po tayong sagot sa mga nangyayari sa mga kabataan today. And this is a very good program. I've seen a lot of programs put together, but this is very masterful. At hindi po ningas gugon na pang isang taonan lang. Ito po susubaybayan namin hanggang matapos ang taon, hanggang mag-graduate ng high school.
1: Wow.
0: Yung kasi yung goal nun, na abutin ang bata na nasa around grade 7 and 8. Yan ang sabi ng statistic ng datos, yan ang pinaka crucial na part ng ng mga bata today, grade 7 and 8. And unfortunately, totoo po yan, mapapublic, mapaprivate school, sila po ang pinakamaselan. And then ang goal natin, ang curriculum na to ay gabayan sila taon-taon hanggang makatapos ng pagtulong at paggabay sa ng sambahan at ng mga magulang at ng eskwelahan. Tulong-tulungan yung tatlo eh. Yun ang importanteng part doon. So if you are interested in that, magkakaroon po kami ng another teaching or seminar ulit itong August po. So abangan niyo po 'yan and let us reach the country, lalo-lalo na ang mga kabataan for the Lord.
1: Wow. Also, actually related din po ito sa ating I would like to invite tonight, Tuesday, no? At 6:30 po, this is online lang naman siya. Mm. And it's free. Meron po kaming, kung kayo po ay interesado, actually nagulat po kami kasi ang daming nag-sign up na mga parents. We have a free seminar tonight at 6:30 via Zoom. I will post later po sa aking page and also, Daddy, remind me sa page natin na ano, James and Isa Tika. Ano yung Family Matters with James and Isa Tika. Meron po tayong seminar mamayang gabi tungkol sa adoption telling. No, recently, ang Generations Home has been really working on mga materials para sa ating pong mga magulang kasi malaking issue po ang adoption telling po dito sa Pilipinas. Right. So, meron kaming mga last week we recorded some videos po na ilalabas after editing po, ilalabas po yan and that will be available po for everyone. And then tonight po, meron po kaming live webinar. Kung kayo po ay interesado, ano po, sadly, in our culture, medyo unahan ko na ng konti kasi ito yung portion na na-assign sa akin, ano. But sadly, ano yan, issue yan dito sa atin sa Pilipinas. I don't know about other Asian countries, but in the Western countries, hindi po, no? Adoption is not something na itinatago. Pero dito po sa atin, sa Pilipinas, ginawa ng batas, eh, no? Kinakailangang gawan ng batas para lang ma-compel ang ating mga parents. But tonight po, we have such a, beautiful lineup po, no? Pag-uusapan po natin, ano ba yung mga reasons? Bakit nag-withhold ang mga magulang? Ano yung mga fears nila? And then, pag-uusapan din po natin, mga guidelines or tips that you can use if you are in this situation or if you know of anyone na meron po kayong adopted child pagkatapos hanggang ngayon, hindi nyo pa po ma-disclose sa inyong anak ang kanyang totoong pagkatao po. So, magandang ano po yan. Then, we'll have a question and answer. It's 6:30 to 8 o'clock po. So, if you're interested, kindly message me sa ating mga pages po and I will give you the link para po maka-join po kayo sa amin mamayang gabi ng 6:30. Ayan po. Nagpapahabol lang. Nagpapabati daw ng happy birthday. Paki-greet ng birthday ate Salome Gamao or Gamao. Pinapabati ka po ni Percy Rivera and si Marisa Barkemeyer. Pabati po mga Taganai Christian Worship Center, our head pastor Jerry Cruz. God bless you po. Ayan. So we're going to continue po. Today ang pag-uusapan natin is about foster care.
0: Yes.
1: No? Bakit pa kailangan? Ano ba yung urgency and importance ng foster care? I'm glad na napili mo tong topic, no? Kasi pag kami ay nag-ask, nag-advocate and we advertise, for lack of word, no? We advertise, tapos naghahanap kami ng more foster families. Kasi the reality is, kaunti lang.
0: Sobrang kaunti.
1: Sobrang kaunti. Mamaya magbibigay tayong statistics yung nakuha mo, no? But sa amin po, sa Generations Home, we only have one couple.
0: Grabe, no? One.
1: One couple, no? Huh. I know sa Operation Compassion because nagsimula po ang OC with iFoster before po siya naging adoption agency. So medyo mas madami ng konti. Pero still, OC started as with fostering muna.
0: Right.
1: Only followed by, I think 10 years later, only followed by the license to process adoption. Yet, ngayon, mas dumami pa rin ang adoption kesa sa mga foster care.
0: And pag-uusapan po natin, bakit naalangan o ayaw ng mga tao, ng mga magulang, ang foster care at bakit mahalaga ito?
1: Mm-hmm.
0: No, kasi dun nagkakaroon, I think, to those people na interested in foster care, ito yung talagang dalawang pinakamalaking holdback nila based on statistics.
1: Mm-mm.
0: Pero yung holdback po na iyon, yun din ang napakalaking susi sa pagtulong at pagsagip sa mga bata who are in foster care, who need foster care, you know. And so, yun po ang pag-uusapan natin today.
1: No? Nadidiretso mo na nga, ikaw na rin ang magbasa ng dalawang verses since ang haba na nung
0: Well, una, basahin natin yung verse natin kasi gusto ko yung verse natin.
1: Ikaw magbasa ng both verses na Tagalog and English.
0: Yung verse po natin is nasa Jude. Wala po chapter ang Jude. Isa lang siya eh. So Jude 22 and 23, and of some having compassion, making a difference, and others have saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Sa Tagalog po ay kaawaan ninyo ang mga naalinlangan, agawin nyo ang iba upang mailigtas sa apoy, at ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman nyo pati ang mga damit nilang nabahiran sa kahalayan. Ang pinag-usapan po dito is Jude, or ibang Jude po ito, ano? Kasi sa Tagalog, Judas! Judas talaga eh. Ibang Jude po ito, okay? Ang pinag-uusapan po dito ay he was challenging the Christians to be compassionate. Ang ganda ng words niya sa King James is snatching them from the fire. Yung mamamatay na, sabi dito, yung kabahiran ng kahalayaan. So, talking to a group of people na talagang talamak na ang kanilang pagiging makasalanan sa mundong malupit, sa mundong matindi, sabi niya, magkaroon daw tayo ng compassion. No? Kaawa o awa, hindi po mercy, compassion. The difference between passion and compassion, malaki po. Sa mong passion, passionate ka, may gigil, no? Pag compassion, ikay kinakasama mo. May yung gigil mo, kinakasama mo sila. Hindi yung naawa ka lang, kawawa naman. No? Ay, oo, mga bata, kawawa naman. Pag sa compassion, magkasama, sisamahan mo sila. Samahan po sila. Yun po ang kahalagahan po, na kaya ito yung napili kong verse. Dahil napakagandang verse ito na nagpapakita ng kahalagahan ng foster care. No? Ng foster care. According po sa datos ng NACC,
1: fresh,
0: the National...
1: Fresh na fresh yan.
0: Ha?
1: Fresh na fresh,
0: fresh na
1: yung
0: fresh
1: datos
0: kasi
1: mo.
0: Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi niya, hindi yan. Tapos kinorek ko pa yung research ko. Tapos in-AI ko, sabi ko, you are wrong. Pinagalitan ko siya eh. Tapos sabi niya, I am right. Nag-away kami ng laptop. Sipin niyo yun. At ito po ang sinabi. Core statistics paint a picture of both a massive need and recent progress in the country. Yung child care gap po, sabi niya, there are more than 8,000 currently living in temporary caring agencies, government institutions, private shelters across the Philippines. Ito po ay mga bata na nasa orphanage at kung ano-ano pa. No? Legally available, out of thousands in institutional care, over 1,000 children ay meron na po sila itong kinamumuhian ngunit kinakailangan ng mga adoptive parents and foster parents. Ang tinatawag na sikat at batikang CDCLAA. Ano yung CDCLAA, babe?
1: Ang CDCLAA is a certificate declaring a child legally available for adoption.
0: Ibig spoken sabihin, like a excellent social worker.
1: Kailangan po yan. No?
0: Para kayo ay mag-adapt o mag-foster?
1: Of mag-adapt.
0: Mag-adapt.
1: Mag-adapt. Para mag-adapt, legally
0: so kung kayo
1: available
0: po,
1: for adoption.
0: Sa segue ako ha, kung kayo po ay may kinukup-kup na bata na tinatawag niyong adopted, ngunit hindi po kayo nakakita ni minsan o pumirma, nakakakuha ng papel, yan po ay illegally adopted. Okay, marami pong komplikasyon.
1: Although ano ha,
0: Although may amnesty ngayon.
1: Hindi, although ang CDCLAA kasi is not required kapag relative or
0: pag-relative
1: step
0: adoption.
1: Or step parent,
0: yes, yes.
1: No?
0: Pagka,
1: otherwise,
0: relative adoption, yung bata ay kinuha mo, inampun mo na iyo ay kamag-anak. Okay?
1: Right.
0: Yan. Pero
1: but even with the amnesty na ng ano
0: which is ano na lang ha? Dalawang taon na lang.
1: Three more Two and a half more years.
0: Yeah, two and a half more years.
1: But even with the amnesty, kung ang iyong birth certificate ng iyong quote-unquote in-adopt ay sinimulate ninyo, no? pinalabas ninyo na kayo.
0: Pinalabas yung anak niyo pero hindi naman.
1: But to rectify it, you still need a sidikla. Ah.
0: Yes.
1: Hindi, wala ka pa rin.
0: Napakarami po kung kayo po ay nag-adopt o nag-kup-kup o nag-ano, napakarami pong komplikasyon ang pwedeng mangyari diyan sa kawawa naman ng bata, lalo pag laki, pag tanda, pag ano, hindi po palibhasa inyong pong pineke, sorry ha, pineke ninyo ang birth certificate. Mga kapatid, nahuhuli na po iyan ngayon. Kasi ang mga birth certificate ngayon na in-order nyo sa PSA ay meron na pong technical, may serial number na yan.
1: Mm.
0: Markado na po. So kung kayo po ay nag- pinalsipikan nyo, pinalabas yung anak ninyo, yung anak ninyo gusto mag-abroad, gusto mag-asawa, gusto mag-ano, lalabas po yan sa PSA. Ang lalabas po dyan ay may sinulat na kanta dyan. Yung got to believe in magic.
1: De, kasi actually, let me lang explain a little bit a little bit further. Napunta na tayo sa issue ng sidikla. But, yun kasing mga simulated po kasi na birth certificate because everything now is nakaano na kasi siya computerized na siya, digitally na siya.
0: Lahat ng bagay digital na eh.
1: Meron silang what we call a brand linking. Pag kasi nakita po nila, minsan kasi ang simulated birth, kaya po nila na catch yung simulated birth. Number one is una, kapag yan po ay delayed registration.
0: Right.
1: Tapos let's say,
0: red flag kagad yun.
1: Hindi ka naman nasa probinsya. So usually yung mga
0: at saka kahit nasa probinsya ngayon, hindi na din ganun ka-delayed.
1: Well,
0: unless pinanganak ka sa Mount Apo habang yan. Sumasabog ang Taal Volcano sa loob.
1: Sa either sa remote area
0: tribal.
1: Kasi even with mga home births ngayon, hindi na rin siya kasing hirap kasi meron naman yung midwife, di ba? Meron naman tayong barangay. So kapag po ang late, naka-delayed registration po siya na medyo mahaba-haba, medyo konting red flag na po yan. Or, pag minsan, pag napansin po nila na ang edad ni nanay,
0: layo.
1: Malayo dun sa nung nanganak ka sa iyong anak, so another red flag.
0: Unless po ang tatay niyo si Abraham at nanay niyo si Sarah, mahuhuli po yan.
1: So, when we say brand linking, kasi sa birth certificate, sa ilalim, may birth registration number.
0: Tama.
1: And then nililink nila yan kung halimbawa merong original or merong unang birth certificate.
0: And napakadaming complications po ang mangyayari kapag ka po ganyan.
1: Mm-mm.
0: Pati yung pag nag-asawa yung anak nyo, pati yung pagiging asawa na, pati mga anak nila.
1: Believe it or not, nangyayari po siya.
0: Nangyayari po talaga yan, pati yung mga anak nila. Pinu-imagine, pinatanda natin ang ating mga anak, hanggang pati yung mga diploma, pati yung mga lahat. Professional regulars pa, PRC nila, lahat yan nadadamay.
1: Mm-mm.
0: Ngunit sa lahat, so kailangan po ito na addressin natin, no? Yeah. Ang sabi po dito, current foster placements, there are 1,086 children successfully placed under temporary care of the licensed foster parents. Pero mga kapatid, 1,000 po, nationwide po yan.
1: Nationwide yan.
0: Yung buong Pilipinas, 7,100, 10 or 11 or 7, ano ba yung number ngayon, 140 million Pilipinos and libo-libo mga bata, isang libo lang po ang nandito. Napakatindi po ng ito po nagpalala nito. Sabi ng NACC, online baby selling. Ito po ay first-hand information namin na nahawakan na naming mga kaso mag-asawa. Napakarami po talaga na sa mga nakikinig po sa Facebook ang online baby selling. Kasi yung good-natured naman ng mga Pilipino na gusto mag-ampon, gusto mag-adopt, magsa-search ngayon sa Facebook yan. Adoption. How to adopt? Ang dahi po mga pages na dadating. Magpapanggap na mistulang
2: Facebook page Natutulong Support Group, mamaya may magme-message na sa'yo.
1: Mm-mm.
2: Okay. O magbigay ka lang ng ganito. Baka po magulat kayo kung magkano ang mga bata na ibinebenta ngayon.
1: Mm-mm.
2: Alam po namin may isang particular case na ang bata, dalawa, binenta 5,000.
1: But usually,
2: mas mahal pa sapatos.
1: Usually though, hindi siya lantaran.
2: Oo, patago po ito.
1: Na benta.
2: Oo, pero nagiging, most, ano, nagiging jump off page po itong mga illegal Facebook pages na ito.
1: Most of the time, it's in the guise of tulong.
2: Oo, tulong na lang, assistance.
1: Tulong ganun. Na lang po, alagaan nyo po yung itong batang ito.
2: Right.
1: Pero pahingi po ng kaunting tulong.
2: Right.
1: So, hindi siya lantaran talaga na ano. But any involvement of money is considered trafficking.
2: Ang
1: po.
2: Sabi so, po yan ng po NACC. Sabi niya, under the table adoptions are classified as qualified human trafficking, a non-bailable offense carrying a penalty of 12 years to a life imprisonment. Can you imagine, mga kapatid? Gawin lang natin ng tama. Tama naman po ang ating intention. Ano? Tapos makukulong pa tayo at matatraffic pa tayo. Higit sa lahat, again, kung gagawa kayo ng illegal na ganito, bahala kayo pag nahuli. Pero kawawa naman ang bata. Let's say, tumagal ang bata sa'yo ng ano, illegally, o tumagal sa'yo ng isang buwan lang, napapalagay na yung bata, ano, suddenly biglang kakatokin ka, dadamputin ka. So parang wag naman ganun. Sabi niya, while over 2,000 children are successfully finding domestic and international homes under, kasi pinadali na po eh. Mas madali, yung aming po pinagdaanan, grabe, parang purgatorio. Pero yung ngayon po, pinadali na po ang both adoption and foster care. Kaya nga, biglang dumagsa. Ano? The biggest hurdle to be the lack of licensed foster and adoptive families are willing to take children, lalo na daw yung sibling groups o mga kapatid o yung mga bata na may ano issues sa kanilang sakit tulad ng ganyan.
1: Let me just explain before we go dun sa ating mga points, ano? Kasi ang susunod po natin is pag-usapan natin bakit ba nag-hesitate?
2: Right.
1: Bakit nag-hesitate ang ating mga families to become foster parents, foster families? But let me just explain po ang kaibahan kasi baka meron po tayong mga listeners. Ano bang kaibahan ng foster at saka adoption? At saka bakit ba natin pinag-usapan yung online selling at saka sidiklaa? Kasi po, ang difference po ng foster at saka adoption. Adoption po is permanent, no?
2: Right.
1: Change po ang name niyan, change ang legal status po niyan. Yan po ay magiging legal na anak mo, no return, no exchange. Kapantay po ng if you have biological children, they have the same rights as your biological child. So it's a new person and that child becomes yours legally. Ikaw po ang may pribilehiyong maging magulang niyang batang iyan. Pagdating naman po sa foster care, temporary lang po yan. Bakit po temporary? Temporary, pero ang goal talaga is permanency. So habang hinahanapan po natin ng permanency ang bata, ibig sabihin, either maibalik yan sa biological family o di po kaya ay mai-adapt po. Yun po yung permanent. So habang hinahanapan po natin ng permanency, ayaw po natin sila ilagay sa institusyon. Kasi alam naman po natin na in the institusyon, yung ratio po ng house parent sa mga batang inaalagaan ay ang layo po. So hindi talaga natututukan ng bata. So kaya po tayo naghihikayat ng mga families para mag-foster para habang hinahanapan po ng permanent placing ang bata or mga bata, sila ay nasa tahanan pa rin. Hindi po sila ilalagay sa isang institusyon. So, temporary lang po yan. Kaya po namin binanggit yung tungkol dun po sa meron po tayo mga maling paraan po ano ng pagpa-place ng mga bata sa mga families kasi actually in sa Generations Home po we have a program what we call a pregnant women in crisis. Pag meron pong mga kababaihan na unplanned or unexpected mga pregnancies pagkatapos they are at a loss kung anong gagawin, no? For madaming reasons. Minsan, teenage pregnancy. Minsan, I was out of hindi proper na relationship. So, madalas, hindi nila alam ang gagawin sa kanilang mga babies. Of course, ayaw natin dumating dun sa pinaka-worst, which is abortion. Pero meron pong mga ibang mga magulang ay pinamimigay o kaya binibenta.
2: Right.
1: Oo. So, imbis na i-properly turn over natin sila para hopefully meron pong may mag-foster, eventually may mag-adopt, eh, kaya po namin pinapaliwanag na very important na magkaroon po tayo ng mga available po na foster families. Kasi otherwise, hindi po natin tinotolerate ang ginagawa po ng mga yung mga, although they have reasons, no, why a mother would give up a child. Pero minsan po kasi, pag walang available na foster family, saan po natin ilalagay po yan, no? Yun po yung nakakatakot, eh. Oo, yun ang bagsak. Either ibebenta, iiwanan sa isang tabi. So, hindi po nagiging kawawa naman po ang baby. So, kaya naghihikayat po tayo na magkaroon ng foster family. Kasi hindi naman po na kapag nagpa-license kayo today, ibig sabihin bukas meron na po kayong aalagaan. Right. It just depends kung merong bata na nangangailangan po ng foster family pero at least available na. Ayun. So, sige. Continue na
2: po
1: tayo.
2: Let's take a break muna. It's 10:03.
1: Take a break na? Oh, really?
2: Pasa tayo.
1: Napasarap yung kwentuhan. Sorry, Kuya John. Hindi ka nyo gumaganon eh. Kaya ka pala tumitingin doon eh. Sorry, napasarap ang ano. Sige po, papahinga ko muna ang aking ano, bibig. Break po muna tayo. Babalik din po tayo after a few minutes.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Kung nagbabalik, Tuesday edition po ng Family Matters. Ayan, sobrang na-engross ako sa ating topic. Hindi ko napansin. Break time na pala, di ba?
2: Tingin po ko ng tingin sa kanya, parang Marshall na.
1: Sorry. Dun po sa mga hindi naka-join sa amin kanina, nung first half po natin, ang pinag-uusapan po natin ay about foster care, and bakit po tayo ay encouraging families.
2: Bakit mahalaga,
1: lalo na
2: no?
1: Po Christian families. No? But before ikaw, Daddy, ang mag-discuss dun, why families hesitate to foster?
2: Niresearch ko po lang, niresearch talaga to. Mm-mm. Ano ba talaga yung mga hindrances o mga hadlang sa mga magulang na may nag-message si Ate Alma? Ate, private message po si Ate Isa tungkol dito at gagabayan niya kayo. No? Mas madali na po ang processing ng adoption ngayon kumpara sa dati.
1: Ate, usap po tayo after po. Ha?
2: Message niyo siya.
1: Apo.
2: Niresearch ko po na research, ano ba yung mga hadlang kung bakit ang mga tao ay lalo sa Pilipino, na ang Pilipino, we are called the most hospitable country in the world, the happiest people in the world. Yun ang sabi sa Pilipinas. Pero bakit daw na sa gitna ng ito, ang Pilipino, yung pagkukup-kup, napaka-natural sa atin yan.
1: Mm-hmm.
2: In fact, preaching ko nung Sunday, ang Germany po ay sinugod at inuubos ni Hitler ang mga Hudyo, ang Pilipinas lang ang tanging nagkup-kup sa mga Hudyo. Sa buong Asia, inampo natin ang mga Jewish refugees, no? Takbuhan po ang Pilipinas. Pero bakit po ba na ang foster care ay madalas na inaayawan or hindi masyadong komportable ang mga Pilipino dito? May dalawa pong dahilan.
1: Bakit nga ba?
2: Dalawa po, parating dalawa ng dalawa. Yung unang-una po ay the fear of emotional attachment and goodbyes. In Tagalog, ay ang takot po ay magkukup-kup ako, ituturing ko, kami po, dumaan kami dito, nag-umpisa po kami as foster parents, no? Kukup-kupin mo, mamahalin mo, alagaan mo, tapos kukunin lang sa'yo. Okay. The most common barrier keeping people from fostering is the fear of heartbreak. Prospective parents, I would get too attached and it would hurt too much to let them go. Or the other way around, ako po, naging anak ko, naawa naman ako sa bata. Lalo na ka po, ang mga bata po ay dumaan sa abuse, neglect, and abandonment. Tapos ay kukunin lang ulit, ibabalik sa kanilang either magulang o sa kamag-anak o yung ganon. Kasi usually po ang foster homes, like kapalis namin, nasa dulo na po kami ng parang last resort na. Tapos sa ilalim namin, yun na po yung institusyon. So, yun po number one. Marami pong ayaw nito dahil nga, fear of saying goodbye and attachment. Ayaw mo namang magkup-kup na, in fact, kayo mag-asawa, pinag-uusapan namin to. So, paano mong gagawin natin? Paano kung naisip ko po honest lang, no? Kung wag natin masyadong tratuhin yung mga bata ng sobrang parang pagmamahal ng magulang. No? Kasi nakailan na po kami. Okay, pangatlong ikot na ho namin ito. Tama, di ba? Yung actual real poster. O pangatlong ikot. Pero yung paramihan ng poster, mahigit si Senta na po. Okay? Pero yung sa amin po, ito, maliliit na bata, parang ganun. Tapos sabi nga ng asawa ko, ang hirap naman nun. Kawawa naman yung bata. Neglected, abused na nga sila. Tapos hindi mo pabibigyan ng pakialam ng maramdaman.
1: Parang ang sabi mo nun, parang medyo tipirin natin ng konti.
2: Oo, tipirin na natin
1: hindi
2: ng konti.
1: Hindi all out.
2: Huwag all out.
1: Baka mas mahirapan sila.
2: Hindi po dahil kami. Dahil kami nga, dahil kami po ay nakailang paulit-ulit-ulit na rito, eh medyo alam na namin yung ano, pero naawa ko sa bata.
1: Right.
2: Parang ano ba, baka pwedeng tipidin natin o...
1: Para hindi kasing hirap for them.
2: Oo, para hindi, kasi kawawa talaga po, di ba? Yun po yung number one. At sa tingin ko po, siguro kung sa scale of 100, isip ko mga 80% ng score. No, or 1 to 10, number 8 po ito o number 9. Na pinakamalaking fear. Kaya ayaw ng mga tao na kasi nga temporary lang. No? Yung ikalawa po ay the lack of practical financial and community support. Ibig sabihin, marami pong gustong magkupkup ng mga bata, ngunit wala naman silang iniisip nila kailangan marami kang pera. Mga mayayaman lang ang pwedeng gumawa niyan. Eh kung yan po ang paniwala niyo, ay yan po ang pagkakamali niyo dahil hindi po kami magkukwalify doon sa usapan na yan. Maganda lang po asawa ko at mukhang Miss Universe. Kaya nga mukha akong bodyguard. Okay, kasi nga ganun po yan.
1: Pero ano ha, add ko lang dyan sa part na yan. Kasi nga, I mean, you know, from our experience in the past for more than a decade na, na we've been involved in this ministry. Pero we have families na ang puso nando doon.
2: Nando ng puso.
1: Andun yung puso. Pero yes, yung reality, syempre, yung finances is a big issue for them. Yeah. Kasi nga hindi biro na magdagdag no sa iyong pamilya, lalo na kung nag-aaral yung bata niyan,
2: right, right.
1: Ganun.
2: So at saka yung mga ano, iniisip ng mga tao, paano pag nagkasakit, paano pag ganito, yung mga emergencies ba, yung mga ganun, no? Talaga yung ano, practical lugar sa matutulog, saan titira, kasi hindi po kayo pwedeng mag foster na patitirahin nyo sa garahe ang bata. O kaya patitirahin nyo sa kapitbahay o kung saan. O magpo-poster nga kayo. Kung kayo po ay pinagpala na may katulong, patitirahin nyo sa katulong. Hindi po pwede yun. No? Practical, financial, and community support. Minsan po ay may mga gustong magkup-kup ng mga bata. Ngunit, you know, pareho kayong tatrabaho, pareho kayong ganito. So, yung lack of support system, no? Sabi niya, with a robust wrap-around support system, such as, for example, trauma-informed training, I think yun ang isang malaking takot din nila. Paano kung may problema yung bata na yan? Paano kung serial killer yan? Paano kung ganito? Paano kung ganyan, no? Yung mga ganito. Yung pa lang po, sagutin ko lang ng konti, no? Lahat po ng bata in adoption ay, sabi nga ng aking asawa, doon sa sabi ni Karen Purvis, ano daw, ano sabi? They came about from brokenness.
1: From a broken relationship.
2: Oh, broken relationship. And only
1: a
2: right
1: healthy
2: relationships,
1: right,
2: will restore them. No? Pangalawa po, hindi naman po palibhasa ang bata ay lumaki institusyon o nasagip sa kalsada, na sila po ay may problema. Kung meron po kayong mga natural na mga anak, tingnan niyo yung mga anak nyo, tulad ng mga anak namin, anim po ang aming anak, pito, well, pito, adopted, walo. May saltik din po yung mga anak namin na natural kasi po nagmana sa amin. But sana ako nagmana lahat sa asawa ko. Hindi yung mabait sana. Ikaso nagmana sa tatay. May napala sa tatay. So, hindi po natin sabihin kinatatakutan natin dahil baka may problema. Lahat po ng tao ay may problema. Parang kilikili yan. Lahat tayo meron nun. No? So, yun po yung pinag-uusapan natin. Yun ang dalawang pinakamalaking issue pagdating sa foster care and bakit ayaw po ng mga tao dito. O, may question ka ulit dito.
1: Sagutin
2: ano?
1: Ko lang. Thank you po din sa mga nag-chat po sa atin. I will try to answer po, no? Sabi po ni Ate Marilu, sabi niya, ano po ang requirements kung nais po namin mag-foster?
2: Gandang
1: at,
2: tanong.
1: Grabe.
2: Yes, yes.
1: Dahil sa'yo ang programang
2: tanong,
1: ito.
2: Ang gandang tanong.
1: Usap tayo uli mamaya. And possible din ba na kung mag-foster ang isang family, sila na din ang mag-adopt? Okay. Paliwanag ko lang
2: yes,
1: po.
2: Yes, paliwanag mo yan.
1: there was a time po na pinagbawal po na kung ikaw ay ang foster family na eventually sasabihin mo gusto mong i-adopt. Mm-hmm. Bakit po? Ang reason po dito, ang gusto po nilang iwasan is that yung trial and error.
2: Right.
1: Na po,
2: pag hindi nag-aayos, balik mo na lang.
1: Foster muna, tapos pag medyo okay naman yung bata, sige, i-adopt na lang natin. Ngayon, kung hindi okay, intayin na lang natin na kunin na sa atin.
2: O kuha tayo ng iba.
1: Pero meron din also mga recent discussions wherein if a child is placed po sa inyo, tapos under foster, tapos habang, di ba, pinag-usabi natin kanina, ang goal is permanency na itong batang ito, eventually, either kumahanap ang biological family and safe ang biological family or relatives ilalagay po siya doon, or i-adopt. Yun right. Po yung permanent po yun eh. So, meron pong recent discussions na if ang batang ito ay ma-issuehan na natin nung sinasabi natin kaninang si DICLAA or the Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption, pwede na siyang i-adopt. Ano ibig sabihin ng ano? Pwede nang i-adopt. Ibig sabihin po, wala nang anything na pwedeng humabol. Cleared na siya.
2: Right.
1: Cleared na. Wala nang hahabol po dyan. Na ang sinasabi nila na ang first priority that they can consider the foster family. Kasi right. Since attachment is already made, meron ng relationship ang bata with that family na baka pwedeng makonsider na ang foster family as the one who will adopt. Pero po, kung ang goal po ninyo
2: yan.
1: Ay mag-adapt, mag-adapt
2: na kayo. Dahil ang dami pong bata available
1: yes.
2: for adoption.
1: Kung ang goal nyo is mag-adapt, diretso na po kayo na adoption. Wag na po kayo mag-foster.
2: Right. On that note, kung siyempre, again, yung fear na baka parang mahirapan kami, and yan po ay natural na nangyayari.
1: Mm-mm.
2: I mean, kahit sa ating sarili mga teenager, nangyayari yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang maganda po dito, pag natural lang inyong anak at nagka-problema kayo, wala kayong tatakbuhan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero kung kayo po ay nagpo-foster, may social worker po. Natutulong sa inyo, magka-counsel sa inyo, kaka-counsel ng bata, kakausapin ng bata, ganyan. So, yan po yung ano, yan po yung ano, meron doon si Ate Marilyn, sabi niya, interest din po ang process on how to adapt. Yes.
1: Wow.
2: Messagein niyo po ang aking asawa. O mamaya, kung hindi po namin kayo matanggap yung message ninyo, ay ipa-private message niya kayo. Tapos abangan niyo po sa message request. Kasi marami tayong mga listeners, babe, hindi nila alam paano yung message request. So, aanuhin natin para po ano, para makita po natin. Pero iko-comment ko po right now, yung amin pong page, paki-like po at paki-share ito. Ayan. Ayan po, Ate Marilyn and Ate
1: Marilu.
2: Marilu.
1: Ate Marilyn, Ate Marilu at Ate
2: Alma.
1: Mari Alma.
2: Ayan. Ayan po ang amin page. Pwede nyo po yung message directly yan. Sasagutin namin kayo. Gagabayan namin kayo tungkol dyan.
1: Okay.
2: No? Sabi, the pure religion. Alam niyo po ba ang adoption at the pag-aalaga sa mga orphans, foster care, ang tawag ng Panginoon dyan is pure and true religion. Hindi po ako nagsabi niyan. Tulad po nung bachelor's thesis nung isang alaga namin na si Emma, napakagandang thesis nun. Nang lumabas sa kanyang thesis ay, kung kayo ay Kristiyano o simbahan na hindi involved sa taking care of orphans and widows, ang tingin ni Lord sa inyo, hindi kayo pure religion.
1: Mm.
2: Sakit, ano? Pero sabi po ni James yan eh. Hindi po ako ah, yung James sa Bible. Yan po ang sabi dyan. The gospel is a story of adoption. As believers, we were once spiritual orphans, alienated without hope, until God, in His overwhelming mercy, brought us into His family through Jesus Christ. Because we have been radically loved and chosen, the church is uniquely called to step into the brokenness of foster care crisis. Ang ganda-ganda nun. No? Because tayo daw po ay na-adopt din, ang simbahan, ang Kristyanismo po ay tinawag upang mamagitan no, sa nangyayari po na malupit at masaklap na foster care crisis natin. No? So ang tanong sasagutin natin, bakit nga ba? Why foster parenting is crucial. Bakit daw mahalaga? May anim ba? Anim ba nilagay ko dyan?
1: Hindi.
2: May anim po
1: more.
2: Tayo.
1: Kaya nga sabi ko, feeling ko walo.
2: Walo pala.
1: Feeling
2: walo.
1: Ko hindi
2: may
1: natin
2: walo
1: natatapos.
2: Po tayo. Pipilitin po namin tapusin, pero hindi mo natin pipilit dahil napakahalaga po ng usapan na ito.
1: Wait pala. Ah, hindi ko pala nasagot yung tanong. Sabi ko, before you go through the 1 to 8 po, no? Ang tanong po ay, sino ba, bakit ba pinapa-foster ang mga bata?
2: Yes.
1: No?
2: Naku, napaganda niyan.
1: Bakit ba pinapa-foster? So, in our recent experiences, no, una, number one po dyan is kapag merong batang inabandon na. No? Right. Let's say there is a baby, nakibabasa niya yan.
2: All over news yan eh, di ba?
1: All over yan.
2: Baby, bata.
1: Oo, napulot. Because ang isang bata po, ang infant, lalo na ang newborn, ay talagang kailangan po yan ng talagang one-on-one tutok, no?
2: Tutok,
1: na napag-aalaga. Ayaw po natin ilagay sa orphanage kahit gaano pa po kaganda ang orphanage. So hinahanapan po natin yan ng family na talagang magbibigay ng needs ng isang newborn baby. So yun yung isang reason. O di po kaya, minsan meron pong mga children, children na ready na for adoption, lalo na for inter-country adoption.
2: Uh-oh.
1: So, ginagawa natin, tinatry na natin sila i-acclimate into a family setting. So, lalagay muna natin sa
2: para
1: foster.
2: Para masanay na sila.
1: Para masanay na sila bago po sila ibigay or sunduin ang kanilang...
2: At napakahalaga po no role ninyo bilang temporary
1: yes,
2: dyan.
1: Yes, po. And then, sadly, yung aming mga recent experiences
2: madalas,
1: is because meron po kami mga nare-rescue. Rescue from what? Rescue from abuse, no? Although, let's say, ang pinag-uusapan natin ay physical or sexual abuse, the child will have to go through some kind of intervention and healing. So, ayaw natin, kaka-rescue mo nga lang, traumatize yung bata, tapos biglang ilalagay mo sa isang institution.
2: Naku, opo. Lalo pagka batang maliit yan, ipapasok mo sa mga shelter, na ang mga shelter, madalas ay malalaki na ng mga bata ay makakawawa po ang batang ito.
1: Opo. So,
2: or neglected.
1: Yung or neglected.
2: Nadampot na nagpapalaboy sa kalsada, napaka-common po niyan.
1: Opo. No? But yun nga, ang recent experience po namin, yung talagang rescued po. So, yung mga rescued children, because fresh na fresh po talaga yung kanilang trauma experience, ayaw po natin sila ilagay sa isang shelter. So, we're hoping po na may mga families, you know, minsan na ating mga social workers, lalo na sa LGU, gabi na, naghahanap pa, may kakilala ba kayong foster family that could take this child in? Kasi otherwise, pag na dumilim na po, wala po akong choice kundi ilagay po sila sa isang shelter. So, we're praying that we would have more foster families. So, Daddy, go ahead and continue with the eight. Eight reasons why.
2: Eight reasons na bakit po mahalaga o crucial. Una sa lahat po, ang sabi ay, it heals the brain from complex trauma.
1: Mm.
2: No? Pagka daw po ang isang bata ay dumaan sa matagalang neglect o kapabayaan, no, or na-rescue sa chaotic living conditions, no, again merong crime or sexual abuse or neglect or things like that, no, ang bata po ay nagkakaroon ng constant state of survival mode, no, ibig sabihin sila po ay talagang kasi nga hindi napapalagay, no. At yung ganitong klaseng trauma, it literally chemically alters brain development. Ibig sabihin, maaaring sila ay 7 years old, ngunit dahil depende sa kanila pagkakapabayaan sa kanila, ay ate IMG, paano ang procedures? Ayan po yung ano,

0: ang pag-aaruga na naipoprovide ng isang stable, sabi niya, a stable, attentive foster home acts as a therapeutic environment, helping rewire the child's nervous system through safety, predictability, emotional connection. Sabi ko, hindi natin mamadaliin itong topic na to. For example, ang bata pong lumaki sa isang institusyon, di oras po ang pagkain niyan. Okay? Pati po ang kanilang mga chores o tungkulin, nakaschedule po yan. Dapat lang, nasa institusyon kayo, no? Ngunit survival mode po sila parate. In other words, madalas pong number one na characteristic ng bata na lumaki sa institution ay hoarding. Ginagawa niyo po yan pag piyesta o nag-a-attend kayo ng mga kasal na kayo po inaimbitahan lang. Kayo may dala supot. Binubulsa niyo ang lumpiang Shanghai at saka lechon habang di nakatingin ang mga tao. Ang tawag dyan, hoarding. Ibig sabihin, sila po'y nag-i-imbak ng gamit o pagkain o mahalagang bagay. Hindi dahil sa gustong-gusto nila yun, kundi lang dahil sa baka hindi na bumalik, baka hindi na maubos. Minsan-minsan lang to, itabi na natin. Nakailang foster na po kami at adoption. Ito po'y consistent across the board. Mapabatang maliit o mga nag-age out o mga teenagers. Ito po'y isa lang sa mga natural na survival mode nga eh. Survival mode. A stable, anong sabi ito? A stable and attentive foster home acts as a therapeutic environment. No? Yun po bang... Alam nila na they are there and they are welcome. No? Mm-hmm. Meron po kaming inalagaan dati na ang bata ay naliligo ng nakadamit. Hindi pa namin nasasagot bakit naliligo. Fully clothed. Nakapantalon, medyas at t-shirt. Eh dahil po sa dalas ng pagkakalipat at pagkakasalin-salin nito, never silang nakaramdam ng pamamalagi. Yung bang ano, hihiga ako dito na alam ko bukas andito pa rin ako.
1: Mm-hmm.
0: Mga anak po natin di nakaramdam ng ganon. Mga anak nyo ba ganon? Na kahit maliit lang ang bahay nyo, nasa papag lang kayo, iniisip ng anak ninyo, bukas wala na itong papag ko. Bukas ala na itong unan ko, itong kama ko. Mm-hmm. Hindi po na iniisip yun. Ipinagsasapalaran natin na to make sure na may bubong ang bata.
1: Mm-hmm.
0: At may hihigaan ng bata kahit tayo magulang. Kung minsan hindi tayo nakahiga.
1: Mm-hmm.
0: Sila yung makahiga. Okay? Yung number one pa lang, yung complex trauma in the brain, napakalaki, as a counselor, napakalaking bagay po nito na nagagawaan ng pamilya.
1: By the way, kanina nabanggit mo yung hindi nami-meet yung needs, no, pagdating sa shelter. Because nga, although, you know, madami naman po tayong shelters, talaga namang very well-funded. Pero we're not just kasi talking about material na mga bagay, kundi yung talagang kalinga, aruga. Pero ang, do you know na madami sa mga foster families existing ngayon ha, out of the 900 there's actually 900, hindi natin nabigay yung statistics na yan kanina, there's actually around 900 foster families ngayon, almost 200, 100 plus kinship po yon, mga relatives po ang nagfoster. Let's say namatay si mother, so ang nag-aalaga ngayon ay yung pinsan ni mother, ganon. But madami po doon sa mga, lalo na sa mga foster families developed po sa ating local government, are actually caring for children with special needs.
0: Right.
1: Kasi nga, pagdating po sa ating mga shelter, yun nga lang pong kids na walang special need eh. Mahirap nang ibigay yung nararapat po na kalinga, lalo na po ang mga bata po na meron pong either mental or physical needs po yan, kaya po kailangan po. And I sobrang na-appreciate ko po, do you know na yung mga nakakasama po namin sa mga foster support groups, no, ay mga elderly. Actually, ang inaano nila kasi, ang tinitingnan nila is someone na possible na nag-retire na, na wala nang hindi na nagwo-work on a regular basis o pa sideline, and able to care for another child. So, yun po yung tinitingnan nila. Okay, punta po tayo dun sa number 2. Sabi po dito, why do we

0: need to foster, why fostering is important, because it provides an indispensable safety net for family reunification. Diba? Mm. Kanina, sabi po natin, the goal is permanency. So kung ang bata po ay may identified na family, identified na safe na family, minsan in cases of nagkaroon tayo ng abuse, so you have to go through a healing program, no? So si child will go through the intervention and si family will go through the intervention. And kapag nakita na nila ng ating mga usually multidisciplinary team yan eh, meron kang psychologist, meron kang social worker, meron kang pediatrician, pag nakita na po nila na ready na po na mag-reunify sila. So habang hinihintay po natin yon, kayo po yung safe place ng batang yan. So yan po ang reason po kung bakit kailangan po natin ng grabe, foster ano? Family.
1: Ang pangatlo po ay it prevents the long-term cost of systemic aging out. Marami po kaming inalagaan ng mga bata. May almost 70 na po yan o lagpas na nga ata. Bakit po? Kasi po ang bata, kapag ka po hindi na adapt o hindi na foster, na natili sa institusyon, pagdating po ng 18 anyos, tapon po sa kalsada yan. Ibig sabihin, wala ka na eh. Madalas po ay, lalo sa Pilipinas, ay hindi na asikaso ang kanilang birth certificate, hindi na asikaso. Ang kanilang pagkakakilanlan ay wala talaga. No? So, anong nangyayari, imbis na maging makatulong sila sa ating bansa, sa kanilang sarili, nagiging homeless, na magiging parte ng krimen, nagiging unwed mothers, nagiging unwed fathers, rehabilitation, samantalang pwedeng-pwede pala, napakalaking ano, and, tulong pala ang masasagip, kung masasagip natin sila.
0: And ano yan, take note po, hindi lang po yan sa Pilipinas.
1: Sa buong mundo po.
0: I actually did my thesis on this, no? Ang mga nag-age out po. And right. Studies will show that it's all over the world. When a child ay hindi po siya na-prepare, hindi po siya na ihahanda sa buhay outside of an institution, ay nagiging cycle po. They find themselves getting pregnant out of wedlock, right. Pagkatapos hindi mo
1: crime, human trafficking. Pero ano po pwedeng mangyari? Oprah Winfrey, Steve Jobs, founder ng Apple, Dave Thomas, founder ng Wendy's, Thomas Monaghan, founder ng Domino's Pizza, Gerald Ford, presidente ng Amerika, Vidal Sassoon, Herbert Hoover, Nelson Mandela, Jesse Jackson, to name a few, Anthony Fisher, Maya Angelou, isang poet and writer. No, lahat po yung mga yan ay foster and adopted children.
0: May tanong si Ate Marilu. Sabi niya, may age limit po ba ang pag-foster ng bata or bata lang po ba talaga ang kailangan i-foster? Minor po. Mga minors po. Ang tinatanong niyo, may age limit po ba ang bata? Minor. Kung ikaw bilang matanda, wala pong age limit. As long as kita po nila na kaya po ninyo i-provide ang mga needs po ng bata. Syempre, yung ating basic needs po, di ba? Tahanan, education, damit, pagkain, shelter. Yan po ang tinitingnan po ng ating government kung kayo po ay gusto. So, kaya nga, like I said, kung ang tanong nyo po is kung kayo as a foster parent, may age limit po ba? Madami po mga seniors na po na nagpa-foster.
1: In fact, marami talagang seniors.
0: Yes.
1: Doon sa mga event natin na napupuntahan natin, napapansin ko, no? Naalala ko yung isang event natin dyan sa May Green Hills, merong si Nanay, no? She's well into her, late 60s, 70s.
0: Yes.
1: Nakailang foster na
0: yes.
1: siya.
0: Yes.
1: Oo, Billy Bokeh na. And she's not well off at all.
0: Mm-mm. Mm-mm. No? Kung ang pinag-usapan po natin is yung age ng bata,
1: right.
0: No? Kaya nga minsan dinatry po natin, actually po yan, when you apply for a license, ilalagay po ninyo kung ano po ang preference ninyo, kung ano po yung kaya po ninyong alagaan. Kasi let's say kung ikaw ay medyo may edad na, I would discourage na ang ilalagay mo doon preference mo ay toddler, kasi hahabulin at hahabulin mo yun, bubuhatin mo. Eh kung medyo masakit na po ang balakang mo, masakit na yung mga kasukasuan mo, medyo mahirap po yan. Ano po? So we encourage actually mga available to be fostered, mga older children. Kasi nga, like we said, we want them to have a family that will prepare them for independency later on. Ayaw natin na nangangapa sila. Dahil wala pong pamilyang nag-guide sa kanila kung paano ba ang mabuhay on their own. Ayan po. Sige, Daddy, go to yeah, the po, next one. I'll read the question on the chat box.
1: Yes, actually marami na. Go ahead
0: and with the next point natin.
1: At ano ba daw nagagawa ng actor nito? Number 4 po is fulfilling the mandate of pure religion. Ang foster care po. Psalm 68:5, a father to the fatherless, James 1:27. Pure and true religion that God considers is taking care of orphans and widows. Ibig sabihin, kapag ka daw po tayo ay nag-open ng ating tahanan, ng ating puso for orphan care, tayo po ay tumutupad sa mandato ng Panginoon. Hindi po mission lang ang Great Commission. Ang isa sa number one Great Commission ay ang misyon sa puso ng buhay at bata. Hindi niyo po anak po ako ng missionary. Hindi niyo po kinakailangan pumunta sa napakalayong mga lugar to make a difference in the life of people. You can just open your home and your life and you will make a difference sa buhay ng mga tao. No? Number 5, it provides a sanctuary of safety and emotional healing. Sabi yo, up to 90% of children entering foster care have experienced at least one significant traumatic event. Mm-hmm. Yun lang nagising ka, tapos iniwang ka na ng nanay mo. O nasa lansangan ka, tulad ng marami po namin inilaga ang mga bata, nag-age out na, na ang sinabi ng nanay nung siya po ay 4 na taong gulang o 3 taong gulang, kumapit ka nga dito sa gate na ito at babalikan kita, at never po siyang binalikan. Hanggang siya po ay mapunta na sa institusyon, nag-age out and is now in the 20s already. The damage, the trauma na naranasan nito. Wala pa po tayo dun sa trafficking, abuse, wala pa tayo dun. Yung abandoned pa lang tayo. No? Providing a sanctuary. Ang ganda po ng word na sanctuary. Santuario. Ibig sabihin po, ano po bang meron sa santuario? Hindi po dasal, kundi kapayapaan. Again, ulitin ko po, yung po bang hihiga ka sa gabi, na alam mong bukas ng umaga, dun ka pa rin hihiga. Yung kakain ka, kahit hindi inabot sa bintana ng kalahating hamburger dahil naawa sa iyo, kakain ka ng dilis at tuyo at itlog lang. Simple lang. No? Pero alam mo, bukas, may tuyo at itlog ka pa rin.
0: Mm.
1: Yung sanctuary of safety and emotional healing na naramdaman ng bata na ibibigay po sa foster care. Tapos ayaw natin dahil lang takot tayo, baka kunin yung bata sa atin. Dahil baka ma-attach tayo masyado. Huwag naman po sanang puro sa atin ang usapan. Dahil ang mga bata po'y nangangailangan. Number 6, reflecting the gospel of spiritual adoption.
0: Mm.
1: Adoption in foster care is a direct reflection ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Ephesians chapter 1, verse 5. God predestined us for adoption to Himself through Jesus Christ. It reminds us, no, ganda eh, a watching world and children themselves belonging is born of sacrificial love, covenant, and commitment. And a choice, hindi lang po biology, no? Kundi actual na pagkakapili sa inyo.
0: Yeah. No? Sabi ni Ate Mirna Caballero, sabi niya, pwede po bang magtanong, paano po bang mag-ayos ng paper sa adopt? Kasi may adopted po ako mula baby. Kinuha ko na siya at nilagay sa name namin. Pero po, wala po siyang adopt paper. Ayan, yan po yung ate kanina. Kung babalikan nyo po, yung ating pinag-uusapan, ang tawag po natin dyan is a simulated birth certificate. But ang makagandahan po niyan, meron po tayong amnesty ngayon na maaari po nating ayusin. Pero may qualifications po kung sino po ang pwedeng pumasok po dun sa proseso ng pag-rectify or ang pag-aayos po ng isang simulated birth certificate. So if you wish po, i-message nyo po ako. We can talk about this po. Tingnan ko po kung tayo ay pasok po dun sa proseso na yun. Ano po? Para mas matulungan po natin po kayo. Okay? So punta po tayo dun sa number 7. Sabi po dito, reason why we need to foster is for us to be able to break the generational cycle of brokenness. Wow. Without intervention, no? Without, kung walang mamamagitan, kumbaga, trauma propagates itself. Children who grow up in an unstable, shifting environment face dramatically higher risk. Ayan yung sinasabi natin kanina eh, di ba? Mm-hmm. Of incarceration, substance abuse, domestic instability. By intervening with patience, biblical guidance, and structural stability, a foster family can be the structural firewall. Ikaw, wow, ikaw yung gagamitin ni Lord para maging firewall.
1: Tulad
0: para
1: yung
0: po,
1: verse natin, snatching them from the
0: snatching
1: fire.
0: Snatching you out from the fire. Stops, yes, generational brokenness from passing down to the next decades of a family tree. You know,
1: I'm sorry, baby. Kasi sa akin, it hit me there. Na it says to the child na yung mga anak ko, yung magiging anak ko, will not have to be like me. Di ba yun ang gusto natin mga magulang? Kahit gano'ng kaganda yung buhay mo, hindi, you want it better for your child.
0: Because nakita mo may pag-asa.
1: Kasi nakita mo,
0: pwede naman pala. Alam mo, you know, in our recent mga experiences ano with fostering, actually, nagugulat ako how, siguro dahil nga in our circle, in our community, sa mundo natin, surrounded tayo, I mean, church, ministry, Christian
1: parang
0: school.
1: Normal na, no?
0: It's so normal, no? Na in the recent events na sa buhay natin, ang isang foster child, I remember, pagsakay sa sasakyan, ang sabi sa akin Mami Isa, sabi niyang ganon, a young boy, no? Sabi niya, Mami Isa, sabi sa akin ni teacher, sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus, ano, gumanon siya.
1: And hindi niya alam, ano? Oo.
0: Hindi niya alam? Akala, parang bang expected ko lahat ng bata. Alam
1: diba lahat ng tao alam na yun?
0: Tapos, and considering
1: yung
0: we
1: mag-pray,
0: are,
1: diba?
0: We are a very religious country, diba?
1: Right.
0: Sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus. Tapos itong sabi niya, talaga po palang mahal tayo ni Jesus, no?
1: I was grabe,
0: like,
1: no?
0: Wow! Sabi ko,
1: that's the gospel.
0: I was like, wow, thank you, Lord, for giving us the privilege na maibahagi ito sa
1: right,
0: batang ito.
1: Temporary man, we don't know. Kasi po hindi namin alam when these children will be taken.
0: Right. Even with prayer, di ba?
1: Right, oh, prayer
0: ngayon lang.
1: Ngayon lang
0: natuto mag-pray. Tapos ngayon, sila pa naninita sa atin kapag nakita and sa kanila kailangan yung prayer out loud. So kapag nakapikit ka lang,
1: tsaka may in Jesus name.
0: Pag nakapikit ka lang, sabihin sa iyo hindi ko narinig yung prayer mo. And then by the way, alam mo ano nga gustong-gusto ko, I have this plan, no, na gusto kong sulatan ang creators ng what's this na lagi nilang pinapanood, not Flying House, Superbook.
1: Kasi they've been watching Superbook.
0: And amazed na amazed sila sa mga Bible stories. Uh-oh. Whereas sa ating mga kids na sobrang immersed na dito, hindi mo na pinapansin. Sa kanila talagang everything is new. Tapos yung theme song in Tagalog, na memorize na nila. Tapos kung saan merong word, may phrase doon na bibigyan ako ng bagong simula. Sa akin, ako doon, I'm sobrang amazed at the privilege that God has given us to share the gospel with these children. And you never know.
1: Temporary kasi. Tulad mo, binanggit ko kanina. Ilan lang yun. Hanapin nyo, Google nyo po. Famous foster and adopted children. Ang dami po. No?
0: Yes.
1: Nabigyan ng pagkakataon.
0: Ma'am Mirna, I will message you po.
1: Pwede nilagay ulit po yung page namin dyan. Click nyo po, i-like nyo. Pwede nyo kami message doon.
0: Yan. Alright, Daddy, last one.
1: Last one. Activating the entire body of Christ. Minsan po, hirap tayo kasi nga wala tayong support system. Hindi lang pera, kundi support ng mga tao. Kamusta ka? Okay ka ba? Kailangan mag-break time. Kami muna mag-aalaga ng bata, iwan mo muna dito, no? Mm-hmm. Hindi lahat ng tao daw ay tinawag structurally positioned para magpasok at magkupkup ng bata. Ngunit lahat ng mananampalataya ay tinawag para may gawin.
0: Mm-hmm.
1: Opo. Yun po ang nagagawa pag inopen natin ating simbahan, ang ating buhay sa foster parenting. Kasi po, ang atin pong simbahan ay nahahanap na tulad po ng IBC. Nakikita nila na lahat pala ng tao pwedeng may gawin. Mm-hmm. No? Yung dentista pwedeng magbigay ng libreng pasta. Yung mananahe pwedeng magbigay ng damit. Yung mga ganun ba, mga simpleng bagay. Yung pwedeng mag-babysit ng konti, sandali. Just minor things, but naintindihan natin, everyone can do something. As in, literally, everyone can do something. Foster care unifies the local church. Well, maniwala po kayo sa akin kasi ang IBC po ay ganyan. No? Na pwedeng magsama-sama lahat ng tao. Foster care crisis is not an insurmountable secular issue. It is a profound opportunity for the church to be the church, no? To be the church. When we look at hundreds and thousands of children waiting for stability, we are looking at an invitation to move our faith from the pew to the living room. Yun po ang gusto natin gawin. Let us move our faith na paupo-upo, sorry po, pakinig-kinig ng radyo, pa-watch-watch ng Facebook at saka IG o anuman inyong pinapakinggan na maging active participant po. And who knows? Lahat po, umiiyak po ang ating bansa ngayon dahil talamak sa corruption, kasamaan.
0: Mm-hmm.
1: No. Baka naman, yung susunod na leader ng ating bayan ay manggaling po sa tahanan, sa living room, sa sala ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Who knows? Mm-hmm. Nangyari po sa Amerika.
0: Yung nangyari sa binanggit mo kanina, no?
1: Nangyari sa Korea. Nangyari po. Bakit naman po hindi pwede sa Pilipinas? Baka sakali lang po. But we will never know unless we do our part. Yan.
0: Go ahead, Dad. Mag-pray ka na.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa usapan. Salamat po sa talakayan. Higit sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na lubos at higit para sa amin. Isang napakagandang picture, Lord, ng pagkukup-kup at pag-aampon sa amin. Nawa po, Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw po ang magsaayos ng aming buhay. Ikaw po magsaayos ng aming kaisipan. Lord, i-direct mo kami, Panginoon, the way you want, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
0: Amen. Maraming po salamat for joining us today. If you are interested po in knowing more about paano maging licensed foster family, let us know po. I usually do a video call para mas maipaliwanag ko po. Or kung kayo po ay member po ng isang church community and meron pong several families na just want to, no pressure po, just want to learn more, let us know, because ang Generations Home and Operation Compassion, willing po yan pumunta po sa inyong mga churches.
1: Yes, that's
0: para
1: right.
0: Po magpaliwanag. Ang katumbas po niyan, you can get the certificate po to become like your step one is done.
1: Which is required.
0: Done na po yan. So let us know kung makakagather kayo ng a few families in your church, and wag lang po wag po yung kailangan sumakay ng eroplano. Yung medyo Mega Manila lang po ang although yung iba pumupunta talaga even sa Region 3, pumupunta po yung mga na yan. So let us know po, and maraming po salamat for listening to us today. Magandang umaga po. Nagpapaalam ngayong umaga, Ate Isa Tika.
1: Magandang umaga po, Ate Jonik. May message daw siya sa iyo, babe.
0: Okay po, alright.
1: At sasagutin po namin kay lahat. At ito po ang page namin nakalagay po para makakausap tayo na mas direkta. Ito po si Pastor James Lee Tika. Kagapay mo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino, Family Matters Tuesday Edition. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: God bless po.
2: po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 15 ng Hulyo, Kawikaan, Chapter 25 to 29.
2: Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon. Tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Huda. Kaluwalhatian ng Diyos na baluti ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiyahiya. Kapag angkop sa panahon ng salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tagaraw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy nababagbag. Sa pagtitiyaga, pati hari ay nahihikayat. Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isu ka mo lang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinuskos sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubunga ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukado'y para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na ring tinaga ang mga paa mo. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino, ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa pitong taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam, matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may ibayong lupit. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan, kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulutpukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumayas sa kanyang tahanan, tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. Ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masiyahan at sa gayoy di ako mapahiya sa nangungutyaman. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitiwan. Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon. Ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Ang nasa ng tao'y walang katapusan, tulad ng libingan, laging naghihintay. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alaga ang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin muna ang dayami sa kagapasin ng damo sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaaring ipambili ng bukid. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala, ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Ang pinunong sa may hirap ay sumisiil, ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwayin sa batas. Ngunit kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ay tumutupad. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh, lubos itong maiintindihan. Mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ang tumutukso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang masamang hari ay tila leyong mabagsik at nakakatakot na parang osong mabangis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan at ang taong ito'y di dapat tulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit naghihirap ang taong tamad. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Ang tapat sa pagsaway, sa bandang huli pasasalamatan, kaysa sa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Ang anak na ninakawan ang kanyang magulang at sasabihing ito'y hindi kasalanan ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh uunlad ang kabuhayan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas, ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang, ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y kahaman. Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong suwapang. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito'y hahalakhak lang at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang, ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Magkapareho sa iisang bagay ang mahirap at maniniil. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Kapag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan, ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan, pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan. Mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ang makipagsabwatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Kapag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman. Ngunit, paparusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi, kasinungalingan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama namay sa matuwid nagagalit.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay.

umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ako po si Absidy Ferrer Tabua.

may tanong ako sa'yo, Kaagapay. Ano ang madalas mong ipinapanalangin kay Lord? Healing ba? Provision? Promotion? Good health? O kaya naman ay masayang pamilya? Walang masama sa mga panalangin yun. Alam nating gusto ng Diyos na dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Pero paano kung isang bagay lang ang pwede mong hilingin sa Diyos? Ano kaya ang pipiliin mo? Iyan ang sitwasyong hinarap ni Haring Solomon. At ang sagot niya ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa karunungang galing sa Diyos. Pagkamatay ni Haring David, si Solomon ang naging hari ng Israel. Pero isipin mo yung pressure dahil bata pa siya. At napakalaki ng bansang ililid niya. Maraming tao ang umaasa sa kanya at maraming desisyong kailangan niyang gawin. At alam niya na hindi sapat ang sarili niyang kakayahan. Kaya nang magpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at sabihing, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi rin siya humingi ng mahabang buhay o kaya naman ng tagumpay laban sa kanya mga kaaway. Ang hiningi niya ay karunungan. Sabi niya sa 1 Kings 3 verses 9 to 12, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Napakagandang panalangin, no? Hindi lang para sa isang hari, kundi para sa bawat isa sa atin. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng impormasyon. Magsesearch ka lang, magkiklik ka lang online, at marami ka ng malalaman. Pero ang problema, hindi lahat ng may knowledge ay may wisdom. Knowledge tells you what is happening, pero wisdom tells you what to do, and it guides the heart. Pwede kasing matalino sa academics pero mahina sa pagdedesisyon. Pwede ring successful sa career, pero hirap sa relationships. At pwede ring marami kang alam sa Bible, pero hindi ito na isa sa buhay. Kaya ang kailangan natin ay hindi lang impormasyon. Ang kailangan natin ay karunungan mula sa Diyos. At napansin mo ba, kapag ang isang tao ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, madalas ang resulta ay gulo. Kapag emosyon ang nangunguna, nagkakaroon ng conflict. At kapag pride ang namamayani, nasisira ang relasyon. Pero kapag wisdom ang gumabay, may kapayapaan. Kaagapay, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. Anong trabaho yung tatanggapin natin? Paano natin haharapin yung conflict sa pamilya? Paano tayo magpapalaki ng anak? Paano natin gagamitin yung perang meron tayo? O paano kaya natin sasagutin ang isang taong nakasakit sa atin? O kaya naman, paano tayo pipili ng magiging partner or asawa? O kaya, paano tayo maglilingkod kay Lord? Hindi lahat ng desisyon ay malinaw. Kaya kailangan natin ng wisdom. At napansin mo rin ba kung bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Kasi inamin niyang kailangan niya ito. Hindi siya nagkunwaring alam niya ang lahat or hindi siya umasa sa sarili niyang talino. Sa halip, nagpakumbaba siya. At iyon ang simula ng karunungan. Minsan kasi, ang pinakamalaking hadlang sa wisdom ay pride. Kapag feeling natin, alam na natin ng lahat, hindi na tayo nagtatanong at hindi na tayo nakikinig. O kaya, mas malala, hindi na tayo nagpapaturo. Pero ang taong may pusong mapagpakumbaba ay laging handang matuto. At iyon ang pusong pinagpapala ng Diyos. Kaya habang binabasa natin ang kwento ni Solomon, magandang ipanalangin hindi lang yung sarili natin, kundi pati ang mga pinuno ng ating bansa. Napakalaki ng kanilang responsibility at marami silang mahihirap na desisyon. Marami silang issue na kailangang harapin. Kaya higit sa lahat, ang kailangan nila ay karunungan mula sa Diyos. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa Diyos. At kapag ang mga leader natin ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos,
mas madaling magkaroon ng katarungan. At kung may katarungan, mas nagkakaroon ng kapayapaan ang isang bayan. Kaya kaagapay, tandaan natin ito. Ang kapayapaan ay hindi lang bunga ng mabubuting intensyon. Madalas bunga ito ng matatalinong desisyong ginagabayan ng Diyos. Kaya bago tayo magdesisyon, or bago tayo magsalita or mag-react, tanungin muna natin ang Panginoon, Lord, ano po ang pinaka makarunungang gawin? Dahil kapag ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa ating puso, ang resulta nito ay hindi lang tamang desisyon, kundi kapayapaan para sa atin at sa mga tao sa ating paligid.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang, magandang, magandang Winnable Wednesday sa bawat isa sa inyo. O, diba? Kaya musta na po kayong lahat, mga kaagapay. At dahil Wednesday po ngayon, maaring, diba, last week, nakaramdam tayo ng wonderful, malakas ang mga hangin, diba, yung mga gustiness dahil nga po dun sa pagyong si Inday, si Bavi, diba po. At ganun din, maging maaring wonderful din, hindi nyo naranasan yon. Pero yung nga, wonderful, yung iba wonderful, hindi alam saan siya pupunta, o wobbly, diba, puno ng pagiging hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dapat ano ba, Daddy Paul?
3: Eh, basta sa atin. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Oh, diba? Wow, wow, wow, wow, hallelujah. Totoo yan. Kasi kasama natin ang Diyos. Oh, diba? Yung mga gandang kanta. Nakakatuwa po talaga ang Panginoon. So, totoo yun. So, whether it's wonderful or whether it's wonderful, whatever, kung kasama natin ang Panginoon, as He always promised, He will never leave us nor forsake us, di ba? Ganun katindi ang Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukaw. Excited ako dyan sa transmitter na yan. Okay, kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit po ang transistor radio o yung tinatawag nating Portable Missionary Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mga kaagapay natin sa DYVS na nandyan po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula po Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. And that goes as well to our friends, mga kaagapay all over the world na nakatune in sa ating programa. Marami pong salamat. Again, marami pong salamat dun sa mga nagpo-post, nag-like, nag-say ng comments. Lalo po yung mga God bless you, enjoy your day. Alam niyo, napakalaking encouragement po yan sa bawat isa. Hindi lang po sa amin, kundi sa ating kaagapay country, o di ba? Sa ating mga kaagapay country, nakakatuwa po yan dahil it blesses us, it encourages us, di ba po, para patuloy sa Panginoon. So, ganun po, magandang maraming pong salamat. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga bagay, salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't ito'y tiyak na salita ng Diyos. Ito'y maglilinang sa atin upang ating marating ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na ninanais ng Diyos na ating malaman. Kung kaya, wow, wow, wow. Amen, amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin, empowering youth, strategies for positive change. Talagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngayon po yan, July 15, World Youth Skills Day. In fact, ngayon ko nga lang nalaman to eh. Nung tinitingnan ko po yung themes na ipinadala po sa amin ng FEBC. Ito ay UN observance during July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip ng mga kabataan sa skills para sa employment, decent work, at entrepreneurship. At noong Lunes, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building at pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila. At ang paglikha rin ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan. Ang pag-mentor, yan matindi yan. Ang mentorship sa kanila at ang pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness. Kahapon naman, nakita natin sa mga programs na focus sa pag-empower sa kanila, nagde-develop tayo ng mga kabataan na may confidence at self-esteem, ang mga kabataang engage sa mga positive activities na nagpo-protect mula sa mga risky at negative influences. At syempre, meron silang resilience at involved sa mga civic participation na lalong nagpapalakas at nagpapatibay ng mga communities natin. Totoo yan, sila yung pag-asa. So ngayon naman, what are the actionable ways we can support youth empowerment in our family circles or in our community? Ano ba yung magagawa nating mga pamamaraan para masuportahan natin ang pagpapalakas at pagpapatatag sa mga kabataan sa ating pamilya at sa ating community? So unang-unang makikita natin, which is really, really true, encourage goal setting. Tulungan ng mga kabataan na mag-set ng mga realistic at achievable goals. Nakita ko nga to kasi oftentimes we always think of goal setting kapag nasa career na tayo. Pero dapat ang mga kabataan matutunan din ang kahalagahan ng goal setting. Himayin po yung mga malaking pangarap sa kanila na gawin itong maliliit na hakbang. Ipagdiwang ang bawat milestone upang mapanatiling mataas ang motivation. Kasi po ang pagtuturo ng goal setting sa mga kabataan, napakahalaga yan. Dahil ito po ay nagpapatatag ng motivation, nagpapalakas ng resilience, focus at self-confidence skills na lumalampas mula yan sa academics. Nilalampasan niya yung pag-aaral, academics, patungong lifelong personal at professional success. Kaya nga teach goal setting now. Ito ay nakakatulong upang magkaroon ng ownership ng sa kanilang paglago, mag-develop ng mas matatag na executive functioning, at matutong gawin ang mga setbacks na maging opportunities para sa improvement. Diba? Ang ganda nun, ano? So, ang mga dahilan kung bakit ang goal setting ay mahalaga sa kabataan, una, motivation and engagement, diba? Ang maliwanag na goals nagbibigay sa mga kabataan na magkaroon ng aim o layunin na nagtutulak sa kanila na mas maging motivated sa kanilang effort. At kapag nakikita nila ang progress patungong goal, ito ay nagpapatibay ng persistence at nagpapababa ng tendency na mag-give up, di ba? Also, ito ang goal setting, pag tinuturuan natin sila, nagkakaroon sila ng ownership and independence. So ang pag-set ng sariling goals, nagfo-foster ng autonomy at responsibility. Nakikita ng mga kabataan ang sarili bilang isang active participant sa learning at personal growth kaysa passive recipient na nanahimik lang at tagatanggap lang, di ba? Hindi ganon. Also, ang pagtuturo ng goal setting, nagkakaroon sila ng executive functioning skills, di ba? Ang goal setting ang nagpapalakas ng planning, prioritization, at self-monitoring. Ang mga ito ay mahalagang life skill na makakatulong sa mga kabataan sa na ma-manage ang kanilang mga schoolwork, extracurriculars, at eventually ang kanilang careers. Also, resilient at growth mindset. Ang learning ng pagsiset ng at pag-adjust ng goals, nagtuturo sa mga kabataan na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso at hindi ito failure. Ito ay nagpapatatag ng resilience at nakakatulong sa kanila na mag-bounce back mula sa setback na may matatag na mindset. Also, Ito'y nakakatulong sa kanila for focus and time management. Kasi ang goals nagiging cognitive compass na gumagabay sa mga students o mga kabataan na i-breakdown ang mga complex tasks bilang manageable steps. At definitely continuous improvement. Ang goal setting ay gumagawa hand in hand na may feedback at reflection. Maaring masukat ng kabataan ang kanilang growth sa pagdaan ng panahon na nagre-reinforce ng habit na lifelong learning. Kapag natutunan ng kabataan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng goal sa buhay, tiyak magkakaroon siya ng direction. At makikita natin yan sa mga kwento sa Bible na ang patungkol sa mga taong nagpaplano sa kanilang buhay ayon sa layunin ng Diyos sa kanila. So mga kaagapay, turuan at i-encourage ang mga kabataan na magkaroon ng plano at pagsikapan na matupad ang mga ito. Sa bawat goal na kanilang gagawin at maabot, ang goal setting ay magiging malaking bahagi ng kanilang buhay. Ang ganda kaya ng sinabi sa Psalms 20 verse 4, sabi ganon, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtatagumpayin. O diba? Yun yun. Psalm 20 verse 4. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli anak, empowering youth, July 15. Education, skill exposition, not to be blamed. Hope for communities to support youth. Goal setting, motivation for lifelong improvement. Persistent, autonomy, executive managing their function. Failure is a challenge to correct. Habitual learning plan. Sa Panginoon, ay magplano at mayroong mapupuntahan dahil yun ang nais niya. Amen, amen. Patuloy na po tayo. Worldly care, makamundong isang ganid na gahaman, tunay na pag-ingatan. Worldly care, makamundong isang ganid na kambagahaman, tunay na pag-ingata. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be free from concerns of life. Maging ligtas ka sa mga alalahanin ng buhay sa mundong ibabaw. Unang Korinto 7:32, ayokong may pinuproblema kayo. Busy sa pagsiserve sa Panginoon. Ang single na lalaki kasi nais niyang i-please ang Panginoon. But others busy rushing in nothing. Yung iba kahig ng kahig, wala namang mapura. Psalms 39:6, parang anino lang, nawawala, walang sense. Mga paghihirap natin, ipon tayo ng ipon, di naman alam kung sinong makikinabang. Do not be tied in the affairs of worldly life. Huwag tayong patali sa mga gawain ng mundo. 2 Timothy 2:4, walang sundalo na nasa servisyo na nakikisama sa mga bagay na walang kaugnayan sa trabaho niya. Kasi ang goal niya, i-please ang commanding officer niya. So don't you worry of anything. Huwag kang mag-alaala, ang Diyos ang bahala. Matthew 6:25, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung anong kakainin o inumin ninyo para mabuhay kayo o kaya kung anong susuotin ninyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa pagkain? Di ba mas importante ang buhay kaysa mga damit? Philippians 4:16, noong nasa Thessalonica ako, ilang beses niyo akong tinulungan. But God's message crowded out by cares, ang dakilang mensahe ng Diyos na tatabunan ng mga kamunduhan. Matthew 13:22, yung mga seeds na napunta sa matinik na halamanan, sila yung mga tao nakarinig ng mensahe, pero sinakal naman ang mensahe ng mga warriors ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan, kaya hindi ito nagbunga. Mark 4:19, pero dahil sa warriors ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan at dahil sa pagnanasa nila ng ibang mga bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. Luke 18:14, yung napunta naman sa matinik na lugar, sila yung nakinig pero nasakal sila ng problema. Kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay, kaya hindi nahinog ang bunga nila. Carnality, makasalanan, makalaman, carousing, ang paglaladlad, nakakahiyang panunukso. 2 Peter 2:13-16, pagbabayaran nila ang ginawa nilang pagpapahirap sa iba. Tuwang-tuwa sila sa wild parties na ginagawa na nila kahit mataas pa ang araw para pagbagyan ang pagnanasa ng katawan. Nakahihiya at nakadidiri sila. Sumasama sila sa mga kainan ninyo. At ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Wala silang ibang iniisip, puro lang paggawa ng kahalayan. Sa asawa ng iba, hindi sila nakukuntento sa paggawa ng masama. Tinatrap nila ang mahihina at natural sa kanilang maging sakim. Sinumpa na sila ng Diyos, iniwanan na nila ang dating daan at naligaw na sila. Lumalakad na sila sa lakad ni Balaam, yung anak ni Beor, na mas ginusto pang makuha yung perang makukuha sa paggawa ng masama. Pero sinanay siya sa kasalanan niya. Pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita na parang tao yung donkey para pigilan siya sa kabaliwan niya. Para silang mga balong walang tubig, mga taong ito. Para silang mga ulap na tinatangay ng bagyo. Kung kaya't anong pa nga ang ginagawa ng Diyos. Nireserve na ng Diyos ang lugar nila sa pinakamalalim na lugar ng kadiliman. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Mas nalalaman ng makapangyarihang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang gagawin sa katapusan. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Habang sinasabi niyo yan, sabi ko, revelation na revelation talaga yan. Alam niyo po, makikita mo sa revelation yung haba ng pasensya ng Diyos sa tao, sa humanity. Pero grabe din sila yung how they mock God, how they literally deny God. Talagang grabe. Ako mismo, I mean, parang sa akin, grabe itong mga taong ito. But then when you look around, you're seeing it a reality. Kagaya na po na sinabi ng daddy, di ba po? Kagaya ng binanggit ni dad sa mga verses, totoo to nangyayari. At sikreto man yan, pero it does happen. At naalala ko nga po yung, nung sinimulan nyo to dad kanina, naalala ko po yung parable of the sower. Na, di ba po yung may isa, narinig niya yung gospel, he accepted it joyfully. Pero nung lumalago na siya, ang daming mga dawag na humarang. Yun yung sinasabi ni daddy na worldly care. Di ba po? Kapag nawala na yung focus natin sa realidad na eternally significant investment, doon tayo sa Panginoon nakafocus. At mafocus tayo dito sa mga, ang tawag natin, worldly investments. Malulustrak tayo. Parang connected din yan doon sa idolatry. Kasi if anything that takes the place of God, takes away the place of God in our life, that is idolatry.
3: Yes.
4: So, halimbawa, kagaya nun, halimbawa, mga anak natin, hindi tayo makapunta sa church dahil sa mga anak natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil sa trabaho natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil of other reasons. Tapos, yun na lang nga yung time natin sa Panginoon, di ba? Tapos, ganun pa. Take maging aware tayo doon. But sabi ko nga, syempre sa klase ng mundo ngayon na ang churches also are becoming relevant. Like, may alam akong churches na meron silang service on a Friday or on a Saturday night kasi nga to cater to this. I salute you for that. Basta ang point lang natin, mga kaagapay, lalo na sa mga young professionals, wag na wag niyong alisin ang Diyos sa equation ng inyong buhay.
3: Amen.
4: Wag. Dapat kasama ang Diyos sa equation ng inyong buhay. Kasi yun lang talaga ang makakapagdala sa atin until we see Him face to face. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, Lord. Ikaw ang pinakamahalagang equation. In fact, ikaw nga ang ballast sa buhay namin. Wala nang iba. So Lord, ang dalangin namin, hindi kami ma-distract of these worldly cares, of these worldly things, materialism, asking for more. Huwag kami ma-distract doon, Panginoon, kundi mag-focus kami sa iyo. Yun po yung dalangin namin. Kasi sabi mo nga po sa amin, huwag kaming padadala sa worries ng mundong ito. Kasi enough for the day is the worry therein. So Lord, maraming pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po sa aking anak na panganay, si Michelle Valenzuela. Marami pong salamat sa kanyang Panginoong buhay. Lord, continue to bless her. Sila po ni Ramram, si Rambo. Tangdalangin namin, Panginoon, as they go through the journey of life, dalangin namin, may your grace, your sufficiency be upon them. Continue to bless them, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Caloy Dino. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya. Marami pong salamat doon. At ang dalangin namin, patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon. Thank you din po kay Lourdes Ocampo, kay Julma Caballero, ganun din po, Panginoon, kay Maria Beatriz Fojas, kay Charito Santos Alba, ganun din po kay Rox Adelantar Chanco. Sila po, Panginoon, yung mga nakalista sa amin this morning. Pero alam namin, Panginoon, marami pa po mga kaagapay na hindi po namin nabanggit. Pero alam namin, kilala mo po sila at ang dalangin namin, you will guide them and bless them as well, Lord. Lord, today we are praying, Lord, for families who lost loved ones lately. Ang dalangin po namin, Panginoon, your grace, your mercy, your comfort be upon them. At ang dalangin po namin, Panginoon, hawakan mo po sila, patatagin at ma-encourage na ikaw po si Emmanuel. You are with us every step of the way until we see you face to face. Marami pong salamat.
3: Wow, wow, wow. Amen, amen. Mas nalalaman ng makapangyari ang Diyos na hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang gagawin sa katapusan. Pinagtitiwalaan ka po namin, Panginoon, at dahil doon, alam namin hindi niyo kami dadampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
4: So, mga kaagapay, ang tanong, kamusta ka na ngayon? Are you distracted by the world around us? Are we distracted by the clamor for success? Di ba? Clamor for more, clamor for a good car, a better car. Though honestly, ako, I'm praying. Ano, pinagpapanalangin ko din yan, ha? At ganun, kasi nasa ministeryo kami, alam ng Lord ng ating pangangailangan. Pag kumatok tayo yung ating sasakyan, nagpipray na tayo doon, di ba? Pero ang dalangin natin sa Panginoon, huwag tayong mawindang sa ating focus by all this distraction. Kasi sabi ni Lord, I will provide for you. Diba? Doon tayo at let's focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
4: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura. At ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast, engineering, dyan po sa radio TV, di ba po sa lahat po ng mga kasama natin that make this really, really heard all over pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa pa namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
6: Okay. Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
6: Himpilang
1: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.

Happy Miyerkules po, Kaagapay. Blessed morning sa ating lahat. Kamusta na po sila? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po kami at sama-sama po tayong mag-encourage sa isa't isa sa panalangin. Salamat Kaagapay sa muling pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayo nang kakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos, ng Bible, at lumapit po sa Kanya. Ako po si Pastor John Castillo, at ngayong Miyerkules po, ako ang inyo pong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan po ninyo muna ang bigat na inyo pong daladala. At samahan po ako sa panalangin. Let us pray po, mga kapatid. Magandang umaga, O Diyos, sa inyo. Salamat sa kapahingahan sa bagong araw, sa buhay na kalob niyo sa amin. Panginoon, kailangan po namin kayo. Sa buong araw na ito, kami po'y samahan niyo. Bigyan niyo po ng kalakasan at katalinuhan. Biyayaan niyo po kami ng kaalaman ng inyong kalooban at biyaya na ito po'y maisagawa at maisunod. Panginoon, dalangin namin na sa lahat ng aming lalakarin, gagawin, kayo po ay una sa lahat maluluwalhati. At kami rin po ay maging pagpapala po sa aming kapwa. Maraming salamat o Diyos, kami ngayon ipagpalain niyo sa Hardin ng Panalangin. Ito po'y aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan naman po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa ating 702 DZAS app. Dalangin po namin, mga kaagapay, ang patuloy po ng pag-iingat ng Diyos sa inyo at siyempre, higit sa lahat ang inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po'y dadako na sa ating devotion ngayong umaga at ito po'y matutunghayan mula po sa Lumang Tipan sa 1 Kings chapter 3 verses 9 to 12. 1 Kings chapter 3 verses 9 to 12. Pero babasahin ko po ang ilang mga talatang para maging mas malinaw ang ating reflection. Sama natin, simulan natin sa verse 7 hanggang 14. Nasusulat po rito, 1 Kings chapter 3 verse 7. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern good and evil. For he

who is able to govern this your great people? It pleased the Lord that Solomon had asked this, and God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right. Behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall rise after you. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all the days of your life. And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang ating devotion ay tungkol po kay Solomon, si Haring Solomon, na talagang noong paman hanggang ngayon ay kilalang-kilala na pinakamatalinong tao sa buong mundo. Wala raw pong hihigit sa kanya, of course, ang ating Panginoong Hesukristo. At tingnan po natin itong buhay ni Haring Solomon. Una sa lahat, mga kaagapay, siya po'y hari. Ano po? Yung kanyang posisyon ay isang posisyon na may impluensya, merong tinatawag na authority. So, lahat po tayo sa buhay natin, sa buhay mag-asawa, the husband has authority, okay? Leadership over the wife, ang mga magulang, leaders of the family, and of course, sa simbahan, ang mga lingkod ng Diyos, sa iba't ibang samahan at organisasyon, maging sa ating pamahalaan mula po barangay, municipal po na level, city hanggang national level of governance. Mga kaagapay, makikita po natin na dito na si Haring Solomon, siya po'y nanalangin. Ano po? Tungkol sa kanyang pagiging hari, sa kanyang pagiging matalino. Makikita po natin na si Haring Solomon, nanalangin, kinausap ang Panginoon, pinapakita lamang na ang tiwala niya wala po sa kanyang sarili, kundi sa Diyos. Ang kanyang pagiging hari, yan po ay kaloob po ng Diyos sa kanya, panawagan. Kaya lahat po na merong masasabi nating positions of authority, no? Yan ay kaloob sa inyo ng Diyos. Ginawa kang mister, ginawa kang magulang, ginawa kang pastor, o ginawa kang employer, ginawa kang barangay captain, mayor, lahat po ito, hanggang sa pangulo. Lahat po ng sanga po ng ating gobyerno, kaloob po ito ng ating Panginoong Diyos. Mga kaagapay, sa nabasa ko kanina at sa inyo po, kung inyo pong muling babasahin ang 1 Kings chapter 3, yung 7 to 14, mga kaagapay, makikita po ninyo na kung si Haring Solomon na ginawa ng Panginoon ng pinakamatalinong hari, mapapansin nyo na ito'y magsisilbing pamantayan po ng leadership. Ito po'y standard po natin. Okay? At ano po ang mga prinsipyo na makikita po natin dito? Sa patutuo at panalangin ni Haring Solomon, kung saan siya po'y binigyan ng talino ng Diyos, una sa lahat, makikita po natin na ang pagiging leader, ano po? Pagiging hari o position, personal with the position of authority, ito po ay nagsasabi na ang hari ay lingkod ng Diyos. Si Haring Solomon, ang tawag po niya sa sarili niya, sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, your servant. Okay? Kaya nga, sa Panginoong Hesukristo na lamang, kung sa buhay ng tao, nandyan yung mga hari, mga kings, at nandyan yung mga lords,
ang titulo nga ng Panginoong Jesus. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Ano po? Kaya, if we discharge ito pong leadership natin, una sa lahat, ito ay panawagan mula sa Diyos bilang lingkod ng Diyos. Hindi ikaw ay nagbibigay ng utos sa Diyos. Ikaw yung tumatanggap ng utos ng Diyos. Ika'y mapanalangin, nakikinig sa Panginoon. Sa pagtanggap mo, ito'y sinusunod mo. Ano po? Sinusunod natin. Kaya ang discharge of leadership is actually obedience to God. May kasabihan nga po na a great leader is a great follower. Noon pa man, lumalaki ako, ang isip ko, oh, dapat maging example ako. Pero dito makikita po natin ang pinakamalalim paliwanag. You will be a great leader sa iyong leadership position if you are a great follower of God, because you're being a leader is a call from God. Ano po? At dahil tayo po'y lingkod ng Diyos, makaaasa ka, huwag kang kailangan matakot. Nandyan ang suporta ng Panginoon. Because He is your master. Nakakabahan tayo, naduduwag tayo, nahirapan, o natatakot. Kalma lang, tiwala lang sa Diyos. Nilagay ka ng Diyos dyan, bubuhayin ka niya, at ika'y tutulungan niya. At ito pa, of course, kung tayo po ay servant ng Panginoon, meron pong accountability to dahil lingkod tayo, inutusan ka ng Diyos. Saan ka man na nagiging leader, ika'y sumusunod sa performance mo, pananagutan natin yan sa Diyos. Kaya dapat lang, no, maging tama ang pagsunod, yan tamang leader. Kung mali, ay talagang papansinin at nadidisiplina tayo. So dito nga sa puntong ito, because we are servants of God, yung mga leaders, kung tama tayo, purihin ang Panginoon. Pero pag tayo'y nagkamali sa pagsunod sa Diyos o sa pag-discharge ng leadership, kagapay. Dapat lang maging bukas tayo, marunong tayo makinig sa mga koreksyon, sa mga puna. We should also learn how to admit our mistakes, learn from them and to right. Hindi lamang po yan na bilang lingkod ng Diyos. Kung ating pong titingnan ang panalangin ni Solomon, kung saan siya po ay naging makapangyarihan at matalinong hari, ang prinsipyo that he is not only itang tawag na servant of God, he is the servant of the people, lingkod ng bayan. Siya ay hari ng bansang Israel. Kaya makikita po ninyo, biblical po yung leaders are public servants. Mister, ikay naging mister para paglingkuran mo ang asawa mo. Mga magulang, as parents, huwag niyong pababayaan. You exist, you live to manage, to lead your children, raising them up in the fear of the Lord, in the discipline of the Lord. Maging lahat ng mga nasa bayan natin, sa buong bansa natin, our leaders. Okay? Nilagay ka ng Diyos dyan para bigyang pansin, asikasuhin at alagaan ang sambayanan. Okay? Sa lahat ng mga ito, mga kapatid, make the connection as we close. Kung ang pagiging leader, hari, ay pagiging lingkod ng Diyos, lingkod ng tao, ng bayan, ng mga nasasakupan natin, magiging righteous leadership ito. Kaya yung hinihingi niyang talino, hindi ito yung mataas na IQ, magaling ka lang mag-manage. Binigyan din po ni Haring Solomon, Lord, bigyan mo ako ng puso that I can discern kung anong tama o mali, righteous leadership. You know what? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you have the fear of the Lord, you will hate evil, you would avoid evil, and go for what is right. This is really moral leadership, godly leadership. Pinagpala ng Diyos. Kaya mga kaagapay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa mga nasa posisyon, lapit sa Diyos, magpakumbaba, humingi ng gabay at talino, pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka ng talino. Tayo naman, mga nasasakupan, taong bayan, patuloy nating idulog, ilapit ang sambayanan, ang mga leaders natin, that they will be leaders of God, lalapit sa Diyos, magtitiwala sa Diyos, magmamahal sa Diyos,
aalamin ang kalooban ng Panginoon at susundin so that they can discharge righteous leadership. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Leadership is a gift from you, a call from you. Dalangin namin, Panginoon, na kami una patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Cause us to be like Solomon, lumalapit, nananalangin, humihingi. Hindi namin kayang mamuno. Wala kaming kaalaman, wala kaming katalinuhan. Ngunit sa inyo, O Diyos, matatagpuan ang kailangang katalinuhan, moral, makadiyos. We are praying, Lord, para sa bansa na kumilos kayo sa puso't isipan naming lahat, lalo na sa mga leaders namin, na sila ilapit nyo sa inyo at kaawaan bigyan ng biyayang maging makadiyos na mga pinuno na mamahala sa bansang Pilipinas. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang umaga. Ako po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship New Valley o GCF New Valley. Tayo po ay manalangin para sa ating mga kabataan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga na may buong pagpapakumbaba. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kabataan. Dalangin ko po na tunay nga ang bawat mananampalatayang magulang ay kanilang abutin ang kanilang mga anak ng Ebanghelyo. Kami pong mga magulang ang may responsibilidad na i-disciple ang aming mga anak. Dalangin ko na tunay nga na mapalapit ang mga kabataan sa inyo. Dalangin ko ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay upang kilalanin ang Panginoong Jesus. Mahalin, manatili, at paglingkuran na may buong katapatan ang Panginoong Jesus. At sila mismo ay abutin nila ang kapwa-kabataan ng Ebanghelyo. Ilayo niyo po ang aming mga kabataan sa anumang tukso ng kaaway. Ilayo sa masasamang bisyo. Ilayo sa mga taong masasama ang impluensya. Muli, Lord, dalangin ko na una, ang mga magulang ang siyang maging primary disciple makers ng mga bata at makatagpo din ang aming mga kabataan ng mga small group na kung saan sila ay maaalagaan sa kanilang paglakad bilang mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyo na kaloob niyo sa amin upang ipanalangin ang mga sumusunod. Dalangin namin ang request ni Pearly Arke, kagalingan at nawa hindi na po siya mag-seizure. Ganon din po ang request ni Claring Mamangon sa kanyang frozen shoulder. We pray for healing. Maging Panginoon, kagalingan at kawalan na sana, mawala na sana ang vertigo ni Angie Laspina. Dalangin po namin ang kahilingan ni Beth Calayag para sa kanilang mag-asawa. Maging Panginoon sa paglago ng mga apo sa pananampalataya at probisyong pinansyal din po sa pamilya. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Aurora Puntilar. Kagalingan para sa kanyang manugang na si Jose na masakit po ang kanyang likod. Nawa, O Diyos, siya inyong pagalingin. Kahilingan din po ni Chris Arate, Panginoon, na si Miko ay matunaw na po ang cancer cells at bigyan siya ng kalakasan sa bawat sesyon ng kanyang chemotherapy. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Purifikasyon Amon para kay Dana at Cello na may lagnat at ubo, ang kay Maribel Bilen, mental healing para sa kanya pong kuya Gerardo Bilen. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Merly Ferran, pananakit din po ng kanyang katawan at pagkahilo. Gayun din ang kanyang kapatid na matagal na rin pong may ubo. Kay Vicky, Panginoon, sa kanyang ubo. Kay Mike Hernandez, kagalingan din po para sa kapatid na si Maria Teresa Mendoza. Siya po ay may tubig sa baga na way ito ay maayos. Yung kahilingan din po, O Diyos, ni Azucena Valles para sa kanyang anak na may lagnat. Lord, sa aming kapatid, kamanggagawa ang Pastor Jebo Banzuelo, complete healing. Maging Panginoon sa mga kapatid na Babes Francia, ganap na kagalingan para kay Sister Mayette Tupale. Sa aming guru sa FBA, si Ma'am JV David. Maging ang mama po ni Ate Melcy Jimenez, si Mama Lilia Dimaano. Maging para kay Pastor Robert Aguilar. Maging kay Ma'am Cecil Consuni rin po ng FBA. We pray for healing para sa kanila. wisdom din po, Panginoon, para kay Nika Olan. Lord, ang kahilingan po ni Sister Chona Mendoza para po sa kanyang anak na si Irish Mendoza. Siya po'y alagaan nyo sa kanyang pagbubuntis at nakaschedule pong maesesaryan ngayong Agosto. Para kay Zelay Babasa, para po sa kanyang anak na nag-a-apply ng trabaho, nawain nyo pong paboran at pagpalain. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Sol Lazo. Pag-iingat po ng kanyang anak na uuwi po sa kanila on Friday. Maging yung kanyang kahilingan ni Marisa Carriaga sa sitwasyon po ng pamilya na way maayos na raw po ang kalalagayan nila at magkaroon ng pagmamahalan, pag-unawaan. Maging kay Ann Maligalig ang kahilingan niya para sa kanyang mister na si Samuel na nagtatrabaho abroad. Karunuan, kalakasan, O Diyos. Maging Panginoon kay Nene Dionisio. Patuloy na patnubay po sa buong pamilya. Pag-iingat po sa mga apo na nasa barko naman. Lord, para kay Irene Del Rosario, yung nalalapit na board exam ng kanyang pamangkin na si Kim, siya po'y pagpalain. Lord, we continue to commit ang inyong ministeryo, manggagawa sa Fairview Baptist Academy, ang staff, ang Fairview Fundamental Baptist Church, mga kapatid at gawain sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging Panginoon sa Gautaya Bible Church na kapatid na Pabs at Febby Aban. Lord, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, pagpalain yung lahat ito. Salamat, Panginoon, sa matamis na pangalan, Panginoong Jesucristo, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Meron pa po tayong ibang concerns, mga kagampay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kagampay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, makakasama po natin ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos po ay hindi magkukulang.

Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Nakikibahagi ako sa mga gawaing nagtataguyod ng katarungan, awa at kapayapaan. Pinipili kong maging mahabagin at makatao, hindi mapang-abuso at makasarili.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sambang
5: at Shaira Gabornes.

0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, prosecution panel nagdesisyon na hindi na ipatawag si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang witness sa impeachment trial.
2: Umano'y assassin na kinontra ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na kailangang kilalanin o hanapin ayon kay Prosecutor Joel Chua.
1: At sa kalakalan, ERC posibleng palawigin ang no disconnection policy. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Prosecution panel nagdesisyon na hindi na ipatawag si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang witness sa impeachment trial. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa ikalimang araw ng paglilitis kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
3: Muling sumalang kahapon sa witness stand ng impeachment court si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, kaugnay pa rin ng Article 4 sa Articles of Impeachment o Grave Threats and Inciting to Sedition na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinakita sa ikalimang araw ng impeachment trial ang karagdagang bahagi ng recorded video ng online press conference ni VP Sara Duterte Carpio noong November 2024 kung saan inilahad ang kanyang mga pahayag na naglalaman ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging cross-examination ng Counsel for the Respondents, Attorney Mark Vinluan kay Attorney Lotok, paulit-ulit na tinanong ang NBI Regional Director tungkol sa mga pahayag ni Duterte Carpio na naging batayan ng Article 4 o Grave Threats sa Articles of Impeachment. Ipinalabas ng depensa ang ilang bahagi ng recorded video ng nasabing online press conference kabilang ang mga pahayag ng BC ukol sa umano'y banta sa kanyang buhay, mga akusasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang pagbabanta ni Duterte Carpio sa Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker. Kinumpirma ni Lotok na sinabi ng bise ang mga naturang pahayag, ngunit wala siyang personal na kaalaman sa katotohanan ng mga aligasyon. Iginiit naman ng depensa na ang grave threats ay isang felony na saklaw ng mga mababang hukuman at hindi isang impeachable offense. Sa kabila nito, nanindigan si Lotok na may batayan ng kasong grave threats at inciting to sedition na resulta ng kanilang ginawang investigasyon. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may maaaring kumilos batay sa naturang mga pahayag na maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Samantala, nagbigay rin ng mga clarificatory questions ang mga senator judges sa witness at sa magkabilang panig upang mas malinaw na matalakay ang mga isyong inilahad sa pagdinig. Kinwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva ang magkaibang pagtrato ng NBI sa umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa sinasabing banta laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinagot naman niyan ni Attorney Jeremy Lotok at ipinaliwanag na magkaiba ang batayan ng dalawang insidente. Aniya, ang banta laban sa Pangulo ay hayagang ipinahayag na nagbigay daan upang magsagawa ng investigasyon ang NBI, habang ang umano'y banta laban sa Vice Presidente ay nananatiling isang aligasyon na wala umanong sapat na ebidensyang nagpapatunay. Binigyan pansin naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang legal na aspeto ng fear o takot sa kasong grave threats. Tinanong ng senadora ang testigo ng prosecution kung kailan maituturing na isang criminal threat ang isang warning o babala. Sinagot naman niya ni Lotok at sinabing ang pagkakaiba ng isang babala at isang banta ay nakadepende umano sa konteksto, mga pangyayari at paraan ng pagkakabigkas ng pahayag. Aniya, may mga pagkakataon ding maaring mag-overlap ang dalawa sa mga partikular na sitwasyon. Samantala, tinuon naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan at Senator Judge Risa Ontiveros ang pagtatanong sa kredibilidad ng testigo at sa pagiging maasahan ng mga ebidensyang naging batayan ng investigasyon ng NBI. Kinumpirma ni Attorney Jeremy Lotok sa mga senador na ang mga video na iniharap sa korte ay authentic, kompleto at hindi inedit, pinagdugtong-dugtong o ginawa gamit ang artificial intelligence. Sinuri naman ni Senator Judge Robin Padilla ang kwalipikasyon at kredibilidad ni Attorney Lotok sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang profesional na karanasan, mga credentials, religious background, kasama din ang mga kasong naihain laban sa NBI Regional Director.

0: Kinumpirma naman ni Lotok na nakasuhan na siya noon, ngunit iginiit niya na normal ito sa mga law enforcement officer bilang bahagi ng kanilang trabaho. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa palitan ng tanong at sagot ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Regional Director Jeremy Lotok kaugnay ng issue ng admission of interest. Inusisa kasi ni Cayetano si Lotok kung may maituturing na admission of interest sa isang video na inilabas noong November 23. Sa gitna ng pagdinig, nagtanong naman si Lotok kay Cayetano kaugnay ng naturang video na tila hindi ikinatuwa ng senador dahil si Lotok umano ang siyang nakapanood nito. Sa pagtatapos ng ikalimang araw ng impeachment trial, nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na ang bisa ng subpoena ad testificandum ni Attorney Zulaika Lopez ay hanggang kahapon lamang. Kaugnay nito, inihayag ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila ipepresenta si na Attorney Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo upang mapabilis ang takbo ng paglilitis. Yan ang mga mahalagang kaganapan sa patuloy pa rin umuusad na paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Umano'y assassin na kinontrata ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na kailangang kilalanin o hanapin ayon kay Prosecutor Joel Chua. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Hindi na kailangang pangkilalanin o hanapin ang umano'y assassin sa sinasabing kinontrata ni Vice President Sara Duterte, sapat na ang 4th Articles of Impeachment para magpatuloy ang paglilitis. Ang sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, nakafocus ang impeachment complaint sa sariling public statement ng pangalawang pangulo, hindi sa kapasidad na patunayan kung totoo ang assassination plot. Sabi ni Chua, maliwanag lang issue dito ay pagbabanta na laman ng konteksto sa binitiwang salita ni VP Sara. Walaan niyang saysay kung hindi man matagpuan ang assassin o hindi kilalanin o matukoy. Hindi rin anya nililitis ng Senate Impeachment Court ang isang criminal case na kailangan pa ang proof beyond reasonable doubt. Binigyan diin ni Chua ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa ay maituturing na isang national security concern na hindi dapat baliwalain. Samantala, sinabi ng prosecution panel na inilista sa kanilang listahan ng testigo sina Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa Office of the Vice President at House Legislative Security Bureau Director Captain Belinda Bello. Ang sabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan, hindi na kailangan patunayan ang kanilang testimonya sa umunay pagbabanta na nakapaloob sa 4th Articles of Impeachment. Eddie Galvez, FABC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, maghahain parang karagdagang testigo ang House Prosecution Panel kaugnay sa ika-apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y may kaugnayan sa umano'y pahayag na nag-utos siya ng pagpatay sa Pangulo Unang Ginang at dating House Speaker sakaling siya ay mapatay. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Reggie Tongol, hindi si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang huling testigong iaharap ng prosekusyon, bagamat hindi pa pinangalan ng iba pa nilang mga testigo. Kasunod ito ng desisyon ng prosecution na huwag nang iharap bilang witness sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Dahil dito, sinabi ni Tongol na maaaring mapaikli ang 11 trial days na unang inilaan para sa pagtalakay sa ika-apat na Article of Impeachment. Sa ilalim ng inaprubahang 72 araw na schedule ng paglilitis, 62 trial days ang nakalaan para sa prosecution at 30 trial days para sa depensa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission o ERC na palawigin ng isang buwan ang no disconnection policy upang matulungan ang mga nahihirapang magbayad ng kuryente. Inaprubahan din ng ERC ang paghahati ng dagdag singil ng ilang electric cooperatives at utilities habang ipinagpaliban ng Meralco ang paniningil ng mahigit 1 bilyong generation charges. Nanawagan ng Power for People Coalition sa ERC na protektahan ang interes

0: ng mga mamimili habang nagbabala ang bayan muna sa posibleng pagtaas ng inflation dahil sa oil crisis. Hinimok ni dating bayan muna Representative Carlo Zarate ang agarang pagpasa ng presyo ibaba bill upang alisin ang ilang buwis sa langis, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bumaba ang Philippine Stock Exchange Index at humina ang piso sa pagbubukas ng Linggo dahil sa pag-iingat ng mga investors. Paliwanag ni Rehina Capital Development Corporation Head of Sales Luis Limlingan, hinihintay pa ng mga investor ang susunod na magiging galaw ng merkado. Samantala, humina ang piso sa 61 pesos at 59 centavos kada dolyar, ang pinakamahinang halaga nito sa mahigit isang buwan. Habang ang palitan ng piso sa ibang foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 51 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Sinabi naman ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricofort na nakaapekto sa piso ang pagbaba ng foreign direct investments at ang lumalalang tensyon sa Middle East.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.2 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.35 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, kampo ni Senador Jinggoy Estrada tutol sa pag-aalis kay Bonoan bilang akusado sa kasong graft sa flood control kickback scheme.
0: Korte Suprema, tinapos na ang pagdinig sa oral arguments kaugnay ng unprogrammed funds ng 2024 to 2026 national budgets.
2: At sa palakasan, Gilas Boys nakamit ang silver medal sa FIBA 3x3 U21 Asian Tilt.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinutulan ni Senador Jose Pimentel o Jinggoy Ejercito Estrada ang hiling ng prosecution na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 2nd Division, sinabi ng prosecution na nais nitong amyendahan ang criminal information upang alisin si Bonoan bilang isang akusado at gawing cooperative witness laban kay Estrada at sa iba pang kasong may kaugnayan sa mga flood control project na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ginit naman ang kampo ni Estrada na hindi dapat payagan ang naturang hakbang dahil na-arraign na ang senador. Ayon sa depensa, mababago nito ang teorya ng kaso dahil inaalis si Bonoan bilang akusado kahit nakasaad sa orihinal na impormasyon na nagsabuatan di umano sila ni Estrada sa paggawa ng krimen na maari umanong makaapekto sa mga depensang maaring ihain ng mambabatas. Samantala, sinabi ng Sandigan Bayan na nakabinbin na para sa resolusyon ang motion ng prosecution. Dumalo rin sa pagdinig si Bonoan sakay ng wheelchair habang sinabi ng kanyang abogado na patuloy itong nakararanas ng hindi regular na tibok ng puso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon laban sa unprogrammed appropriations sa pambansang budget para sa 2024, 2025 at 2026. Matapos ang anim na pagdinig, binigyan ni Chief Justice Alexander Gasmundo ng 20 araw ang mga partido at ang amicus curiae upang isumite ang kani-kanilang memoranda. Inatasan din niya ang pamahalaan na isumite sa loob ng 15 araw ang mga natitirang dokumentong hinihingi ng korte. Kaugnay nito, hiniling ni Associate Justice Benjamin Cagiwa sa Senado at Kamara na magsumite sa ilalim ng panunumpa ng pahayag na wala sa kanilang kustodiya ang mga dokumentong hinihiling ng korte kaugnay ng mga pagbabago sa 2024 national budget. Kabilang sa mga petisyon, ang pagkwestiyon sa pagiging konstitusyonal ng 449.5 billion pesos na idinagdag umano ng Bicameral Conference Committee sa 2024 General Appropriations Act, gayon din ang mga inamyendahang pondo sa 2025 at ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, Masbate, iyanig ng magnitude 5.2 na aftershock. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Tumama ang magnitude 5.2 na lindol sa karagatan ng Claveria, Masbate kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa lugar noong Hunyo at 13. Naramdaman ng intensity 3 sa Naga City at mas mahinang pagyanig sa iba pang bahagi ng Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at Quezon. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.3 na lindol sa timog kanluran ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental kagabi. Sa tala ng FIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 33 kilometers. Ayon sa ahensya, aftershock naman ito ng magnitude 7.8 na lindol sa offshore Sarangani noong Hunyo. Sa kaugnay pa ring balita, nagtala naman ang FIVOX ng minor sea level disturbance matapos ang lindol sa karagatan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maaaring magkaroon ng mga alon na mas mababa sa 1 metro ang taas. Pinapayuhan ng publiko sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na umiwas muna sa baybayin. Wala namang inilabas na evacuation order. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nabigo ang Gilas Pilipinas Boys sa Belarus sa finals ng FIBA 3x3 Youth Nations League Under 21 Asia 2 Top 1 sa Malaysia sa score na 20-19. Nanguna si Earl Medina para sa Gilas na may 7 puntos habang nagdagdag si Cubs Cabonilas at Koji Benaflor ng tig 5 puntos. Muntik nang makumpleto ng Pilipinas ang comeback ngunit hindi naabutan ang lamang ng Belarus sa huling segundo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagpatuloy ang mainit na simula ng NLEX Road Warriors matapos talunin ang Titan Ultra 135-100 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Nanguna sina Shawnee Winston at Robert Bolick na may 30 at 29 points habang nagdagdag si import Decon Jones ng 22 points. Umangat ang NLEX sa 3-0 na kartada at nanguna sa Group A. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagong Health Secretary Jose Puhalte Jr. na numpana sa tungkulin.
0: AFP ikinabahala ang pananahimik ng China sa pag-angkin sa Batanes.
2: At sa ibang bansa, European Union nagbabala laban sa banta sa ICC.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Pulante Jr. Pinangunahan.

0: ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Buhaltes sa Balacanang kahapon. Pinalitan niya si dating Health Secretary Teodoro Herbosa na naghain ng courtesy resignation dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan matapos sumailalim kamakailan sa knee replacement surgery. Mahigit 3 dekada nang nagseserbisyo si Buhaltes sa Department of Health matapos itong pumasok sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center noong 2014 at nagsilbi bilang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at ng ASEAN Orthopedic Association.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maaaring mauwi sa opisyal na posisyon ng Chinese Communist Party ang kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars na ang Batanes ay isang geographical extension ng Taiwan at dahil inaangkin ng Beijing ang Taiwan, bahagi rin umano ito ng China kung patuloy itong hindi lilinawin ng pamahalaang Chino. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaaring bahagi ito ng tinatawag na Track 2.0 o hindi opisyal na diplomasya kung saan ginagamit ang mga akademiko upang maglabas ng isang posisyon bago ito tuluyang maging opisyal na paninindigan ng Estado. Anya, mahalagang agad na linawin ng Chinese Embassy sa Maynila at ng Ministry of Foreign Affairs ng China kung tinatanggihan nila ang naturang pahayag. Babala pa ni Trinidad, kapag walang pagtutol mula sa Beijing, maaari itong maging opisyal na posisyon ng Chinese Communist Party at dagdag pa niya maaaring layunin din ng naturang pahayag na unti-unting sanayin ang international community sa ganitong naratibo. Muling iginiit ng AFP na walang batayan ang pahayag ng mga Chinese scholars na ang Batanes ay bahagi ng Taiwan at dahil inaangkin nga ng Beijing ang Taiwan ay bahagi rin umano ito ng China. Sinabi rin ni Trinidad na wala pang namomonitor na pagtaas ng aktibidad ng People's Liberation Army, Navy at China Coast Guard sa paligid ng Batanes. Gayunman patuloy na minomonitor ng AFP, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagdaan ng mga Chinese research vessel na umano'y ilegal na dumaraan sa mga karagatang malapit sa lalawigan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, 20 pa lamang sa higit 16,000 aplikasyon para sa amnestiya ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Amnesty Commission Chairperson Lea Armamento, umabot na sa 16,207 ang mga natanggap na aplikasyon, ngunit 20 pa lamang ang naaprubahan dahil sa masusing beripikasyon. Anya, kailangang kumpirmahin ng militar, pulisya at ng grupong kinabibilangan ng aplikante ang kanilang pagkakakilanlan, gayon din ang mga record ng hukuman at piskalya. Samantala, 4,325 na aplikante na ang nabigyan ng safe conduct pass, kaya pansamantalang hindi ipinatutupad ang kanilang warrant of arrest habang dinidinig ang kanilang aplikasyon. Ayon kay Armamento, sumasalamin ang dami ng mga aplikante sa lumalaking tiwala ng mga dating rebelde sa programa ng pamahalaan. Kapag naaprubahan ang kanilang amnestiya, mabubura ang mga kasong saklaw nito at maaari silang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang suporta sa pabahay at edukasyon ng kanilang mga anak.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Kinunda na ng European Union ang mga banta laban sa International Criminal Court o ICC matapos ipahayag ng Estados Unidos ang plano nitong paigtingin ang kampanya laban sa tribunal. Ayon sa EU, hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake o pagbabanta laban sa mga opisyal, kawani at mga nakikipagtulungan sa ICC. Nauna namang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na layunin ng kanilang hakbang na protektahan ang soberanya ng Amerika.
1: Bagong araw, balita Pantaigdig.
0: Mahigit 10,000 excess deaths ang naitala sa mga bansa sa Europa. Ito ay matapos ang matinding heat wave nitong huling bahagi ng Hunyo. Sa tala ng European Center for Disease Prevention and Control at ng World Health Organization, karamihan sa mga nasawi ay edad 65 pataas na kabilang sa pinaka-apektado ng matinding init. Ayon sa mga eksperto, may malaking kaugnayan ang heat wave sa pagtaas ng bilang ng pagkasawi at pinalala umano ng climate change.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula sa mga kawikaan, 11 talatang 12, ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 15 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong

0: Malakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness, but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
14: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
15: FEBC.PH.
14: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
16: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
17: Oras na para laging maging positive.

0: Positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
1: Oras na Pilipinas!
2: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
1: Oras na Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay! Aba. It's well the day pala today ng mga manggagamang Pilipino. Yung iba. Akinse ngayon. So, kalagitnaan na po ng Hulyo. Ganon kabilis ang araw. Nahahabol mo ba, kaagapay? Kaya ba? Kaya? Okay na kaya? Ganyan naman tayo mga Pilipino, no? Diba? So, laban lang, bangon at maging mapagpasalamat sa panibagong umagang ito, panibagong buhay, panibagong hininga. Ayan, nabigay sa atin ng Panginoon. Kami po ang inyong mga kahuntahan ngayong Swell the Day Wednesday. Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor John Castillo po, mga kaagapay. Mm-hmm. Andito na naman po ako, purihin ang Panginoon, Sister Heidi. Sa pangalan po ng Mulat Movement, ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Mm-hmm. Tuloy-tuloy po ang pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad po natin dito sa oras na Pilipinas, mga kaagapay, na palaganapin po ang kamalayan ng mga Pinoy sa mga usapin na napakarami na ngayon ng ating bayan, syempre po sa liwanag ng salita ng Diyos.
0: Ayun o, basta si Pastor John ang ating cool lolo. Nakikipaglaro pa po ito sa mga apo, oh, di ba? Oh, laking hinabol. Blessing nun, Pastor
1: yes,
0: John.
1: Yes, hinabol ko yung okasyon na yun.
0: May mga ninja moves.
1: Oh, yes,
0: ang
1: yes.
0: Lolo John. Anong tawag sa'yo ng mga apo mo?
1: Iba't iba po.
0: Iba-iba.
1: Lolo, sa loli.
0: Loli.
1: Yung sa
0: kanino
1: America.
0: Galing yung loli?
1: Kay Mati Boy.
0: Kay Mati Boy. Siya ang nag-invento. Oh,
1: siya lang.
0: Loli.
1: Gusto lang niya, loli.
0: Eh, kay Lola, anong tawag niya?
1: Lola lang.
0: Lola lang. Pero sa'yo, loli.
1: Loli. Sabi ko, tawagin mo ang dada mo na pop, para sabay kami, pop. Lollipop.
0: Lollipop.
1: Parang candy dating.
0: O, tapos ano pa? Ano pa mga...
1: Yung how they say it, like yung mga ano ko sa US. Si, lalo na si Finn,
0: si Finn
1: Isaiah. Ang pagkasabi niya, Lolo Johnny.
0: Lolo Johnny.
1: Dami
0: niyang O.
1: May pagka ano kasi Amerikano.
0: Oo, yan o, diba? Ang sarap sa puso, ano,
1: yes,
0: Pastor
1: yes,
0: John. Oh, iba yung tubo, sabi.
1: Maghintay ka.
0: Hello sa mga lolos.
1: Oo, sa mga lolo't lola. Totoo po yan, Sister Heidi. Ito lang ang patutuo na when you see your apos, you feel their life. An extension of your life.
0: Diba? Kaya nakakabata, no, Pastor
1: yes.
0: John?
1: Saka, na-energize magalit.
0: Ka. Ay, hirap. Yun na ka.
1: Sabi nung anak ko, Dad, parang...
0: Kung gano'ng kakahigpit sa amin.
1: Ang bait mo sa kanila.
0: Alam na this.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Hello, Mati Boy. Yan, no? Yan ang wala kaming panama ni Auntie Jo. Kapag ka si Mati Boy ang pupuntahan ng lolo.
1: Siyempre, yung aking apo pang isa.
0: Sino pa?
1: I call her Baby Love.
0: Baby Love.
1: Si Stella Zoe.
0: Isa lang siyang apo mo na babae.
1: Yes, tapos
0: ayun,
1: three boys.
0: Kaya Baby Love.
1: Oh, yan yung favorite ano ko. Granddaughter.
0: Oh, mamaya masundan pa yan ng another one, ha? Dumadami yung paborito. Yan, oh, hello, madami tayong mga lolo and lola na taga-subaybay dito sa DZAS. Salamat po at itong inyong pakikinig, ano, indirectly ay na giging habit din ng inyong mga apo. Diba? Napupunta rin po sa kanilang system. Kaya minsan, hinahanap-hanap na nila. Nagiging part na rin ng kanilang daily life, ang DZAS, dahil nakikinig si Lolo at saka si Lola. Diba? So, samahan nyo lamang po kami. Madami kaming hinanda ni Pastor John, 10 ng ating mga Katsing Positive. Kaya huwag kang bibitaw kaagapay at tumutok na at patuloy na manood dito sa ating Facebook Live. Gayon din naman sa ating YouTube channel.
2: Good morning!
0: Kumusta ka kaagapay sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV? Sa mga nasa radio at PM radios,
3: happy listening!
0: Salamat din sa nag-download na ng ating radio app.
2: Thank you very much!
0: At sa mga nasa biyahe,
2: take care!
0: Sa mga oras na ito kaagapay, sana hindi mainit ang ulo mo. Kaya aga-aga, huwag kang magpatangay dyan sa very challenging na traffic na kinaiipitan mo ngayon. Oh, meron ng nag-agree dito, isa pang lola. Si Mama Bear, oh, hindi na lang siya Mama Bear ngayon. Lola Bear na din siya ng mga apo. Ayan, si Charlize and si J-Boy. Oh, diba? Kasama niya ngayon. At meron pa siyang ibang mga apo na cute na cute. Ayan, Mama Bear and Papa Bear. Pastor Ed, good morning. Good morning po sa inyo. Alright, and mamaya abangan nyo rin, meron tayong QOTD. And shout out muna kay Desiree Domingo, kay Ate Emerita Faustino, mga suking-suki yan dito sa Oras na Pilipinas. Alright, syempre, hindi mawawala ang ating mga katsiing positive. Di tayo aandar, Pastor John. Kung tayo lang nandito sa studio, kailangan natin ng mga katuwang sa ating broadcast. Nandito na si Reggie Boy, the birthday boy sa control.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Reggie Boy, alam mo ba ang sabi ko kanina kay John B., Pastor John? Sabi ko, andito na pala yung mga birthday boy.
1: Birthday.
0: Ano ba kasi isang araw lang ba yung pagitan nyo, Reggie? Isang araw lang ni John B., yung ating mga prodtech. Alam mo ba, Reggie, ang sabi niya, si Kuya Reggie na po ang bahala. So, nagtitiwala naman kami ni Shaira. Binolunteer na, Pastor John. Binolunteer na si Reggie. Kaya feeling ko, wag kang aalis. Lagot-lagot tayo kay Reggie. Baka patayan tayo ng mic. Yan. So, happy birthday, Reggie boy. Sana nadinig mo ang pagbati namin sa'yo. Nung nag-huddle kami, nung Monday. After mo, Pastor John, I thank you pala sa devotion mo para sa DZAS. A team, you know. More of God, di ba? Less of us. Yan. Thank you for that very timeless reminder na dapat talaga si Lord yung namamagnify at tayo'y ginagamit lang talaga na instrumento.
1: Amen.
0: Salamat po sa reminder. At yun, pagka meron kasing mga may birthday dito sa DZAS, nagbibigay pugay kami. Yon, ina-appreciate namin sila. So Reggie, dahil wala ka nun, napakinggan mo na ba? Oh, talaga, naiyak ka ba? Ayan, oh. So ano, andito na si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Tapos syempre, maraming salamat din kay Phil Lagtapon.
5: Feel like the bond. Ready in action.
0: Maya-maya, magjo-join din sa atin si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Nasa RTV ngayon si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: Thank you sa ating engineering at Bukawit Tech People.
9: No problem.
0: Alright, yan po yung mga masisipag nating mga katsiing positive. Sinasamahan tayo at inaagapayan sa broadcast po natin araw-araw. So, shout out din kay Jelly Olivar. Ganun din naman. Maraming salamat kay Sister Jing Hoson. And of course, kay Rosalinda Manzano. Ayan, abang-abang lang kayo. Suspense muna yung ating QOTD. Magja-jack and poy pa kami dito ni Pastor John. Ayan. Pero unahin muna natin, first order of the day, syempre ang ating reminder galing po sa mga kawikaan.
10: Kawikaan. Kayamanan.
11: Kawikaan. Kayamanan.
0: Ang Bible Pinoy version ito, Proverbs 21:3, gawin mo kung anong tama at patas, mas gusto yan ni Lord kesa mga offering.
1: Diba? Napakaganda.
0: Oo.
1: At dito naman po sa ESV, Proverbs 21 verse 3, nasusulat po, to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Mga kaagapay, siyempre, gusto natin pagdating sa Diyos, matuwa ho sa atin ang Diyos, Sister Heidi. Siyempre, nandun yung blessings, if we please God, at mahalaman tayo siyempre ng Panginoon kung matigas ang ulo natin, may palo pa tayo. So, ang katuruan po dito, kung gusto nating malugod ang Diyos sa atin, ang normal kasing ano natin, ibigay mo, i-offer mo, katulad nito. Pero sabi ng Panginoon, gawin mo kung ano yung tama, okay? At yung patas, may hustisya. mas gusto yan ni Lord kaysa sa mga offering. Alam po nyo, this is very timely, Sister Heidi. Lalo na sa mga kamalian sa paligid, yung pagkukulang, kasamaan natin sa sarili nating buhay, sa sarili nating bahay, maging sa sambayan ng Pilipinas. Yun yung nabubuhay ka sa mali, nabubuhay ka sa masama, sabihin natin, ikaw ay nang-aapi ng kapwa. Ginugulangan mo sila at kinukuha ang pera. Yung sabi natin, isa kang kurapot. Okay? You know the others to try to ease their consciences? Na nakokonsyensya sila, nakokonvict sila. Parang, Lord, babawi ako. Magdo-donate ako, Sister Heidi, ng lupa para sa simbahan. Mm-hmm. O tutulong ako sa mahihirap yung mga, Lord, para sa iyo ito. Mm-hmm. Ngayon pa, ditodo pa. Kayang-kaya ng bulsa. Yun nga lang, yung bulsa niya galing sa nakaw naman mm-hmm. yung pera niya. Mm-hmm. Kala nila, okay na si Lord, tatahimik na ang Panginoon. Mm-hmm. Abay, hindi natin pwede, hindi natin kayang bayaran our way to cover up for our sins. Sa Panginoon, hindi pwede yan.
0: Anong kasabihan yon, Pastor John? The end does not justify the means, diba?
1: Yes, yes. Oh, but we remember si Haring Saul, King Saul. God gave him a command, and then eto nga, si Prophet Samuel, hindi niya lubos na sinunod. Sabi ng Panginoon, patayin mo lahat. Itinira niya mga tupa. Eto yung pagdating ni Prophet Samuel, ba't naririnig ko yung mga tupa? Sabi ng Panginoon, patay. Sabi ni Saul, alam mo, propeta, i-offer ko kay Lord yan. Doon siya nabanatan, sabi, to obey is better than sacrifice.
0: Correct.
1: Sa mga kaagapay natin, sa lahat ito ha, sa bansang Pilipinas, yung paggawa ng mabuti ng katwiran, yun ang gusto ng Diyos kaysa sa relihiyoso ka, pasimba-simba ka, patulong-tulong ka, isa ka namang masamang tao.
0: Oo, bunga lang yun, di ba, Pastor John? Bunga ng pagbabagong buhay, yung pagiging mabait mo rin sa iyong kapwa, di ba? Yung pagiging mabuti mo. Mm-hmm. Pero hindi yun yung susi para makapasok tayo sa langit.
1: Ah, yes, yes. Oo. Kasi nga po, ang inaano po dito, na kung tayo'y maliligtas, biyaya ni Lord yun.
0: Opo.
1: So, yung faith without works is dead, huwag natin sabihin na through works, kundi yung faith na ikaw ay Kristiyano dahil sumampalataya ka kay Kristo, napapatunayan yun, di po ba, Sister Heidi? Hindi sa salita, kundi sa gawa. Dapat yun yung resulta, yung bunga ng iyong pananampalatayang totoo.
0: Huwag natin kabaitan. Isipin na, parang dito sa verse na to, baka akala natin si Lord pwedeng suhulan. Diba? Meron
1: hindi.
0: Kang mga ipantatapal sa iyong mga
1: correct.
0: Kakulangan.
1: Tama, Sister Heidi, mga kaagapay, pakinggan nyo si Madam Heidi. Kasi totoo yan, kasi babalik ka dun sa foundational ikang basis ng how do I get to heaven? Paano ba ako maliligtas? So, sa marami, magpapakabait ako. Gagawa ako ng mabuti. No, ang sabi ng Bible sa Ephesians 2 verse 8, for by grace you are saved through faith. It's not the works, it's a gift from God.
0: Amen.
1: So, yun. So, ilagay natin sa maayos. Kaya sa Bisaya pa, tarong ka diha, ha? Tarong ka diha. Umayos ka dyan, ha?
0: Sige po. Ayan. Proverbs 21 verse 3, gawin mo kung anong tama at patas. Mas gusto yan ni Lord kesa mga offering. Ayan ang ating tandaan ngayong midweek at i-apply. Ayan sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Naghatid sa oras, alas 7:21 ng umaga. Labas muna tayo dito sa ating studio at puntahan natin ang tanggapan ng MMDA Metro Base.
9: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!

0: Edge.
1: Metro Manila Development Authority.
2: Charlie Nozales.
3: Magandang Miyerkules po, Sir Charlie.
4: Magandang umagang Miyerkules sa iyo, Kahedi, and Pastor John. Ganon din siyempre sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At unahin natin itong southbound din ng EDSA na kung saan moderate traffic na po dyan na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating dito sa may Kamuning flyover dyan, pumabagal na ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din dito rin sa may Guadalupe, papunta naman yan ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pag after ng Buendia, light traffic na po yan towards Pasay area. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dyan lamang po sa may Park Avenue, may konting build-up sa daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito na sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan ng Kalayaan Avenue. Diyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. After ng Ortigas MRT, masusundan po ang pagbagal pagdating na dyan sa may North Avenue, papunta naman ng Bansalangin U-turn slot. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane mula lamang po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Zona flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan po yan dito na sa may intersection ng Bicerano, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At tuloy-tuloy yan sa Libis flyover hanggang makarating na ng Calye Industria sa C5. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic sa may Tiendisitas hanggang sa may Lanusa. At halos dumudugtong na rin po ang moderate traffic dyan sa may Canley Road hanggang Bagong Ilog. Pero after ng Bagong Ilog, light traffic na towards Taguig area. Ang northbound lane lamang po ng C5, dyan po mabagal na rin ang daloy ng traffic pagkalagpas lamang ng Bayani Road sa Taguig, at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley Intersection. And masusundan naman po ang pagbagal dyan na po sa may Libis sa flyover, at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon tayo ng konting build-up sa daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview mula po dyan sa may Labayan Road, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. Moderately moving naman dito na sa may Diliman Doctors papunta ng Luzon hanggang Tandang Sora. Pagdating naman dyan na sa may Techno Hub, moderate to heavy traffic na patungo ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na yan ng Quezon Avenue. At ang Quezon Avenue naman papunta ng EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6. At bawal na nga po kayong bumiyahi sa mga oras na ito na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kahide and Pastor John ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
3: Thank you so much, Sir Charlie, mula sa MMDA Metro Base. God bless you. All right, 7:25 na ng umaga, habang dinadial ni Shaira ang numero ng Pag-asa DOST. Shout out muna kay Tristan Gulay, kay Leonida Rubio. Shinair niya daw yung ating Facebook Live, Pastor John. Maraming salamat po. Malaking tulong yan. At Inora Cancela. And hello din kay Noel de Ocampo. Pareho po tayo ng oras, though gabi po rito sa USA. Ayun, no? Tama, no? pa, kumbaga sila pa Wednesday pa lang. Mm-hmm. Oo.
0: Ahead tayo ng 12 hours.
3: Yun. And yes, Ate Aurora Estrella, di po nasusuhulan ng Panginoon to cover our sins. Amen. And shout out din kay Mamsi, kay Mamsi Lina Santos Katudio. O, eto na ang ating tagapag-ulat from Pag-asa DOST para sa ating weather report. Makakasama natin si weather specialist, Ma'am Grace Castaneda. Miss Grace, good morning.
5: Yes po, good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na weather disturbance sa loob ng ating area of responsibility. Yung low pressure area po na dating si Bagyong Zosie, nasa labas na po ito ng FAR, huling namataan sa 1,670 kilometers east of southeastern Luzon. Samantala, yung isa pa pong tropical depression kahapon is LPA na din siya ngayon, nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. So both po itong low pressure areas na to, wala po itong epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Ang habagat, umiiral pa rin sa western section ng northern Luzon. But for today po, kung may mga pag-ulan tayong mararanasan dito sa Metro Manila and for the whole country, mga isolated lang po na pag-ulan, mostly sa hapon at gabi. Possible pa rin yung short period ng malakas na pag-ulan. But wala naman po tayong ina-expect na ng mga continuous po na malalakas na pag-ulan compare ng mga nakaraan pong araw. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, maganda umaga po.
3: So, ibig sabihin, Ma'am Grace, pahinga muna tayo sa mga bagyo?
5: So, ngayon po, wala po tayong minomonitor pa ulit ng bagyo dito sa loob ng FAR.
3: So, itong week na to, safe tayo.
5: Yes po, so far sa latest analysis natin, wala naman po tayo nakikita pa na mabubuo ulit.
3: Maliban na nga lang po doon, ma'am, doon sa bigla ang mga thunderstorms, ano?
5: Yes po, tama po.
3: Okay, so thank you, Ma'am Grace.
5: Salamat din po, mag-ingat tayong lahat.
3: Medyo makakabawi muna, no, Pastor John, yung mga binaha, di ba? Yung mga kailangang bumangon ulit mula doon sa habagat, di ba? Na pinalakas ng bagyong Inday. So,
0: sa Ecclesiastes 3 yun, there's a time for everything.
3: For everything. So, thank you dito sa mga araw na ano muna, normal muna. Walang mga malalakas na bagyo at saka ulan at saka hangin. Okay, bago lang tawagin si Desa Girl, Pastor John, mag-QOTD muna tayo.
0: Yes, ano ba ang QOTD natin?
3: Eh, kasi nga, mamaya isang sa mga pag-uusapan natin, yung isang survey firm na nag-conduct ng finding, ng survey para pulsuhan kung gaano ba ang kumpiyansa at ang tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon, eh bahagyang tumaas daw, sabi dito sa isang survey company. So ngayon, meron din tayong unofficial survey para sa ating mga kaagapay. So ang ating QOTD, eto na, sagutin mo kaagapay ang ating tanong. May tiwala at bilib ka ba sa gobyerno? Ayan, ngayon, yan, sa ating administrasyon ngayon. May tiwala at bilib ka ba sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? So malayang tala kaya naman to, Pastor John. At ipaliwanag nyo rin ang inyong kasagutan.
0: Yes, yes.
3: Okay lang kung mag-essay kayo dyan. So may tiwala at bilib ka ba sa administrasyon ngayon? So join ka na sa ating QOTD. Magpadala ng entries dito sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At habang pinag-iisipang mabuti ang inyong sagot,
0: yes,
3: eto muna.
0: Bibigyan daan naman natin, mga kaagapay, ang bagong trivia hatid po ng ating Desa Magtunaw. Tampok sa paborito po ng lahat, ang Bida Bandila.
6: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
7: Hello kaagapay! Desa the Explorer po, at for today, samahan niyo kong maglakbay sa mga bansang may pinakamayaman na buhay at likas na yaman sa buong mundo. Alam niyo ba na may lugar na parang bahay na aklat ng kalikasan? Tara, alamin natin kung saan ang mga ito. Pinakauna sa listahan, ang Brazil na pinakamayaman sa lahat ng bansa pagdating sa biodiversity. Ito ay dahil sa Amazon Rainforest. Dito matatagpuan ang pinakamaraming uri ng halaman at hayop. Nasa top 3 rin ang Brazil sa bilang ng mga ibon, reptiles at isda. Dahil dito, tinaguri ang Earth's Biodiversity Champion ang Brazil. Nandyan rin ang Indonesia na binubuo ng mahigit 10,000 islands at ito ay mayaman sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Dito matatagpuan ang mga tigring Sumatran, oranggutan at mga kakaibang isda sa Coral Triangle na isa sa pinakamayamang marine biodiversity hotspots sa buong mundo. Bagamat kilala sa malalaking syudad, ang China ay mayaman din sa kalikasan. Dito matatagpuan ang giant panda at ang Yunnan province na kilala sa tropical na kagubatan na tahanan ng maraming species ng halaman at hayop. Samantala, Colombia ang may pinakamaraming uri ng ibon sa buong mundo na umaabot sa mahigit 1,900 species. Dahil sa iba't ibang ecosystem tulad ng Amazon at Andes Mountains, sagana ang bansa sa likas na yaman. Ang Peru naman ay mayaman sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Dahil sa bahagi nito ng Amazon Rainforest, matatagpuan dito ang mga jaguar, iba't ibang uri ng unggoy at mga bihirang halaman na hindi makikita sa ibang lugar. Kilala naman ang Australia sa iba't ibang hayop tulad ng kangaroo, koala at platypus. Bukod dito, ang Great Barrier Reef nito ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at corals na isa sa pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. Sunod na dyan ang Mexico na mayaman rin sa iba't ibang uri ng hayop at halaman dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang ecosystem mula rainforest hanggang disyerto. Dito matatagpuan ang mga jaguar, iba't ibang uri ng ibon at mga bihirang halaman. Samantala, mayaman ang India sa wildlife, kabilang ang mga elepante, tiger at rhinoceros. Bukod dito, tahanan din ito ng maraming uri ng ibon at reptiles na nagbibigay kulay at buhay sa kalikasan ng bansa. Kasama rin ang United States na may iba't ibang ecosystem mula tundra, forest hanggang desert. Dito makikita ang mga grizzly bear, bald eagle at iba't ibang uri ng isda na nagpapakita ng likas na yaman ng bansa. At ang pinakahuli na kahit maliit ay mayaman rin sa biodiversity, ang Ecuador. Kilala ito sa Galapagos Island na tahanan ng mga kakaibang hayop tulad ng giant tortoise at marine iguanas na mahalaga sa pag-aaral ng ebolusyon. Bakit nga ba mahalaga ang biodiversity? Ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng buhay ay mahalaga para sa balanse ng kalikasan. Ang mga ito ay may papel sa pag-pollinate ng mga halaman, pagkontrol ng mga peste, at pagpapabuti ng kalidad ng hangin at tubig. Kaya't mahalaga na protektahan natin ang ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Lourdes Magtunaw po, winawagayaway ang kwento at ng kasaysayan ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
6: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
3: Yan o, parat naman tayong in around the world ni Tessa. Salamat, Tessa girl. Bukas you. Ulit, aabangan namin ang iyong mga patrivia. At eto na, may mga entries na, Pastor John. Nakikita mo ba yung ating chat box? Doon sa ating QOTD, may tiwala at bilib ka ba sa gobyerno or sa administrasyon? Si Ellie Unong, wala po akong tiwala. Ay, explain nyo naman po kung bakit, kahit maikli lang. Ayan, para naman na malaman natin kung bakit. Ganon din naman si Iral Liogim, wala na po. Ah, ibig sabihin dati meron, pero nawala. Ano? At saka, bakit din? Iral, oo. Larry ba yon? Binaligtad ba yung pangalan? Alright.
0: Oh, di ba? Parang baligtad.
3: So, Larry, bakit nawala na? Ayan. Hector Espiritu, ang sabi niya dito ay, may tiwala at bilib po ako sa pamumuno ni PBBM. Ayan, Kuya Hector, bakit din? Ayan, dagdagan nyo naman po ng konting
0: yung
3: explanation. Yung
0: Larry, parang Miguel, oh, nabasa ko. Miguel
3: yon. Oh. Ah, okay. Sige. Buti na lang nandyan ka, Pastor John. Eto pa, magbasa pa tayo ng mga entries nila.
0: Oo. Ah, ito. Ay, good morning. Bumati pala si Ma'am Faustina Frankie Habla. Si Cynthia Zabala Chavez Valencia. Good morning din po, no, from San Jose del Monte. Ito po si Federico Junior Termulo. Umpisa pa lang po, wala na. Dahil pumayag si BBM, maging DepEd, Secretary si VP Sara, kahit hindi qualified dahil sa utang na loob, malungkot, etc.
3: Si Ate Karen Damian, good day. Get well soon kay Kuya Arlie and hello din kay Tatay, kay Ate Letty at kay Ate Mimi. Kasama niya si Ate Mayen sa Tokyo, Japan. And sabi niya, sa totoong sagot daw, wala. Kahit nasa labas na kami ng bansa, ramdam na ramdam namin ang hirap ng maraming Pilipino mula bahay, daan, ospital, etc. Yung feeling naming mga OFW, sila-sila lang ang nakikinabang. Yun di man nila tingnan ang ikagiginhawa ng tao.
0: Si Ed sa plegaria, Sister Heidi. Wala na po, Sister Heidi.
3: Kasi?
0: Nakakadismaya po ang mga talamak na korupsyon.
3: Uh-huh.
0: Ito naman si Remedios Michelle San Pedro. Good AM, 50-50. Oo, naghihingalo pala para sa kanya. Hoping po na walang matulungan yung mga bata sa bundok na natutulungan ng gobyerno po sa education nila doon.
3: Ah.
0: Oo, may ano pa rito.
3: Dapat silang pagtuunan.
0: Oo, yes.
3: Yan, yung mga batang katutubo.
0: Nang nabasa ko rito, si Moore.
3: Kaya
0: nung, yung pala yung karugtong. Okay.
3: Ah, eto si Ellie kasi kanina di ba sumagot siya na wala kasi daw magnanakaw and corrupt.
0: Ah, okay. Okay,
3: okay. And good morning din kay Jing. Sorry, wala akong tiwala. Di ko ramdam yung administration. Si Gilbert, wala na akong tiwala. Pansin ko kasi parang walang ginagawa ang gobyerno natin sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Si Jing Hoson, shout out lang sa barangay sa Og, Marilao, kay Jing Ronald KCCK Caleb Hoson.
8: Hi.
3: Si Doc Jun, though there are many reasons not to trust the Philippine government, I would still like to put my trust in the leaders of the country simply because I still believe that God's hands are still laid on our lupang hinirang. Prayerful, I am here, sabi niya. Tama naman yun. O, tama daw, Pastor. Larry Miguel nga daw. Kasi po dati, saludo ako, pero nitong lumabas ang pag-imbestiga ng Blue Ribbon, naglaho na at dismayado talaga. Ayun na yung mga usapin sa flood control, ano? Daming pera kasi talagang nasayang doon at napunta lang sa bulsa ng iilan. Sino pa, Pastor
0: Ito,
3: John?
0: Ito si Irene Abulog. Blessed morning. Wala po. Walang ginhawang maramdaman sa ating bansa.
3: Ayan. Dito naman sa YouTube natin. Hello kay Lirio at kay Juanito San Mateo. Wala po. Kasi malala ang nakawan. Kahirapan. Walang work. Di mapigil ang pagtaas ng lahat ng bilihin. Si Senon, salamat po sa pag-share ninyo ng salita ng Diyos. Sabi naman ni Kuya June Perez, di ko binoto si PBBM, subalit naniniwala ako na ginagawa niya ang lahat para sa bansa. Si Lord CMDR naman, wala po akong tiwala. Wala pong tiwala. Tama ba? Wala na pong tiwala ang taong bayan sa kasalukuyang administrasyon sa dahilang chaos ang nagaganap sa Pilipinas at epekto sa Pilipino sa ibang bansa. Good morning.
0: Pero ito si nabasa ba natin si Ruby Clet?
3: Hindi pa.
0: Good AM po, Ma'am Heidi, Pastor at Kaagapay. Opo, naniniwala na makakaya ng government. Okay? Ang lahat dahil po maraming mahuhusay na tagapagsalita. Ipaglaban, iwaksi ang kasamaan, itaas ang kabutihan.
3: Alright. At sa YouTube, ang Faith Christian Ministries, let's keep praying, hoping that God will bless this country. May tiwala kasi may ginawa pa rin ang government to survive kahit every destabilization from those who want to unseat the president. Si Rosemary naman, Estacio, nakakalungkot po. Praying for good governance, God-fearing leaders para bumalik po ang tiwala sa gobyerno. And si Georgie Gonda, wala na po. Lahat sila ay pare-parehong magnanakaw. ang presidente po natin ay di maka-aksyon, sabi niya dito, para pigilan ito dahil sa utang na loob. Si Maria Leonora naman, malaki po ang tiwala ko dahil sa daming dumaan na administrasyon, sa kanyang administrasyon lang nabunyag ang mga talamak na corruption tulad ng flood control at iba pa. So, sagot lang kayo sa ating QOTD.
0: Ang bilis, ha? Ang dami,
3: oo nga. May tiwala at bilib ka ba sa gobyerno? At habang nagpapadala pa kayo ng inyong saloobin, malayang talakayan po ito, ano? At padala nyo lang po pati yung inyong mga explanation. Imbitado po tayo sa seminar ng Church of the Nazarene sa temang Arise, Christ-Centered Home with Mark Cabanda, Dr. Nativity Petalyar, at si DJ Reverend Jordan Escusa, kasama rin sina Attorney Winnie and Maloy Salumbides. July 18 po ito, sa Sabado na, sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary sa Taytay, Rizal, from 9 a.m. to 5 p.m. So meron tayong cute na QR code sa screen. Pwede niyo po yung picturean para po makuha yung iba pang detalye.
0: Yes, meron namang urgent hiring, mga kaagapay, no? Pakinggan po niyo una, kailangan po ng 702 DZAS Staff Assistant. Ano po? Ito po ang mga qualifications: graduate of any business course, office management, or with specialized course working in general office practice such as yung typing, filing, and bookkeeping. Meron pong experience, no, working in a not-for-profit, non-profit organization. Ito po isang plus, no? At least po 3 years related experience. Pangalawa po, urgent hiring din po sa DZAS Production Assistant, na mayroon po dapat bachelor's degree in mass communication, broadcasting, or any related communication field. Ang pangatlo po, mga kaagapay, urgent hiring din po ang RTV Production Technician, na may degree in multimedia arts, mass comm, or any related courses. Meron po siyang strong background in post-production, including proficiency in Adobe Premiere, Photoshop, After Effects, and graphic design, and experience po in video shooting and handling various cameras and equipment. May iba pang ministry opportunities po, mga kaagapay, sa FEBC Philippines. Bisitahin lamang ang ating website na febc.ph at i-click po yung Join the Mission. Mm-hmm. Padala po kayo ng resume with 2x2 photo to recruitment@febc.ph.
3: Mm-hmm, yun, ipag-pray nyo na rin ang inyong kagustuhan. Baka kalooban ng Lord na dito po tayo magkasama-sama sa kanyang gawain. recruitment@febc.ph ang email kung saan pwede magpadala ng resume at 2x2 photo. Alright, at isa ring napapanahong FEBC Live Connect ang hindi mo dapat palampasin, kaagapay. Ang title nito, #BreakTheCycle. Ito po ay isang mental health wellness forum about bullying and depression. Makakasama natin dito si Dr. Joyce Piapgo, na nagbabahagi ng mga praktikal at biblically grounded insights tungkol sa pag-unawa sa bullying at depression. So makakasama din natin dito ang Team Pineda, sina Bong at Claire ng Family Matters. So next month po ito, eksakto isang buwan mula ngayon, August 15, Saturday po, 8 a.m. to 12 noon sa The Events Place ng Philippine Bible Society Tower dyan po sa May Ermita, Manila. Libre po at ipag-anyaya yan sa atin pong mga guidance counselors, sa atin din pong mga church leaders. Ayan, para lang po mag-register, pumunta lang sa febc.ph/breakthecycle or tumawag or mag-text sa 0927-778-6909. 0927-778-6909.
0: Okay, dito naman po tayo sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali, Ma-inspire sa bagong kwento ng kabutihan, kasama po si Phil Lagtapon.
9: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang Mabuti.
10: Happy happy morning, kaagapay! Isang simpleng birthday cake ang umantig sa puso ng maraming netizens at nagpatunay na hindi kailangang magarbo upang maging espesyal ang isang pagdiriwang. ibinahagi ni AE sa social media ang masayang sorpresa nila para sa bunsong kapatid na si Precious. Ayon sa kanya, instant noodles at pancake lamang sana ang handa nila para sa kaarawan nito dahil kapos sila sa buhay. Ngunit lingid sa kaalaman ni Precious, matagal nang nag-ipon ang kanyang panganay na kapatid mula sa sariling sweldo nito upang mabilhan siya ng cake. Laking gulat at tuwa ng bunso nang ilabas ang sorpresa. Ayon kay AE, matagal na rin hindi nakatatanggap ng cake si Precious mula nang maulila sila sa kanilang mga magulang at lumipat sa probinsya. Bagamat hindi nila kayang maghanda ng malaking salo-salo, naging sapat ang simpleng cake upang maipadama ang pagmamahal ng isang pamilya. Higit sa lahat, ipinakita ng magkakapatid ang kanilang katatagan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Kaagapay, ang tunay na ligaya ay hindi nakikita sa mamahaling handa, kundi sa pagmamahal at sakripisyong handang ibigay para sa pamilya. Ang simpleng regalo, kapag mula sa puso, ay nagiging alaalang panghabang buhay.
9: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
10: Sa panahon ng social media, isang pindot lang ang kailangan upang kumalat ang isang balita. Ngunit paano kung hindi ito totoo? Isang babae ang naging sentro ng usapan sa kanilang komunidad matapos siyang pagbintangan online ng isang kapitbahay na may kinalaman umano sa isang insidente. Dahil sa isang post na walang sapat na ebidensya, mabilis itong kumalat at umani ng samutsaring komento. Hindi nagtagal, napatunayang mali ang akusasyon. Ngunit kahit nabura na ang post, nanatili ang pinsalang idinulot nito sa reputasyon at emosyon ng taong napagbintangan. Kaagapay, ipinapakita ng pangyayaring ito na hindi lahat ng nababasa o narinig ay dapat agad paniwalaan o ibahagi. Ang isang maling impormasyon ay maaaring makasira ng pangalan, relasyon at tiwala na matagal na binuo ng isang tao. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
3: Time check natin, 7:48 ng umaga at dire-diretso po tayo dito sa pagbasa sa mga entries, Pastor John, sa ating QOTD. Malayang talakayan ito, meron lang tayong unofficial na pagsusurvey sa ating mga kaagapay kasi ayon po sa isang survey, kamakailan ay bahagyang tumaas ang believe at kumpiyansa ng publiko sa atin pong pamahalaan. Pero dito sa ating chat box, halo-halo din naman yung opinion ng ating mga kaagapay. Sabi ni Mona, good morning po sa lahat. Di na po maganda ang nangyayari sa bansa. Marami pong kasamaan. Yan, at maraming adik, mga bata na sasangkot sa kasamaan. Di na po nasusugpo ng ating Pangulo. Maraming nakawan. So dapat po pansinin niya po ang mga nagaganap na kasamaan. O kagaya nung kanina, Pastor John, si Vivian, sabi niya 50-50, pero dapat po tayong magtiwala sa kasalukuyang administrasyon. Ang dami pong kinakaharap na problema at issues ng bansa at hindi madaling maging isang leader kung hindi susuportahan ang mga programa ay hindi sila makakausad upang ito ay isagawa. So sila po ay ating isama sa ating mga panalangin.
0: Kaya ang ano din dito, overall, on the average po, parang ang generalization, Sister Heidi, pagdating sa admiration, yung respeto, sa claim ng pag-unlad, it cannot really be demanded. It should be earned. Naka-negative man po, salamat sa honesty nyo. Arang honest po tayo, but at the same time, ang desire, ang prayer, sana naman maayos ang problema, bumuti ang kalagayan, giving them the space, giving our hearts hope, mabait ang Panginoon, na ito po ay maaayos in time.
3: Alright, balikan natin yung chat box natin. Pero sa puntong ito, puntahan muna natin ang pagtanaw at pag-unawa dito po sa nagpapatuloy na impeachment trial sa ating vice-presidente. Pilipino.
9: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Kasama natin ngayon via Zoom si Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science. Dr. Coronacion, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Ma'am Heidi and Pastor John. Magandang umaga rin sa inyo mga taga-subaybay.
0: Mm-hmm. Hello po.
3: Oo, magandang umaga. At kahapon nga po ay nagdesisyon, Dr. Dennis, yung prosecution na hindi na ipapatawag yung dalawa pang witness nila. Yung isa nga hostile, diba, si Attorney Zuleika Lopez ng OVP, Chief of Staff, at yung isa pa si Captain Belinda Bello. Sa inyo pong pananaw dito po sa ikalimang araw na ng paglilitis, ano na po ba yung na-achieve po natin? Dahil sinusubaybayan po ito ng sambayan ng Pilipino patungkol po dito sa Article 4, yung grave threats, inciting to sedition and betrayal of public trust.
11: Well, mukha pong magsishift na ang prosecution sa iba namang article at mukhang tatapusin na nila itong mga pagdinig patungkol sa Article 4, yung grave threats and inciting to sedition. So far po, ang naipresenta ng prosecution ay mga ebidensya at saka mga testigo galing sa NBI. Mm-hmm. Opo, si Mr. Kalilong, si Agent Kalilong at saka si Attorney Lotok.
3: Mm-hmm.
11: Oho, na noon ay nagsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito nga sa video ni Vice President Sara Duterte, mm-hmm, na kung saan siya ay nagbitaw ng mga salita na pagbabanta at saka mga pagmumura galing sa Vice President. So ang base po doon sa dalawang testigo galing sa NBI, isinagawa naman nila yung kanilang yung kanilang investigasyon at tingin nila ay maayos lang naisagawa. Mm-hmm. On the part of the defense sa kanilang cross-examination, sinubukan nilang i-discredit yung parehong witness. At the same time, sinubukan rin nilang hanapan ng mga butas, yung mga testimonya ng dalawang witness. I think nagtagumpay ang prosecution panel pagdating kay Agent Kalilong, pero hindi naman sila nagtagumpay. Yun ang assessment ko, pagdating naman kay Attorney Lotto.
3: Oho. Paano niyo po nasabi yon, Dr. Coronacion?
11: Well, yung kay Agent Kalilong po, pinakita nila na kumbaga man, hindi siya qualified, hindi siya expert,
3: mm-hmm,
11: sa pagsasagawa ng pag-imbestiga ng ganung klaseng cyber video,
3: mm-hmm,
11: o cyber evidence. Wala daw siyang sapat na training, tapos nabutasan pa yung kanyang testimonya. Parang napaamin yata siya na wala sila nahanap na assassin. Pero doon naman kay Attorney Lotok, talaga namang napakita ni Attorney Lotok na kahit pa may mga inconsistencies sa kanilang paperworks, parang parte lamang ng kanilang trabaho 'yon bilang investigador ng kaso na 'yon, parang ang lumalabas, overworked sila, marami silang mga kaso sa NBI, kaya hindi nila nabigyan ng pansin yung mga inconsistencies. Pero nais tukuin naman ng defense panel, binigyan nyo ng special treatment yung pag-iimbestiga sa kaso na to, kaya tuloy sa pagmamadali ninyo, sloppy work yung naging resulta.
3: Mm-hmm.
11: So, pero yun po,
3: Dr. Coronacion, dun lang sa parang naging desisyon ng prosecution panel, dun nga sa sinabi ni private counsel attorney Lorna Kapunan na idadrop na nila yung dalawang witnesses para maging mabilis yung paglilitis, mabawasan yung trial days. Should we embrace that statement as is, or pwede bang strategy yon to avoid gaining more traction in favor of the vice president?
11: Well, I think tama kayo doon. I think it's more of a strategy on the part of the prosecution panel to avoid any mishap, hindi sila magtagumpay kung sakaling ipagpapatuloy nila yung pagpapresenta ng mga ibang witnesses. And I'm particularly referring to Attorney Zuleika Lopez, kasi I think in the pre-trial, they mentioned that they're going to present Attorney Zuleika Lopez. Pero alam naman po natin na ito ay Chief of Staff ni Vice President.
3: Mm.
11: So definitely siya ay isang hostile witness.
3: Mm-hmm.
11: So baka po magkaroon ng backlash yan. Yung gaya na sinasabi niyo, Ma'am Haley. Kaya baka hindi lang makuha yung impormasyon na ninanais nilang kunin kay Attorney Lopez. Kaya tinigilan nila to. Nagbago ang kanilang isip at sinabi nila na parang mag-move on na sa susunod na article. At yung nga po yung may kinalaman naman sa tax records ng mag-asawang si Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. At saka yung, bukod sa kanilang tax records, yun rin mga bank documents, bank transactions.
0: Prof. Dance, ano po yung personal comment nyo on the fact na itong paglilitis na ito is open to the public na mo-monitor ng sambayanan?
3: Mm-hmm.
0: How has that specifically or significantly has affected yung trial po?
11: Well, yung pong live streaming ng na impeachment trial which makes it very easy and quick for the public to see what's happening in the Senate courtroom, agad-agad po nakapag-form ng opinion yung publiko. Base doon sa mga nangyayari, no? Like, tayo naman po, kasi karamihan siguro nung nanonood dyan, yung Filipino public, hindi naman abogado.
0: Mm-hmm.
11: But of course, we use our common sense and logic to arrive at inferences and conclusions on our own.
0: Mm-hmm.
11: So, hindi ho natin kailangan mag-rely sa mga abogado, no? Yun ang nagiging resulta, no? Even without the interpretations of the legal experts, yung mga ordinaryong Pilipino ay nakakabuo ng kanilang opinion base sa napapanood nila. At agad-agad po ito, no? Walang editing, walang, kumbaga man, hindi na sila nagre-rely doon sa, halimbawa, yung mga editorials o kaya mga opinions ng media na traditional.
0: Are you saying, Prof. Dance, yung the hearing public is actually maturing or growing in terms of discernment of the truth through the trial?
11: Well, I think so po, Pastor. Mm-hmm. Although meron rin naman, kung makikita natin yung comments sa social media,
0: mm-hmm.
11: meron rin naman mga kababayan tayo na nasisway pa rin ng kanilang emotions. At saka yung kanilang mga komento ay partisan pa rin. Very partisan. Halatang hindi gumagamit ng objective judgment and objective analysis. So, pero I think the larger part of the Filipino public are the so-called thinking people and intelligent people. So, kaya po sila nakatutok, nanonood, dahil nais nilang malaman base sa mga ebidensya at mga testigo kung sino talaga ang, kung guilty ba o hindi ang ating Vice President.
0: Ano po yung masasabi nyo, Prof. Dennis? Kasi, of course, the Senate sits as a trial court, ano? But they're basically politicians. Yung tension po ng party loyalty and objectivity, what can you say? Paano kaya na ma-strengthen sila to go for what is right? Comment po dyan, Prof.
11: Well, tama po yung observation yun, no, Pastor. Talaga namang even before this started, ito impeachment trial, alam na natin that the Senate is divided based on partisan politics.
0: Mm-hmm.
11: Pero ako po, meron naman akong cautious optimism na base sa nakikita ko sa mga pagtatanong ng mga senator judges ay somehow ang kanilang desisyon ay ibabase nila sa mga testimonya ng mga testigo at saka dun sa nakikita nila sa mga documentary evidence.
0: Mm-hmm.
11: Oho. Halimbawa, natutuwa tayo, may mga magagaling. May mga senators tayo na magagaling magtanong and very sensible yung kanila mga questions. Ako nagulat ako, hindi naman abogado si Senator Bam Aquino and yet his questions are on point and very hindi partisan eh. Parang talagang nakikita nyo na nais niyang mabigyan linaw yung ilan sa mga malalabong parte ng mga ebidensya at saka yung mga sinasabi ng mga testigo. Pero meron din naman tayong mga senators na nagre-reflect pa rin sa kanilang mga pagtatanong yung pagiging partisan. Halimbawa, yung kahapon na lang kagabi, yung kay Sentro Robin Padilla, tungkol sa Islam, yung kaalaman nung ni Attorney Look sa Islam, kasi sa kasalukuyan yata, regional director ng NBI, si Attorney Lotok, sa BARM.
3: Opo.
11: So, tinatanong ni Sentro Robin Padilla kung may sapat na kalaman ba siya sa Islam. Doon po natin, Pastor and Ma'am Heidi, malalaman ano, kung tumalino na ba ang Filipino public. Kasi nung nag-viral yung comment na yon ni Sentro Robin Padilla, ibig sabihin, nag-gets ng mga Pilipino, nakukuha nila na mababaw yung pagkatanong ni Sentro Robin Padilla.
0: Yes, yes.
11: And irrelevant.
0: Kasi nga po, comment din po kayo if you may sa